0: 6, labi na kay adto nan era training center nga maupay.
1: Oh, kay nananabuh ito, kaumat pala rung pambansa, nagiging white elephant.
0: Mm-hmm.
1: Ito mga gintitindog, mga stadium, mga and then, sports, mga kwan ba, mga infrastructure sports ba? Oh, sige. So,
0: amon sa ring ni Governor Cani, kung kahuman niya na, may da na namon sports facilities nga gagamiton.
1: Ito. Ngayon pagkita ko, mo pa ko tira support ito na sports development program.
0: Okay. Tapos, labot lang training center, ma-follow na nira tinatawag nga sports tourism.
1: Okay.
0: May nira, pangungumbidahan nga ito nga mga, didihamon, didinihimu at iyo ko.
1: Oh.
0: Ginpakianhan nga ni Hiya, are you ready to host in the future Southeast Asian Games? We are ready.
1: Mamay ka lahi ito kang kebeb-kebeb.
0: Siguro,
1: bangin mag-bid ni Hira. Ano yung Southeast Asian Games? Kin-bid ni?
0: Kin-bid gihapon. Every two years man ito.
1: Every two years.
0: Pero kayo na humang pa ng Pilipinas ang 2019, so medyo maihaay pa ini nga mahibabalik nga ni Haaton.
1: Okay.
0: Siguro mga 10 years pa. So
1: okay. Sige. Nga di kita hanbaga SWOT analysis. Hanat mga athlete and strength, weaknesses, opportunities, nga kumbaga i-apply natin itong threats. Kumbangin, ininhulga ato number 12 kita, maging number 16 kita.
0: Actually,
1: ha? Sunod, sige. Ang magiging pakita nga strength naton, Eastern Visayas athletes?
0: Di ko lagi hapong kita, individual event.
1: Individual, labi na athletics.
0: Athletics, oo. Okay. Kay nakakuha kita din in katungahan aton, papiran aton gold 14 at ha athletics may ada kita 4-5 nga gold.
1: Okay,
0: pero ang wrestling consistent 5 nga gold
1: medal. Kaya nga na excel kita ng wrestling
0: tungod ito training di Dalhati Sports Academy.
1: Okay,
0: nga tanan
1: so ma attribute mo ti training. Okay. Diri haruma, diri ini ang wrestling nga an in scripted.
0: Oh,
1: ora diri ini ora ini script ni si game. Kung nasuntok, mas makusog pat bundak kontra itong suntok.
0: Oo. Oh.
1: Ang mga scripted ba? Hampar kita kita nila kanda kuha, santo.
0: Oo, natabukla.
1: Okay.
0: Salit, kinanglang good, ada kita mag-training pet kuan, kanan individual nga competition.
1: Okay.
0: Kaya kung team events, makuri kita, kay height is might.
1: Height is might. Kumbaga hat team.
0: Kumbaga hat team.
1: Team nga mulay. Like although, basketball, like volleyball.
0: Volleyball, oo.
1: Okay.
0: Pero hanya na, may da kita, ambot kung mamimintain ini, first time in history,
1: oh,
0: nga ang secondary girls, nakasunod kita finals ang basketball.
1: Secondary girls.
0: Damong kinalasan.
1: Taka din ini nga mga estudyante ang secondary
0: ACLC.
1: Girls. ECLC. Tacloban. Okay.
0: So, dako ito nga history. Pati ang baseball, secondary, first time na nakasalud gihapon kita finals.
1: Maupa ito ya. Strength.
0: So, ini nga duduha, adit aton posible ha team event.
1: Okay.
0: Pero dapat ta individual. Itong good nga wrestling, nakita ako nga...
1: Mamimintain natin.
0: Mamimintain. Kaya una nga tuig, unum nga gold medal sa wrestling.
1: Okay.
0: Nga, ng athletics, amo gihapon ang era performance, ano nga tuig nga niya na.
1: Okay.
0: Nga dito ko nakitaan nga ginbabantayan ko rin mga scouts.
1: Okay.
0: Anduhana
1: so siguro. Meaning, may mga spotter.
0: May mga spotter.
1: Okay. Nga mga tagatigang hindi ko nga mga eskwilahan, no, labi na Manila. Nga, hayra pagkita ini, potential ini, maghahatagin in dungog, ha eskwilahan, halarangan ini nga in sporting event. Kukuhaon namon ini, kukumbinsiron namon dito eskwela, babayaran namon nga tanan, may allowance ka pa, libre tanan, dinilaan mo pagmulay, dad at amon nga ran. Okay.
0: Salit, ang...
1: Kaya ini, amon it mga opportunity nga, diri lang magkakaada kayong himsog na panlawas, but magkakaada kayong opportunity nga makaeskwela kayong maupeng eskwelahan, and you know, given na ito, ato kanin maupeng eskwelahan, maupeng good opportunity para hain mo, kakipip-kipin. Okay, sige.
0: Inin...
1: Hinong nga mga atleta din yan, baga na ispatansering pahan mga spotter tigang ha Manila.
0: Ang takatakloban, ito hi Barrete. Janela Barrete.
1: Janela Barrete. Anong iya hini event?
0: Kuan ini gold medal ha triple jump.
1: Okay.
0: Bronze medal ha long jump.
1: Okay.
0: Bronze medal ha, or silver medal ha relay.
1: Okay.
0: So, gin-approach niya. Han gini-interview ko yan, iya paka gold han triple jump. Kahuman ko mag-interview, edirit sumay in-approach sa iya. Nagpakilala. Kaya iya man na break ang record, nga 10 years na.
1: Badong, grabe.

0: kita
1: dayon. Ang usa, si Angel Lumac, ang silver medalist ng 3,000 meters.
0: Okay.
1: Ang usa, waray gad maka-place, pero umapi ang performance. Kaya nung ani ka, mapag-abot pala niyo yan kagabi. Sir, nag-training kami.
0: Mm.
1: Para itong Philippine Track and Field Open.
0: Purbi.
1: Yan ang June 10, makatira Tarlac. Purbi ng kabataan, dedikasyon ni training.
0: Ngan mga bata pa, mag-ilog pa. Itong kuhan ba? Itong opportunity kong magamayda. Kano ka diri?
1: Sakto itong ngayon mo nga opportunity ng award. Yung pakianan ko hira. Di ba, graduate na kami yan at high school? Oo, sir. Ano man, Tio Collins? Adto na ko na kami FEU.
0: Far Eastern University. Wow.
1: Gindito hira ginkuha. Diretso ra nagtang.
0: Dito ha.
1: Palaro.
0: Hanya na ha prosperidad.
1: Ginitaan lahira.
0: Ginitaan hira tapos nakumbinsi ra nga dadon hira. Ha FEU.
1: FEU.
0: Atra may eskwela.
1: Atra may eskwela.
0: Purbi dagagay
1: pa. Amog yapon may dagihapon mga benefits of course scholarship or babaydan.
0: May stipend pa hini kung mga allowance. So,
1: may inookyan.
0: O ma, may kalahito.
1: Nagiging stepping stone kung maupit mo performance. Yeah. Actually.
0: Ay lakam ito ka baraka kon bagadanay pagpipinakaunon lakam mo hinpirmin hotdog ganin bunay di dahil latest sports ka.
1: Pero amo tak sinisering kay kon gin iiro improve pa didet kabutangan ito ng mga atleta daro damo upa nga mga medalyet man ko.
0: Oo kay parang jogging ako didahan una ka kay Pep Kevin danik nakakaabot ang yarap pangangaon damon kan on. Pero amo ito baka nasusukot man ini nga bunay ng hotdog nga irasura. Ano dolo kung di nangungupit liwatin din baga mga kuha ng Kipap Kevin. Ano dumara din ano? Diri tinitipid ano?
1: Ngan, ito, pagpamatuo dito nga kung inuupit imo performance, niyangan to kagaw din maupay ang kamag. Takay pagkantupit ni mga university, di kamit pagpapabay ang patit imo akads, binubuligan kay tuit imo academics. Kaya, upo dito at pagmintinar.
0: Mamay ka.
1: Nga, diri ko mo nga adi ka UST, adi ka NU.
0: Oh.
1: Nga basta maupit imo performance sa hamurumlay nga papapasrong ka na diri. Aagaton ka nga mag-istudyohin maupay.
0: Amo nga ni ito nga nasirin kita, supportaran nato itong sports development program itong atong gobyerno. I-institutionalize niyo ito nga mga program. Diri kay magiging mag-training la, pagkakaunon lang niyo masustansya nga asa nalakabulan itong tournament diri. There should be an institution nga iyo pagtitindogon, nag-i-establish niyo, iso-sustain niyo itong tanan from pagkaon, maupay nga pagkaon, masustansya nga pagkaon, training year-round, and support kung hiraan mabulig ng competition. I have no doubt, kakipab Kevin, nga damot potential nga mga kabataan nga ma-excel ay sport kung susuportaran la. Okay? So, usat K-5, kung nagpapatapon kakipab Kevin nga, ada kita nga para buligan naton, kadiri lang magiging maupay hirat ira well-being. Okay? Kaysa rin ko pa, kakipab Kevin, permigod ako na si Ring. Kung ikaw in engaged in sport, disiplinado ka man ta. Makaon kin eksakto, masustansya nga pagkaon, di ka magpipiniraw, di ka magiininom, di ka magdodroga, di ka magsisigarilyo. Kay, kinanglan ito para, you know, maging maupay kang atleta. And matatranslate ito in mga healthy and productive nga mga citizen pagkabutit panahon.
1: Yep, tinuod ito. Tinuod ito. Dapat, nga tanan nito yan ang region na ninigurin pag-improve. So, dapat maging doublet aton paniguro liwat din. Kaya bangin magsinering kita din aton mga sports leaders, mga LGU nga. Sige, duwang-dugang itahin koan, itahira alawan, so payo-payon ta. Okay. Ngayon, di kita maram, ito mga region, sige, triplihon ta.
0: Triplihon ta.
1: Maning kamo
0: ta. So, naton, gindubli lang, anira triple. Oh. Di kagihap makaka-unhan kung amot at mindset. Kaya importante ko rin, pagkaabot nga ito itong delegado, for example, kay Kevin Kevin, haira mga tagsa-tagsang rehiyon, magkandak ka mo inin assessment and evaluation kung mo sa naton naging performance din bakit na nag-excel po o pa yung pa naton din kita nag-fail ano pa ang kulang kay dudugangan pa naton mori nga ni sugad hining mga assessment and evaluation pag abot nga tut mga region buroblag dayon and then next time naman kita next year naman kita 1 month before palaro amo training nato pag istoryahan naton ini waray mananabo ka Kevin Kevin
1: makoronate madislad sa number 1 anto nga NCR ngan Calabarzon.
0: Okay.
1: Makore talaga ito kay Metro Manila at number 1 dadamo dito ti kang private schools ngan dadamo it na nahahire hin mga private coaches at era training.
0: Okay.
1: Ngan it Calabarzon haros parehas kay tut Calamba Laguna. Har damo gyapon ito na support
0: ng
1: private. Oo.
0: Makuri.
1: Makuri.
0: Pero waregan hiton makuri kumbaga pagpro-pribahan la.
1: It maiiban let ha era magiiniban ni Tiragol.

0: Kung okay. Mag-inimprove din diha, ubos.
1: Oo.
0: Pero hin pakadislad sa Irma Corre.
1: Okay. Hmm. Ano pat kulang din niya aton in terms of support at gobyerno?
0: Amo it Makore to kay siyempre itaton mga LGU uunahon man tit ibang panginahanglan.
1: Although unahon it pagkalsada kay sir siguro. Ano man baga magkukuha ni yung kumbaga makwararta. Kumbaga adi kamot sports development program but forbidat dungog ganiton. Well-being hit kabataan nga mag maliwan hit mayor, maliwan gobernador kay disiplinado ya.
0: Mabalik lagi hapong kita ito kay ini nga mga regions nga ad higagawas itong top 10. Amo na itong mga region nga puro pobre.
1: Puro pobre.
0: Ang mga igbaw, magyapan mag-upay.
1: Kaya kung hataas 4% stunting din na aton, grade 5 na, kanang grade 3 pala kadako, kahit taas, kay kahit under Norris, ano man itong pagkamulay dito, dadlagan ni maupay kung kulang itong chow.
0: How I wish nga maabot itong panahon nga, bisan amo lagi hapon itong nga pagkasusrunod, nga 1, 2, 3 nga hit ka 20. Bisan amo lagi hapon ito, bisan number 10, number 15 lagi hapon ito, Eastern Visayas, pero di rehagrayo itong mga medalya. Karagsid ngon competitive nga tanan.
1: Okay.
0: So karit in CR, masaring itira, gold medal ka human, 71 nasunod, 60, di rin baharayo at mga diferensya.
1: At least ito, makasaring kita nga competitive.
0: Oo.
1: Yan.
0: Di rin nga pagkita pala, oh, kung ano ito, sigurado nga magdadaog.
1: Amo na. Anyway, alas 8! Alas 8.13 na kakipaib, Kevin. Anyway, buwas kita makabali. Kita natin mga chika, kaya ang ginuna natin nga chika, yan na ang baga pagsarahan palarong pambansa dito, Prosperidad, Agusan del Sur. Nagkadumari kita yung assessment, evaluation. And I just hope ini nga mga learnings maging instrumento para mapaurupay pa naton to naton sports development program dinhi aton region. Ma-encourage naton itong government, both local and national, and the private sector nga suportaran itong aton mga sports development initiative.
0: Okay.
1: Hala!
0: Sige. Hala, buwas, mabalik na kita naton kuan.
1: Chika!
0: Although, may ko nabasahan niya na.
1: Ano?
0: Nga mas maisog ko no Hijinggoy kontra kan Bato.
1: O ngayon.
0: Pero doon ang paaristo.
1: Okay.
0: Mas maupay ko no Hijinggoy kay kinakar ay tiyasweldo iginahatag.
1: Hatag.
0: Bato, sigilit karawat, di palo natin there.
1: Oo.
0: Nga na ni Katulo, Hijinggoy, mas mahabang hair. Kontra kang Bato. Di ba nasa ring? Nga ooperahan ituhod ni Hijinggoy.
1: Oo.
0: Kaya ano kuno nga tuhod an injury?
1: Oo.
0: Kaya ba ikaw nagilinuhod?
1: Kay mainampuon. Labi na yan nagka-K-pop Kevin. Mainampuon ko dito.
0: Nagilinuhod ko noon niya paborito ng mga basketball player.
1: Naglilinuhod niya. Nagiinampuhin niya K-pop Kevin. Nga untay niya akon mga sinusuportahan ng mga basketball player. Pirmi makakasyot. Kakakitang Kevin, mami ka na nakahabol liwat at doon nga doon, chika.
0: Sige mga kakipay.
1: Boss na natin iba.
0: Oo, boss na. Boss.
1: Okay, kinuho kakipay Kevin.
0: Sige. Sige. Ano lang kita magkarintah itatong
1: 11 Mbps. Okay. Yan, mabalik na 11 Mbps si kakipay Kevin. Ha?
0: Ini okay. Kakipay Kevin, susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan, asyodad ang Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Salamat ka-K5 ba, Kevin Susana! Atong pagbalik mga ka-K5 and... May debut yung mga akusasyon ni Senator Jinggo Estrada, hiningay niya kabutangan niya na. Standby ka mo, mabalik kita kung malampi pa ng mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! gabay, puso.
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: Sala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Hingiyap pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page Print Options Tacloban.
8: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
9: Red Horse Beer in Numan Whistle.
10: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
1: Mga kaki-five, may dako igi-story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
12: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
13: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
14: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? Up to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
15: Mga kakay
6: 25. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
5: No one above. No one. Bigin pa ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
15: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
16: duha sa gabi.
15: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
15: Pag 1 month ka pa,
16: naayo na ako.
4: DTX 500.
17: Mabalik sa mga butika.
18: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
19: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
19: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
18: Gusto.
19: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
18: Kana.
19: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
18: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
19: bad
18: sa
19: cholesterol.
18: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
19: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
18: Gusto.
19: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
4: DTX 500.
20: Kulay si Mario, nako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo ya BP na ayos sa DTX 500.
21: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
20: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
18: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
19: Wow, di gina mudaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
18: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
19: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
18: Wala kay reserve.
19: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
18: Oh, kapatsadaha.
19: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng MyTC ug ang DTX 500.
18: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
19: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 ug MyTC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers,
18: Pumpak.
19: Decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
18: Gusto, apang wa na pud tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
19: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
18: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
0: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
22: May kumso!
23: Puro Belos Pueblo!
1: Oras mga kakipay, malas 8:28 na balik kita rin ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Nagpapahinom dumungayan ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga nagpapadayon doon nira enrollment para han pre-elementary, elementary, high school, and senior high school. Magdatitikang itong formal nga klase, Liceo del Verbo Divino Incorporated, adto hiton pizza 8 hinin bulan hinin Hunyo. Hain man himumutang ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, dahirahan anay Divine Word Hospital. Ano, hospital? Divine Word University. Ano ba yan? Pakiharaan nila Luther at Divine Word Hospital kay inin kaparti nitong Divine Word inin complex. Pwede niyo katuon itong Liceo del Verbo Divino Incorporated. Bangin mo rin pa maka-enroll ano yung mga sulod balay, ano yung mga anak, mga amangkon, ano yung mga scholar, family scholar. Katuan niyo Avenida de Veteranos ng mga dalang hinihintak Tacloban or katuan niyo itong ira bisitaha, itong ira Facebook page and itong ira official website. And Liceo del Verbo Divino Incorporated, the home for excellence in Christian formation, mga kakifay. Yan, amo man gihapon itong ongoing gihapon enrollment, yan na, ha, St. Paul's School and Professional Studies. Yan, ongoing gihapon itong era enrollment yan na mga kakifay. But anyway, padayong kitahinin nga ito na programa, Foro de los Pueblos sa The People's Forum.
4: Foro de los Pueblos.
1: Ini nga ginaatubang nga kaso nga plunder ni Senator Jingo Estrada, di rin ni bago ha iya mga kakifay. Kay, if I'm not mistaken, this is the third time mga kakifay nga napasakahan niya hinin kaso nga plunder. Yan, this is not the first time. If I'm not mistaken, this is the third time nga, you know, gingkasuhan ini si Senator Jingo Estrada spanning over 25 years hiton iya political career. And itong pinaka-latest din yung pag-aristuha iya hininga kaso nga graft. Duha ini, 2 counts of graft. But nakagpian sa hira, kay di man lahiya amot akusado, may mga co-accused man. And ininga kaso nga plunder, nga again file ha iya, nga kundi nga palusan ang warrant of arrest kakulup June 1, 2026. Ini nag-iiba-ibat interpretasyon, may nasiring nag-surrender hiya, may nasiring liwat nga gin arresto hiya. But one thing for sure, adanay harus jurisdiction niya na hiton 5th Division, hiton Sandigan Bayan, and prison na hiya. Dito ha, Quezon City City Jail, ha may payatas. Dito rin ang tanang gimbutang upod hi Anay Secretary Manuel Bunuan ngan hantulupang ang mga ku-accused hining era kaso. Ito sa pang prominent political personality nga priso yun na dito ha, hininga prisuhan hi Jingo Estrada. Ano, former Senator Bong Revilla ngan han iya mga ku-accused. Okay? Daragi hapon hininga kaso hining plunder. May kalabutan gihapon hininga mga allegation hin pagkarawat or pag-demand. Hina-kickback mga kakipay ang mga flood control project. But sering ko pa, di rin ni bagong kasong plunder nga ginatubang hiton Senador Jingo Estrada. Sering ko pa, for the past 25 years di na hiton iya political career. Tulong nga mga plunder ito na gin-file ha iya. Okay, ini yan na amin na pinaka-latest ini nga flood control corruption scandal. Non-bailable plunder and two counts of graft. And pakatalapas niyan na anti-graft and corrupt practices act mga kakipaib, inin, duha at tuka counts na kagpiansahiya in 90,000 pesos. But ini nga allegation haiyahin plunder mga kakifab, waray igin rekomenda nga piyansa, priso haanay hiya, unless magtugutan hiya nga makagpiyansa, kaya ako na-anticipate nga magpipetisyon ni Ra Korte para hiya makagpiyansa, kaya kwe-question nun, in-evidensya nga may adetong prosecution, and kung makumbinsin ni Red 5th Division sa Sandigan Bayan, nga maluya gud man ang ebidensya kontra Haiya, then bangin na i-consider ni Red paghatag Haiyahin opportunity o higayon nga magagpiyansa. But if the evidence of guilt or probability ng Haiyahin magkukonvict mga kakipay, makusog, posibleng nga i-deny liwat itong aya petition for bail. And while bibistahonin ng aya kaso, buot signo nito magpapabilin niya in detention. Magiging person he had deprived of liberty, mga kakipay. Ano man itong pag-aaligasyon hini. Okay, hini yan ang latest nga kaso. Okay, naging file had done May 28. Ginaakusaran ni Estrada, former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, ng iba pa nga mga opisyal, hinipag-design bahin system or scheme nga kundiin ang 2025 public funds. Kapartihan mga public funds parahan mga project ng DPWH na hingad to hinin mga kontraktor nga kundiin nag-demand daw Jingo Estrada hin millions of pesos. And ginsuma total ini nga tanan nag-abutin 500 million plus. Amo ito nga naging plunder ini nga kaso. Ah, so may mga identified na nga magpapakadarahan mga kontrata, hirahin nga mga kontraktor, di ini papatuman ini nga mga proyekto mga gakipay. Basta may ada para ha akon. Abado kadiri ordinaryo ang mga testigo hini kay hira Engineer Alcantara. Hi Undersecretary Bernardo hiton na DPWH. Amo ini ang mga personalidad nga nag-istorya nga nag-demand ikaw Jingoy hinin porsyento han mga project nga igin patuman hin pirang lugar din na Pilipinas. 573 million pesos ang total hininga, kumbaga accumulated an aggregate sum of 573 million nga nakarawat ni Jingoy Estrada. Okay, now, ano man itong status niya na? Okay, priso hiya. Di rin may tungod kay priso hiya kay napamatud-an nga nakasala dire kay waray may igin rekomenda nga piyansa dire kay convicted na hiya kundi waray may igin rekomenda nga piyansa but singon while pagbibistahon ining iya kaso priso laa na hiya unless tugutan hiya nga magagpiyansa kun hiran magpetisyon nga papagpiansahon hiya mga kakipipe. So adun nahirahan New Quezon City Jail hapayatas. But niyan, ipapabati nato na niya statement. Para patas ba nga pag-restorya ba? Kay sering ko pa, ini nga kaso nga ginfile iya, maro pa iliwat ini, basti buhay madipinsahan niya tiya kalugaringan, makagpresentariyahin mga ebidensya nga makontra itong mga allegation or akusasyon kontra iya, okay? Now, dinang 2014, nadabi liwat ini si Senator Jingo Estrada, priority han iya Priority Development Assistance Funds. Han scam nga nadabi liwat hinapulis. Hadto anwaray pa ka dideklarahan Supreme Court nga unconstitutional inin pag-appropriate ben pundo kada congressman ngang kada senador, okay? Hadto ginngaranan ini nga Countrywide Development Fund nagin barubag ulan niya ang ngaran pero an tinuod gud ini baga inihin pundo ba nga igin hatag mo mga congressman ngan mga senador ngahira magpahiran magbubuot kon diin ini gagastoson. Dinin ipapatuman, ano nga mga proyekto ni ipapatuman, nganhin ang magpapatuman hini. Okay? Hadto kada congressman, dependian nga ran, kaya nag-iban nga ran, siyahan Countrywide Development Fund. Kay nasa ring hira. At mga senador, ngan mga congressman, they are the representative of their respective constituencies. But sigon, representante rahan mga tao nga nangungukuyan mga distrito, rabugos nga Pilipinas in the case of the senator. So dapat ko mo representante at mga tao, may dagan manira baga madadara nga mga proyekto nga doon ira mga tao, baga nabago ang pag-intindihiran nira hini, hinin pagiging legislator. Amo nga naging tawag nga legislator, kay anim trabaho is more on legislation. Paghimon balaod, pagpandahin mga balaod, nga ang pag-exercise ang tinatawag nga inin oversight function, hinin usang ang mga magbabalaod. So, hadto, nagkaada na yung tinatawag nga Countrywide Development Fund. Nagtikang ini nga panhatag, ini nga mga pundo, madesign ba ini nga tinatawag nga Rainbow Coalition na panahon ni Joe De Venecia as speaker nga ng presidente, Fidel Valdez Ramos. So, mahitungod kay multi-party system man, inin aton pamulitika din na Pilipinas, damo kita nga mga political party. Para masiguro ang suportahan mga magbabalaod sa Kongreso, han mga legislative agenda ang sitting president, namugso ini nga mga balimbingan hadto nga panahon, gintawag ani nga Rainbow Coalition, han panahon ni Jody V, para mapurmaan na Rainbow Coalition, okay? Coalition government, okay? Pinananaganhin mga pundo ang mga kongresista ng mga senador. Hadto nga panahon, ang tawag ito, ang pagtikang guni ni Countrywide Development Fund. Amo ito nga damo na magkandidato. Pagka-congressman, kaya dirila sweldo ang may danira, labot lang sweldo ng allowances, may mga kickback pahan mga proyekto, mga kakipay. And it is a public knowledge sa larangan hinin pangontrata kung imo papakianhan nga dirila mapangaran inin mga kontraktor, nga inin mga engineer, DPWH, labi na't mga district engineer. Nga mahitungod kay inin mga kongresista ngan mga senador, dako manggod it iragahom hinin pag-alutaga, hinin pundo, para hin magkalainlain nga mga proyekto sa Pilipinas, upod na inin mga infrastructure development project. Nagkakaadahin entitlement inin nga mga senador ngan mga congressman. Kay bakay kami ang naggahin-gahin nito, kami ang bumulig pag-approve ito nga pundo, dapat madaluad kami say hit paggastos ito kundiin. Ano nga proyekto at paghihimoon, diin paghihimoon, hinoit maghihimo, dida na nagkakaada, hininga kickback mechanism or scheme inin mga magbabalaod na Kongreso. So, didang 2014, ang ngaran hadto ang pundo Priority Development Assistance Fund. Han panahon ni Joe De Venecia, ginngaranan ana ini nga Countrywide Development Fund. Kun imo gud hiya pagahubaron it meaning hininga Countrywide Development Fund or Priority Development Assistance Fund. Ini inagi-istorya parte nin mga proyekto bang igpapatuman ha magkalainlain nga mga distrito habugos nga Pilipinas nga matikang han mga pundo nga baga gin kabudlayan kono han mga magbabalaod. It's all about development. Okay, ha mga kasulok-sulokang bahagi ng Pilipinas. Nga kundiin, ginerepresentaran itong aton mga congressman. And then mga senador, halo agit ira constituency, kaya pipili man niya diri by district, kundi abugos nga Pilipinas. So, hato ang tawag Countrywide Development Fund. Ginbago niran nga ran, ginhimulat niran nga Priority Development Assistance Fund. Ang mga congressman, may mga tag 70,000 kada tuig. Oh, there 70,000. 70 million kada tuig. Nga Countrywide Development Fund or Priority Development Assistance Fund o kung PDAF. Ang mga senador, may nira tag 200 million kada tuig nga fund allocation para han ira mga proyekto. Kaya naman duwag nga duro dakuman ang kanang senador, kaya nga 200 million man kada tuig. Kay an ira constituency bugos nga Pilipinas. Unlike an senador, unlike an congressman nga for example, first district of Leyte ka, takloban la ito ng 7 municipalities. Amo lang sakop mo. Pero inin mga senador, kaging pipili man nirahin mga botante bugos nga Pilipinas, nga diri man by district, mga kakipaib. Amo ito, nga darodako ang ira bahin. Okay? 70 million kada tuig parahan mga kongresista. Depende. Kung harani katlo wagit presidente, nakakahuring ka, may gahom ka dito kongreso, pwede ito madugangan nga imo 70 million. Ang mga senador, 200 million kada tuig. Mami kalahit. So kung tulo ka tuig kang mag-serving nga senador, that is 600 million. Kung baga maaro ka lang 10%, ito nga 600 million, may da ka 6 million. Kung maaro kahin 20%, habugos ni mo nga term, may da ka, pero, 10 million, may da ka 12 million. Ba't ko tiya ito? Ha? Oh. So, din 2014, kinasuhan yung plan de rin ni Jinggo Estrada. Kay an iya an allegation na si Ring. Okay, din 2014 ini. Ha? Ginakusaran ini ni Jinggoy nga nagakulimbat hin 183.7 million nga kickback. Darahan niya pag-endorso han iya PDAF, Priority Development Assistance Fund, ngadtuhan baga bugos nga non-government organization ni na pulis. So imbis nga hiyaan direkta nga magpapatuman hini kung anuman nga partner niya nga ahensyang gobyerno kung anon iya mga priority project gamit ini nga iya Priority Development Assistance Fund. Egin kadto niya ang mga bugos nga non-governmental organization ni Janet Lim na pulis. Warahiton may nanabong ang mga proyekto pero kumubra kuno hiyan 183.7 million nga kickback. Kinasuhan hiya mga kakipay. Opod, Hibong Revilla, Senate President Anay Juan Ponce Enrile, nagkaprepresoa na inihirahin pirakatuig mga gagipay. Now, anong natabuhin nga plunder nga kaso? Kagin file haiya, didhan 2014. Okay, na-acquit ni Estrada. Waray mapamatod ni Estrada han na plunder charge may tungod lang reasonable doubt. Okay? Nga diri amo ang main plunderer. Diri amo kung ang main plunderer kundi hin Janet Lim na polis. 11 billion lang nga niya baga kabug-usan ko din eh. Asay pa niya nga nag-abotin 500 billion ini nga pagtaga flood control project. So, napawalang sala hi Jinggo hini nga plunder case niya. Partihan iya 183 million nga ginaaligan nga kickback. Hanggamiton ang mga bugos nga governmental or non-governmental organization ni Janet Lim na polis. Pero ang bribery na convict in hiya hadtong 2024 kay adtong kuan kason plunder may dapa indirect bribery. Ano? Dire indirect, direct bribery. Okay? Dinan 2024 na convict in hiya in one count and direct bribery nga nasentensyahan in 8 to 9 years. Nga kaprisuhan ngan 2 counts in indirect bribery nga nasentensyahan niya in 2 to 3 years. Pero ini nga conviction ha iya ha gin reverse liwat ini han Sandigan Bayan due to lack of evidence. Oh, ha. Amogat maupay ito kung bagaging bibista na itong kaso kay inin ginaakusaran, nagkakadan higayon nga makapresenter ito niya mga ebidensya. So may dapat pa yung nababilin nga trial Warahiya mapaproibahihan plunder nga na bribery conviction but na atubang ini amatubang ini han 11 active counts of graft. Nagpetisyon ni Hiya nga i-dismiss ibasura ito kay inin ito nga akon na mga 11 counts inin graft and corruption kaparte na ito akon acquittal han plunder. Pero nagsiring ang Supreme Court and nag-decide ang Supreme Court nga dire. Ah. Okay? Okay, iba ani mo plunder, iba liwat ang kaso nga graft. Now, may pending pa hini nga kaso yan na. Hini nga graft cases. Bisan ko na dismiss ang plunder kontra iya. May dapa 11 active counts in graft of corruption nga kaso. Hijinggoy. Plus, hiniya na nga bago nga plunder. Nagkakagaramo ganyan niya. Didan 2001, waiting liwat ato. Di ba amin yung naging rason kung kaya nung napatalsik kay Presidente Estrada? Darahan kumbaga waiting gate scandal. Involved na din hira Chavit Singson, hira atong ang anay mga kasangkayan ni then-President Joseph Estrada nga nag-aligar nga pira ka milyon ang kwarta nga gindarang nila nga tumalakan niyang kumusuhol kan era para lapaburan ang Horigon Weteng mga kakipaib. Nga ang mga financier, nga ang mga promotor, hira Chavit Singson, nga ni atong ang mga kakipaib. Di ba? Nagkaadahin na kaso kontra ni era. Upon ni Jingo Estrada, an allegation na siring co-conspirator hiya han 545 million nga plunder case nga nagdadabin illegal gambling nga suhol or protection money nga ginkolekta ang panahon nga presidente ania tatay hi Joseph Estrada. So co-conspirator hiya ania tatay kay upod hiya nga nagkarawat didto Malacañang han kwarta tikang hawiteng. But dinan 2007 na convict ang former president Joseph Estrada pero acquitted de Jingoy due to insufficiency of evidence. Amo itong hay erap, convicted plunderer. Katapos, gin pardon liwat niya paglingkod ni GMA nga utro liwat nakasuhan hinin na gulping kaso hinin korupsyon. Amo niyan mga background ng mga kaso ni Jingoy. Okay? For the past 25 years sa iya political career. Kung baga nalusutan niya ang ibang duhang plunder mga gakipay. Okay? Didahan pagtaga Kanapolis scandal, okay? Ngan an iya pagigin ko conspirator han kwarta han waiting iya kinarawat upod ni former president Estrada. Ano daw la iniya na kumbaga makalusot hiya mga kakipay. Hini nga two counts of plunder. Ano na? Two counts of graft plus plunder mga kakipay. Hinungdan nga priso hiya yana. Aadin iya pahayag kakulop. Nakagpahayag anaya sa ano hiya maarestuhan mga taga CIDG. Pamatian gan man liwat naton kay Kipay Milton. Hi Padi Jingo Estrada, kumbaga anot iya baga masisiring hininga iya sitwasyon niya na. Take it away kay Kipay Milton.
2: I'm already the chief of the warrant of arrest against me by the chief judicial
1: of the baga di man klaro kay Kipay Milton.
2: I will remain firmly in the majority block under the leadership of Senate President Alan Tito Delgado. Hindi ako matitinag sa anumang pagigipit, nanakot, political maneuvering para talikuran ang aking paningin. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independent judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasyento upang ipakita sa sambayanang Pilipinas na wala akong intensyon maginabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. But hindi ko gagamitin ang Senado bilang parangka laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda ako ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyon ito upang umiwas ang proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang patayan ang mga paratan sa akin. Kalokohan ang lahat ng mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Pantelo Lacson bilang isang makamuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a slander case against me that I am not even alleged to be part of or the mastermind the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po kinalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinatawag. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatawin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kapanahon. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the people. I will be proceeding now to the CIBG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat.
23: Puro de los Pueblos.
1: Oras mga ka-K5 alas 8:54 na karoyag kong tanga i-summarize ini nga yan naging statement but for lag material time buwas na lang. Now, yan ang adlaw niya na launa e medya itong pre-trial ngan arraignment para handuhang graft cases kontra iya. Niyan, launa e medya a 5th Division na Sandigan Bayan. Buwas liwa, ano, itong June 4, 2026 Webes, ato itong kuan liwat ini inin pre at ano arraignment liwat ay itong kaso nga plunder. Aray na kita oras mga ka-K5. Bada kay buwas nila liwat ato lang itong pura nga pagsasadhan ini nga ito na programa Foro de los Pueblos The People's Forum. Yan ang adlaw itong Martes Pizza 12 in Hunyo 2026. Hangaran itong ato mga nagkaubod niya ng adlaw engineering Milton Mate. Ngayon sugad man kan Robert Graciano ininyo ka K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko nga kaliawan hasyudan ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
23: K5 News FM Tacloban City 103.1.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alguizar. Health Alert!
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Health! Health! Alert!
10: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod, kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
7: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500, dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
17: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
10: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, Eye Care Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: Health! Health! Alert!
7: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
24: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
8: DTX Coffee Mix, nagkape ka na, detox ka pa, mabibili sa mga butika.
9: iCareGo.
11: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
9: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
25: And if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Siyempre, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng specific live advice sa ating programa. At siyempre, magandang pakikinig muna sa lahat po na abot ng ating programa sa mga pinalakas na signal ng K5 News FM, lalong-lalo na dito sa K5 News FM Palawan, Santiago, K5 News FM Tacloban, at sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert! Siyempre, naka-live din po tayo ngayon sa ating mga Facebook page, kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating mga pages, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga happenings at lalong-lalo ng mga health information na binibigay natin araw-araw. At syempre, ang programang ito hatid sa atin sa mga mas pinalakas superior antioxidant na mga kombinasyon. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix, na kung saan namamayagpag na ngayon, mga kaibigan, sa inyong mga lugar, dahil po kapag ito ay iyong masubukan, babalik-balikan mo. Bakit, mga kaibigan? Kasi yan po ay well-formulated. Bago yan nilabas sa market ni Dr. Ramil Uy ng Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, subok na yan sa mga clinic ng Clinica D Alternativo. Yan yung advantage, no? Bago naglalabas ang klinika ng mga products sa pharmacy, subok na yan sa mga pasyente natin sa ating mga clinic. Kaya nakita, mga kaibigan, na makatulong ito sa karamihan, affordable, superior, at yan po, mga kaibigan, ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Speaking of effectivity, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programa, fresh na naman na live interview, kasi kahapon schedule natin sa Rojas, no? Every time, mga kaibigan, may client tayo na bumibili, tinatanong natin kung gaano ka-epektibo ang DTX 500 nung kanilang sinubukan. At dahil po, mga kaibigan, no, epektibo sa kanila, kaya sila pa balik-balik ng bili, in-interview natin. At ito po ang live interview na ating mapapakinggan ngayon sa isang kababayan naman natin na merong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Tay, ano pong pangalan natin, Tay?
5: Domingo.
25: Taga, Domingo.
5: Galvan.
25: Taga saan po?
5: Taga Barangay Minggo sa.
25: Tay, user ka ng DTX 500 at Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ano po yung mga nakita mong magandang epekto sa'yo, Tay, ng DTX at Mighty C?
5: Ay, kapag naka, ano ako, kapag nanggaling ako sa basakan, tapos nag-tick ako niyan, ng isang kapsyol.
25: So, ilang taon na kayo, Tay?
5: 72 na.
25: 72, nagbabasakan ka?
5: Opo.
25: So, pag galing ka sa basakan, masakit ang katawan?
5: Opo.
25: Kaya, umiinom ka ng DTX?
5: Opo.
25: Yeah? Tapos, anong naging epekto?
5: Kasi mataas yung, ano ko eh, yung blood ko.
25: Ah, mataas ang blood pressure mo.
5: Kung minsan, nakaabot ng 160.
25: 160?
5: Over 110.
25: Pero nung nag-inom ka ng DTX 500 at Mighty C, anong nangyari?
5: Nagbaba siya.
25: Oo, nagbaba ka agad. Yung pagod mo sa pagtatrabaho, Tay, ano ang nangyari kapag naka-DTX 500?
5: Madali siya

0: 500 at may kisi na meron din pong nararamdaman sa katawan.
1: Ay, yung masasabi ko lang sa kanila, sumuk sila mag-inom ng DTX 500. Para kung may nararamdaman sila, maganda din yung kwa nila, yung katawan nila.
0: Yeah. So, sumuk mo talaga tayo na epektibo talaga ang DTX 500.
1: Opo.
0: Ano nga ulit pangalan natin sa'yo? Ten?
1: Ako si Domingo Galvan.
0: Ilang taon po?
1: 72 na.
0: Taga saan po?
1: Sa Barangay Mendoza.
2: Pati asawa mo, nag-detect na rin?
1: Ganun din.
2: Wow.
1: Yung misis ko. Ay, tinuruan ko siya eh.
2: So, ikaw pala nang sabi sa kanya?
1: Oo, sabi ko, maagano ka na lang, mag-inong ka na lang ng kwan.
2: Ang detect sa lagnet.
1: Ay, kataas din yung kwan niya.
2: Blood pressure niya?
1: Oo. Ngayon, wala na.
2: Okay na, ang blood pressure niya, normal lang?
1: Normal na.
2: Wow.
1: Ay, palagi ko nila nagtingin ako ng dugo ko, tapos tignan ko naman siya.
2: Ayun, maganda.
1: 110, ganyan.
2: Ayan, magandang effect.
1: 100.
3: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan na naman po natin na nakabenepisyo sa DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Yan yung mga patunay mga kaibigan na hindi lang according sa research, according sa pag-aaral na ito ay epektibo, kundi napatunayan talaga sa mga sumubok mga kaibigan. Yun ang kagandahan. No? Kaya nga, na-inspire tayo always na kung saan hindi lang yung mga sinasabi natin sa program na mga pag-aaral ay na-prove ng atin pong mga user. No? Biruin mo, si tatay ay sinasabi ng kanyang mga kapitbahay daw, tay, bakit hindi mo pa maiwan-iwan yung iyong basakan? Kasi 4 hectares na yung basakan ni tatay. At sa edad na 72, kaya niya pang magbuhat ng isang sakong palay. At alam nyo, sabi niya mga kaibigan, ang kanyang sekreto, DTX 500 lang. Yung kanyang mataas na blood pressure mga kaibigan, nag-normalize. At dahil maganda ang epekto sa kanya, hindi lang siya yung user, pati na ang kanyang asawa. Sabi nga niya, tinuruan niya daw yung kanyang asawa na ito ang inumin mo. At nung nainom na ang DTX 500 Herbal Capsule, araw-araw, normal na ang kanyang blood pressure. At ang good news, normal na rin ang blood pressure ng kanyang asawa. Sana all. Yan po mga kaibigan ha, ang resulta kapag subukan mo ang DTX 500. Kaya nga po sa mga matataas din ano dyan, ang blood pressure, sa mga kabayan natin dyan na kahit may maintenance, hindi bumababa ang blood pressure. Hindi nagmi-maintain na normal ang blood pressure. Subukan yung sabayan ng DTX 500. One capsule 3 times a day mo lang. What is 14 pesos, no? Sa pagsubok, mga kaibigan. Lalong-lalo na kapag sumasakit na yung balakang mo, ihi ka na ng ihi sa gabi dahil sa dami ng maintenance, subukan yung sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule. No? Yan po, mga kaibigan, mga sukin tagapakinig, yan po ay mga mas pinalakas at mga superior na mga kapsula gawa ng Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Good morning pala ha sa lahat na nagpunta kahapon dito po sa Ruhas sa ating free consultation sa ating clinic ha. Ang ating address mga kaibigan sa Ruhas, lagi natin sinasabi, nandito po tayo sa Barakalan. Wala na po tayong ibang location ha. Nandito po tayo sa Barakalan sa Ruhas, unit number 3, Nature's Healing Naturopathic Center. Good morning din po sa mga taga Abungan, Taytay. Uy, sa mga nagpunta naman nung caravan natin nung 31. Medyo marami-rami. Good morning po sa inyong lahat dyan, Sarmiento family, at lalong-lalo na lahat ng produkto ng Klinika The Alternativo Medicina available po sa RSM Motor Shop. Hanapan nyo lang po. Hanapin nyo lang si Ma'am Gisanor at si Sir Sarmiento. Available po yan dyan, makaibigan. Quintilla Store, dyan sa Abungan, Taytay, available din po lahat ng produkto ng Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang pre-consultation natin ha, sa Ruhas, every araw lang po yan ng Monday, kaya puntahan nyo po yan, especially sa mga mabibigat na po ang mga nararamdaman sa inyong katawan.
4: Health, a
3: Alert! Sa mga gustong sumali ha sa ating programa, ating text line number 0919002.

0: 28117, speaking of Nature's Healing Naturopathic Center, sa mga nag-request naman kung saan ang ating bagong location sa bayan ng Nara, ngayon pong June 14. Oy, sa mga lagi nagtatawag sa atin na sana Doc, ibalik mo na dito sa Nara yung clinic mo. Ayan na mga kaibigan, ngayong June 14, andyan tayo na sa Faircon Building, tapat po ng Rudy Mart. Marami tayong libreng services na ibibigay sa inyong lahat. Masukin tagapakinig, free consultation, free taste, may libreng radyo pa po na ibibigay galing po sa K5 News FM. Ang first 30 po na pupunta mga kaibigan. Good morning ha sa mga taga Tacloban City. Oy, good morning kay Sir K5 Robert Garciano na nakikinig ngayon. At lalong-lalo na ang ating mga energetic na mga sales representative dyan, si Sir Yuli Toledo, si Ma'am Darlene, si Ma'am Joy, at si Ma'am Annie. Yan po mga kaibigan, ay si Ma'am Annie Libanan. At lalong-lalo na kay Doc Balag sa Klinika de Alternativa Medicina ng Tacloban. Lalo-lalo na kay Sir SM Edward at sa ating mga HR dyan, kay Ma'am Annie Rose, and news writer naman natin na si Miss Carol Medino, ang Ivana Alawi ng Tacloban. Wow! Ayan po mga kaibigan ha, ang schedule po ni Doc Khalil sa free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina, mga kaibigan, dito po sa Tacloban City, sa June 8 to 15. O, puntahan nyo po yan. Yan yung mga banggiitan natin ng mga naturopathic practitioner ng Klinika de Alternativo Medicina. Good morning din ha, mga kaibigan, mga suking tagapakinig. Dito naman sa Santiago City, Isabela. Kay Sir SM, Sir Errol Dakame. Kay Sir, Sir Uy, no? Good morning po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng technician, mga kaibigan. Available po sa lahat ng mga pharmacy ang DTX 500 Mighty C and DTX Coffee Mix. Actually mga kaibigan, nagkakaubusan ngayon ang ating kape, ano? Ang ating mga produkto, especially dito po sa Santiago. Actually mga kaibigan, nakarating na, no? Ang mga product, iikot na po ang ating mga energetic na sales representative. Kaya hintay-hintay lang po muna ngayong araw na ito, baka makaabot na sa inyong mga lugar. Kasi yung mga malapit, nahatira na po yan. Shout out dyan kay Sir King, kay Sir Stephen ng Kawayan City, Isabela. Dito naman sa Puerto Princesa City, mga kaibigan, lahat ng product ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available po yan sa Nature's Healing Naturopathic Center. Lahat po ng NatMed, lahat ng Drugman at Drughouse Branches, lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Ating text line number 0919-002-8117. At sa patuloy sa ating programa, atin mo nang talakayin itong isang tanong ng ating isang kababayan. Galing po kay 342, sabi niya, Doc, paano po ba nakakatulong ang DTX sa hemorrhoid problem? Uy, pag hemorrhoid problem, mga kaibigan, actually, yan yung problema na dahilan ng matagal na panahon ng kakulangan ng fiber na pagkain. Actually, prone ito sa mga kababaihan, especially pag after mga anak. Pero sa mga kalalakihan, mga kaibigan, more on sa lifestyle, no? Sa pagkain. Halimbawa, ang iyong lifestyle, pagising pa lang sa umaga, kinakain mo, wala ng fiber. O ano yun? Tinapay. Tapos, mga kaibigan, pag kumain ng kanin, grabe makakain ng kanin. Wala ding fiber kasi white rice man halos ginagamit natin. Tapos ang ulam naman, hindi kumakain ng gulay, puro karne. Kaya mga kaibigan, nagkakaroon po ng pressure every time pupunta po sa tinatawag natin na palikuran. Pasensya sa mga kumakain ha. Kasi yung mga pagkain na mga kaibigan, napaka ano po yan, para po yung padikit dyan po sa inyong mga kolon. Kapag wala pong gulay, walang prutas na kinakain at puro na lang mga process ang ating mga kinakain mga kaibigan, ay nako, yun po yung dahilan. So paano nakakatulong mga kaibigan ang DTX 500 and DTX Coffee Mix? Ito yung mga nire-recommend talaga natin, ano? Kapag may hemorrhoid problem. Lalo-lalo na, the best na inumin mo every morning, no? Pag higop mo ng kape, dapat fibrous coffee. Yun nga, yun. Kaya nga, Klinika di Alternativo, ang ginawa talaga na kape, yung mataas ang fiber. Oh, bakit? Kasi po, mga kaibigan, ang fiber, no, na nandyan sa Klinika DTX Coffee Mix, yan kasi ay sumisipsip ng tubig, no? Kaya po, mga kaibigan, ginagawa niyang mas malambot ang dumi. At ang good news, kapag malambot ang dumi, mas madali itong ilabas at hindi kailangan ng matinding pag-ire, mga suking tagapakinig. So ibig sabihin, kapag meron kang hemorrhoid problem, less pressure, no, ang mangyayari. Kasi hindi ka na kailangan umire, lalabas ng kusa, kasi pinapalambot ang dumi. Tapos, mga kaibigan, ang kagandahan, hindi ka na kailangan umire ng umire. Actually, mayroon tayong mga client, no? Alam mo, paano daw nagsimula yung hemorrhoid problem nila? Pasensya sa mga kumakain, ha? Paano daw nagsimula ang hemorrhoid nila? Punta daw sila sa CR, halos isang oras nandun sa CR. Tapos, ire ng ire. Tapos, yung lumalabas, yung parang tai lang ng kambing, di ba? Ganun pag kulang ka na sa fiber, ganun kapag meron kang constipation. At kapag malala ng constipation, ganun na po ang forma ng dumi ang lumalabas, mga kaibigan. Nagkakaroon na po ng pyungkot na kolon, ano? Masukin tagapakinig. So, ang fiber na nandyan sa Klinika DTX Coffee Mix, yun yung tumutulong para yung pressure during bowel movement, wala na. So, ibig sabihin, pag walang pressure, makaka-relax po yung anus area. Tapos, ang DTX 500 naman, ito ang good news. Meron po siyang napakataas na anti-inflammatory properties. Ano naman na itutulong ng anti-inflammatory? Yan naman yung nagtatanggal ng pamamaga. Kaya nga lumalabas yun eh. Kasi pag namaga yan, tapos grabe ang pressure, itutulak na yung laman. Kaya lumalabas, mga kaibigan. So, yun yung mga naitutulong. Pero ang pinaka-the best, baguhin mo yung lifestyle mo. Yung pagkain mo, imbis na magtinapay ka, punta ka muna sa kamuti, kamuting bagin, kamuting kahoy. Alam nyo ba kailan lang nangyari yung mga hemorrhoid na yan? No? Simula dumating ay yung mga process na pagkain. Kasi wala nangang fiber. So dapat, kain talaga ng gulay. No? Kung mahilig kayo sa karne, mas hiligan nyo pa ang gulay. Dapat yan ang itatak lagi sa isip. Kung marami kayong bisyo, mas maghilig kayo sa prutas. Kaya nga lagi natin sinasabi, kung may bisyo ka, yung trabaho mo kulang lagi sa tulog, no? Stress lagi yung trabaho mo. Kaya nga lagi natin sinasabi na mas kailangan mo ang DTX 500. Dahil ito lang ang nag-iisang kapsula na merong taglay na kaya niyang protektahan ang trillions of cells sa iyong katawan. Mapa-ano man yan, mapa-oxidation man yan, makaibigan, o damage man yan sa inyong mga stress. At ito po ang tumutulong para mag-repair ang ating mga selula. At ang good news, mga kaibigan, yan ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisang at mas pinagkakatiwalaang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base of vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma plus, ha? Talagang may inlove ka. Hindi lang yan. Marami pang benefits sa consumer.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa.
0: Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Sa mga nagtatanong, ha, ating free consultation schedule sa araw na ito, andito tayo sa Puerto Princesa City. Ating bagong location, mga kaibigan, ha. Dito na tayo sa napakalaki ang parking. Kasi nga po, sa dati nating location, medyo hirap na hirap yung parking, mga kaibigan. Pagkatapos masukin yung tagapakinig, nangyari talaga na yung client natin, sinagi talaga yung kanyang sasakyan. Kasi nga po, kailangan mo mag-parking doon sa gilid. Pero thankful naman, hindi natin nakuha yung pangalan ni Sir, isang sundalo, ay ano naman, no? Nag-iwan naman ng number, kaya nagpasalamat pa rin yung client natin. Pero ngayon, mga kaibigan, dito wala kang ano, wala ka nang hanapin pang ano, saan ka maghanap ng parking? Napakalawak ng parking dito lang mismo sa K5 News FM compound. At ating free consultation sa Puerto Princesa every araw po ng Martes at saka Miyerkules. Kaya kung meron ka ng mga iniindang karamdaman, mga kaibigan, kahit saan nga, pagamutan, ganun nagpunta, wala pang pagbabago, mas lalong nahihirapan, mas lalong dumadami ang iyong maintenance, subukan po ang natural na pamamaraan. Kasi nga po, ang kaibahan kasi, mga kaibigan, sa naturopathic practitioner, more on ano tayo, naka 80% more on lifestyle ang ating binabago. Kasi ang isa sa fundamental beliefs ng naturopathy is education before medication. Kaya huwag kayong magtataka na pag magpunta kayo sa clinic natin, maraming bawal. Bakit? Kasi gusto namin na gumaling kayo. Kasi nga po, lahat ng sakit, pero yun mo, sa 10 years natin, mga kaibigan, sa practice ng naturopathy, araw-araw, iba-ibang tao ang ating nakakaharap, no? Nakikita talaga natin, lifestyle is the best remedy sa mga mabibigat na karamdaman. Kailangan baguhin lang ang lifestyle. Kailangan lang i-reprogram ang inyong lifestyle at gagawin po natin yan sa ating clinic, mga kaibigan. Ngayong araw na ito, ha, Miyerkules, Martes at Miyerkules, andito tayo at sa mga taga-Nara naman na nag-aabang sa ating opening, June 14 na po yan, mga kaibigan.
4: Health alert!
0: At syempre, mga kaibigan, kung nanglalabo na po ang iyong mata, no, kahit normal pa ang iyong bowel movement, no? Kahit wala kang diabetes, wala kang maintenance, pero kung yung mata mo ay manglabo, ay mahirap pa rin po yun, mga sukin tagapakinig. Kailangan talaga, makaibigan, malinaw ang ating mata para mas madaling solusyunan ang ating ibang problema, mga sukin tagapakinig. Kaya huwag hayaang manglabo ang paningin. Subukan ang mas pinalakas at mas pinabisa na eye care capsule, ang eye care gold. Marami nagtatanong, Dok, wala na pala yung eye care? Oh, wala na yun. Kasi in-upgrade natin. Pinalakas natin. At ang good news, mga kaibigan, ito lang yung capsule na mas pinalakas natin. Dinagdagan natin ng mas malakas na ingredients, pero ang presyo, ganun pa rin sa original. Kasi gusto namin ang i-upgrade yung, ano, yung effectivity, hindi yung presyo. Kaya nga po, mga kaibigan, ha, especially DTX 500, 14 pesos lang po ang SRP niyan. Ang iCare Gold, 18 lang po yan. Biruin mo, ito lang ang nag-iisang kapsula na may lutein, may bilberry berry extract, may vitamins at minerals sa 18 pesos. Biruin mo, yung lutein lang ngayon, o yung ibang lutein. Lutein lang, ha, 30 pesos. O di ba, paano yan? Eh, mas lalong manglabo yung bulsa natin yan. Mas maganda yung malinaw na yung mata, pati yung bulsa ay hindi naman nabibigatan. iCare Gold, ha, and iCare Drops, available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Yan po nag-iisang kapsula na pinagsama ang napakalakas ng mga suplemento para po sa inyong mata, no? Lalo na ang lutein, no? Meron talagang ano yan, no? Napaka-importante yan sa inyong mata. Kaya tinaasan po natin yan. Andyan po ang zinc, na yung zinc naman, halimbawa, kumakain ka ng mga orange and yellow foods, yan naman yung magdadala papunta sa iyong mata at pinapalakas pa ang iyong immune system. Andyan pa ang bilberry berry extract na kahit kayo na po ang magsaliksik ng mga ingredients ng iCare Gold, makikita nyo talaga kung gaano ito nakakatulong sa mata. Kaya kung namumula na yan, nangangati, nanglalabo, may cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, subukan po ang iCare Gold. Available na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At kung nagkakaroon ka naman ng dry eyes, no, actually, isa sa dahilan din ng pagkakaroon ng eye problem, yung panunuyo ng mata. Lalo na pag lagi naaalikabukan, lalong-lalo na sa mga ano natin, ang trabaho na sa dagat, no? Prone po 'yan sa pterygium problem, no? Sa mga sukin tagapakinig natin, na laging nagda-drive ng motor, ayan, prone po sa panunuyo ng mata. Kasi yung alikabok at hangin, nagpapatuyo ng mata yan. Kaya kung nararamdaman mo na parang may buhangin, laging namumula, no? Ang iyong mga mata nangangati, ang ipatak nyo eye care drops. No? Yung eye care drops, makaibigan, na original at partner talaga ng Eye Care Gold, madali lang pong malaman, no? Yan, sa box niya, merong gold. Kasi partner siya ng Eye Care Gold eh. Yung box pa lang niya, yung edging niya may gold. Tapos, ang ingredients niyan, hyaluronic acid. Japan. No? Japan na formulated po yan. From Japan po yan, makaibigan. Na pag ipatak nyo sa iyong mata, yung namumulang mata, isang oras lang yan, wala na yan. No? Eh, sore eyes, makaibigan, hindi abutan ng isang araw yan. Makaibigan, kapag naka-eye care drops, panunuyo ng mata, naku makaibigan, napakabilis po ang epekto niyan. Yan po ay Japan formulated. Yan po, makaibigan, ay produkto na rin ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
6: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
0: Siyempre makaibigan, kung nakapasok naman ang mga virus sa mga bakterya sa ating katawan, kaya kapag nagkakatrangkaso, ay naku, katagal gumaling. Dahil mahina na po ang resistensya, laging inuubo, laging sinisipon, ang kailangan mo na protection, yung nakakatulong sa'yo, labanan ang mga virus at bakterya sa pabago-bagong panahon. D3 Bio, makaibigan. Alam niyo mga sugin, tagapakinig, even the Department of Science and Technology, subok na po ang BCO na isa sa main ingredients po ng D3 Bio. Biruin mo, during COVID-19, napakalakas na virus yun na kinakatakutan ng karamihan at maraming nakitil na buhay. Alam nyo ba, according sa study ng Department of Science and Technology, ano yung napakalaking tulong sa mga ganong problema? BCO. No? Yung lauric acid, makaibigan, na nasa BCO. At yan ang dahilan. Bakit ang Clinica di Alternativo Medicina meron pong D3 Bio para protektahan ang ating katawan laban sa virus at bakterya. D3 Bio, mga kaibigan.
7: Tiramil ng kabutuhan, Isabela. Namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko. Nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
0: The best antiviral and antibacterial specialist. D3 Bio, makaibigan, available yan. Kung saan available ang DTX 500, iCare Gold, iCare Drops, Mighty C, and Clinica DTX Coffee Mix. Good morning, ha? Sa mga taga-abungan, no? Available po, makaibigan, ha? Sa RM9, sorry, ha? RSM ba yung nasabi ko kanina? RM9 Motor Shop, makaibigan. Available po lahat ng product natin. Quintilla Store, good morning sa mga taga Quintilla Store. Available po lahat ng product ng Clinica di Alternativo Medicina dito po sa Taytay at sa lahat po ng mga pharmacy, mga kaibigan. Pero wala tayong time, so patuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyo po nakasama ngayon yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas na laging nagbibigay sa inyo ng mga health information. Abangan na lang, ha, ang ating mga programa para mapuno tayo sa makalamang pangkalusugan. At huwag kalimutan na isa sa kailangan para mapanatiling healthy ang mga selula, mga tissues na magre-resulta ng healthy organs and healthy body, antioxidant. Kaya kumain ng gulay at prutas. Kung kulang ang gulay at prutas mo, mag DTX 500.
9: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Junal Gazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
10: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahibaruan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

hanggang sa pagiging isang maunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

masisiglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina tuklasi ng aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayaning na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibuliga ako ng boxing. Kahit kundi rin yung boxing, di ko talaga masusuporta na akong family na hindi rin mababago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako'y Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Will Santo P. Castillo.
5: Divorce nga tayo punto na experience ko. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, Lord.
6: Hindi na ako nagpalay nga, kani ka upada ka. Salamat to mga rani gatos kami ni Taigbaw. Nakat na kami yan, ang isami.
4: Diri ako ito nag-speak nga, inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa. Maningkamot la kita. Diri ma itabunga. Madadayon itong imo ginunahunaan niya. Kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
7: I'm Chenilin Manrique Hayag. Never give up. You should move on. So, whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng Tacloban.
8: Kayo, pakuswag ang Tacloban!
9: Madayon, pakuswag ang Tacloban!
10: Madayon, pakuswag ang Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

0: kulay na pagdiriwang ng kultura saya.
1: Sabay-sabay nating buhayin ang Diwa ng Sangyaw this June 2026.
0: Sangyaw Festival 2026,
1: the grandest celebration of Tacloban.

0: Mga taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Doktora Eunice Alcantara, City Veterinarian han City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw taklumanon. Adi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han siyudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga gintatawag natong spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaalyangan. Ang aton mga alaga, hinhanglan ini naton buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol hit aton populasyon. Ang ikaduhan naton nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini naton nga para ma-cover naton ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo, may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activities sa ginbubuhat han opisina pinaagihan usang nga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hinpaghatag hin eksakto nga urukyan nga hinpagkaon nga hintubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon bituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni na ato hirahagawas. An ikaupat naton nga programa amoy ginsisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kung may sakit na hiya or diri na kaya nga matanggal. Imbes nga palayaw-layaw na kakalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyo nila.
2: So this is a culminating activity para masayura na mention naman kanina, rabies free na asong pusa. Pusat aso, kaligtasan ng pamilya Pilipino. The very essence why we are doing this is we would like to increase awareness of Taklobanons about the disease, about rabies, kay makamaratay ini. Later, Dr. Mate may adahiya ng tiayla nga ipapaabot ha ato na mensahe para masabtan ini hapon naton. So I'd like to thank you hapon and mga forbearance nga aanihin. No, bagan makuri magdaradari ang mga alaga. But despite nga sugad ito, ninikamot ihapon kita na an aton role as responsible pet owners ipapatuman naton. So with that, I'd like to welcome everyone. Thank you so much and pagkadiniyo and maupay nga ang hapon na kanan.
3: Catch, neuter, vaccinate and release. Catch and pagdakuhan ayam, kukuhaon kunhain nga ranadakpan, o kunhain nga kalsada, kunhain nga lugar, and then in neuter niya, kun lalaki, pipisitan, kun babayi lalaybitan, and then mabakunahan ini nga mga ayam nga nadako. Tapos pupurgahon pa namon kakanan vitamins and then ipapa-recover once recovered ibabalik ini niya kung high niya na nakukao. So ako ito ayaw ka mo mapausa na kung makakita ka mo yung dog at makalsada nga may ada arius may ada niya green tag kaya tag niya, kaya it is a way of identifying namon, identification na nag-undergo na niya si NPR para niya rin magpapulong niya pagkita ko. So, So may ada iya naka ear tag niya, may ada iya number, corresponding number tag ato. By the way, since nagtikang kami around 61 dogs na itangin na siya. Ani ko may ada di around downtown.
4: Since
5: mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasubuanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam, como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabi ang kasubuanan ha ilarong ang ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasubuanan na nakapailarong ang ordinansa subay ng Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihin pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit ng mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot ang nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag in styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag in single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes subay hindi tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kumo kondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid waste management o related ordinance orientation. Solid waste management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable ng non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringan ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasubuanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unong kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng korte. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
6: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. the Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act No. 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, and has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBOS mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBus Tacloban and click Install. Now, open the eBus Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBOS Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal, via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Hasyudad ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kaya ano? Tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance Number 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance Number 2024-15-11? Ini an ordinansa nga gintatawag nga Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent at usang nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw yung usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA Number 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kung ang imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisar ang National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ng pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw inkwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ng kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod din physical or mental nga kondisyon hapagsubay ang RA 11861, kwalipikado kagihapon, mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapekto han imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilaroman labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga 7 kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, ngan insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din ni Hatakloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tikang nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tikang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang komo solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: pagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 11:04.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM, up of the hour news.
4: Maupay nga aga mga K5, madanga tayo ang dalikat nga sumat para yan ang oras sa aton siyahan nga balita. Umarangkada na yan ang adlaw hiton Martes. Ang dakong rollback ha presyon produkto petrolyo sumala ha Department of Energy o kun DOE. Sa advisoryhan DOE, maburubaratohin 9 pesos ng 26 centimos ang presyon kada litro han diesel. 4 pesos ng 76 centimos naman ha kada litro han gasolina. Ng 10 pesos ng 86 centimos naman ha kada litro han kerosene. Kung manunduman nga didahan katapusan ng simanahan Pebrero, nagtikang pag-inumento ang presyon mga produkto petrolyo matapos bumuthoan ka samo ka Middle East, hinungdan han limitado nga supply han lana. Samtang kadunga naman nga iginanunsyo han DOE ang pag-umentohan na presyo han liquefied petroleum gas kon LPG in 3 pesos nga na 41 centimos kada kilo. Samtang kadugangan pa nga balita, ginsiguro naman ni Department of the Interior Local Government o kung DALG Secretary John Vic Rimulya nga wala special treatment na mga karawat ni Senadora Jinggoy Estrada nga iba pa nga akusado ha ginaligar kickback han mga flood control scam. Ingin patapod ni Rimulya nga maagi ha insakto nga proseso ani kaso ni Estrada sugarhan booking procedures, fingerprinting, mugshots nga medical examination. Manunumduman nga gin-aresto Estrada sa Cobhan Senado matapos magpalusa din warrant of arrest ang Sandigan Bayan. May pag-isumpayhan niya kasi nga plunder kaigin sampahan ombudsman. Matapos maisplikar ang mga kaso kontra senador, apresensyahan iya abogado ngan basahan han iya mga katungod. Dayon naging daraha estrada ha Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Headquarters sa Camp Krami para naman han kaangayan nga proseso. Han makumpleto ang mga kinahanglan nga proseso sa Camp Krami, igin balhin ni Estrada sa Sandigan Bayan para sa mga masunod nga legal procedure ni unong han iya kaso. Samtang lakip gihapon na arrest warrant ang anay Department of Public

0: Filipino.
1: LMBPS. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. LMBPS. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: DJ Reading on the mix.

0: Mga ka-K5, malipayon nga tak na aton nga tanan. Mauran-uran hagawas. Tigda man la kanina mapingit ang sirakan adlaw. Pero yan na, nauran na. Abrihantaan aton Martes nga edisyon. Ano aton programa? 11 Mbps. Ini ka K5 Kevin Shusana nga nabalik na pagprograma hini. Aton taramdan. Katapusin duha ka semana haros na waray kita din hi tungod an aton misyon han palarong pambansa 2026. Malipayon nga tagnahain man kamo yana adhay tog sa tagsa nga panimalay nan mamasada nagpapakabuhi kun diin-diin la. Iton mga nagbibiyahe, kumusta kamo nangangaon ang mga karinderiya? Good morning, gihapon ha iyo. Opod, naghihapon naton mga naguuma. Ay, sumati niyon iyong mga kaurusa nga minimingaw na, nga iniiliw na kami ha radyo, nga nakabalik na kami ha kahanginan. Kaya nag-agi nga sobra o sa kasimana, hindi na lang kita Facebook Live. Pero yan ha, adi na nakabalik na kita ha kahanginan, ha iyo mga radyo. Ayaw lang kamo pag-alang pagpadangat ninyo mga mensahe, opinion, mga pa-shoutout. Dinan aton K5 News FM Tacloban Digital. Ano't aton paningudtuhon niya na? Maupaydit may sabaw kay mauran-uran. Tigda man la adi nga nag-uuran niya na. Ando ulit kabutangan niya na ni Jinggoy Estrada. Ando ulit kabutangan niya na dito ha Middle East. Ang 18 nga mga Marines, ginkumbida man ko no pag-testify otro ha Senado. Kay iba naman itong komitiba diri ni General Lacson, mabalik ba ang 18 nga mga Marines? Madalot kita update itong sisyon dito ha Provincial Government of Leyte sang guniang panalawigan, ano daw lan iragin ka hirisgutan dito han ira sisyon. Nga ni papagihapon nga mga report sa kabugusan ng aton programa 11 Mbps. Pasensya lang mga ka-K5 kung medyo pinipiraw-piraw pa ako. Kay wari pa kita pakakabawi. Klaro po itong akong boses nga may da pa sinisiring nga bedroom voice. Maghinti kang pala pagmamata. Kay wari pa ako pakakabawi 100%. Although ni Aran nakita nga piraw, pero ibaliwat yan ang aton ginagian. Anyway, mga ka-K5, panahon tanin magiging kahimtang. Ito na aton panahon niya ng adlaw. Kaya ano nga tigda man ini nga may dauran-uran niya na. Kadiantan aton.
1: Ulat panahon!
0: Sir Ruel Montesa, di manhin uran-uran niya na, tigda man laadi. Ano't aton weather update niya ng adlaw?
2: Pungupay nga Otto, sir, nga sugad man na natin mga ka-K5, nga nagkikita natin Facebook Live, ganda mamatihan ni ilang mga radio. Di natin ulagway, yan natin panahon. Para yan ang adlawhan na Martes, ika-duha kadlawhan Hunyo, 2026. At natin minayo yung minahal nga Provincial Leyte, padayon kita nakakaabat, tinusahin madampog ng kalangitan, nga nagwibisulta na yan ay mga parpatsarang tigdaay nga pagtarithi, nga danmay na yung pagkuran, mahitungudan sinisiring nga local thunderstorm, gausa nga na dua ka oras sa naman ang buhin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar, kit pag-asa, ma-issuean pag-asa, thunderstorm advisory, nga kung na niyo barangay, Bongto or siyudad, malakpatan ini nga local thunderstorm, pwede ito magkanan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga pagkidlat, nga mananabula ito sa kubin o sa nga naduha ka oras. Basag liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ito pa nakikita nga mahirin mo nga LPA o sinubagyo sa kubin ng gawas sa Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Nga maposibli sumunod kandoming. Kapag kaya na, ito na arad sa Cubiton Par ang sinisiring lagi hapon nga southwest monsoon o rangin na bagat nga gindudominar niya ang bugos nga Luzon nga nakanluran nga dapit hiton Visayas. Nga waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din ni ato dapit sali tanaton mga ta K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinaagian pagisda taluwas kumadto hadagat pagpakabuhi basta magikmatleran mo pay para liwat sila makalikay hinano po man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka K5 nga mabiyahe yan na niyan gabi sinubuas itong magahon pinaagian dagat taluwas gihap pagbiyahe. Ay, sering ko po man kanina, waray. Gail, warning, kaginisan, pag-asa, din yato repeat, nga nahabugos, nga sinirangan, han, Bisayas. Anatong real time yan ang temperatura, ada kita hab 27 sentigrado, nga pwede pa mabuting 33 sentigrado, iyan ang adlaw. Anatong adlaw, sinidlit kanina, alas 5.15, matutunod niyan nga kulop, alas 6. Anatong daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras ngan 45 minutos.
0: Damo nga salamat Sir Ruel, hanay mo weather update.
2: Damo nga salamat ngan maupay nga udto ha aton nga trans.
1: K5 News FM Live Report.
0: Oras mga ka K5 alas 11:20 na karasit pagkapiya na kay maturutugnaw iton panahon. Ha, kun magkakape naman lamang ka K5, adi kitahan dako it benepisyo aton panlawas. Ang DTX Coffee Mix kay nagkakape ka na nagdi-detox ka pa. Gintatanggal ang toxin sa aton lawas ipinaagi han DTX Coffee Mix. Okay, tigam nito ha. Nga

nga i-report han Second Congressional Commission on Education. Ngan ini indiri ila nagtikang nga problema didahan Senior Hay. Kay masaring naliwat ito niya na iton mga nanmamati nga Senior Hay na nga ni nagpapakabasa. Balitaw, Senior Hay nagpapakabasa. Pero ito nga problema, diri ito mahitungod han Senior Hay. Kay antes pa mag Senior Hay, dida na ito nga problema. Na-accumulate na over the years, sering hiton DepEd. Ha? Dako talaga nga problema ni sering ni Undersecretary ng DepEd orasyon. Ambot kon aanhon ini, ha? Nganiton DepEd aminado nga very serious, during kaseryoso ini nga problema, ha? Nagpapakita la ini nga bisan kon grade 11 nagtikang ini nga problema, hadto pa diri la han Senior Hay na hiya. Ha? Salit kinahanglang good nga may ada himuon it gobyerno kaparte hini. Agoy, aanhon daw la ini. Aanhon daw lin it gobyerno nga maiban-ibanan ini, nga sugad hini. Grabe ano, grade 11, 87%, haros 90%. But sid ngon, aada lahat 13%. Ha? Aada lahat 13% itong grade 11, nga mga estudyante at nagpapakabasa hintuhay. It iba, igin kukurihin pagbasa. Pagbasa pala ito ha. Waray pa ito ang pag-intindi. Makalilis ang din niya Pilipinas. Rumamay ka ito. Grade 11, igin kukurihin pagbasa. Hinsimple la ang mga barasahon. Kaya ano daw lang nasusugad kita ito mga ka-K5 ha? Samtang adilawatin maupay nga balita tikang ha Kongreso. Ang tinatawag ini nga Kalinga Act. Balaod nun ini, ha? Ang Kalinga Act in magahatag hin lugar parang permanente nga pagbaton han gobyerno kung nagkakamayada hintigda nga paghitaas ang presyo han produkto han petrolyo. Salit matatagan ang mga pamilya, negosyo ng mga consumers, hin pagbulig nga diri madidilatar. Ngan, diri masandigla hininga pabarobalyo hiton presyo, hiton lana. Hi House Speaker Faustino Wodje D. inagsiring nga an House Bill Number 9305 ang tinatawag nga komprehensibong alalay sa Livelihood Inflation Negosyo at Goods Assistance Act in may panuyo nga magin madagmit ang pitad han gobyerno klaro durante hiton tigda nga paghinitaas hiton presyo han produkto han lana. An House of Representatives in nakatalaan nga aprobaran ini nga balaod nun ha ikatulongan katapusan nga pagbasa. An principal nga tagsurat hini nga balaod nun amoy House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos nga ni House Speaker Bodje D. Sumalakan House Speaker Bodje D. kung nahitaas it presyo hiton krudo, diri pwede nga magtitinigo-tigo la kita kung ano iton matatabo. Kinahanglan, klaro ang plano, andam iton pundo ngan madagmit iton aksyon. Amo init panuyuanan hininga Kalinga Act nga mahimo nga andam ang gobyerno antes pa maapiktaran kita han krisis, han produkto, han petrolyo kita nga tanan nga Pilipino. Anigim proponer nga Kalinga Act in may panuyo nga makag-establisar hin permanente nga government framework nga makakabaton han oil price shocks samtang pinoprotektaran ang mga konsumidor, tikang han paghinitaas ang presyo han mga papliton, ngan mamimintinar nga stable ang ekonomiya. Igin pahayag ni Marikina Congressman Mero Kimbo, nga amo itong chairman han House Ways and Means Committee, nga ini nga balaod nun amo igin disenyo para maiban-ibanan ang pagkabaraka. Kay kung nababaraka kita, amo ini ito nakakagduso hit paghinitaas hiton presyo han fuel product.

0: drugs. Ngan importante hinduro kay nagkakamayadahin pagtapod ang mga negosyante din ni haaton nasod. Salit dire magiginduro it epekto haaton ekonomiya. Okay? Kung maaram iton mga ekonomista nga iton gobyerno in may ada plano, klaro nga plano hin pagbaton, nawawara ang tinatawag nga uncertainty. Kay kung diri nagiging klaro, may ada mga agam-agam, amo ito it nakakapahitaas itong presyo. Okay? So malapakan kimbo nga dapat it confidence, pagtapod, parte hini nga balaod nun, nga aada it mga ancient gobyerno nga pwedeng aktibar dayon kon mahitaas in tigda it presyo hiton lana. Sering pan magbabalaod, it era karuyag nga magkamay-aden framework kung diin iton gobyerno indiretso may ada maupay nga reaksyon. Kaya hapag kaya na, sumalakan Congressman Kimbo nga itong Pilipinas, hindi riangay na magtinigo-tigo. Kaya itong Pilipinas, inadepender la itong imported nga oil sa alit pirmi kita natatamaan hit epekto kung ano man mga pagbago itong global nga presyo ang kalibutan. Salit, ini nga framework in kabalabgan ang fuel price nga paghikala sa aton ngan diri maapiktaran itong aton ekonomiya ngan presyo hiton papliton. Ini nga balaod nun, in kinahanglan gihapon nga may ada na nakaandam nga mga listahan beneficiary para masiguro nga tanan han mga sektor nga apektado han krisis han presyo han fuel products in maaabot upod na ang transportation workers, farmers, mga mangirisda ngan iba pa nga nagamit han produkto hin petrolyo. Kay importante mga ka K5 nga may ada fixed na nga listahan mga beneficiaries, may ada specific nga target para sigurado an panhatagan mga ayuda. Hakahilab-an itong panahon, ini nga balaod nun, tinatawag nga Kalinga Act, in may ibanan ang aton pagsinandigon hiton imported oil. Kay magkakamayada hininsentibo han renewable energy project ngan electric vehicle nga paggamit diniha Pilipinas. Ngan labot lah ito, ini nga balaod nun, naglalakip inihin insentibo pahalipay han mga kumpanya maupa ini tatagan hin insentibo ang mga kumpanya nga magamit hin solar ngan mga renewable energy technologies suporta han mga employers nga mabulig han ira magtatrabaho nga makapalit hin electric vehicles. Kaupay ano nga balaod nun, an tumunggod hini nga balaod nun nga magkamayada kita hin madig-on nga ekonomiya nga makakaato hiton ti arabot kay di main mapupugnan para makaato han future nga oil crisis ngan dire magigin kausa hin paghinitaas hin presyo han aton papliton ngan dire madidiskarel it dalagan han aton ekonomiya. Amo ito mga ka K5 an panuyuan hini nga tinatawag nga Kalinga Act nga dire mahiya nga panahon aaprobaran na didto ha House of Representatives.
1: 11 Mbps.
0: Oras mga K5, 11:32 na. Kitaon ta daw iton report ni ka K5 Jaime ni Ronian. May adi ka K5 Jaime igin pasa nga di nga report. Okay. At ikang hanapol.com. Okay. So doduhay ito naton ginaangan-angan nga mga field report an kanan regular session ang sanggun ang panlalawigan. So gadmang gihapon itong report ni Ronian ni K5 Jaime tikang han National Police Commission. Magpapatalas tas ane kita mga K5, mabalik pa an
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Sabay Puso.
4: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum, nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
5: Mga kaka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve. No one kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Ba na catering service na Instagramable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
6: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Nino Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: Hingiya pa niyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform, ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, iniin garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, print options.

0: opening soon.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated na hirain na karawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027. Hamang masunod nga course offering, pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
5: Ang kay 5, magpipindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitot imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lang kay 5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
4: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
6: Eye Care Drops.
7: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: Eye Care Drops.
7: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
6: Eye Care Drops.
7: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
6: Eye Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Red Horse Beer in Numan Whistle.
10: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
14: Para sa malinis na dugo.
15: DGX 500.
14: Para sa marusog na tayo.
15: DGX 500.
14: Ayon sa mga eksperto.
15: Ang DGX 500.
14: Ang may pinakamataas na antioxidants.
15: Na nagpapahusay at nagpapalinis
14: DGX 500.
15: Subok na ng mga eksperto.
0: mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
16: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Dairy Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Dairy Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Dairy Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Alas 11.43 sa naton oras mga ka-K5. Boy, kumusta? Engineer Moy Moy. Salamat o. Oh. Welcome back sa ring ni Engineer Moy Moy Herna. And the family, iging kadungan ko inihira didan. Tikad to ako ha, agusan. And via Cebu nga amon trip Ormoc Cebu. Ngan Hishina Gabane, shout out kan Mylene Del Monte nga taga barangay Nagbak didahayabong Samar. Tikang kan Hishina Gabane ini nga pa shout out.
26: 11 Mbps.
25: Kanina pagtikang naton han aton programa nga ka K5, amo inyan aton siyahan nga igintapo nga krisis sa edukasyon. Nga kundiin mismo ang Department of Education inagsiring nga 87% han mga grade 11 hapagkaya na kinukurian pagbasa. So ano man ang ginhimuhan DepEd partihin ni nga nakakaalarma nga literacy crisis. So hanya na nga summer iginlunsad han DepEd ang sinisiring nga remediation program. Remedial, paghatag hin remedyo para hini nga mga senior high students nga kinukurian hin pagbasa. Ngani, yana nga semana, tubtob yana nga Biyernes nga adlaw, matatapos na ini. Kay ginseryoso gud ini han DepEd mga ka-K5, ha? Han una nga summer nagkamayada na hini nga school remediation program. Nganya na ginhimo na liwat ini ngan matatapos ini yana nga semana. So, mag-aabri naman itong klase, itong Lunes nga adlaw, June 8. Salit itong DepEd, mga ka-K5, inagaandam na liwat hin literacy assessment. Antes, abrihan itong klase para matudlok. Para matudlok ini nga mga estudyante nga kinahanglan magkamayada hin remedial igpailarom. So, tikang hiton June 8, ha? Pamati, mga grade 11, nga di rin nagpapakabasa lagi hapon tub-tub yana, o kinukurian pagbasa. Tikang hiton June 8, nga dahi hiton June 11, magkakamayadahin literacy assessment para hisabutan hiton DepEd kung hinupa nga mga estudyante it nagkikinahanglan hin espesyal nga atensyon. Harumamay kahito. So ay la kamo ipapausa mga grade 11 nga next week ig-a-assess kamo kay para makilalaan kamo masabtan mabisto kun hin o paha iyo it diri nagpapakabasa hintuhay. Kay ano-ano nga nasuga din nga grade 11 naman. Diri ini problema hiton senior high. Tikang pa ini siguro pag grade 1, tub-tub nga dahil pag grade 10, problematic na talaga ini nga kabataan kung kay ano nga diri nagpapakabasa hintuhay. Siguro o sa ini nga didamanggod iton mga eskwelahan, damo-damoan iton mga teachers nga diri na sugadhad to ang paniguro kay kung iton teachers duro iton paningkamot nga mahibaro, it iton pagkita, iton mga estudyante, giniinisugan nira. Bisan ko naniniguro itong teacher, amoy't problema ito mga ka-K5. Ipapadayon ko pa ini ha, kay diri pakinhuman nga topic, kay kinukurian at hini nga iristoryahon mga ka-K5. Imagine grade 11, kinukurian pagbasa, okay la kung usado hatulo. 87% itong grade 11, kinukurian pagbasa, pastilan.
26: 11 Mbps!
25: Kadiyan ta itong report ni ka-K5 Jaime Gravador.
1: K5 News FM Live Report.
25: Ka-K5 Jaime, i-K5 mo.
2: Ka-K5 Kevin, nagtambong kita yan ng aga-ano, itong inauguration, itong 48 kilowatt nga solar PV system. Diin itong mga ahensya itong gobyerno, partikular itong kanang Department of Education, pero nagpanguna ini itong kanang Philippine National Police in naglunsar in mga classroom o kon building nga solar base na. So, karag signon hini, instead nga nagastuhira itong durodilain nga or itong durodako nga konsumo itong kuryente, is naiban-ibanan ini, pinaagi itong na PV solar system PV system itong kanan solar. So, usay ni nga higayon nga iginlunsar yan ng adlaw, particular nga dito na provincial of itong regional office, itong police regional office 8, o kung itong Napolcom, nga igintatalinguhan nira tungod kay tulo ini ka phase, yan ang first phase, nagtikang ini ha regional office. Samtang itong masunod nga duha nga phase, is ni mamalatumat nga ito nasasalin ng mga provincial offices within the region in mag-adapt. Karagsigon nini, ang mga main offices, itong provincial ng regional level, itong kada opisina, mas maupay o gine-encourage nga maging solar itong atupa para maging source itong energy. Sugad yan na 48 kilowatt per hour itong may ada ng solar yan na itong first phase itong Police Regional Office 8. Ang dati ko nunira nga nagagastos itong kuryente nga 100,000 per month in naibanan hina 30 to 40,000 per month. So nagagamit na ninira with just 48 kilowatt per hour. So makumpleto nga ininira by third phase nga second phase nga third phase magigin 100% ito na pag butang itong solar panel inin may mga chances nga pera kabulan hindi rin masukot itong era. At the same time, return of investment within itong validity, hilinga solar. So, sa hindi nga mo pangay gayon, nga gina-appreciate nga susuportahan ito na Polcom, may ito nga na-imbitahan gyapon nga ito installation hini, nga nito na pag-lonsar para mag-diretso nga ito na phase 2. So, while haiba naman nga istorya, K5 Kevin, kinmalatumata na lang ma-interview hi Napolcom Regional Director Attorney Riste Masibay, para ito niya na, baga natin ka malungot ano nga sitwasyon, ito na itong politika, labi na kung baga may DDS, may pinklawan, through social media, nga may pagidabi itong pipera ng mga police personnel. So, may dako na mo-monitor itong Napolcom, pero wari pa nila nasisirutan ito na pagpakabayular, ito na mga darodilain nga mga rules, ito ang PNP. Pero may patapo dito na Napolcom nga kung may ada man, may danira pag-ato bangon nga nito Napolcom at magdudumara ito ng investigasyon. Oo, due to lack of material time, ano, dito na like play siguro ito na video, pero sumalaini kan attorney Sibay, Region 8, may nira na mo-monitor nga mga potential nga na-engage go dito na politika or mga restoryahon nito na politika. Pero otro nga gimpahunob ni Attorney Sibay nga dapat itong uniform personnel, so itong PNP, in maging neutral yan na nga panahon. K5 Kevin?
25: Okay. So ano nga iragin mo monitor ka K5 Jaime?
2: Mga post niya social media nga may pagisumpay itong pabatak-batak itong views, itong politika, nga bisan personnel ka or police ka o tayo gobyerno ka, inin makusog ka nga ng dadaot di mag-upay itong mga content sa social media.
25: Mm-mm. So, kasi rin kuhad itong mga vlogger or mga kuan nga iragin mo monitor. So, inimismo nga iragin bibinantayan, may nira na obserbaran, nga ada serbisyo nga naapi hini nga supposedly waray kaunta pinapanigan. May kaman panigan, dire ka angay magpinasabot sa social media.
2: Yes, oo, eksakto. Or kung may da ka man baga ko naman monitor, bisan ka baga gin amat-amat pag hini ka bulos or pag hini ka api, in bulig na lalugod itong monitoring itong kapulisan. Kaya para di nagsasarang, kaya na domino effect ko no ini, magtitay ito na araway, nga magtitigang ito, di na mga asyang informasyon naging po sa social media. Makuri, kung ito magtigang pa ko no, ito
25: taad to na.
2: Takto nga informasyon. Amo nga, sagdon, labot lang itong diri pagbulig or pag-engage itong mga pinolitikang content sa social media, bumulig na lang itong investigation ito na Polcom na itong kapulisan para inin masagdonan at the first offense nga na kay itong major offense ni K5 Kevin is pagkakatanggal ha, servisyo kung may damang goda nira mapamatudan. Pero yan na, baga puro pala ini monitoring nga nagkakandak na itong kadugangan ng investigation ito na Polcom. Pero ginsisigurado ini ni Attorney Sibay Kuno nga while na tika 2028 tikara ni itong election kung mag-increase lagi akong kuno itong level ito nira na mo-monitor nga kapulisan nga na-engage ito na pabalo-balyo ito na komento sa social media is dihira mag-aalang pagtanggal ha ang pwesto ito hiton o sanga uniform personnel.
25: Okay, thank you so much sa K5 Jaime.
2: Alright, okay, K5 Kevin, naman doon natin report ni Kagawas. Durot naman natin itong DTX 500 ang makusunga nga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman ni K5 Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ng kaliawan, at sudan ng dakloban nga nabugos sa sinirangan ng Visayas, K5 News FM.
26: K5 News FM, live report!
25: Oras, alas 11.54 na mga ka-K5, pagadig-ununtaan atong resistensya, ipinaagyan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ngan karoyag liwat niyuhin banyos kontra hiton mga tokob, hiton insekto. Ngan banyos nga ginagamit hiton pagpamasahi, pagpahalibway hiton aton mga kalulutan, adi ang DTX Liniment Oil. Hinumdumi ha, mga ka-K5, ang Mighty C, pagpadigon ang resistensya, para naman ang banyos ang DTX Liniment Oil. Mapapalit inigihapon na Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, nga magkakamayada na liwat, hinlibre nga pangonsulta. Usa ka semana, tekang itong Lunes nga adlaw, ha? June 8 to June 15. Pakadto ka mo ha, Klinika de Alternativo, ada Avenida Veteranos, waray bayad nga pagpa-check up, June 8 to June 15. Sunod na ini nga semana. Damo pa itadong pagkakaristoryahan mga ka-K5, pero yan ang mga takna. Aton laan ay pamatian nga ang pagkitaan ang mga panitabo ha magkalainlain nga parte ng Pilipinas, ipinagan aton Mighty C Network News.
3: Bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi.
4: Mm-hmm.
3: Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethran. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
4: Naku! Delikado, Doc Four, ano?
3: Yes.
4: So dapat pala, palagi kang umiinom ng Clinica D3 Bio para di lumala ang UTI, di ba, Doc?
3: Yes, Sir Ted. Kasi ang Clinica D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Clinica D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted.
4: Mm-hmm.
3: Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
4: Okay.
3: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
4: Wow.
3: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
26: News!
4: Manopolo?
26: Kanino ka magandang?
4: Nagiging makalimutin ka na ba?
26: Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw! D3 D3 Bio.
5: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
26: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
3: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
26: Mm-mm.
3: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
26: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
3: Yes,
26: so,
3: sir,
26: basta
3: Ted.
26: Sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
3: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ng berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
26: Mm-hmm.
3: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
26: Yeah.
3: Na kailangan natin katawan.
26: Okay.
3: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
26: Talaga lang,
3: ha? Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
26: Mm-hmm.
3: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
26: Bah!
3: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
26: Mm-hmm.
3: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
26: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
3: Yes, sir.
26: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
3: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
26: Mm-hmm.
3: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
26: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
3: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
26: Mag-Klinika D3 Bio ka na
3: araw-araw.
26: D3 Bio Health News, My Disease, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-My Disease na araw-araw. Mabibili sa mga butika. My Disease, The Alkaline, Vitamin C, DTX 500.
6: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
26: DTX 500, bibili sa mga butika.
7: Sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
7: At sa ulo naman nagbabagang balita, PDRRMO ang tika mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dulot ng malakas na pag-ulan. Bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba, tourist arrival sa Boracay tumaas ng 4% nitong May 2026. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring banggaan ng bus at wing van sa San Jose, Nueva Ecija. Sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Babae sinampal umano ng ka-live-in partner, ina kumampi sa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Gayun din selos, motibo sa pagpatay ng lalaki sa sariling bilas sa Valencia, Negros Oriental.
8: YDC Network News.
9: Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PDRRMO Antique, mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
10: Patuloy ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO Antique sa mahigpit at pagpapalakas ng pagbantay sa mga lugar na madalas binabaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Mr. Broderick Traina, Head ng PDRRMO Antique, na base din sa deklarasyon ng pag-asa, pumasok na ang habagat o southwest monsoon kung saan inaasahan ang mga pag-ulan na nagdudulot ng kapahamakan. Pahayag pa ni Mr. Train na kasama sa mga flood-prone areas ang bayan ng Sibalom, Pandana, Kulasi, Barbasa at Hamtik, habang ang mga landslide-prone areas naman ay ang National Road sa bundok na bahagi ng Hamtik-Iloilo Road, Barangay Igbarawan, Patnongon at Sebaste. Dagdag pa niya na ikinababahala rin ang mga nakatira sa coastal areas dahil sa storm surge, mga bahay na malapit sa mga major rivers ng probinsya at mga eskwelahan na binabaha. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang PDRRMO Antique sa publiko na maging mapamatsyag at updated sa mga impormasyon kaugnay sa takbo ng panahon. Para sa MRTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
26: MRTC Network News.
9: MRTC Network News.
7: Samantala, bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5K Buscaino.
11: Bumaba ang bilang ng mga batang malnourished sa Region 10. Ayon sa DSWD10, umabot sa 91% ang pag-ulad sa kalagayang pangnutrisyon ng mga bata. Sa tala ng ahensya, 91.13% ang improvement rate ng mga batang kulang sa timbang o severe underweight na sumailalim sa supplementary feeding program noong 2025. Mula sa halos 4,000 identified malnourished children, 4,489 ang nakitaan ng pagbuti ng nutritional status matapos makumpleto ang 120 araw na feeding cycle. Samantala, ang mga batang nananatiling malnourished matapos ang programa ay ni-refer sa mga LGU para sa patuloy na assessment, monitoring at nutrition services.
12: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
26: MRTC Network News.
9: MRTC Network News.
7: At tourist arrivals sa Boracay tumaas ng 4% nitong Mayo 2026. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
13: Umabot sa 232,818 ang tourist arrivals isla ng Boracay nitong May 2026. Ayon sa datos na inilabas ng Malay Boracay Tourism Office, mas mataas ito ng 4% kumpara sa bilang ng mga turistang dumating noong May 2025. Base sa datos, pinakamarami pa rin ang domestic turiste na umabot sa 207,617, nakapagtala rin ng 2,240 na overseas Filipinos na bumisita sa isla sa nasabing buwan. Samantala, umabot naman sa 22,961 ang foreign tourist na dumating sa Boracay noong May 2026. Positibo naman ang LGU Malay na mas pangdadaming turista ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mga nakatakdang pagbisita ng ilang mga cruise ship sa isla. Para sa MRTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
26: MRTC Network News.
9: MRTC Network News.
7: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Kabuan detalye ng balita, hatid ni K5 Roldan Villarreal.
14: Patuloy pa ang paghahanap sa isang lalaki na nahulog sa ilog noong nakarang linggo ng hapon sa barangay Cagay, lungsod ng Rojas. Ayon kay Al Jesse Alivio, officer in charge ng City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Division, hindi pa rin nakikitang biktima na si Rogelio Dinaga matapos itong pinaniniwalaang nahulog sa ilog. Sa ngayon, nagtutulungan na ang CDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers sa paghahanap sa biktima sa ilog at katabing dagat. Napagalaman na nagtatrabaho si Dinaga sa Palina Greenbelt Eco Park sa naturang barangay, nagsasagawa ng river tour sa mga bisita. Ito ay pinaniniwala ang nahulog sa balsa at hindi na nakaahon matapos ang pag-ihip na malakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng malakas na current ng tubig sa naturang ilog. Ito si KK5 Roldan Visana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: IDC Network News.
15: IDC Network News.
7: Samantala, negosyante nilinawan nangyaring bangga ng bus at wing van sa San Jose City, Nueva Ecija. Balita atin sa Teka K5 Dan Chavez.
16: Yang linaw ng negosyanteng si Chester Tan, may-ari ng wing van na nakabanggaan ng Victory Liner bus, ang totoong nangyari sa naganap na aksidente sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Nakasaad-anya sa police report na magkasalubong ang bus at ang kanyang wing van nang bigla na lang na inukupan ng bus ang linya ng truck dahilan para maganap ang aksidente. Naniniwala din si Ginoong Tan na maaaring nalito lamang ang investigador ng San Jose City Police Office na si Police Master Sergeant Froilan Sarmiento sa ibinahagi nitong impormasyon nang matanong siya sa media. Dagdag pa nito na halos maghapon silang magkasama ng nasabing police.

0: Kabong detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
1: Kinumpirma ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army na binawian ng buhay sa isang engkwentro sa Escalante City sa probinsya ng Negros Occidental ang isang sundalo. Naganap ang engkwentro noong araw ng Lunes, Hunyo 1 sa Barangay Tamlang. Hindi pa pinangalanan ni First Lieutenant Fevi Fajardo ang napaslang na sundalo. Si Fajardo ay ang Civil Military Operations Officer ng Philippine Army. Inihayag ng opisyal na namataan ang mga rebelde sa lugar kung kaya't nagsagawa ng operasyon ang hanay ng militar na nauwi sa 10 minutong bakbakan. Dahil sa naturang encounter, umabot naman sa 400 ang bilang ng mga sibilyan na naapektuhan sa Barangay Tamlang na agad na nagtungo sa evacuation centers upang mailigtas ang kanilang buhay mula sa mga tama ng bala. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Babae sinampag di umano ng ka-live-in partner. Ina, kumabisa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakina ng kanyang sariling biyenana sa barangay Katuogan na Santa Fe, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Badong na sa wastong gulang habang ang suspect naman ay kinilalang si Alias Ipila, biyenan ng biktima at pareho residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, nagsumbong umano ang anak ni Ipila na sinampal siya ng kanyang ka-live-in partner na si Badong at dahil sa matinding galit, kinumpro konta niya ang biktima na nagresulta sa mainit na diskusyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinampal din umano ni Badong ang kanyang biyenana at bilang ganti ay sinaksak ng sospek ang biktima gamit ang kanyang dalang kutsilyo. Agad namang dinala ang biktima sa EVMC para sa karagdagang atensyon medikal habang ang sospek naman ay nasa kustodiya na ng Santa Fe PNP at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, selos ang motibo sa pagpatay ng lalaki sa sarili nitong bila sa Valencia, Negros Oriental. Kabuang detalye ng balita niya ang hatid naman sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Selos ang motibo sa paranaksak ng isang lalaki sa kanyang bila sa Barangay S. Balavag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo ng hapon. Kilala ang biktima na si Wellington Fabilar na idinikrang patay matapos ang insidente habang ang suspek ay si Candido Butay, 45 anyos at residente ng Barangay Lungas sa sabing bayan. Ayon pa sa suspect, nagsimula ang kanyang galit nang magkasamang pumunta sa bayan ng tayasan ng kanyang asawa at ang biktima na hindi niya nalalaman. Lalo lamang tumindi ang kanyang salos nang umalis ang kanyang asawa ng isang buwan at nagsimulang manirahan sa barong-barong ng biktima. Sa ngayon, nasa selda ng Valencia Police Station ang suspect at naharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Charamari Humilo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Binabantayan ngayon ng mga health authorities sa Brazil ang 2 pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lungsod ng Sao Paulo at Rio de Janeiro kasabay ng pangamba sa posibleng pagkalat ng virus mula Central Africa patungong ibang bansa. Nabatida na isang 37 years old na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo o DRC ang nakitaan ng lagnat at isinailalim na sa isolation bilang suspected case ng Ebola. Gayunpaman, sa unang pagsusuri ay negatibo ito sa virus, ngunit patuloy pa rin minomonitor sa isang specialized infectious disease facility bilang pag-iingat. Samantala, mga hakbang ay kaugnay pa rin sa patuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, kung saan mahigit 1,000 na ang suspected cases at halos 250 na rin ang naitalang nasawi mula nang ideklara ang naturang outbreak nitong Mayo 15, 2026 ayon sa Africa Center

0: Disease Control and Prevention. At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Elmer Ubaldo at K5 Jana Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at MyTC ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Si Roldan na taga-Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na para bang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at MyTC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500 MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Klinika DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
3: Bumawi ka na lang
2: sa DTX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
3: Mag DTX 500.
2: DTX 500.
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
8: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis, malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
9: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
10: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
11: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
12: DTX Beauty Soap.
13: Beauty Soap.
12: Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria.
13: DTX Beauty Soap.
12: Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat.
13: Pero may sabon na may lakas ng kalikasan.
12: Ang DTX Beauty Soap.
13: May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi.
12: DTX Beauty Soap.
13: Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga,
12: kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda.
13: DTX Beauty Soap.
12: Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis.
13: Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Linamen Oil. DTX Linamen Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Linamen Oil. Gawang herbal, walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Linamen Oil. Hindi lang basta oil, kundi Linamen Oil. DTX Linamen Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
15: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May tagline na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata.
16: Eye Care Drops.
17: Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: K5 News FM.

0: Ala, parikunto na. Ano pa ito ginihinulat nila? Ay na pagpadro dilatar, ay na pagpina-uya-uya. Berahin na at paningontohon dida. Pura yung pangaan yung pag-aandam, makipad Kevin. Nambot kon hain paglina, katanamon paragtoon. Nanhirarayo naman liwat aden yung paglinalakat nga amon paragtoon. Ambot ko nan hingain ini. Napalit pa hin bugas, nakimaritis pa. Dito ang tindahan, kaya yung kadungan ng iya baga, idern-idern. Sa alitwaray pakauli dayo, yun na pala pagtuon. Pinanggutom ng solod balay. Andi na liwat itong mga nagatrabaho, mga opisina nga, diin pa nga mga lugar nga may nagsusudoy. Bangin waray pa niyo kabay, diyan ka ng unang simana ha, ngayong ginkuha. Permela ka mo lang isiniring itong nasudoy nga, buwas na la o kaya titig daon nalit pagbayad. Nanihingalimtan na. Tapos amo pagulit mastering, maray naman nakita order kakulop. Mga pagkat binabaydan dayon, matran man nga empleyado, mahit balon nga kwarta nga daod o pagkakada opisina, mahit balon nga kwarta nga iparalit it pagkaon. Kaya ano nga buwas pa or hit birnis na lababay di? Pagkaon good iton, may dito ni paralit. Oras, alas 12.26 na. Ala, itong mga nagbibiyahe na, hinahinay la. Ang ginaw kung pinanmimiro itong mga driver. Parang mga nakapaningod to na, singabot liwat, itong sinisiring nga power nap. Antag 15, 10 minutos, 20 minutos nga maupay pagkaturog bisan na lingkod la. Para pag alauna, pag atubang iton mga customer, ready na liwat. Para iton waray mga buruhaton, ada kay patakas kita pangaturog, yan ang mga takna. Pero dapat nakamonitor kita ha, K5 News FM Tacloban, para updated kita. Sige, ma-update kita mga K5, kunarit mga panhitabo. Martes, ang regular session. Han sangguni ang panlalawigan, han Leyte.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roger Tilana, K5 mo.
2: K5 Kevin again dumara. Ang ika-43 nga regular nga sesyon na sangguni ang panlalawigan na probinsya han Leyte kundi gin atindiran ini han mga sangguni ang panlalawigan na member. Pero haros katunga, ang katunga ni present personal direto na ruwangan na sangunian panlalawigan while ang iba in virtual. Oo, bao pa ipadidi kay baga natugutan in virtual, baga napariwa sinado. Pero 19 nga mga agenda no or items ito gin kahirimang rawan nga iba hindi ni gin refer no nga dito na tagsa-tagsa nga mga committees. Ansyahan din ni in usang surat tikang ito na gobernador ang pag-aprobar ni ito na supplemental investment program o kung ESIP number 1 para ito na calendar year 2026 in provincial Leyte nga aprobado ini ito na provincial development council at mga executive committees on resolution number 2026-02 series of 2026 supplemental budget ini para itong mga proyektohan na provincial Leyte maabot inihin 1,400,000,000 pesos kumbaga 1.4 billion pesos nga supplemental budget para itong magkalain-lain ng mga proyekto ng mga igarasto ito na programa ilarom ito na Provincial Government of Leyte. Ani ba din nga mga items referral pero may nato din na sipatan nga usang item usang inen ordinance o ordinance number 516 series of 2026 iton munisipyohan na Babatngon Leyte. Ini nga ordinance igin refer ini nga dito na Committee on Rules kay na sering diri an ordinance authorizing the barangay chairpersons and school heads to declare localized class suspension in the municipality of Babatngon Leyte. So gin raise ini ni undermango din itong First District Hadlite. So itong board member hindi ni ini duduha hi board member Repusar kani board member Wilson Oy. So an nangamay-amay hindi ni amoy hi board member Ronan Christian Repusar hi Bulingling sing ni baga iba ko no ini ni papakyana na inaton kay di rilakip di dayton kanan kwan usang ini tawag hini in usang a memorandum ano nga barangay kat barangay chairperson na mo ito
0: ma-declare in suspension of classes
2: suspension pero kay automatic man ka K5 Kevin ano nga kumbaga mauran or naka orange rainfall warning automatic man waray klase
0: to elementary
2: so di rin na siguro ini kinahanglan so amo ini nga gin kwalot ini ha provincial kuan attorney's office o legal legal office para inin hapsayon ini panginanoon kun mapasar ba ini nga ordinansa
0: aw balita kay itaton na sasabutan it depend nga ni di rin na na-declarar kay may naman na. Nira guidelines na kung mag-orange kuan
2: pag-asa nat na-declare
0: automatic suspension nga kung waray man deklarasyon, waray man itong mga orange rainfall, itong mayor, itong nagbubuot.
2: Mm-hmm.
0: Kung haya pagkita, in peligroso na, parit mga estudyante, yan it. Bisan di rin mag-orange, kung haya pagkita, kuan na. Pero, ito yan ang ordinance sa babat ngun nga, pati it mga barangay officials in tatagan ng otoridad pag-declare, pamati ko. Amo siguro ito nga,
2: pati ko rin na ibang ordinansa.
0: Oo.
2: Kaya pwede man tumawag it, Kapitan. Mayor,
0: amo didi. Amo kabutangan, didi.
2: Amo kabutang, kadianay.
0: Oo.
2: Or pakadiyan, ito ni mo, MDRRM mo. Para hiya ito mag, kuan, mag-endorse. Oo. Ganit ito, Mayor, nga, hiya ito mag, i-verify, katapos, i-kikitaon kung, kuan, i-assist, kung kinanglang ba, i-declare ito. Waray.
0: Maglilipong nit mga kag-anak hini, kung mag-iinuran, masaring, pakiando dito kang kapitan?
2: Bagad mo.
0: At kapitan liwat hini, manungungot ko tini haulo. Ano nga nga din ha, kung nga obligasyon na.
2: Pero kuan, I mean, automatic naman mga kag-anak, aware naman. Pag mag-orange rainfall warning na nga, automatic man din nag-ipapasulo dito na bata.
0: Mm-hmm.
2: So, Daryl, what mo pa siguro kung patid kapitan makakag-declare.
0: Ma-involve ito nida. Malilipong nito kag-anak ito kung nito sundon.
2: Ganito ni school heads, it mga principal siguro. Ini, ano, ini, pero kami na manera depend order. Ini. So, amin ni referanay, didi ha committee on rules. So, amin ito mga mag, mga kwan, mga ginhirimang rawan, ano, ngan usang resolution or beforehand resolution pag mugnahin usang resolution may na privilege speech ano hi board member Bulingling Repusar kasumpay ini itong problema may pagisumpay itong tubig so Sir Impedia itong tubig kuno baga diri kuno ini para lagarbo kundi basic good ining needs. In fact, universal declaration pa nga itong human rights. Basic needs ito no sang tao. Itong tubig. Gabay la waray kuryente. Basta may tubig.
0: Correct.
2: Kawambut yan na. No? Kaya gusto ni Ryan na may kuryente. Bahala waray tubig.
0: O kay nawaran nga ni kuryente. Nawaran ko no signal.
2: Waray signal.
0: Ah, internet.
2: Oh, pero ako mas ayong ito no waray kuryente. Kaya makusog itang awas
0: ito big po.
2: Kaya waray mga motor.
0: Waray motor. Bahala na lang ako diri magka-internet. Basta may dako tubig na maupit awas.
2: Amo na. Okay ba daw ipan nga nga rigo ito yung mga...
0: TikTok.
2: Inin mineral water. Alam pina kay di man mag di man manunugot pag alog di kang habubon.
0: Ay so.
2: Di man makikak na rin guhitod bubon.
0: So ano pan igin ko ani?
2: So may dahil niya resolution.
0: Okay.
2: Ano, igin mugna. So di man nga ni ito na pagigimagraw nato dahil ka na board member Bulingling Repusar.
3: I think ma-agree nga tanan nga may dakita yan na ginaatubang na pagka-concerns in relation it supply it tubig nga dihit aton mga households. So marang kita nga maluya nga dahawaray tubig ang gine-experiensyahan kadamaan han mga households labi na didihan ha akon personally ha amon mga barangays din niya, first district. And I think, bisan di dihapalo, hapira nga barangayan na naging kandak naton, nga di dihatanawan, amuan mga concerns nga ginre-raise. So, and resolution is first, to request and Prime Water or and or LMWD nga masumatan kita din niya sang gunian pandalawigan ang gut na hitabo ngan ani kaduha nga pitad pag direct kaira nga i-address inihiya nga concern tikang han pagkandak in thorough nga inspection and assessment itira mga pipelines ngan kun ano pati adida nga mga may kalabutan ang pagpadangat ng tubig nga dihan aton mga balay. Iba ni kaduha, pumasabtan na nira na magkamayadahin transparency in terms of, you know, letting local government units, barangays, and even the household magbarok nga kung ano't problema. Iba. Ngayon, kung ano't solution nga era naging dudumara ka, para magkamayadahin improvement and delivery and tubig. So again, na kon speech na sa ring dirin niya luxury kundi usa nga basic necessity nga kananglan matagan diretso hin immediate nga action.
2: Hindi ba in magiging aid of legislation?
3: Yes, actually it nga tanan man nga ning at gin bubuhat niyan at bisan na natin pag invita kay bangin nat makit-an nga may dagihapon kaukulan nga appropriate nga legislative measures nga kainanglan mahimo to ensure nga and sugadin ni nga mga basic services nga kainanglan maging sustainable nga mas maging mahapsay in diri na magiging apektado kun may daman niyan mga pipira nga mga panhitabo. Sugad yan na, diba? We heard some news and we want to verify it. May mga pipelines puno, may mga leaks. Of course, biri kita maaram kung inihiya in natural or may nagihimo or may mga vandalism nga naitabo, diba? So, gusto natin inihiya nga tanan makuha ng informasyon to aid niyan kung when an a legislation is necessary to address some concerns nga pwede gumawas during his visit kung makanhi ang Prime Water and or LMWD.
0: Okay. Roger, era pa paatubangon nga ito ha sang ng panalawigan.
2: I-invite sang ko ng panalawigan din ito na sesyon. In fact, siring panganin ni Board Member Lorito, dapat sugad gihapon kunong tanbuhaton ng kuan ispiliwat Tacloban.
0: Okay.
2: Okay, may namang mga problema din dito na tubig. So, ito na plano nira pa atubangon in aid of legislation gihapon nila. Kaya kung may makita nga kinanglan i-legislate, no, himuan nira latin na mga legislation. Kaya itong sir, itong tubig. In fact, di ba, kanina, di na itong pag-raise itong problema mga first district nasasakupan first district nga wari mga tubig. In fact, sir niya, from low to kuan to none.
0: Waray.
2: Water. Nag-raise luwatin Board Member Villasin. Nga di rila kuno first district iningin paamed niya ngayon okay. Po nalagi hapon itong nga tanan nga nasasakupan it LMWD. Like kan pastara nang andagami
0: kay okay, second district na ba? Ngayon, tama.
2: Second district. So may dagap mga problema kamaray tubig. It makatarawa pa hindi ni Kevin kay dagami source it
0: source
2: tubig.
0: Water.
2: Aro pagun na warayan. Ganit pastara
0: na gihapon.
2: Oo, dinala ko niton libong lakon niton source ang tubig. Amo pagun niton waray mga awas amot may ada problema. So danay kuno gabina na awas imposible ano nga dito na source. So i-invite itong tinaglawas itong LMWD nga nawuburok nga nira kun di niga address Prime Water ba kay baga na bag-o naman ini acquired naman ini ni Mr. Lusyuko.
0: Lusyuko.
2: Oo, pero Sir Panera, i-address lah itong LMWD. I-assess ngan pamamakyan hanggo din kung ano itong problema. Ngan ano itong maupay nga solusyon. Para kung ano may bubulig itong sanggunian na panlalawigan. Pero, amin Sir Impa, sa wakas, na atindirang gihapon han kamaihan nga problema hito naton mga kabugtuan na hiton kawaray tubig. So amoy nito na latest update ano dirita naton pag atender han session regular han sa ngayon palalawigan na probinsyahan Leyte. Para han 11 Mbps, KK5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko nga ang Kaliawa na siyudad ng Tacloban, yung bugos nga sinirang ang Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Oras mga ka-K5, alas 12:40 na. Agoy, papaatubangon daw Sir Nono, ngadtuhakuan. Sanggon ang panalawigan tapos itong tinaglawas itong prime water pero kay amo man lagi hapon tut mga dialogue nga gintratrabaho na yan na ambot kon sano ni katutuhay kay maikaduhan na niya nga pista itong Tacloban kay hanuna nga tuig iginsaad adto nga antes in pista han Tacloban han 2025 okay na ang trabaho. Normal na nga tanan, makaka-enjoy, hinhamurasak ng supply, hintubig, ang bugos nga Tacloban City. Tapos yan, naigin sa haad na liwat, nga antes na liwat magpatron ang Tacloban. Takay nagbag-uman ini nga tag-iya hiton prime water, ang pamilya ni Lucio ko. Bangin, masahaad na liwat ini yan ang sunod nga patron ni Tacloban ni 2027, amo iton pag-upay, hiton awas, hiton tubig. Ginihi mo naliliwat ini nga panaaran iton kuan ha iton supply iton tubig din ni haato nagoy alam mga ka K5 mao pa yan na anong adlaw kay naibanan ang presyo han diesel ngan gasolina. Ang diesel haros 10 pesos ang iban ang kada litro, ang gasolina naman sobra 4 pesos haros mag 5 pesos sa K5 Milton. Baka hagerogin hawa kita yan na. Pero nasobra lagi hapon din 70 itong presyo itong gasolina. Okay, so naibanan ang presyo ang diesel, haros 10 pesos. Ang gasolina naibanan liwatin haros 5 pesos itong presyo. Ano man naka K5 cabinet kabutangan dito ha Iraq, ha Iran. Sige naman timo piyong-piyong dito ka K5 cabin. Amo nakikita na Facebook. Amo balitaw, kanan kapirawan, labi na kay nakapaningod to kitahin lawot-lawot nganhin fried rice. Amo naging padis ang fried rice, lawot-lawot. Waray kasura ka K5 Kevin. Ay kay pag inura-ura, God man liwat, ito akon sura, iton akon utan. Di nakit mag inura-ura nga sura, maguhulat na lakit at libre. Di saan man akit ang magsinurang dami. Di naman ako itong mahataas. Di saan ako magsinurahin damo. Di naman madak mulit ak buhok. At least itong utan, fiber, daro damo itong kuan, nga diri damo it kadelikaduhan. Maguhulat na lakin magbo-birthday nga mga kumbida, lilibrihon ako, kaya patron, at doon lakmakaon-kaon it sura. Pero kon yakut mapalit, gabayak di mag-utan, kay diro damo upet sustansya, ngan diri damo't peligro halawas. Nagkinuripot ka na liwat na K5 Kevin. Mag-aano mang kita, kay kinanglan o minsaktit aton swildo, kay makaraon ng pipinan mo ka. Bangin diri kita makabayad kung oras na itong panbayad. Nasa rin ka nga. Iran it pag-iristoryahan, ano nga nanhingad to liwat hiton nga mga sura. Hala, adi kita. Di pala maiha mga ka-K5, US President Donald Trump inagsiring. Ngaan hirohimang raw, negosasyon o pod an Iran, in Malaksiya na, rapid pace, ha? Madagmit kunot Iran negosasyon. Bisan kun an Iran inaghulga nga magpapadayon itong giyera, ngan era lagi hapon inin haharangan era babalabgan ngan dire makaagi iton mga barko hakadagatan han Hormuz. Igin report hin usa nga news agency didto ha Iran nga era gin suspender ang dialogue han mga negosyador han Israel kasumpayhan gera didto ha Lebanon. Hi Trump insigyan et panigoro, oy Israel, pagkuan nagad kamo, ay nagad kamo pagginera ng adtit Hezbollah didto ha Lebanon. Kay iton Iran, karoyag nga waray gera didto ha Israel ngan Lebanon. Salit siya na, madagbit itong istorya, sering ni Donald Trump. Okay? Diri pagatin yan formal nga negosasyon, kay waray manira magkakasabot, pero may ada nira mga mediator nga amo ito nagpapakirigta ha ira. Ha? Hinautonta nga matuhay na inip, pero tungod kay waray manggod na tataboyan na dito nga mapaso nga irinkwentro, ha? Amo ito nga sige it pag hinabubo iton presyo han fuel products. Hinautunta nga magpadayon la ini nga waray laanay, ha? Waray laanay gira-gira. Kay para magpadayon ini nga pag hinabubo iton presyo han fuel products. Okay, sige. Nga di naman kita mga ka-K5, hini nga nagtikadamo nga nanhitadaan nga patay nga lawas, dida hini nga naharun og nga building didto ha Angeles City. 17 na katao mga ka-K5 it natadaan nga nagkamamatay. Ansyahan nini han unang semana in piralaadto usa o duha an natadaan. Okay. An kadamo han kumpirmado nga nagkamamatay. Tikang han naharusdak nga building ha Angeles City inaada na ha 17 katao. Kataliwan la nga an retrieval operations in nakarecover kanina han maagahon hinupat nga patay nga lawas. So kakulup 13 adto katawo an nabukad didto. Kanina han maagahon may ada na dugang nga upat katawo mga ka-K5. Han kakulup may gihapon nagkakukuha an latest an ika-17 nga casualty in nabukad kanina han alas 4:08 han maagahon. Ngan may ada liwat, patay nga lawas, sinayam, labot lahan 17 katao. So ang total, ang kabugusan nga death toll, hininga insidente, inaada na ha 17 katao. Ngan ginbaba na bana, nga may ada patulo nga individual nga nawawara tub-tub hapag kayana. Nagsiring ang Bureau of Fire Protection ng an LGU ha Los Angeles City, ha Angeles City nga ini nga ihap in possibly magbarubag upa kay sige pa man itong search and retrieval operation, ha? Kung aton manunumduman mga ka-K5 ini nga building in ginkukonstruct pala, depend human ang construction. Namumutang ini ha Teodoro Street, Barangay Balibago. Natabo ang paghirunog hini nga building nga under construction hadton May 24. Oh, an opening inin palarong pambansa waray na kini dinhi. Kakadto na ako ha Agusan del Sur. So natabo ini han May 2024 mga ka-K5. 17 na katawo it natad-an nga patay. Makalilisang ini nga trahedya. May da pa tulo nga nawawara ngan bangin ngani, may da pa diri nagpapasabot nga may ada iba nga nawawara pa hito nga naharusdak nga building mga ka-K5. Okay. Ano man natataboyan na dito sa Senado, mga ka-K5, kay waray naman yan na dito yung Jinggoy. Adto naman na Selda Payatas Jail ha Quezon City. Ada kay na iba na naliwat ang tinatawag nga mayoriya, ang majority, nga pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano. Kaya di naman makaka-attender yung Jinggoy. So duha na hira. So yan na tabla ha 11. Ano? Kay 22 naman let adto nga mga senadores. Hi Jinggoy Estrada adto na karsel. Hi Bato de la Rosa diri kita maaram kun hain. So 11 na la nga majority ngan 11 nga minority. Diten matatawag nga majority kay waray man didto. So 11-11 na la hira nga adto yan na. It ginkukuno-kuno nga sunod nga aristohon, ambot kong tuod ini, hi Joel Villanueva, mga ka-K5. Hi Senador Joel Villanueva, it ginkukuno-kuno nga sunod nga aristohon. Takay, waray hini mga piyansa, nga kanan plunder, kay sobrang 50 million ang nahidadabing salapi. So, at sunod ko nung aarestohon, si Joel Villanueva. Baadaw. Adapit mga ngaran ni Rachis Escudero. May da pa usa. Si Rodante Marculeta. Ada liwat ito. Ba, hinihinay-hinay good. Kay, hain ako no, ang karan flood control. Ada na. Pinangang aresto na. Ambot kung may daliwat mga kongresista, kay nanihiyo naman ini nga mga senador. Dapat kuno may ada liwat mga kongresista, kay may ada man liwat na kisaw-saw. Ito nga pundo, ada kita untaya na it-resolve itong government kung waray hinipinipili. Dapat waray pinipili, nga tanan. Ha? Na aril-il itong Pro Duterte kay it-irala kuno mga idol at gina-aresto. Dapat kuno arestohon gyapit, diba? Oh, dapat lang, di ba? Dapat lang. Pero di really what pwede nga. Adi lang nga grupo at may na magkaka-aristo. Adi lang yung grupo at magkaka-aristo. Nga tanan, waray exempted. Para magkaalaman. Ha? Para magkaalaman. Sige, adi pa. Han, kanoad to. Kay nagbarag-uman dito sa Senado ang komitiba. Diri naman ni Senador Ping Lacson itong chairman han Blue Ribbon Committee nga nag-iimbestigar hini nga flood control. Nahingad to naman han grupo ni Racayitano. So han Sabado, ginkumbida hini nga bag-o nga nagkukomponer han Senate Blue Ribbon Committee ang 18 nga ginaaligar nga mga Marines para otro nga maghatag hin testimonya dito sa Senado. Pero itong latest niya na nga report, igin-withdraw han komitiba, nagsiring hi chairperson han Blue Ribbon Committee, Senator Pia Cayetano, nga an imbitasyon para ngadtuhan 18 nga ex-marine, amo an gin-withdraw. Diri na igpapadayon an pagkumbida haira. Baada. Siguro may naghuring kan Senator Cayetano nga ayot pagkinumbidaha kay bangin magsalango-sango it igbabaton didto imbis nga paborha iyo bangin magsinayop ito nga mga Marines nga gintitinutduan it igbaraton ni Mike Defensor. Mapalpak lugod kita kon aton itong igsalang ha witness stand kay papakianhan man ito it ibang nga mga senador diri man lakit it magpipinakiana ito. So, it latest yan, mga ka-K5, ha? Igin-withdraw daw. Imbis nga ginkumbida na adto, han Senate Blue Ribbon Committee, iba naman itong mumuno yan, ha? Kaninan aga, nagsiring nga ang imbitasyon para hito nga mga Marines amon na igin-withdraw. At kay ano daw lang igin-withdraw. Bangin diri pa human ang general rehearsals. Sana ang pagtikang na K5 Milton Han Championship sa NBA? Hoy bis, ano? Hoy bis!

0: New York versus San Antonio. Magkalaban ang mga Pinoy. Didahan New York adahi Jordan Clarkson. Samtang dito naman na San Antonio at gihapon ang Filipino-American nga hi Dylan Harper. Buwas liwat gadlaw, magtitikang na iton Barangay Hinebra ng Antok and Text ha Finals han PBA Commissioner's Cup. Alatob-tublaan din natin pagkarampang Martes ng adlaw natin programa 11 MBPS. Masunod na natin mga drama Balay ni Biloy ng K5 Diaries. Ini ka K5 Kevin Susana paran kampyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Tacloban ng bugos ka sinirangan Visayas K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na makaibigan, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan muna natin ang isa na naman sa kababayan po natin na maraming iniindang karamdaman sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minante Uno, Kawayan City, Isabela. Narinig po ko po kasi na sa habang nagdadrive ako itong DTX 500, sinubukan ko po dahil po may high blood po ako at saka mataas po ang cholesterol ko at saka uric acid. Kulang-kulang isang buwan na pagtetake ko, malaki po ang improve ng aking katawan. Dati madali akong mapagod, pero ngayon tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ko. Pakiramdam ko, lumaks ako. Salamat sa DTX 500 dahil malaking naitulong niya sa akin. Sa mga nakakarinig nito, subukan po ninyo ang DTX 500. Malaki po may tutulong sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minante Uno, Kawayan City, Isabela.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Lumakas na ang katawan at nawala ang palagiang pagkapagod dahil yan sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil nga po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin ang mga selula sa ating katawan, lalong-lalo na ang selula sa ating puso. Kaya tumutulong itong mawala ang madali ang pagkapagod at ang kagandahan, makaibigan, gaganda ang iyong pakiramdam dahil tinutulungan itong makapag-repair at makapag-regenerate ang trillions of cells sa ating katawan. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, sa mga buti. DTX 500.
6: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500, sa mga butika.
4: DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung isasabay mo naman sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para mararamdaman mo ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At syempre pa makaibigan, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan dahil mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant at lalong-lalo na sa fiber na tumutulong linisin ang ating gastrointestinal area, tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500 Health Alert.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Paghagos han kada oras.
9: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
8: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
9: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
8: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
9: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
8: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
10: K-5 Dialogue.

0: Hidud? Dili ba nga yan hidud para imo?
1: Sangkay ko lang yan, ma.
0: Kaya ano, Desa? Hikalix labag ihapon itong sulod itong imo kasing-kasing? Ay, pastilan anak. Napulo na katuig ang naglabay, di kang hiya magpakasal kan Tresya. Balipayo na hira ito niya kinabuhi. Panahon naman siguro para ikaw liwat itong magmalipayon.
1: Kaya ano ma, hay mo ba pagkita? Di ra ko malipayon, nakaupod ko ikaw.
0: Ay, pastilan di sa. Bisan diri mo igyakan, maaram ako. Nga diri ka lagi hapon malipayon. Tungod kay Hikalix lagi hapon itong aadahit imo kasing-kasing. Ang kahuna ko bahad to nga, karawat mo na nga diri ka mo nakatalaan, hagada tagsa. Kung tinuod nga karawat mo na itong nga tanan, kinhanglan, abri na itong imo kasing-kasing nga humigugmahin uto.
1: Ma,
0: itong akon maisasagdon ha imo, Desa. Sige daw, tistingin pag-abri itong imo kasing-kasing kandud. Sarabutan natun. Bangin hiya ngayon itong nakatalaan para haim.
1: Okay, sige. Titistingan ko.
2: Amon to nga bahin na natong imbayaan han nakalabay ug sansumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ng impapadangat haiyo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifay, may dako igi-istorya haiyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, nga habarangay kabalawan siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: Food Superman for men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ibala mga mega base gid ang extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kumusta kamo mga ka-K5? Shout out kanda Vivian ngan Belen, ha Guadalupe Heights, Suhi, San Isidro, Tacloban City. Sugad man kan Terry Cagara, Rachel Dapores, Edna Gomez, Susan Casas, han Registrar's Office, Leyte Colleges, Tacloban City, ngan kan Jimboy Copioso, han Palo Leyte. Maupay ang pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya na ipapadayon ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan ang simana. Usay ang babae nga taga Barangay 83A, San Jose, Tacloban City, nga niya nagpapatawag hangaran nga, Desa. Ang mga paypayan niya kinabuhi iniagin padarangan niya aton nga igin paangbit, base may patik ha aton.
7: K5, Dayan.

K5 Diaries. Kumo po kaparte itong pag-move on. Gintanggal ko ang bisan ano nga communication kanda Alex and Tresha. Nabisan ko mahal ko ika Alex. Mas maupay nga di rin nila akong makibalita bahay na ira. Tungod kay di rin ko karuyag nung makisamok itira malipayon nga kinabuhi. Salit, after 10 years, duro na akong kalas nga utro kami magkikita ang lalaking na sekreto kong ginihigong man. Dahon gibaguhan ni Kalex.

0: years, tigang ko ig friend zone ni Kalex. Hidod na akong iging kaupod-upod. Iya ko ginigugma, hinwaray kabaliyo. Panahon na siguro para igbalik ko ang tanan ng mga sakripisyo ng gugma nga iginhataga akon. Hello, dude.
1: Tessa, kumusta? Hain ka?
0: Adi ako coffee shop, Amol. Tumawag ka man. Ano ko no?
1: Awari la. Kukumbinahon ko lang tayo nga magkitan si Niana. May damanggod ako doon nga complimentary tickets nga hatag ito na akong sangkay. Sakto good la para hatun nga doon.
0: Kay sige, God. Awani na, God. Ano ba itong salida?
1: Secret la, nay. Basta kayo maupay ko nitong movie. So ano man, opdan mo ba ako magkita?
0: Sure. Basta adila ko ang mall nga urog natong pasyadahan. Huhulatan ko ikaw, Didi.
1: Sige, lilibrihon ko gihapon ikaw ang damo nga popcorn para mas enjoy kita niyan. Okay, adik ka panawanin popcorn.
0: Wow, karisyo ito.
1: Oh, okay ha. See you later, Desa. Take care ha.
0: Sige.
2: Desa.
0: Kalex?

0: Oh, ayaw na ka-offend, ha? Pero ano na itabuhay mo? Kaya naman nasugan mo ito ni mo itsura.
1: Pasensya na kung nadisturbo ko ikaw. Umagila ko mall para sumulod na grocery. Mapalit akong gatas para itong akong mga anak.
0: Okay. Ginarespeto ko kung diri mo karigbatunin ito na akong pakiana. Pasensya ka na.
1: Damumangod niya ang katuigan na umagi kami Trisha yung grabe nga pagprubar. Nawarayan ako trabaho. Nasunugan amon balay. Natahapan ino sa nga krimen nga waray kubuhata. Salit na priso kong pira katuig. Salit pasensya na kung nagraksot ito na ako ni Tsura.
0: I'm sorry. Waray mangod ako magdadahom. Grabe nga ninyo ginagian ni Trisha.
1: Tuluan amon na ginanak. Ngan, adiha akong pagtimang noya na itong kabataan. Nagbulag na kami ni Trisha.
0: Ano? Nakakasubumanod ito ngayon mo balita.
1: Pasensya ka na. Iginistorya ko ay mo itong akong mga kapakyasan na kinabuhi.
0: Okay ka la ba? Kaya naman baga naluluya ka?
1: Makaaraw dahi mo, pero aaminon ko, wari pa ko kumaon tigang kagabi.
0: Ha?
1: Imbis unahon ko't pagpalit ito na akong pagkaon, it pagkaon anay takon mga anak kita kung uunahon.
0: Kaya naman wari ka man magyayakan dayon. Kadi, makada kita ito dito ng fast food. Papakaunon ko ikaw. Dali, upo da akon.
1: Salamat. Salamat, Tessa.

0: ano man, sigurado ka nga okay na yung ito nga pagkaon niya yung maging order? Kung kulang pa, ma-order pa ako.
1: Ayaw na, okay na niya akon. Daan mo naman yung ngayon maging palit.
0: Oh, sige, kaon na.
1: Desa, maupay ka pa. Asensado na kinabuhi.
0: Medyo. Nakapalit na akong kalugaringong tuna. Kotse. General manager na akong usang company. Sakto pala ito na akong sweldo para amo ni mama.
1: Ano na ko? Nagkadayon ka mo ni Dud?
0: Magsangkay lagi hapon kami sa nga dayan na. Manager na gihapon yan usang department store.
1: Ah, amo ba?
0: Yeah, siguro yan ito mas si Sir Rico.

0: Kugod. Kaya da ako nito niya income.
1: Oh, kung amo ito, secured ka na lugod kung hidud itimig ka kadayon.
0: Hatinood lang. Okay man niya para akon. Iging katuman lang ito na akong feelings para iya. For friendship la.
1: Maram ka, Desa. Saving grace mo na gihapon nga wari kita magkadayon. Kay kung ikaw ngayon na ako na asawa, sigurado may eksperyensyahan mo itong pagkuri nga mo ginagian ni Tricia.
0: Pero diri ko man ikaw babayaan. Oh. Siguro, hasta nga din na. Magkaupod o magtampo lagi hapon kita. Dungan natin nga aatubangon itong problema.
1: Desa.
0: Siguro, ginpapagtapo kita uto itong kapalaran. Para mabuligan ko ikaw ito ni mo mga problema.
1: Oh.
0: Tigam ni Permi Calyx. Ayaw pag-surrender. Pero malakwa, adi. Ayaw kaawod pangarong bulig.

0: nakaka-observer ako kanina ka pa naugto. Comedy man unta naton gin kita nga sini kanina.
1: Dude, nagkita kami ni Calix kanina, Mal. Di rin ko ito gina-expect.
0: Oh, tinuod?
1: Yes.
0: Hey, Calix? O ano man? Kumusta na iya?
1: Dako ito niya ginbaguhan. Bulag na rin ni Tricia.
0: Ha?
1: Nga nagkukuri ito niya kinabuhi, anak. Kaupo ito niya tulunga, anak. Kanina ug sayo lumakat. Gindulang ko yan 5K. Ako nabulig ka iya.
0: Amo ba? Kamasusubuan ito nga notisya.
1: Samtang nga niya nag-iistorya iya. Nakikitaan ko gudan kakurian nga iya ginaagian. Harus warihaging kakaon ganito niya mga anak. Tapos, napriso nga iya niya.
0: Hmm?
1: Kay natahapan daw iyan usa nga krimen. Nga warih daw niya buhata.
0: Grabe nga try dyan dumangatay iya. Aw, hay na ba yan na ako yan ha?
1: Nasunog man ko nun irabalay ni Tricia. Yan na, niya siling akon. Naukuhirangan ito niya mga anak kausa nga squatters area.
0: Oh, my goodness.
1: Oh, kay ano?
0: Ahon, nababara ka lako. Tungod kay, yan ang nagkita ka mo otro ni Calix. Sigurado, mawawarayan na lot ako papilay mo kinabuhi.
1: Oh, ayogad pagselos. Diri ka maitsa puhera. Maaram ka ba yan nga mahal ko ikaw hinduro? Kumo, akon best friend.
0: Unta, tinuro ito nga imuyakan, desa.
2: Bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my kumso!

0: Mga anak, dibasa rin ko iyo, pangaturog ka mo kay kulot na. Ayaw kong paglinanguya, kami na kita bisita. Lingkod, Desa. Pasensya ka na ito na among balay.
1: OAN, nagdada akong mga pagkaon para iyong ito ni imong mga anak. Tapos na malagyapon akong mga noodles, sardinas, ngan iba pa nga dilata, tuna, liver spread. Damula, may ako gihapon ginpalit nga bugas ng gatas para itong kabataan.
0: Salamat, Desa. Tinuod la, nauda ko tungod kay bagang dako na ito na imo gastos, sini nga imo ginpamalit.
1: Warito kaso ako, Kalex. Ang importante, makakaong ka mong upat. Ay, umayan. May balita ka ba kan Tricia?
0: Kan Tricia? Ito na akong la naibabaruan. May kalungon niya ng ibang lalaki. Bagan, nadiri daw ang kunon itong responsibilidad nga itong amon tulong anak. Asya nga, iyan na laging bilin ha akon.
1: Amo ba?
0: Pero, wala ito ha akon. Oo, mahal ko pa ganito na akong asawa. Pero mas importante ha akong ito na akong mga anak. Salit ginuuna ko ano itong pagpakabuhi kontrahin magproblema ito na amon pagkabulag. Oo'y! Ano ba, mga anak? Di ba sarin ko ayo pangaturog na kamo? Porbida kamo, may danatong bisita, oh.
1: Ah, Kalex, oh ngayon. Kung masugot ka, plano ko unta doon itong kabata na akong kilala nga nutritionist.
0: Ha? Huh?
1: Para maging mahimsagira.
0: Oh, sige. Ikaw itong bahala. Pero, tinuudla, naawd na guda ko ay mo, Desa. Damo na timo ginbuhat para ito na akong pamilya. Di na ako maaram kung paunano ako makakabayad ito rin mo mga kamaupay.
1: Ayaw, ito paguna ko na, ah. Ikaw, God. Ito importante. Bumalik na normal itong kinabuhi niyong itong imong mga anak.
0: Desa. Hulog kagudlot itong langit para amon.

0: Mamingaw ka man, dude. Bagandiri, ikaw ito na akong kaupo diyan, ha?
1: Marama ko nga waray ako katungod magselos. Pero nakaka-obserbar ako nga pirme mo kaupo ni Calix.
0: Ayaw pagduluha akon. Gin-cancel ko man na naton lakad ka sang kulob. Gin-pa-check up ko man gula doktor ang tulong anak ni Calix. Kay mga malnourish.
1: Di rin na-entry miss ito ngayon mo ginahatagay. Ginsusuplayan mo na nga ni Ren pagkaon tapos ikaw pa itong nagpatambalan niya mga anak? Ginpalitan mo pagodin bago nga mga bado. Diri kay gin question ko hi Calix ha, pero desa. Bangin gin kuakortahan kala niya.
0: No. Di ra ko gin pepersa. Ngayon labi na nga waray hiya mag-ngaro akon. Ako mismo ito nagbobuluntaryo paghatag ira.
1: Ano man ikaw? Bangin may ginlalao man ka nga kabalyot ikang haya.
0: Kung naguna-huna ka nga asya ang gibubuhat ko ini para may baroy Calix sin pagiguma akon. Nagsasayop ka. Actually, waray nito ako nuna-huna. Di rin niya may babaro yung pagiguma akon. Kaya ano? Tungod kay hasta nga Diana, naabot lagi hapon ako nga higugmaon lagi hapon niya ito niya asawa.
1: Amo ba?
0: Yes. Best friend ko ikaw, dude. Pero unta, pabayan mo lang ako ito na akong karuig buhaton. Karawat ko nga diri kami ni Calix itong para kada tagsa. Ngano sa pa? Diba, siring mo hadwa akon? Importante ay mo ito na akong kalipay. Amo niya nito na akong kalipay. Iton makabulikan Calix ngayon iya mga anak.
1: Ay kabaraka. Dira ko mangingin labot tayo mo. Pasensya ka na ako na.
0: Unta. Makainsindi ka ako.
1: Nakakainsindi kayo mo. Basta kung amo ito't iyo mo desisyon, andam kito suportahan.

0: Tita Nena, damungod nga salamat nga iyugin titimang no ni Manalinda ito na akong tulong ang mga anak.
1: Waray sa payan. Kalix, mga buutan manluot itong imo mga anak. Mga magtinahuron. Ngan usapa, naging buutan ka mang gihapon haamo ni Desa. Sa alit malipayon ako itong akon pagbulig ha imo.
0: Dako na ito na akong utang nga buot hayo ni Desa. Ayaw lang kay maabot gihapon itong adlaw nga magkakabawi gihapon ako ha iyo.
1: Ayaw ito pag-unaw na, Kalix. Pag-focus nga dahil itong pagpakabuhi nga iginhatag ha imo ito na akong anak. Paniguro ikaw, pagtirok, ngan pag-andami itong kabubuwason itong imo mga anak.
0: Ayaw ka, Baraka. Diri ko ka mo papakyaso ni Desa.
1: Kalix.
0: Tita?
1: Higugmaong kahinduro ni Desa. Salit yung bubuhat niya ito niya tanan para makabulig ha imo.
0: Maharam ako ito, Tita Nena.
1: Andam hiya magsakripisyo. Ngan ighatag iton iya kinabuhi para ha imo. Unta, umabot iton panahon nga mahibaruan mo gihapon hiyang paghigugma, Kalix. Ngan labaw pahin, sangkay.
0: Ayaw lahat. Kay tatagan ko yung importansya ang kada sakripisyo nga yung ginahatag para amon nito na akong mga anak. Titistingan ko gihapon ang pagigugmaha iya. Labaw pa yung usang asangkay.

0: Des, ah. Oh, is putin ka man.
1: Uy, ma.
0: Ngayon kahiton niya imo lakat.
1: Birthday yan na ni Kalex. Karing niya mag-celebrate kaupod ako. Iyaman ko na susunduon yan, ha. Iyaman ko na ako susunduon.
0: Uy! Eh, Kalex na, daddy. Dali, dudulong ko ikaw, wag hawastan, ha.
2: Des, ha?
1: Hi!
2: Ah, pasensya na. Nalita ko pagkanhi. Nagupot ako at traffic.
1: Okay lang, Alex. Sakto man ito ni mo pag-abot. Adi ako masakay halo itong multi ka ba? Adi namang guna print ito ni mo mga anak.
3: Adi lang kami, ha?
4: Pero tito na ako na, ha, Alex?
2: Oo, oh, tita Nena. Asahan ko. Diri kami magpapakagabi.

0: Oh, mga anak. Ayaw ka mong lingoya, pangaon na ka mo. Ah, Desa. Pasensya ka na ha, kung dini ko ikaw ha, fast food delivery. Inimanggod nga akong mga anak, dini nira gusto.
1: Okay, Malak Alex. Naiinchid yan kung may itong kabataan.
2: Karuyan ka na mo ni kaupon, Tita Desa.
3: Oo, tinuod ito.
1: Hoy, tinuod? Thank you kung sugad.
0: Buutan ka udog, Desa. Salit na ayon ni Rai mo. Desa.
1: Kaya ano?
0: Gin, abrihan ko na utro ito na akong kasing-kasing. Salit andam na ako may gugmapag-utro.
1: Tinuod? Mawpe kong sugad. Unta, mabilyan mo ito na imo tinuod nga gugma.
0: Naabat ako. Masayong ko nalang yung mabibilingan.
4: Gihapon ako, ha?
5: Mama!
4: Kalex? Desa?
0: Huh?
4: Aani ka?
0: Tricia?
6: My family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: Buhat ko ang natanan para umasan sa kinabuhi ni Kanex. Yan paano makatukdo o truti ka pag ipakudog. Ibuligan ko gihapon niya nga magkaadan stable job. Gibalitan ko yung kalugari ng multicab. Yan ako ang nagsagot ang mga gastos ng pangkisa ng driver's license. Samtang namamasahiro sa Kalex, himamang ito na among helper ni Linda, ito nagtitimang na ito tiya tulungan na. Oo, nakumbinser ko na sumugot ni Mama. Tuon na gihapon na nakon hangga iya. Labot lang ang mag-close maghihapon na rin ni Kalex. Sugad ko ito kay gugmao ni Kalex. Ngatanan, gibuhat ko ba si magmaupay itong kinabuhi, ito na akong sangkay. Nga sekreto ko lagi hapon na ginagihig ko pa.
1: Ngandi natatapos ang ikaduhang bahin, ang eksperyensya kinabuhi ng padaran ni Desa, Han Barangay 83A, Barangay San Jose, Tacloban City. Inang mga paypayan ni kinabuhi ang gimpadarangan ni Aton ng naging paanggit, basi may pati ka naton.
2: K5, Dayan!
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapanguna nga papel ni Desa, Jael Yu, Kaupud Hira, Lolit Fabelia, Randolph Palacio, Joyce Katubao, Edwin Torres, nga Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Calix. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabias. Kinasingkasi ang pagsurat ng direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nagpaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Di nga ni igpadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon ini mo aning drama, basi may pati kung maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon na haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio on kampiyon na istasyon. You recall and make note of all
3: the little things I say. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
4: DGX 500.
6: Para sa malusog na tayo.
4: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
4: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DGX Coffee Mix.
7: Ako dahil si Zyro, usog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DGX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo DGX Coffee Mix.
4: DGX Coffee Mix.
6: Papalit sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
1: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
12: Waray patinoon?
13: Kayo waray awas?
14: Waray gap bugas?
15: Kayo! Yungat!
16: Aray ko! Sabadaw, Bianca!
1: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tikang himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
17: Agoy kaol-ol, sana all!
1: Ang balay ni Biloy!
12: Libat?
1: Manok-manokon! Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
18: K5, may dako igi-story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ngan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
4: E3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My cool song.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Nick kan Barangay 83 Paraiso San Jose Tacloban City. Sugod man kan Boboy Omeres ang Chief Tano dan Barangay 48 Magallanes Tacloban City. Kan Charly Lacaba amandayihan basay Samar. Rose Makauba han basay Samar ngan Soy Chris Abrasaldo han Dumaguete City. Abri na niyo mga Facebook ngan radio ngan uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manuk-manukon. Ngan ini nga programa ging papadangat hay iho maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Ano kap? Ay, maturo daw kap kung umuran. Gulgulan la ito kap. Gulgulan la ito.
3: Kapatatawan. Gabay nala. Igbongbongan siya ko kung rahit. Igaatop. Kapatatawan nga hang.
4: Okay. Maray kita budget. Parang kita kwarta nga sobran aton pondo. Siya pa. Iyo man inibalay. Kung ano lahat baga kuanit may bubulikit barangay kay...
2: Kap, ano natawa ka o nagtutuok kap?
4: Nagtutuok.
3: Nagtutuok ka. Nabibido ka bahan natabuhamon kap? Nga wala na kami balay?
2: Kap, baga nadadara man kami ni Biloy kap.
3: Pati ako.
4: Ipapakita ko lahat akong baga suporta ba kay masulabon ako. Tungod-tungod.
2: Tungod nga ano kap?
4: Tungod na ako nagaroon hibato masulabon.
3: Ha?
2: Uy. Ano?
3: Kaya naman? Kasugat?
4: Kagawad. Ano, diri ka masuporta? Ano, pagkadiyan. Ay, edi. Ano?
5: Kaya ano?
4: Ikuan.
5: Kaya ano man ni Agarong Bato Kap?
4: Kuan ba? Gimbasuran, Supreme Court, na kuan. Nahangyo ni Agarong Bato ba? Naghangyo. Nga ang TRO kontra ICC warrant, arrest warrant para iya ba?
5: Kauna ko. Kauna bido ka. Nga, waray na balay na Biloy.
4: Kung
5: kam bato ka ngayon?
4: Oo, ano yung lagay mapis nga lako, ha?
2: Ala, kakakap, ano ka ba, kap? Apagkos ka, bangin lumasik nga, di.
4: Sorry.
5: Kap. Magkakarugaw ito atong microphone. Ito, ayaw nila.
4: Sorry. Wala ko lang kapungi, ha?
3: Ito, kap. Ayaw din ting t-shirt.
4: Okay. Ginoyo din. Malayang ko dito kapag maging babati. Basta nakita kang bato nga baga masulobon.
5: Hagoy! Kaya ano nga, naingad tumangkang bato ang istorya. Di na kitahan kalayo.
3: Kap, gagad ka man itong kanbato. O ano man, maupod ka kanbato, papresyo.
4: No, dili ako, oy! Ano ba nga maupod ka presyo, din ako? Yeah. Kaya bisan kung baga amoy itak agaro, dili ang pagtitiopo na ay papresyo na laya. Run for your life.
2: Kapbong mo?

0: Nay, nagano man ito, Ira? Kaya nga, damo man na nila ginutod niya puno yung lubi.
1: Naghatagin upat ka puno yung lubi ni Kapitan Bungyo para ipabalay daw puno para aton.
0: Wala!
2: Yehey! Gintukuran tayo yung kitang balay! Mas dako iningan, mas maligon! Ayos!
0: Ano man ito, atop? Sim, pawod.
2: Balito mo, Lay. Ano itong bubong, ha?
1: Anak, naghatagin ang makan, hi, kagawad, ral. Amakan. Asat at ibubongbong, amakan.
2: Ay, mo ito, Lay. Upin na lang ang mahina kita, Dayon. Takaturugan.
0: Pero, Nay, ato, paano man ngayon?
1: Ay, ang buot, ito kanim tatay. Wala man kwarta nga iparalit.
0: Ano man ngayon, ato?
1: Sako, laan ay mga anak.
0: Pakak, sako. Pwede akong bubo pa niya sa kuwa ito gamit.
2: Bulitaw! May na TikTok gino-order. Mas maupay yung trapal na eh.
0: Ayaw trapal ate. Tulda lugod.
2: Trapal maupay mo.
0: Tuldat maupay.
1: Hoy, sabado trapal ka mga duha.
0: Tulda, tulda, lugnay, tulda.
1: Ano ba ka mo ha? E trapal ng tulda. Pareho la iton. Magkaiba na tawag pero pareho sa postura. Nakakasabot?
2: Oo, Nay.
0: Nakakasabot.
3: Amoy ito, Biloy. May da, robolkos. Amo na ito.
4: Ay, it, aton kwan. Imubot ipasabot kap. May da nagsunog ka namun balay.
3: Kulik! As in kurikaw!
4: Inin, tawa nagsunog kap.
3: Kahit yaw kagata, hugan alang pa naman ito na hinot magsunog. Mananap, nagsunog ka niyo balay.
4: Ano ya, anong suspect kap? Lalaki? O babae?
3: Sa bagay, kahit suspect. Dari mo masisiring o babae o lalaki ya. Basta suspect.
4: Ano't batun kap?
3: Lalaki ang suspect, Loy. Lalaki daw ang nagsunog ang imbalay.
4: Kita oh. Okay, walay na iba. Alams na. Hino pa man.
3: Hipip, adahin mo na ho na daloy.
4: Masusugad. Yagod ngayon. Walay na iba. Walay iba. Hipipi.
3: Ano ba ni nga, Pipi? Diri, kung baga na baga natanggol, kung baga diri kita mapatay niya, no? Kaino nga baga nakakalusot pa man siya din, eh?
4: Ay, eh. May da-reward man ni Pipi Kap. Mapay kong takon, madakop niya para di rin na makadistoso aton. Nahadok na kinikap. Ginsunog na akong balay.
3: At pagkaya na, Loy, kaya nung nakakasagubiyangan ni Tasbarangay kung may nakita ordin. Ah, nga, no ID, no entry.
4: Balitaw, Kap. No ID, no entry.
3: Siguro, mas maupay pa pagpabulig na kita daw na NBI para di rin na kita baga... Makadistruso pa yun, Kwan? Makadistruso pa yun nga pagka-pipi? Pabulig kita NBI!

0: O yala, higod na'y anbirang.
1: Ay, oo, oblada. Uy, wari ko pa inig sa mata iba, ha? Iinula.
0: Uy, kinahanglan i-report mo ito ha pulis. Kay para makabulig ito itong kaso.
1: Ako? Mabulig ka nineng ang kan Beloy? Nira ko.
0: Kay ko man ito may na-CCTV din ha atong dapit. Igsubat ito kan Kapitan Bongyo.
1: Aso, sera ko, gi! Kay nauurit man kito nga atong Kapitan Liwat. Ato ba't hinaugup ko ang Dabiloy? Nauurit ako ito nga ninay nga napakamahusay. Hamamay ka ba? Pag-aabot ko pala, may na ko pagudar nga baga biskuit kaya pasalubong ko ito kan munit. Anak, umang ko nga baga madak mo ito ay. Pag-abot ko, sisigumba naman ako niya nga ako kuno ang nagsunog han ira balay. Hingka ba kaurit?
0: Balitaw?
1: May ito balita, ublad ah.
0: Uy, nasa rin ka makauurit itnawong ninay?
1: Salit hayo kat lang, nasunog ang ira balay. Wala at ira balay.
0: Oo, waray na balay. Pero gintotokod at mga pusti na liwat.
1: Ha? Oo, nagpapanday hira nga. Wala man aringasa, di man at nabati.
0: Kay namamahuway naman hira, birang. Ngan, maaram ka, niyan, magpapadayon na lot itong hira. Kita daw, agawas. Sige daw, hilga daw, hilga daw, sige daw.
1: Ah! Dira ako, anhila ako. Dahil ko karuyag kumita itong ira balay nga. Nasunog.
0: Balitaw. Hingga busado good ni Pipi. Parang pagkutya batasan. Criminal good hiyangad ako. Salit kun ako pa imo. Ighatag na itong ebidensya kan Kapitan Bongyo. Kay mabaro na nga ni Kapitan Bongyo ito. Pwede ka pa nira kasuhan nga ikaw napanig ka kan Pipi nga maaram ka nga amo ini itong kriminal.
2: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Ang balay ni Biloy.
1: Iba.
0: Manok-manukon.
2: Ay, sigunan makuha na Presidential Decree Number 1613. Kung ikaw biktima o saksi, kinahanglan i-report dayo na PNP.
1: Kung witness siya o nakakitahan suspect nga nagsunog, kung di riya magsumat, pwede ba siya periton?
2: Ay, pwede. Kaya no, may nagka-witness, Biloy? May nakakita ba kan piping nga mo nagsunog?
1: Waray, nagpakaan lakay mo. Ano kaso itong igsasampay itong nagsunog kap?
2: Arson, Loy. Arson.
1: Arson.
2: May nalaki. Nakagmata ni mong pamilya. Waray na ba malaki pan kasunog?
1: Ito, dako nga dan yun balay kap. Ginhatag ang reporta mo ni Ninay.
2: Pero ang dan yun, Loy?
1: Kuan, abutin 1 million.
2: Million? Ato nga iyo payag? Himulahin kuan light materials? 1 million?
1: Di ka natuod kap. 1 million. Ika-ikat pag-istorya kap. Ako't matuod lugod.
2: Ngayon, ano man doon king gamit pagsunog? Nagsumat ba ang taga-puneraryahay mo?
1: Ano nga taga-puneraryah? Bangin taga, taga-fire.
2: Aw! Taga-fire ngayon, ano?
1: Answering, base nera pag-imbestiga, petrol. Ginawaran yung petrol ang bungbong ng balay. Asya nga, nagsarang dayo ng kalayo.
2: Wala daw nila testigos. Wala yung manakakita kung hinoon nagsunog hini.
1: Kap, siguro doon ay pagpatawag, Juan?
2: Ena.
1: Ipatawag natin hibirang? Sirang kaya no?
2: Kay, kami din niya CCTV?
1: Bangin may din niya nakita ng ibang tao. Di ba?
2: Pwede, sige daw eh. Ipapatawag natin hibirang.
3: Ayaw na lang kami patawag, Kapitan.
1: Ay! Oblada!
2: Oblada!
3: Aali na hiya! Aali na!
1: Ano nga hiya?
2: Hiya!
3: Hibirang!
1: Ha? Una ko kabayo, hiya!
3: Kapitan! Maupay nga aga! Mapailuat nga aga, hain mo oblada.
2: Kanbiloy.
3: Kanbiloy
2: ka magmaupay.
3: Ay! Pag inupay ko man aga, diri maupay tagaga, hiya!
1: Ay, pati ako diri maupay taga. Pagkita ko, hinin nga si Budaw. Natais.
3: Hala, birang lingkod. Waray man hain mo nag-aaga pagpalingkod-lingkod.
4: Lingkod ako. Lingkod kita.
3: Sige, lingkod kita.
4: Kap, maupay nga aga. Maupay gap nga aga, tanod Chief Biloy.
1: Maupay man nga aga, pero team upod, di rin maupay nawong.
3: Uy, Biloy! Ayaw ko pag-burita, ha? Nauuhat gud ako, hey, pamilya, hitin pamilya!
1: Uy, di rin pwede birang. Kinahanglan makigkuan ka makigseng kay ka kon kay asetot kuan suguha aton kuan it makagrahom di ba kap
2: ayo adto ha Bible anhiyahan nga sugo higugman Dios ani kadua nga sugo higugma atim kaaway kay ni mo siyang kay dan man ito ni mo ginhini higugma
3: okay kiton dere ko akos an higugmaong ko an imo kaaway.
4: Ay, magan na ko, rigod man ito, Kap. Higugmaon mo itong kaaway ba? Gabay na lalugod, higugmaon mo itong imo kapitan.
3: Muna! Pero kay an amyaw hit ko ano? Mga amyaw nga makiaway ako ni higugmaon. Pasto, raudog!
2: Anay, dawanay, ah. Ano't aton? Kaya nung nga ni man ka mo?
1: Mariklamo na lota na, Kap. Para mapunot lagbukin, ha, din ya barangay. Hibirang na, kuan. Nakakapuno. Ano ba itong dirikap hito, ginsusumahan, pagpalagbok, birang? Lagas ka naman.
3: Oy, Biloy, ha? Dire ako na pablatan sa barangay. Lugod, aani ako para bumulig, ha iyo?
1: Ay, ha?
2: Bumulig?
3: Asetong kapitan, mabulig kuno hibirang.
1: Mabulig. Kung dohala ka tuwig, kuan, kapresyuan, mabulig ka. Himoon mga apat katuig.
3: Baa, Biloy. Kalma daw kay bangin. Magbakaluluoy ka. Kay bisang kun hitsip, bisang kun chip tanod ka, ha? Pwede ka mahuyang. Hindi at imo ginilingkuran yan,
2: ha? Birang.
3: Tutuwarang ko ikaw.
2: Ano, Tim Toyo? Diretso ako, Tim Toyo.
3: Kapitan, ani ako para magsumata iyo. nga nagsunog han iyo payag. Nakita ko na dito ang CCTV. Nakilala ko kung hin o hiya.
2: What?
3: Oo.
2: Are you sure?
3: Yeah?
1: Nasiring pa daw ako. Nasing pagkapitan. May dagod. May dagod.
2: Nanay daw. Ipagyan na. Hin o hiya.
3: Hin o nga hiya. Unsuspect? Ang nagsunog?
1: Ino ba birang?
2: Ino ang nagsunog.
3: Ay, lupa, kundi ang kaaway niyo. Hi-pipi! Tanod pipi!
1: Ha? Ano?
2: Hi-pipi!
5: Makakahakot na ako ito na akong mga gamit din niya munisipyo. Di rin ako maulat itong tindes. Mabugat ang kaso ang ginsampa akong drug lord, graft, and corrupt, death threat, murder, hakin ka na mo nga, problema on, salit, ano ba, ang salit, malayas ako, di rin ako hini, magtatago na lang ako, di rin ako magpapanakop. I'm running for my life. Tira ako mapapriso. Pahala na ka mo. Uy, he vice mayor, Jaja Kulin. Mali pa yun. Excited ko niya. Naya itong dumiwan. Haakon. Saho. Mambul sa kuhay mo. Pero as of now, uunahan ko lang anay, haakon, itong mapahirayo ako. Tapos na ang karir ni Mayor Anitan. Magiging normal na lang ang bulopyo. Nga magtatago ako, mapahirayo ako. Now na.
4: Adhas CCTV kap.
1: Iya good ngayan. Kapay good niya tidson nga bagat kuto. Iya good ngayan. Badaw ano man ini kap yan. Ba ah. Iya good.
2: Maram na kami ngayan magbubuot ini. Hanad to pa. Di ba bilang?
3: Oo nga namo ito kap. Dere ko igbabalig yat ebidensya yan ha. Libre la ito niya kap. Libre.
4: Kadiri man talaga baligay ebidensya berang.
3: Hanhadto. Hanhadto adto kay baga nasisina man ako hininga pagka kuan Kapitan Bongyo liwat pati ang Beloy.
1: Uy. Ngi wala man uso sahon. Pwede man kita magsang kay basi. Kuan ba basi ang sugo. Higog ma an im amyaw nga maritis. Ano?
2: Ay, kap. Ay, salamat birang ha. Salamat handa ako ni mga baga kuan baga bulig ha. Mon.
3: Kapitan, salamat. Dire la ko mag-iha. Maka di ako. Bahala ka hutiga. Wala. Tuhayan tayo.
6: Kapitan, kapitan. Kapitan.
1: Uy, kagawad.
2: Uy, kagawad.
1: Ay, hindi kagawad.
2: Uy, nagdadali kita samtang nititikan hinagaw si Dila. Ano ko no? Ano, kagawad.
1: Kagawad.
2: Ano? Adi na, man. Ito, na muna ito.
1: Inano ka, kagawad. Kaya nga baga, nalilisan ka, nahalal ka man.
2: Ha? Ano man, ano?
6: Kita akong hinun, nadakop, namun kaupo dyan mga barangay tanod.
2: Nadakop? Hino eh. Wait!
1: Ikaw?
2: Hiya!
1: Asya na, hiyago rito. Mapay kayo nadakop ka nga, anitan ka.
7: Ayaw kayo pagpataya. Ayaw!

0: May mga istorya pa, parte kang diloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ah.
0: Buwas na, pag-abri utro ito, ang balay ni Biloy.
2: Liba.
0: Manuk-manukun. Ini nga drama ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hitcheko mulon it nagduyog in diriyabag na sunata. Mga tunog ng karasikas, Ray Cabias, apagsurat ni Mang Tomas Palalam sa ipungahan ng tuyaw nga huna-huna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang natong podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
1: Ibag!
0: Manuk-manukon. Higinliliaway yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon in radio.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

There you go, mga KK5! Maligayang kaarawan niya sa inyong lahat. And may you have many more birthdays and blessings to come! Siyempre, babatiin din natin ang ating mga KK5 na nasa kanilang mga trabaho. Katulad ko, ako Tuesday pa lang, pero nako, kailangan yung energy niyo sustained pa rin. Dahil imagine niyo yun, Wednesday, Thursday, Friday, tatlong araw na lang, mag-weekend na ulit. Diba? Tatagan niyo lang mga KK5. Oo. Is din, syempre. Pagkatiting naman ng ano, ng payday, diba? Masaya naman ng lahat, kaya walang problema. Don't be sad. Diba? Tuesday pa lang, nagka-countdown na naman tayo. Diyos ko, kaya talaga. At syempre, mabatihan na natin ang ating mga K5 na nasa biyahe. Ako, this time, no, kailangan kong i-remind kayo na magdala lagi ng umbrella at ng caps. Ako taga-remind, pero ako mismo nakakalimutan ko. So, sobrang liit pa naman ng bag ko. Walang magkasya na payo. Pero syempre, okay lang yan. Dahil, alam nyo, I am so confident na hindi ako magkakasakit ng basta-basta because I have with me Mighty City Alkaline Vitamin C. Lagi akong may dala niyan, mga 2 to 3 capsules sa bag ko always. Kasi, alam nyo naman, trentahin na, makakalimutin ako. So, most of the time talaga, nakakalimutan ko mag-take ng vitamins before ako umalis ng bahay. Ang kagandahan lang is because my TC is in an alkaline form, kaya hindi siya mahapdi sa siyan. So, kahit hindi ka pa kumakain, diba? Anytime, anywhere, talagang literal, pwede mo siyang matake at hindi ahapdi ang siyan nyo. So, ayun. Kaya lagi ako may dalang my TC para just in case nakalimutan kong mag-take before I leave the house, at least, diba? Ano, meron akong dala. Oo, may baon. Yun ang lagi kong baon. Yun yung pinaka-importante talaga. Kaya mga K5, kung kayo ay always on the road at laging nagmamadali, nako, lagi kayo magdala ng vitamins. And I highly recommend Mighty City Alkaline Vitamin C. And of course, babatiin din natin ang ating mga K5 na nagbabantay ng mga establishments ng kanilang negosyo. Ito talaga sila. Bilib na bilib din ako dito. Dahil halos wala to silang weekend din. Kasi minsan kahit weekend, Saturday, Sunday, holidays, nag-o-open sila ng businesses nila. As in, wala talaga silang pahinga. And we really applaud you for that, mga K5. Pero syempre, sabi nga natin, health is wealth. So, bigyan din natin ng oras ang ating mga sarili para makapagpahinga, diba? Not everything revolves around like money. Health talaga, kalusugan natin ang ating puhunan. Kaya naman, I highly also recommend you to take supplements just like DTX 500 and of course, yung ating clinical D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil na at meron pang D3. For more information, abangan nyo ang aking daily key tips mamaya o kalusugan tips kasi malay nyo naman mga K5, diba? Makatulong sa inyo. Syempre, babatiin din natin yung ating mga K5 na nasa kanilang mga bahay. Ito talaga solid.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
4: Mga kakifarb, may dakoy gay story ha iyo. Ano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang quadro meat.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumsa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Mm-hmm.
6: Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells.
5: Mm.
6: Og makipagbugno anay.
5: Mm.
6: Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
5: Uh-huh.
6: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress.
5: Mm.
6: Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
5: Mm.
6: Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
5: Kay simintohon sila ni ini.
6: Mm. Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan?
5: Mm.
6: Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian.
6: Mm.
5: O, atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Mm. Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra.
5: Oh,
6: bisag 7 days jud unta.
5: Oh, naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom.
5: Mm.
6: Unya resistahan na pod.
5: Mm.
6: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Mm. Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom,
5: mm,
6: kung pareho ang kagaw, wala dyan na'y problema.
5: Mm.
6: Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Niya umingon ka itong niyaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So, lai na po ang iresita sa imo nga doktor.
2: D3 Bio!
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic.
6: Mm.
5: Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
5: Yan naman, Dok.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay
5: of
6: nga naman,
5: course.
6: Unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
5: Oo.
6: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
5: Mm. Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi.
6: Mm.
5: God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan.
6: Mm.
5: Aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP.
5: Mm.
6: Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon.
5: Mm.
6: Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya.
5: Uh-huh.
6: Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw.
5: Mm.
6: Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
5: Oh, okay. Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Okay, 5. There was Misterioso by Cup of Joe. Time check. Monitor is now 12 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And kanina lang, atin ang na-reveal ang ating kitanungan of the day from KK5 Josephine. At ang kanyang tanong is, para daw sa inyo mga KK5, ano ang mas magandang tamang pagkakasunod-sunod? Bahay, kasal, o baby, or wedding muna bago ang lahat? So, eto na nga mga KK5. Dahil mababait at ready to help, patulungin ang ating mga listeners for this afternoon. Kaya naman, babasahin ko na ang kanilang mga kisagutan for our kitanungan galing kay Josephine. Ito, unahin na natin ang sabi ni Van Mila. Sabi niya, wedding first. That is the original and that is also in God's law before the two lovers can be together under one roof. May point naman, di ba? Kasal, bahay, and then baby. O, wala naman yung ano. Kung kayo ay devout, like Catholic, or you both are religious people, di ba? Pwede na rin naman gawin yan, di ba? Kasal muna, bahay, and then baby. Pwede naman yung ganun. Alright. Eto naman, ang galing kay Nedia. Sabi ni Nedia, before, gusto ko ng marriage first before children, tapos house. Pero ang nangyari, naging baby muna and then house. Okay lang yan. Sabi niya, my partner said, hindi daw maganda to marry someone who doesn't have a house yet. Kaya naging bahay muna. Baby, bahay, and then kasal. Wala na ba problema yan, di ba? I mean, wala namang rules. It's not set in stone na dapat may ganitong pagkakasunod-sunod. It would really depend on your liking. Diba? Ano yung gusto nyo? Oo, pwede namang ano? Tawag dito? Pwede mong magka-interchange yan. Diba? Yung iba, nabibaby muna, kasal, and then bahay. Baby, bahay, kasal. Kasal, bahay, baby. Ganun na yan, diba? I mean, ako, napapansin ko talaga sa panahon ngayon in this generation, it really doesn't matter anymore. Parang kung saan kayo comfortable, depende yan sa kung ano yung plans nyo together. Diba? Nasa sa inyo pa din naman talaga kasi yan. Ito, bonggat ang sagot na to, sabi. Sabi ni Joe Nganpasa. Sabi niya, I already have the money. Oh, style confidence talaga. Sabi niya, I have the money, house, marriage tsaka baby na lang talaga. Lahat ready na. That's pero

Pero until now, single pa din ako. Ayun lang. Sa mga ka-K5 natin na babaeng single dyan, oh, si ka-K5 Joe, ready na. Meron ng money, meron ng bahay. Marriage na lang, tsaka baby ang kulang sa kanya. Nananawagan po kami si... Diba, at least siya, pag dumating na yung the one niya, oh, pak, ready na agad, diba? Kasal na agad, pero nagbahay, wala problema sa finances. Actually, wala namang masama. I mean, at least yung ginagawa mo na lang ngayon, ka-K5 Joe, is, ang tawag dito, naghihintay ka na lang for the right person. Kasi you're financially stable, diba? Gusto ko yung mga ganyan, waiting na lang sa the one. Diba? Gusto ko yung ano yan eh. Gusto ko yung ganyang struggle. So yung mga ganyang klase ng problema, ganun. Diba? Ikaw na lang ang kulang. Lahat meron na. Ikaw na lang ang kulang. Nakakaloka. Kung nanonood yung EVP namin sa JC, sabi ni RVP, pasok pala dyan si Neri sa topic mo. Diba? Andyan na lahat. Jowa na lang kulang. Si Dawan na lang talaga. Oo. Pero at least, diba? Ready ka na. Pagdating niya, bugs, pak, ganun. Kasal agad. Wala nang hintay-hintay. Pagka-engage kinabukasan, wedding agad. I like that kind of struggle naman talaga. Gusto yung mga ganyang klase ng problema, diba? Waiting ka na lang. Oo, ready na lahat. Diyan na, may bahay ka na. May pera ka na, may ipon ka na. Diba? So, gusto ko yung mga ganyan. Pero, sa totoo lang, to answer your question, parang, ako personally, wala namang sa akin dapat na pagkakasunod-sunod. Depende lang yan. Sabi pa nga ng matatanda, no? Depende lito to yung sabot, no? Na mag-jowa or mag-partner. Kung ano yung gusto nyo unahin, pwedeng-pwede naman. It would really depend on your plans, sa kung paano nyo gustong makuha or ma-achieve yung goals nyo sa buhay. Yung iba, career muna, di ba? Ipon muna, and then bahay, and then kasal, and then babies. O, ganun. Pwede naman yun. Kaso, meron lang akong hindi naman narinig, oh, nakichismis ako, may namarites ako na may couple na inuna muna nila mag-build ng home. Oo, hindi pa sila kasal, wala pa silang baby, so nag-build sila ng home, ayan. So meron na nabuo na yung bahay, ganyan-ganyan. Pero, naghiwalay sila, so ngayon, yung problem is... Paano na yung bahay? Diba? Kanino mapupunta? Diba? Diba? Gusto ko din yung mga ganyang struggle. Yung meron na pero ano na lang talaga. So, ayun. So, pag mga ganyan siguro, I think you lay it out with your partner kung ano yung mas makakabuti para sa inyo, sa relationship nyo, sa future nyo. Kung ano yung priority nyo, yun ang unahin nyo. Kung ano yung sa tingin nyo mas kinakailangan unahin, yun yung unahin nyo. And you just have to make sure siguro na hindi kayo magkakaproblem in the future like what I've maritest po. Like what I've maritest. Is that even a word? Basta ganun, kung ano yung na-chismis ko, baka lang mangyari sa inyo, diba? It's better to like avoid those type of, alam mo yun, situation. Kasi mahirap na. Diba? So, ayun. Anyway, kung ikaw, Josephine, is starting to like settling down. Tama na ba? Pero yung sasabi ko. Kung naiisip mo na mag-settle down and just don't know kung ano ang dapat unahin, I think for me, if you have a partner, hindi lang ikaw dapat ang mag-isip nun. Dapat kayong dalawa yung mag-decide, diba? Magplano kayo together and kung ano yung mas gusto nyong unahin, mas gusto nyong gawin, kung ano yung priority nyo, yun ang unahin nyo. Kasi wala naman yung talagang hierarchy or walang
dapat na mauna. It really would depend on you. Siguro before, merong mga kasabihan or mga practices yung mga ano natin, makasabi naman ako ng ancestors, para no, like yung mga magulang natin, di ba? Yung mga kapanahunan nila, baka nung time na yon meron silang tinatawag na mga dapat unahin. Pero feeling ko naman nowadays, pwede naman na ma-interchange yun depending on what you like. So, ayun, huwag ka masyadong ma-pressure kung ano yung dapat unahin. Pakiramdaman nyo at gawin nyo kung ano ang gusto nyo at kung ano ang gusto nyong mangyari sa future nyo. So, yun lang naman. By the way, Josephine, thank you so much for sending in your katanungan for the day. And maraming maraming salamat din sa ating mga ka-K5 na nag-send ng kanilang mga kisagutan na yan. And of course, shout out to RVP CJ Ignacio for listening dahil nagbigay na naman siya ng opinion at dinamay na naman ang ating, ang aming EVP na si Neri Margaret. Parang busy ata si EVPs ngayon, hindi siya nakikinig. Kasi kung nakikinig yun, syempre for sure magre-react siya, diba? So, ayan, thank you so much for listening everyone. And huwag kayong bibitaw dahil mamaya meron naman akong daily K-tips o kalusugan tips para sa inyo. Malay nyo naman mga ka-K5, diba? Makatulong sa inyong kalusugan. Anyway, for now, while waiting for our K-tips, syempre ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtukan with the song by Lil Mix. This is Not a Pop Song. Ako ay magbabalik, maya-maya lang.

0: opening soon.
1: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve.
2: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
3: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
4: Igin pamaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga basod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
1: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Gina Magbanwa. Isip Osaka Nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang, tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
13: Extend food supplement for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! Mike Pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: I Care Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
8: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3Bio. Kaya maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong. Amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3Bio.
2: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
9: Para sa malinis na dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa malusog na tay,
10: DTX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
10: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
10: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500.
10: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Pabaka sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
10: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit.
2: You might get sakit kahit kailan.
10: Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
2: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Pamanit sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga mga biscuit ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
1: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Anatong oras, alas 4:30.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
15: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
17: El Castigador!
15: El Castigador!

0: Mapay nga kulup, sinirangan Visayas. Kumusta ka mong tanan? Hinautuntada ka mong mapay ang kahimtang yan nga oras. Adlaw kita yan na, hito na Martes. Unyo dos na. Uy, hindi lang nag-iihahan. Dos na. Duha na kadlaw ito na iba. Nabulan ito na Hunyo. Ilan ni mag-iiha. Matatapos gihapon ni ni Mahulyo na. Ayan. Kay tikad to na inin. Yatit bulan ito na Hulyo. Warin na gudin in iba mga kakipay. So, mga 3 CDs na la kakipay Ray. Mag-suswildo na liwat na no? Simon, kung nasuildo at paghinunan na on. Bueno, welcome ka mga tarahin. Ito na ito na Taramdan El Castigador. Ako'y ka K5 Roger Tilana. And of course, updan kita itong bugos ka first ang K5 News FM Tacloban. Niyan ato ni kakausay ka K5 Carlo Arisgado. K5 Jerwin Dilcaliar. K5 Ruel Montesa para ito na latest Twitter update. And of course, sa Engineering Department ka K5 Ray Varona. Ako'y ka-K5 Roger Tilana. Kumusta ka mo? Kami didi, naghinulat kami nga magtikang itong sesyon. Didi ha, plenary session. Didi ha, Senado. Didi ha, Senate of the Philippines. Baga may problema, hindi naluwat na ma-kuan, masiput ito naton majority black. Aram ka mo kung ano ito mga rason. Kaya ano madiri masipot. Forbida mga kakipay. Ano, basta kay ambot pinangangano ini di dia Senado. Damo ito mga balaod noon. Ito na si rin pa mapupospone na pag kaya na marireset. May tungod ito hinugod din hit na mumuliti ka mga kakipay. Ito na administrasyon ni Presidente Marcos o kung ito na Campo, handa Vice Presidente, Vice President Sara Duterte. Namot kon masigi ka mo, tanggalon ta nalalugod din hirang aduhan. Basti buhay waray pag-agwayan. Kaya mat ginagwayan ninin mga kakipay. King kaurusaan kay Unite Contalos, Unite Team katapos na ginaway. Amo lugod itong pagsaramo kang Pilipinas, it ngayon baga Unite. So kon may himo, tanggalon nalalugod din nga duha, masigi ka mo. Tapos masering kaliwat. Hinuman ngayon at igliliwan. Ay, Lito Lapid para maging pangulo. Oh. Senador Lito Lapid, ini. Diri siguro inin magiging masamok mga kakipay. Ano? Anyway, hasta pag yan ano na oras, alas 4.35 na. Waray pa, no show pag hapon ito na majority. And majority black pero di nahira majority so far kay unsi na lahira unsi luwat ito na minority so, dapat magsarabot in hira purbida makarawod it nambuto sa era ini nga katawhan paano ba tanggalon to sa mga senador daw la ano kay Fibre biragi ito na people's initiative tanggalon ito na ding tanan ng mga senador bas tibuay waray umuwan. Litaw, ano? Sige, inayadadi ano na't oras, oray pa itong sesyon, magtitikang, plenary sesyon, ano? Kanan niya na, nga adlaw, itong Office of Senate, din niya Pilipinas. Sige daw, i-play daw na't, pangunahan nato nito pag-play itong Facebook statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Oh, inihi Senator Alan Cayetano in Makidios ini. In fact, baga pastor siguro din niya. Kay danay naluhod ano, himbisan din bagad Muslim ba. Kundi mabti, pwede makagampo, pwede magampo. So kakulop gin nagkaada na pray over ano gani kan secretary Bunuan gani gihapon kan senator Amy Marcos kay Amy Marcos ki senator Jinggoy Estrada waray na an gin end na an live biton plenary session number 69 oy kaupen number pa naman ay ka K5 Ray. Tapos waray ni Ray Padayo. Mulit problema. Sige na, play na ito. Ito ni statement ni or ito na Facebook page diri. May na mga live stream ni Senator Alan Peter Cayetano. Kulop, ini may na nagsiring alagad mang kuno. Waray sumipot iton majority. Game parungan kuno in wifi, game parungan pahin aircon iton plenary. Pero may na din hi statement, ano? Iton management information system. Ngan sugat may iton maintenance and physical facilities service. Iton Senado. Iton nahi-report nga internet outage. Ngayon air conditioning interruption sa Senate Session Hall. Ang kanang kakulup ining adlaw. Aditon era siring for Senate Secretary. Waray lalo at dinipitsa. Nasiring dini. Nagkaadagudhin problema. Nagkaadahin aircon maintenance unit 1. Inin malfunction na siguro. Alasays ito na kulup. Or ito na gabi. Lakip na gihapon din itong kanan internet. Ano nagkadungan man ini mga ka-K5 ano? Sa bagay kay Jerry man kuno tinuyo siguro, I don't know. Alas 4:39. Ready na? Senator Alan Peter Cayetano, pamatino naton mga ka-K5.
1: I thank God for this opportunity to again directly talk to you. Mahal namin mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagtatrabaho abroad. Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. This verse, John 8:32, "Then you will know the truth, and the truth shall set you free." Madalas po ito ma-quote, "The truth shall set you free." Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual, sa religious. It's a biblical principle, but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugalman, sa drugs, pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, na siya'y addicted sa drugs, for example, hindi siya maseset free. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us. Truth set us free. So today, I'm here to tell you some fundamental truth about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership, and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok nung mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, eto'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue, ang ating survival, spiritual, physical, financial, survival is always a priority. Pareho din sa health po yun, yun po ang speech ko noon, na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung labing isa, nandyan yung labing tatlo, or at the very least, labing dalawa, para yung sinasabing, subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi, takutin kami, i-twist ang aming arm, offeran ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Nautakan ang majority, nagamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Soto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nila nang galing. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ipukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya sasabihin kung ano ebidensya niya, kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung iba, ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Eh sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isisimplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isisimplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nang galing yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no, meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson, ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority, 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami, na-pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee. They abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules. There are rules of evidence. So, people will be able to judge us. So, that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan. To help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many, many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question.
0: Alas 4:50 na mga ka-K5 adtong igin pamulo ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano is higher a lot ito side. Oo, sirin pa but the other side of the coin liwat ibaluat ito ni Rice statement. Oo, so maram ka mo ito tinuod din he. Dapat unta diri ini nagin susuga dito nato na mga senador, no? So no, ga may dahil ni mga parliamentary procedure. So kay masugod nga ni hinin nga diri na lat maatinder. Otro na lat ini nga magiging sentro hiton mga diskusyon. Pero nahon na ito niton lakat ang panahon. Kaya di yan nahi kaka-K5 Ruel Montesa para iton pinaka-latest ga weather update. Tikang Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Ruel, standby.
2: Sulat panahon.
0: Kumusta itong panahon niya na, Sir Ruel? Anay, kaya baga may da, kuan, in music, baga may sayaw. So, sige. I-delitaan na yung kuan and music. Ada na siguro? Okay na? May na pa nagawas sa gihapon niya music. Buto na, dahil mo din na, Sir Ruel. Pamati ko at iti mo computer. May nagtasulod ito na mo computer. Ito sige ito na tunog. Baga iga pus anay. Sige daw. Okay. Oo, at iti mo Sir Ruel. Oo, i-check daw. Ada iti mo ito na kuan music. Ini, ada si... Nasulod ko na, no? Di na, waring nga na. Di ako, di dito sa Habimix. Waray antay mo, Sir Ruel. Paki-check ito na yung audio. May da... Kwan? May da sounds nga... Sige, alas 4:52. Renato na dinay Sir Ruel, pamatikon na waray na music. Sir Ruel, kumusta ito na lakat ang panahon niya iyana nga adlaw?
2: No, pahinga ko, sir. Nga sukad man na natin mga ka-K5 na nagkikita na atong Facebook Live. Nga nanmamati, hanira mga radio. Di natin lagway, natin panahon. Para yan na nabibilin nga oras yan ang adlawhan na Martes, ikaduha kadlawhan na Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga provinsyon Leyte, padayon kita nakakaabat, inusahay madampog nga kalangitan, ngan posible magkaadahin mga panalagsala or tigda nga pagtarit hingadan mahinay nga paguran, may tungod han sinisiring nga local thunderstorm, nga usang ada duha ka oras sa naman nabuhin nga local thunderstorm, kun makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa, thunderstorm advisory. Ngan kung ano yung barangay, bungto or siyudad, malakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupod nga pagkidlat, ngan mananabulay ito sa kubinusa nga na duha ka oras. Basar naman liwat ng pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang waray tangahaw, nakikita nga mahirin mo nga LPA o sinubagyo sa kubngan gawas ng Philippine Area of Responsibility, iyan na nga adlaw. Iton aadala ang sinisiringan southwest monsoon o rangin habagat nga padayon nga nakakaapikto hakala Bugos nga Luzon ng kanluran nga dapit iton Bisayas. Waray, gale, warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din at dapit salit na natin mga ka-K5 na nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pag-isda, taluwas kumantuhan dagat, pagpakabuhi, basta magikmat lahiran mo pa, para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahi yan na, niyan nga gabi, sinubuhas itong magahon, pinagin dagat, taluwas kaya pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa din ya tropit gan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time nga temperatura nakita ha 27 sentigrado nga kanina inabot lahing 31 sentigrado amuan gaya taasi. Anaton na dalaw sinidlit kanina aga alas 5:15 matutuno diyan nga kulok alas 6. Anaton daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras nga 45 minutos. Tikang Didi, happy day rin mo late. Inin, Hiruel Montesa, ani weather presenter, maupay nga kulupa aton ng tanan, nga damo nga salamat.
0: Sulat panahon! Mga salamat Sir Ruel Montesa para itong weather update mga ka-K5. Yan ato pag-irimang rawan na no, may paayat-ayat yan. Ginaayat si Senator Alan Peter Cayetano, ginaayat niya itong minoriya nga pag-resign na lang ko no, as a Senate President. Nawaray diriman liwat inin mapupwede ano nga maliwanan itong Senate President kay 11 lahira, so duha pa itong kinhanglanon. Anyway, masamok na, komplikado na itong pati na mga magbaralaon din talon apektado hindi rin may tungod itong paaro-agaron. Unahunaon, untahin nga mga senador nga ito nira mga agaron katauhan. Unahunaon, itahin nga mga official o elected officials. Include na gihapon ito nga diha ubos ng mga elected official. Unahunaon, yet mga tao, amo ini itong agaron. Iri kay kunhin uman. Sige, papadayon nato ini nga itong paghimang raong. Yan ini nga itong taramdan na El Castigador. Again, padagat tayo ang klinika D3 Bio, the superfood as of the belt. Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya ng immune system. Sa klinika DTX 500, makusog nga pangontra itong high blood pressure. Stand by, mga ka-K5. Babalik kanyo taramdan, El Castigador. Kataliwala pira nga pahinumdom.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
3: May kumso.
4: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.

0: opening soon.
1: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies.
1: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
6: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
7: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
8: Hingiya pa niyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cell phone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
9: Igin pa may maruhan, Liceo del Verbo Divino Incorporated, nga hiray na karawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugada ni STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
1: Ikaw
0: Bain suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
10: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos na mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: El Castigador! El Castigador!
22: Alas 5.07 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan El Castigador. Kaupo lang yapo niyo, Kuhi ka-K5, Roger Tilana. Oh, so, happy birthday ngayon, ngarikan nagka-K5 Uyo Pedrosa. Uy ka Uyo, maupay nga ginin pag silibrar hanimo ikinataw. Happy birthday. Natawa yung ka-K5 Carlo. Di ba birthday ikinataw nga adlaw? Yan. Oo. Tama man liwat ikinataw nga ni nga adlaw. Birthday ito. Dito na malain mga ka-K5. Natawa lang yung ka-K5 Carlo. Kau na niya mga malain. Anyway, konta na itong mga police report. Adika K5, tama ba? Police report. Adika K5, Carlo Arisgado. K5, Carlo, stand by.
2: K5 News FM, live report.
22: K5, Carlo, K5 mo.
3: Yes, KK5 Roger, adin aton mga nahikay nga mga police report at ikang magkalaylain nga police station na bugos nga sinirangan Bisayas. Kundi inahasahan naton nga police report ha kinapundan Eastern Samar and grabe itong kasamdanhan usang nga 33 anyos nga barangay Tanod mahuman ini nga panmumunon ha bungkoghan usang nga ulitawo samtang nakikunik ini ha free wifi ha sa kuban covered court han barangay Santo Niño kinapundan Eastern Samar banda alas 9:50 kagabi. Ginkilala han kinapundan na Municipal Police Station ang biktima nga alias Danny samtang voluntaryo naman nga sumurender ha mga otoridad itong sospek nga ginkilala kan alias Jujo, 19 anyos, nga bago lang nga graduar han senior high school. Subay itong testimonyahan mga nakakita, in magsapit nga nalingkod itong duha han maobserbaran han biktima nga ginhihiram itong sospek an iya ikinatawo. Nag-intremes anay ang biktima ha sospek. Pero kakaifev Roger, pagtalikod itong biktima, intigda na lagi hapon nga tumukdaw and sospek ngan bumunlot hinpisaw tigang haiyahawak ngan waray wantas nga ginpanmumuno ang tanod. Samtang haato naman hapagkain ang kakaifev Roger in kaputnahan mga otoridad ang nasabi ngan sospek ngan andam inipapasakahan in kaso. Sumala hito na biktima. Samtang hato naman kadugangan nga police report ha oras Eastern Samar naman in patay itong 19 anyos or 17 anyos nga ulit buhay mahuman ini nga pagpusilon ha ulo samtang namamatron ha tayaw nga barangay han barangay Kadian oras Eastern Samar banda alas 10:20 liwata dida itong gabi ha naglabay nga adlaw. Ginkilala itong biktima kan alias Germs o sa nga out of school youth tikang habarangay Iwayan samtang padayon nga ginaandam and in the or ito na pagkakilanlan ito na kumalagi nga sospek. Subay itong initial nga investigasyon nakabatiin makusog nga pagbutoan mga residente ug sa matadaan itong biktima nga nakakulubo na hasimento nga dalan. Kahunahan maong nga mga residente ka K5 Roger in hubugla itong biktima. Pero naobserbaran ini nga nakakarigo na ha iya kalugaringon dugo. Sanglit dayon ini ginpahibaro ha mga opisyalis itong barangay nga amo anton bumulig nga natultol han amay an iya anak. Bisan pa nga gindalagan han iya pamilya nga mga lokal nga opisyal itong biktima ha oras District Hospital han maobserbaran nga naghahangus pa itong biktima nga ideklaral na gihapon hiya han doktor nga dead on arrival kataliwan ini nga mawarayan hito na nabuhi. Samtang hatarang na Samar naman para itong aton katapusan nga police report.

0: Hantig na nga umulpot ang suspitsado nga armado, hinhalama nga hinganibana nga ginbuno habungkog ang biktima. Personal nga ginreportan usang nga hi alias Rosa hakapulisan itong krimen nga nagresultahan pagkarakop han suspek nga pagkarecover han gingamit nga armas. Igin paslak na hakarsel han tarang na amut police station ang suspek para itong dokumentasyon nga ginaandam na gihapon ang mga kaso nga igpapasaka haiya. Anaton police report indurot haiyuhan DTX Coffee Mix nakagkapikanan na detox ka pa. Parahan El Castigador, inihika K5 Carlo Arisgado, parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasudan takloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Damo salamat kay K5 Carlo Arisgado para itong mga police report. Pwede na itong oras, alas 5.13 na. At itong oras, gimpanangat hato ng Klinika D3Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon hato lawas, nagpapakusog ito na ito resistensya ng immune system. And of course, the Klinika DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. So, bueno, ngayon natin, ito natin, mga iba pa nga mga pag-istoryahan niya na nga daw. Uy, kanina nag-attender kita itong regular nga sesyon. Ika-43 nga regular nga sesyon. Sanggo niyang palalawigan, ha, probinsya ini ito na Leyte, of course. Dito ini may Kapitulyo. Maram ka mo, inin... Para ini ito natin mga outside Tacloban, nga diha palo. Or bisan diin mga ka-K5, bisan diin nga inin lugar ang probinsya itong Leyte, outside ito Tacloban, ano? Kay iret maakuan, concern ini kay nabilong itong provincial government itong Leyte. So, nagkada hindi sinibing ang mga items nga paghirimang rawan. Sa ito na naging highlight, amo ito na pag... Kaada in privilege speech ano he board member Ronan Christian Bulingling Reposar. Kasumpay ini mga ka-K5 han iya privilege speech may tungod itong problema ano nga maihan na nga di rin nababaton wari kasulbaran. Reklamo itong mga konsumidor kontra itong servisyohan Prime Water. Actually, di nagadadahiya Prime Water. Inin, ibanet nga rin, but so far, waray pa man abiso nga maliliwanang good. Bangin pa, same lagi hapon, but mati ko again, palitin din he is upod na itong right itong pagtawag ng Prime Water. So, considering nga waray pa official nga pagliwan itong ngaran han aada itong joint venture kay inin nagkaada yung joint venture itong Prime Water ngan itong LMWD. So kung liwanan yung ngaran, most probably inin di rin mapupwede may tungod kay iba ito na add to ito nera agreement, ano? So, may na resolution. Itong sagot niya ang palalawigan na late nga imbita ron itong Prime Water nga itong LMWD haruang itong sanggunian niya ang palalawigan kay sirip pa mga ka-K5 baga na duruhan, no? Na duruhan, overdue na, long overdue. So, dapat inin Panginanoon na itong provincial government through itong sanggunian panlalawigan. Ginimbitar para pamakyanhan. Ano good itong problema? Bamanan nga ni ano, hindi dahan provincial panlate yan nakapot itong LMWD. Baga maupay pa man itong awas, compared han yan na. Or siguro because itong mga policy hadto nga unang mga panahon, like an one subdivision, 1 meter policy. So, diri hiya, magiging kuang good nga duro, mga ka-K5. Kumbaga, diri damo na gamit ito na tubig. Imagine,

0: Diri imo kalugaringon ano kontador ngan and una waray pa mga koneksyon itong balay-balay ngan before you landa waray pa mga pabahay tiktika na mo actually ano mapagyan na itong balay nga ini didi may northern part ito da Tacloban nga kinanglan ni tubig. So once nga damo itong demand ada kay sigurado permanente din itong supply in maiban na law of supply and demand din mga kakepe. But hulton naton kay problema ini nga gindangup nga di kan board member buliling bulingling repusa. Problema ini tikang dito niya na sasakupan nga bungto dito na Palo, which is a part dito na First District. Kan dito ito nga resolution nag-isa gihapon yung kaparehong reklamo. Mga reklamo tikang kan board member Raisa Villasin. Pareho gud man ini itong reklamo, no? So kinanglan masulbar ini pinagi itong ano mga legislative measures para ito naton ikaupayhan utility services ng water service itong nagin itong kinahanglan maupay itong pagservisyo itong LMWD or Prime Water nga hapag kena mga kakipay damo it na araba. No to na, ano ini? Ini slow to none water service. Amulet masaklap. Diri naman na balita nasyonal mga ka-K5. Pag-irimang rawan tagihapon yan. Kay otro nga naging sentro ito ni istoryahon Han Sinado. Patapos iging pahayag liwat ito na majority black nga diri hira. Ha? Diri laanay hira maatender plenary session. Komo kabatunan nito naging walk out han minority black. Diretong importante ng brutusay. So maram ka mo mga ka-K5. Ini iton mananabuya na kaya no liwat nga waray mag-attender ito naton majority members iton Senado nga kung sumulodira, in agaw tanan itong mga committee chairmanship, mga kakipay. Basta sumulod. Do di rin makakagliwan nga dito Senate President, kay need 13, ano, nga inin butos, tigang din itong Senado, para maliwanan itong sitting Senate President. So din eh, mga kakipay, posible, nga kung pananglitan manuludhira, may namamove para himpanliwan o ibakantihon itong mga committees o committee chairmanship ikantulat it minority. Masamok ini mga ka-K5 kung mamaman ini. Nga sirin pa ini gabay tanggalong kuno hi Presidente Marcos kaupo itong iya Vice President para magmingaw. Kaya mulay nito nakakagapasamok ito nira mga fans. Gaduro itong pagkabilib hini nga mga politiko. Nga amulat itinungdan itong pagka ano, pagka binbin. Ginlilinig kuran itong mga balaod o proposed bill nga importante para ekonomiya, edukasyon, ganiton health mga kakipan. Maliliwanan, basta hira sumulod because magte-10 hira, 11-10, 11 itong minority, while ita din naman luyo is pera hira yan, minus 1, oh no, minus 2, so unsi na lagi hapon hira. Didiliwat itong minority is unsig hapon. So, po pwede makagliwan hiton mga committee in chairmanship, mga kakipay. Amulay nin, mga personal itiba, hindi ba sakay-sakay la kay tungod iti yalo at personal. Alas 5.22, ma-break na wala kita, kakipay, Ray. Break anay kita para kita makagapaday. Ito na itong mga istoryahon. Ya, ito na itong pagbalik. Sa natin oras, give padangat tayo Klinika D3 Bio, the superfood, the supplement. And Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya nga immune system. Lakip ng Klinika DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. Stand by! Break ani kita kadali kataliwalay pirang pahinumdom. Mabalik kanyo taramdan El Castigador. K5 News FM,
1: championing the lives of the Filipino. Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
2: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home. Meet us

0: opening soon.
1: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up on your private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
6: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
8: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
9: Hingiya pa niyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya ang print options Tacloban. Namumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
10: Igin pamaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
1: Ikaw
0: buying suki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa marusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis na tayo. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
12: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman
15: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin ngayon bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: El Castigador! El Castigador!
21: Balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador, mga kakay-five, alas 5:33 na. Once again, happy birthday para ito mga nagbi-birthday yan ng adlaw. Kumusta man mga kakay-five? Inin... Kakulup na kami nag-start liwat balik ano on air dili ha radyo. I don't know kung if ever ano in may ada dito maghagrayo na mamati yan na ano inin paki check down signal check lang po kung diin ka mo ibutang lang dito kung diin ka mo nga dapit dini ha Tacloban or Leyte and then iyungaran para ma shout out liwat kamo. Kumusta? Naabot na ba ito na mong signal? Ganito niyo tag sa nga mga puyanan na mga kakay-five. Dito na itong text line 09-46-534-5412. Turun na ito na 09-46-534-5412. O, i-save niyo ito ha, kay for legal purposes la ha. Ito nga number. Makuri man ini gamito nito na illegal. Natong luwat malitaw hindi ni nga kamo in kuan ma magreet liwat ngan masabtan luwat nato na kun tub-tub din nito naton signal naabot. So bueno mga ka K5. Mauntalat itong report ni ka K5 Carlo Arisgado. May pag-isumpay luwat inin ito na mga magtirinda din ito Sangyawan. Sangyawan ini Sangyaw la, no? Sangyawan ground. Nga waray mga permit. Gendimulis San City Government. So, karang singon siguro ini at mga ano, magtirinda dito nga, ba daw dati na existing na dito, pero waray siguro, ano, para existing. But, pag bukas itong karnabal, nabatik ito, may dito man mamaligya, may mantitinda. Talo, nagpapakabuhi man lang yun, basta nila makaula. Kaya nung igdidimulis luwat pagpita. Sige na, may luwat yan, nakot bayan nga ito yung Sangyawan. Kaya na lang, maka-income luwat hindi niya. Mopay ko na ipakiana ni ka K5 Carlo kung hindi itong baga makakagarganan siya. Of course, may nito ganan siya. Kaya pa naman yung mga sponsor. Pero pakiyaw siguro yun eh. Anyway, adi ka K5, Carlo Arisgado. Ka K5 Carlo, standby.
3: K5 News FM Live Report.
21: Ka K5, Carlo, i-K5 mo.
4: Yes, ka K5 Roger. Actually, ano, kanina han, itong alauna, pumakadto kita itong city tourism. Agod nga, panginanoon natin, yan na itong issue nga dito social media. May pag-isumpay, ano, itong ginasusukot nga dito nagbabaligya nga, or mga nagtitirinda nga dito na Sangyawan Grounds. Kundi, ano, ka K5 Roger, bisan waray pa ini official nga gintikangan nga, or ginabrihan nga dito publiko. Pero damo na itong mga magtirinda nga dito ligid ang kalsada. Ngansugan, gihapon iton mga area nga diri unta ini designated para hiton aton mga magtirinda. So actually damo kita kanina hiton pamakiana iton city tourism kay matungod ano nga limited laan na iton aton na paghimangrawan kay na chimpuhan ka K5 Roger nga na receive gihapon ini nira nga report nga kundi in may ada ngadto nga mga magtirinda nga ginsusuktan hin 20,000 20,000 nga renta tubdo ini matapos itong kapatronan ano hiton na Tacloban or tubtob dida hiton June 30. So dida ano ka K5 Roger appeal kita kanina hiton panginsayod kung ano itong issue upon itong licensing office ngan sugad gihapon itong City Engineering Office ngan of course iton aton gihapon matinaglawas itong City Government para panginanoon ano ka K5 Roger kung ano ba ini nga mga report itong era nakarawat kay sumala ito na City Tourism waray pa opisyal nga adlaw ka K5 Roger nga aabrihan ini nga piryahan or ano pa ini nga mga kaliawan kiritaon nga dihiton anibong ano kundi inginbutang mismo nga to ito na parayawan parayan nga kapatronan. So yan na itong ginklaro nga by siguro is pagdidesisyonan pa kung ano nga adlaw itong opisyal nga abrihan pero damo na itong reklamo ito nakarawat tinigangan nga dito ang mga barangay official ngan sugad gihapon nga dito ang city government kay matungod hini. So kanina natadaan or nakilalaan itong lalaki ano nga hiya mismo itong nagpaparenta itong nga area then ginsusuktan niya ka K5 Roger hintag 20,000. So bali duhang magtirinda itong nagrenta nga to ka K5 Roger tinika nga dida ito naglabay pa nga adlaw so tulong ka adlaw ni ra ka K5 Roger nga nagtitinda hirahin mga bado hin mga
21: ukay-ukay
4: diri ini ukay-ukay ka K5 Roger mga branded pero iton pakiana din hi kay diri ini mga taga Tacloban kundi iton ako na interview kanina is taga Bohol no ini nga duha mga taga
21: pero
4: Bohol
21: pero ikinang lalatinihin ano hin mayor's permit
4: amo na
21: pero kung taga din nila tapos timbalig yung mga Tara good deal ah, or maliwat kay siring abuto tigayon.
4: Oo. Oh, oh. So kanina na nakahimang raw namon ito na tag-iya, ginkilala nga tag-iya ito nga lote kay private area nga yan ini. So yan na iton ginkakaptan iton na city licensing kay warehiya lisensya nga mag-operate hi negosyo kay nahulog naman ini negosyo kay nagpaabriman hiya nga ginpapuestohan niya iton iya mga iton iya lote. So labi na kay adila iton ligid iton kalsada, so dako ini nga advantage para iton mga magtirinda. So nag-aagaw-agaw ito na sabi nga pwesto. Liwat ano ka K5 Roger, ginaruan gihapon hin lisensya, I mean ginaruan hin titulo ini nga nagpakilala nga tag-iya. So far, iton iya gimpakita nga papel, sumala iton licensing, and diri pa kuno konvinsido iton tinaglawas kay iton lote kuno, and kinahanglan pagyapon ig-verified. So, amo iton kanina, nagkamayadahin mapaso nga diskusyon, kay igpapadimolish iton iya area, ano, kung makikita nato nito na video, bagan guti lahiya, bagan parkinganan la ini nga area ka K5 Roger, may adala ini guti nga atop-atop pa. Pero duha dida nga stall or duha nga mga magtirinda ito na nagrenta din ha nga pwesto. So 40 mil ini ka K5 Roger. Pero sumala itong mga nagrenta.
21: 40 mil ang plating at itong tagiya.
4: Uh-huh. So naka-down payment na hira. Almost 10,000 each itong ira na down payment. Uh-huh. So yan na ginpapaiwas ini nga mga magtirinda. Kay diri man illegal man iton ira pwesto ngan wara gihapon lisensya ito na sabi nga nagpakilala nga tag-iya. So that's why no choice iton aton mga magtirinda kundi maiwas ngan mahangyo na la otro nga diton city government nga dida hiton official nga pag-abriin matataga na gihapon ira hin pwesto.
21: So wara option nga ginhatag or notice nga signo naton ginyayak nan nga kuha ka mong permit. Supposedly, sugadun ta. Di rin kayo gindidimulis na yun.
4: Mm-mm.
21: Okay. So, dito. In occasional man lang ito. Ngayon pag-tinda. So, dapat gintatagan hin option na basiga kuha hin mayor's permit. Ganito. For, kuala, 1 month. Sige natin. Para mabayad liwat kay normal gad la no ito na city government labi na yan naghihingo lang na ito na kwarta, so need ini magbayad kay nagpapakabuhi man, pero dapat igo consider unta ano man ngayon maupay. So dito bisan man diin nga magpisto, importante in may dagud permit mo, mayor's permit kay inen I don't know, luwat ko nakakaw lang. Din itong pagparada. Pamati ko din rin. Okay, harayo. Net karsada.
4: Oo. So far, ito, ginbuhat kanina kasi ano ka kay Fem Roger, clearing operation dito na City Engineering Office kay aada itong ligid itong kalsada mismo hira ito nagtitinda. Kaso itong panuyuan, Han City Government, yan ang ti arabot nga kapatronan ano, is ito nga kalsada is maging malimpyo. Waray mga nagbabaligyahin, mga stalls.
21: Hindi na kulang ha, sidewalk. Kay kung tinda na sidewalk, itawo, adi kalsada na naagi. Aros na pabot niya
4: yes.
21: Na. So kinanglan ito na panginanoon.
4: Oo.
21: So saan naman start daw itong parayawan. So, ano ito? Sangyawan?
4: Oh. So far, kay K5 Roger, buwas nga adlaw nakatalaan ito na decision ano nga na pakigharampang gihapon kung saan o ini-official nga abrihan. Pero ginhingita, dida ito na next week siguro yan nga bulan ano ito na June. So, itong ginbubuhat pala ano kay nagkamayadaan na hin floor plan kung kain igbubutang. Actually, mayada na nga ito parang barbecue, parang tinda ito mga milk tea or ano pa. Mayada hira mga designated nga area. Pero nga di intatagan gihapon nira ano ka K5 Roger in pwesto ito. Nagbabaligyahin isaw, quick. Kaya di rin naman good talaga ini nawawara itong mga turo-turo. So amo itong era yan na ginihingita nga bubutangan nira lahin area para hiton. So aside ito, aad to sulod nga nagbabaligyahin mga ano inin, mga bado. So may nagihapon inihira area. Pero that's why
21: may nagihap mga ready-to-wear items dito sulod itong yawan.
4: Yes, so far ano ka kay Fav Roger damo na ano iton actually damo na kuno iton nag-apply pero iton iralagin na papaasikaso yan na iton permit kay sumala pa iton city tourism nga comparing kuno iton last year ano ka kay Fav Roger yan na kuno hira kuno iton nakapot nag-organize iton mga nagtitinda iton sulod
21: ano nagkapot an
4: city tourism
21: pero ano waray Pacquiao in hinor sa organization.
4: So far, ito na ako na kanina, ano, if mayada ba contractor nga hira ito na kaput. So far, ka K5 Roger Waray, direkta ha era. So, in coordination gihapon ini ito, licensing, ano pa, kay para pagbayad. So, ito era la, ito mag-organize. Nga, sugat gihapon, ito income in ma-direkta nga dito city government.
21: Uh-huh. So, wala pa schedule, nga fixed. Tentative la siguro ito.
4: Tentative pala, ano.
21: But usually, na start in here Friday night. Para kinabuasan, Saturday, at least damo itong tao, itong Friday.
4: Yes.
21: Makuri man nga pagtikang wari tao.
4: Amo na.
21: Kagabi dito, Carnaval, damo ng tao nga rin baga pagtitikang pala. And diri pa complete on mga rides. Kaya sige pa itong pag inayara. So ini 20,000 wari ni miha pa kung pera ka stool.
4: So far ito nagclaim la kanina ka kay Fev Roger duha ito na ano sa taga Bohol ano sa gihapon diri ako nang diri ako yung sayod ko na taga diin pero diri ra taga dinhi ano kay nadayo la ko no ira pagpaninda kay bisan pa kain nga mga lugar nadayo ko no o basta may mga patron so amo ito hira nagclaim pero ito ibalik for example ito milk tihan kanina nga ito na nakikita na video ginhubuan ini hiton mga tinaglawas sa hiton city gin-lubsan government o ginlubsan so ginpantanggal kanina kay amo iton iragin buhat nga clearing operation so igbabalhin ini nga duha iton sulod pero papag-asikasuhon hiton na permit nga diton licensing.
21: So, mga pera daw kay stool, pera at barbecuean, pera at ading mga napliting, dahil nga income ito na syudad. Tama ba lang at itigin ririmit rin nga ito?
4: Yes.
21: Kaya po pwede man yung mga palusot-lusot, labot lang kung palakas ay man inigihapon. Labi na nga rin ito mapisto. Kay, bangin kung di ka kilala, ato ka't katapusan.
4: Yes.
21: Kung kilala ka, atubangan mismo ito ni stage. Kaya mag-ina-after ito, di ba?
4: Oh. Oh,
21: pero matiwi ikaw, di ka maruyag at natubangan ano. Kay bagay, pero maminti ka lalawagan.
4: Amo na. Same ito na hinabunga dito ng maras-baras. Nga, kung hino adun ato ito ng atubangan, asot nagmimiringaw. Adi harluyo ito ng mga katawan.
21: Adi mga ligid-ligid.
4: Oo, adi ito luyo, adot ligid. Pero adi na nga ito atubangan, bagan mamingaw na itong apuesto.
21: Kaya pero maminti na lalawagan. Ato ka printi. Pero damo ini siguro gihapon ano but ini hay pagsuroy diri malagay
4: ay naglulu malusak kanina ka K5 Roger o
21: parason man adto batuon
4: so kanina ginpatag hiton CEO ito na City Engineering Office kay ito nakikita ni ra nga after hiton pag-uran nakikitaan nga may ada mga malasaw nga area so ir dayon ini gin repair kay kisa naman kuno dida pa ini bubuhaton kun hapit na ito na adlaw iton pagsaurog.
21: Okay, sige, go ahead.
4: So far, kagay Fav Roger, amo ito na itong update. Kung diin buwas gihapon maging sayo, kita otro ano kung ano itong magiging desisyon nga pinal gihapon nga schedule. Hiton magkailain-lain nga mga aktividad para hiton fiesta ano ha, na Tacloban City. Alright? Ini nga notisya, enduro tayo ha na DTX Coffee Mix na kagkapikanan na detox ka pa. Paran El Castigador, ini ka K5 Carlo Arisgado, parahan kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan, hasunan ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
21: So, boy, no, amat ito update, ano, kasumpay din ito na nagtitikaran ng patron, labi na din ito na sangyawan ground, ano. Adi na may anibong, iligid na itong dagat mga kakipay. Pagkaan pula, nga di rin mauran pagkakantunin mo, ha? So, boy, no, mga kakipay, Dili ito na aton mga istoryahon. Parti ni diha Senado, bagawaray good, no sugar na no. Pero ginyak na niya ni ano, inin Senator Rafi Tulpo, he Senate President Alan Peter Cayetano, sige niya nga, if you are brave, come here tomorrow. Otherwise, you are coward. In part of the interview ni, the Dilikan Minority Senator Rafi Tulpo. May suka ko no, pakita atin din rito sisyon. Ayaw ko no baga pag, kuhan, ayaw pagtalaw. Oo, so no show. Wari lang at magpakita mga ka-K5. But wari natin na may himit mga ka-K5. It's 5:49 na. So, iton pakyas nga pagpakita iton mayoriya. Ikaduha na ini nga mga sunod-sunod, yan ang adlaw. Or ikaduha na yan ang adlaw. No, matapos ito pag-aristo kan Senator Jinggoy Estrada, mga ka-K5. So, may tungkol dito na available itong kaso ng Plunder. Ha, manumalia nga flood control project. So, diri ini din ni mga ka-K5, mga nga tinder lagi hapon ito naton na mga kabugtuan, ano? Didihasinado. Oh. So, bueno, alas 5:50 na. Didahan na gap ihan Mayo 26, otro nang maging official. Ha, kuan or didan Mayo 26, naibus lang ang maging official nga lugar para yung mga kriminal ng puganti ng mga senador. Di na ito testingan han mayoriya at mga patakaran. Or ini ba nga tinatawag yung mga ka-K5 nga internal rules. No? So, again, papakigbisugan online voting para kan Senator Ronald Bato de la Rosa. Kawan, tadi rin ba nila tinitutugutan mga ka-K5? Siguro, para na inihan ka ng kwan na in an impeachment complaint. Pero kay siya malat kinanglan. Siya malat ito kinanglan, ma-acquit na ito nato vice presidente. Kaya nung kinanglan pa mas padamuon. May tungod ba kay kinanglan Senator Alan Peter Cayetano amoy ito magiging ano, magiging Senate President. So alas 5:51 no na mga ka-K5. Kakablasun na kita na oras. Bantay niyo ito na sunod niya taramdan ha. Ito D3Vio Evening Newscast. 74% na kunit mga Pinoy game papaatubang or paborable nga patubangon ni BP Sara Director Senate Trial. Mataas ito ni hapit mga Pinoy nga nagtutuo nga dapat atubangon ni Vice President Sara Duterte ang Senate impeachment. Kay kitaw natun, kay mamay 57% na, more than a half na. Oh no, 74% na naruruyag nga umatubang ni BP Sara dito Senate Trial. Pero di rin nga tanan ha, kay may right din ni naruruyag nga umatubang ni Sara Duterte Senado to clear. Ha? I-clear la ito niya no. Para i-clear ito niya in credibilidad. Nasir niya na, sige, patubang ha Senado kay para ma-clear ito niya credibilidad nga makagbaton itong mga akusasyon. Kay ko paraglita diri sumigi or diri ma-impeach sa matra-trial by publicity lagi hapon. Wari na kita oras. Hanggang ito na ito maging karusa ka-K5 Carla Resgado, Engineering Department, ka-K5 Ray Baron. Ako'y ka-K5 Roger Tilana para kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban. Yan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives
18: of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
22: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalitra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
22: sus kog na ara.
23: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
22: Husto. Sakto jud ka Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
23: Dili lagi doon ta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man ha. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
22: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
20: DTX 500.
24: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
25: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
24: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
25: duha sa gabi.
24: 2 weeks pa lang
25: may alibyo na
24: pag 1 month kape
25: naayo na ako.
20: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
23: Sa tagigayon nga mo divide ang cellula sir JP mugamay pod ang telomeres.
22: Correct.
23: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
22: Kung himsog ang cellula Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
23: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
22: Maunay kuyaw.
23: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na maunay hinungdan nga mag-uba o madaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
22: Sakto jud. Usapa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
23: Taghana.
22: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
23: Muna Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
22: Wow!
23: Nga naman.
22: Oh, nga naman.
23: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
22: Kalami.
23: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
22: Dok, ako ano tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
23: Ako nasab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong panglawas ampingan.
22: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga panakit. Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mamali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3Bio kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo itong nga product nga D3Bio.
9: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa impunto alas 6.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Evening Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
21: Mga kagipay, manilit nun magpasong ang mga notisya nga na itong mga laray uluhan. Balita lokal, cellphone, inusang accountant, ginrabno, han usan naman, construction worker nga nakamotor at Tacloban City.
26: Tungunang intrimis sa tanod, ginbuno, han usang 19 anyos nga lalaki hakinapondan Eastern Samara.
21: Balita nasyonal, DILG Secretary Remulla ginsiguro nga oray special treatment kan Senador Jinggoy matapos ini nga maaresto.
26: Duha nga Senador ha Mayoria posible bumalhin ha Minoria sumala kan Senador Rapi Tulfo.
21: At naman balita lang yung alam na saan, ceasefire deal han Iran nga Amerika posible tuldukan kung magpapadayo ng pag-atake ang Israel ha Beirut.
26: Pira nga pasyente nga natambal ha Ebola virus sa igingawas na ha ospitala. Ihaphan kaso, padayon ang paglobo.
21: At naman na balita ha negosyo, dako nga rollback at presyohan na produkto petrolyo, epektibo kanya na nga adlaw.
26: Balita kakaiba, 10 anyos nga estudyante ginpakitan iya flood control proposal ha alkalde han Cebu City.
21: Aton balita pa og natakusog, basketball court nga gagamiton ha NBA Finals 2026 andam na.
26: Balita entertainment, diri pag-amin ni Catherine Bernardo ha ira relasyon ni Mark Alcala posible may kalabutan ha ira bag-o nga teleserye ni James Reed.
21: Maupayng gabi, Pilipinas. Maupayng gabi, Eastern Visayas. Ini ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Martes, Hunyo 2.
26: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
21: Mababatian nga makikita kami din mga parte ng kalibutan. Ipinagi ito namon YouTube channel, TikTok nga Facebook page. K5 News FM Tacloban Digital.
26: Nga na detalyahan aton mga balita.
21: Yan ito naton balita lokal na biktima hin snatching hin cellphone ano sang 25 anyos nga accountant samtang nagababakta sa ligid ng dalan barangay 74 na Latula asyunan itong Tacloban nagkakulup ini ng pizza uno. Kaya kilala ang biktima kan alias sa Eileen. Samtang dahil naman nga nadakop ipinagihin hot pursuit operation ang usang alias sa Will 34 anyos nga usang construction worker. Basara investigasyon ginagamit ang biktima ito niya cellphone samtang nagbabaktas. Ito tigda nga na open niya hand suspitsado nga nakasakay usang itong upon itong nga blog nga motorsiklo. Nga dali-dali naman nga ginrabot ang gadgets and kumalagi tikad to hap barangay Tigbao. Tungod atong kamalaksi nga aksyon handa biktima nga makuha ang plaka nga itsura ton motorsiklo. Kaya naman nga naglansar in operation ang kapulisan nga gin barikadahan ang suspect samtang naagi hakadalanan itong Maharlika Highway. Nabawi tika nga suspitsado ang kinawat ka cellphone. Nga natun o kung natun na presuhan, yan na upodan iya motorsiklo para kangayan nga disposisyon.
26: Hakadugangan nga notisya lokal, grabe ang kasamdanan usang 33 anyos nga barangay Tanod mahuman ini pamumunona habong kogan usang ulitawo samtang nakikikoneka ha free wifi ha sa Coban covered court ha ng barangay Santo Niño kinapundan Eastern Samara banda alas 9:50 kagabi Hunyo 1. Ginkilalahan kinapundan Municipal Police Station ang biktima kan alias Danny samtang voluntaryo naman nga sumurendera ha mga otoridad ang suspect nga ginkilala kan alias Jojo 19 anyos nga bag-o lang nga graduar han senior high school. Subayhan testimonyahan mga nakakita magsapit nga nalingkod ang duha han maobserbaran han biktima nga ginhihiram han suspect an iya ikinatawo. Nag-intermiss ini ha Tagalog nga pulong nga wag mong hawakan yan baka mapanis. Pagtalikod han biktima tigda na gihapon nga tumukdawa an suspect humulbot hina pisaw tika nga ihawak nga na waray wantas nga ginpan mumuno ang Tanod. Dayo naman nga ginadalagan han usa nga barangay kagawad an biktima ha kinapunda na community hospital ug sa i-refer ha St. Jude Hospital para han mas seryoso nga pagpapaupay. Samtang ato na hakustodiyahan kapulisan ang suspek upod ang pisaw nga gingamit ha krimen.
21: Samtang patay naman ang 17 anyos nga ulit ang buhay mahuman nga ini in pagpusilon na haulo samtang nga mamatron hatay aw nga barangay Kadian na oras Eastern Samar bandalas 10:20 kagabihon ito naglabay nga Mayo 31 king kilala ang biktima kan alias Germs usa nga out of school youth tika nga barangay Iwayan samtang pala yung pagaginadman an pangilalaan hadto na kumalagiw nga suspek subayhan inisyal nga investigasyon nakabatihin na makusog nga pagbuto at mga residente ug sa matadaan na biktima nga nakakulog sa simento nga dalan. Kahuna hada mao nga mga residente nga hubuglaan na biktima pero naobserbaran na nga nagkakarigo na ini hindi kalugaring dugo sa litayon ini nga igin paibaro ang mga opisyal na barangay nga matun bumulig nga matultul han amay anira anak bisan pamana nga gindalagan han iya pamilya nga ng mga lokal nga opisyal ang biktima ha oras District Hospital han obserbaran nga nahangus pa. Igideklaral liwat nga dead on arrival han mga doktor.
26: Pagkatapusan nga notisya lokal, nadiskubrihanan mga puwersa ang 87th Infantry Battalion nga na Regional Mobile Force Battalion 8 ang pira nga mga ginlubong nga armas nga gintotohan nga pananag-iyahan mga terorista nga komunista San Jose de Buan, Samar, dirahan Mayo 29. Narecover ang duha nga AK-47, duha nga M16A1 rifles, nga usa nga M203 grenade launcher durante han usa nga tactical operation ha sitio Galutan, Barangay Canaponte. Sumalahan militar nagin malinang puso na ini nga operasyon durutan impormasyon ang mga sumurender nga mga rebelde ngan mga residente nga suportado ang programa pankahimyangan han gobyerno. Maikokonsiderar nga dako nga kaibanan ini kontra hapwersahan armado nga mga terorista hapaggios nga recruitment habugos nga probinsyahan Samara. Otro nga nagpahayaghin determinasyon ang 8th Infantry Division nga hirain makomiter how whole of nation approach pinaagihin pakikooperarhan mga lokal nga panggobyernohan ngan komunidad agud mapabilin ana kamurayawan han sinirangan Visayas.
21: Alas 6:09 na itong mga balita lokal. Gimpanangan tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal.
7: Balitang lokal.
0: Balitang national.
7: Balitang national.
21: Alas 6:09 na mga ka-K5. Ito naman mga balita national. Again, siguro ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary Jude Vic Rimulya na waray special treatment nga makakarawat i-Senador Jinggo Estrada ang iba pang mga akusado at tunginaligan nga kickback at itong mga blood control scam. Again, patapod naman ni Rimulya nga maagay sakto ang proseso ang kaso ni Estrada na wala ito na booking procedures fingerprinting, mugshots ng medical examination. Ngayon duman, ngayon aristo ni Estrada sa kuban na Senado matapos maglansar o kung matapos magpalusan hinwan at abarest at sandigang bayan, may pagisumpay niya kaso ng plander nga igin sampa. Ombudsman, matapos mag-explikar at mga kaso kontra ha senador, presensyahan niya abogado nga basahan ng iya mga katungod dahil naging dara ni Estrada ha Criminal Investigation and Detection Group headquarters sa Camp Crami parang kaangayan nga proseso. Hana makumpleto at itong mga kinanglaan na ang proseso ang kampakrami igimbalhin ni Estrada sandigan bayan na para naman ito na masunod ang mga legal o legal procedure. Sinunong ito ni Iyakaso. Samtang lakit yapon hawaran of arrest na nanay Department of Public Works and Highways o kundi PWA Secretary Manuel Bunuan. Kaya iba pa ng mga respondent ha kaso. Intaga naman hindi ng opisyal nga ang desisyon na para kustudiya ng detention o detention arrangements ang mga akusado ing kaput na ang sandigan ng bayan.
26: Hakatapusan nga balita nasyonal, nagtotoo si Senador Rapi Tulfo nga may posibilidad nga duha nga senador ha majority block ang mabalhin ha minorya tungod han diri pagpabor ha mga natatabo ha Senado. Naobserbaran ni Tulfo nga may dapira nga miyembro han majority ang diri kontento nga nauyon han mga natatabo nga tensyon ngan mga iristoryahon ha Senado. Pero

0: Kay Five. Ang mga balita nasyonal gipadagat hayo hon Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Balita International.
0: Ato naman, balita lang yung alam na saan nagpahimatgo ng Iran na posible mapiktaran ang ceasefire agreement ang Amerika kung magpapadayon at yung mga panatake ang Israel, Beru, Lebanon. Habot nga ito ang titikang grabing atensyon na rehiyon. Sumalakan Iranian Foreign Minister Abbas Aramchev galakip pato na kasabutan ha Washington an ceasefire all kon ceasefire on all fronts lakip na ha Lebanon ganat dun anuman kapag talapas sa usang lugar imposible magresulta ha kabungkag han kasabutan iniin kasunod hatun na mando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga magdumarahin airstrike hadaya district Habiru nga gintatawag nga terror infrastructure. May kalabtanan naman ang mga pag-atake ang rocket ng drone nga ginkukuniktar Hezbollah. Samtang ikipahayag naman iyo sa President Donald Trump nga padayon niya nga padayon niya nga makikipag-istorya ha magkaluyo nga panig gigin patapon gihapon niya nga waray may igin padara nga tropa nga tabirut may tungod hanggin papatuman nga kasabutan lakip na pag-undang hatun pambubumba Israel nga ngadto Lebanon para naman kung confirmation nga may ada direkta nga koneksyon o komunikasyon ang US nga Hezbollah.
2: Hakatapusan nga balita international, upat nga nurse nga natapnan hin Ebola virus ang natambal nga na-discharge na ha ospital ha Democratic Republic of Congo sumalahan World Health Organization. Lakip din hian usang laboratory worker nga amuan gisasyahanin nga naupay. Naglalaom ito na WHO nga madurudamo pa ana mga makaka-recover ilabi na kun matimprano ang diagnosis nga dayon madara ha ospital. Pero haluyuhin niya padayon ang paglobohan kaso o hamaong nga nasod diin sumakana ha 282 ang kumpirmado nga kaso ngan 42 na katawo ang namataya. Igindeklarar ha na WHO ang outbreak kumo usang public health emergency of international concern pero ginklaro nga diri ini pandemya. Bisan pa man kung waray pa aprobado nga bakuna o tambal para ha Bundi Bugyo strain, may paglaom lagihapon ang mga pasyente nga matambala kun may insakto nga medical care.
0: Alas 6.15, anato mga balita lang yung nga labdasan. Ginpadagat tayo ang Klinika DTX 500, makusuga pagod right on high blood pressure.
1: Balitang negosyo.
2: Para naman ha, balita negosyo. Umarangkada na yan ang adlawan Martes ang dakong rollback ha presyohan produkto petrolyo sumalahan Department of Energy. Ha advisory han DOE, maburo barato hina 9 pesos and 26 centavos ang presyohan kada litro han diesel, 4 pesos and 76 centavos naman ha kada litro han gasolina, nga 10 pesos and 86 centavos naman ha kada litro han kerosene. Kung manunumdaman nga didahan katapusan nga semanahan Pebrero, nagtikang pag-inumento ang presyohan mga produkto petrolyo, mahumana bumuto ang kasamo ka Middle East sa hinungdanhan limitado nga supply hanlana. Samtang iginanunsyo naman han DOE na pag-umento han presyohan liquefied petroleum gas o LPG hin 3 pesos and 41 centavos kada kilo.
0: Alas 6:16 na mga ka-K5 na ito na balita. Hanigosyog yung panangat tayo ang DTX Coffee Mix na kagkapi ka na detox sa kapa.
1: Balitang wow!
0: At naman na balitang wow, panahon na liwat na habagan na utro nga malutaw ang pirang mga waray punos na flood control project ng gobyerno. Pero ha, Cebu City, usang 10 anyos kay estudyante at may ginhimo nga proyekto nga may panuyo kay pakita kun pati unan no magiging anda magun malikayan aton mga kadilikaduhan nga

0: at pagbaha. Personal nga igin pakita nga sensor based flood control monitoring nga may alarm system. Kundi na magamit inihin solar energy. Kumalakan fund na didetect ang maong proyekto ang pahinitaasan level han tubig nga kunduro na ini kahitaas. Igin alerto na hini at mga komunidad nga mag-evacuate. Gindayo naman ni Archibald at na inisyatiba ni Pang Como Usanga Bata nga gitikuna na gihapon niya at ang importante nga papel han na kabataan kapag baton han mga butang nga may kalabutan ha kalibungan ngan mga kalamidad. Mga ka-K5, natin na balita nga wow, gimpanangat iniha iyo ang Clinic at D3 Bio the Superfood Supplement.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Para naman ha Balita Entertainment, hasta yan na inuwaray pa kumpirmasyon tigang ha-aktres nga hi Catherine Bernardo ang iratinood nga relasyon ni Lucena City Mayor Mark Alcala. Sumalaha usa nga insider ang diri pag-amin ha-aktres imposible may kalabutan ha-irabag-o nga teleserye ni James Reid. Gintotohan nga posible makaapekto ang ira-revelasyon ha-maong nga proyekto salit mas ginpili nira nga maging low kilaanay ito ang ira-relasyon ha-pagkayana. Maiha na nga ginaabangan han mga fans ang pag-amin na aktres bahinan status ang iya love life. Kung manunumduman nga nagtikang ang spekulasyon nga may relasyon ng duha, han piraka beses ini nga maispatan nga magkaupod ha mga mall, restaurant, airport nga hausa nga weekend market. Pero haluyuhin niya, nagpapabilin nga waray komento ang aktres nga nan iya management bahinan chika. Hapagkayanain kumpirmasyon nala mismo tigang kanda Catherine ngan Mark ang ginhuhulat han mga Marites.
0: Alas 6:20, nato na balita ha showbiz ginpadangat tayo ha DTX Beauty Soap ay kampanti ka sa lagag dala ng DTX Beauty Soap.
1: Balita Sports!
0: Ato naman balita Sports, andam nato na duhang basketball court nga paggagamito na para NBA Finals 2026 nga may disenyo ng Larry O'Brien na trophy ang ginihingyap nga championship na trophy ng NBA. Nakatalaan ang siyahan nga mula ihabot nga ng New York Knicks at sugatman ng San Antonio Spurs yan ang Hunyo 4. Pagbubuhato ng Game 1 ng Game 2 ha Frost the Bank Center and home court at Don Spurs. Samtang game 3 and 4 pagbubuhato naman ang Madison Square Garden home court na naman inihito next. Di ka nga ito na tuig 2000 o kung tuig 1999 ang mula inihito utrong higayon nga magkakatbang ang duhang mga team. Anona nira nga mula ay gimperdi Hans Spurs sa Knicks. Di naghimo inihin kasaysayan kumugis siya siyahanin nga number 8 seed nga umabot sa championship series. Yan na nga tuig, otro nga nagpakita gila sa Knicks. Tapos igbagnos ang Cleveland Cavaliers si pinagin sweep Eastern Conference Finals. Samtagin patumba naman ang Spurs sa defending champion ka Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Kinaagat yan na. Ito'n mahugot nga astangay ng next game Spurs sa NBA Finals 2026. Mga ka-K5, natong balita sports, ginpadangat tayo ang extend food supplement. Nagatagit extra nga kusugan enerhiya, sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Mga ka-K5, inyong palibatian, dato na D3 Bio Evening Newscast. Yan na nga adlaw ito na Martes sa Unyo 2. Ano mga naging tagpasamuak? Ako'y ka-K5 Roger Tilana.
2: Ako naman ay ka-K5 Kim Soriano.
0: Parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Mga kakifive, may dakoy gistory ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
8: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
9: Yay.
8: Layo ako sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iyaha jud ning gipang-arado.
9: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
8: Yes.
9: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
8: Mm-hmm. Mao nay rason siguro, Doc Ramil, nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
9: Oh. Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
8: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara dyan sa D3 Bio, dili dyan ni mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
9: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
8: Gapahuway
9: ra. Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
6: Mm. D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
8: Yes. Bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud.
9: Mm.
8: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
9: Siyempre.
8: Dili COVID-19.
9: Mm.
8: Sa makausab, balikta sa HIV.
9: Correct. HIV.
8: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil.
9: Mm.
8: Doc Ramil, kung pwede pa lang, ako yung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
9: Correct.
8: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc.
9: Mm.
8: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo, ang 7 na. Ah. Unya, ang 3, taas ang concentration nga nahatag.
9: Mm.
8: Usa sa ilaha namatay sa 3.
9: Mm.
8: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman, duha ka semana, kay man, ulahin na siyang natagan.
9: Mm.
8: Lain jud kaayodaan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
9: Mm.
8: Wa na'y tambal nga makabuhat, ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
9: Mm. Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP.
8: Mm.
9: Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon.
8: Oo,
9: at least di ba? Bisag 80 anyos kara, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
8: Ah, empleyado ra pugo Japon.
9: Mm.
8: Himsog ang imo mga brain cells no.
9: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
8: Correct.
9: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
8: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
9: Correct.
8: Namo diritso sa kampo.
9: Mm.
8: Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha.
9: Mm.
8: Tawagi rami kung naana.
9: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan pud namo ang suporta.
8: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
9: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
8: Correct.
9: Ang replication grabe na.
8: Dili na makaya ka macrophage. Diha na jud kutob si macrophage. Sa D3 bio pag inom nimo dili na 4 days, 8 hours pa lang ang monolaurin. Naa na sa site of infection.
9: So mao na siya ibintaha kung matag adlaw jud kagainom og D3 bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
8: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
11: D3 bio.
12: Ako si Nilita Gandalaw na ay Edlin Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato.
11: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
11: nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
11: D3 bio.
6: D3 bio.
11: Health News.
14: Para sa malinis na dugo,
11: DGX 500.
14: Para sa manusog na tayo,
11: DGX 500.
14: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DGX 500
14: ang may pinakamataas na antioxidant
11: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
14: DGX 500.
13: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
14: Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
19: Luzon, Visayas ug Mindanao. Pilipinas, kini ang inyong higalang igsoon, Brother Jerry Gabaya ayong bansa, atong tulumanon ug inyong tulumanon. Hangtod tas alas 7 karon sa atong panag-uban mahigala sa gihapon. Live kita karon dinhi sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato ring station manager ng atong K5, Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan usab sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak sa ato higalang master control, sa ato engineer on duty gala at tumakauban karon, Engineer K5, Bill Andrew Racuma. Sa Tibok versus K5 News FM, maayong gabi ingad tumigala sa ato nga mga silingan. Sa ato din yung panag-uban karon, sa atong tulumanon, sa atong silingan din ni sa Dumaguete City. Mga siyudad may gala, mga lungsod, mga barangay sityos, kabaybayunan o kabukiran. Maayong gabi alang ka nato. O sa ato sa silingan nga probinsya may gala sa Negros Occidental. Maayong gabi mga taga-Bacolod. Ato ay gala din na nga mga kagsuunan alang sa ato nga panag-uban. Maayong gabi alang ka ninyo. O sa ato sa mga silingan diri sa banda sa probinsya Sugbo sa South and North Cebu. Maayong gabi usab alang kaninyo labi na sa taga Cebu City. O ngadto sab sa atong makigsunan sa Leyte sa gihapon Atong itimbayang ato nga mga kaigsuonan nina sa Ormoc City, padulo na nga ato sa Tacloban City, o gato sa Baybay City, lahos na dito sa Maasin, o sa ato nga mga higalam kaigsuonan sa dinis sa probinsya sa Bohol, maayong gabi eh, alang kaninyo din ha. Sa ato mga kaigsuonan rin sa Sikihor, alang sab sa ato matigpaminaw sa Mindanao, maayong gabi alang kaninyong tanan din ha sa Mindanao, sa probinsya sa Davao, lima ka probinsya sa Davao mga higala, atong itimbaya ang tanong naminaw diha sa Surigao del Sur del Norte, ngadto sa Agusan del Sur del Norte, sa ato matigpaminaw, lakip na sa probinsya sa Bukidnon, diha sa Kabanglasan, maayong gabi eh, ngadto sa mga ginsakpan na mo diha sa Bukidnon Province, Kabanglasan, Pamilya Agsulay, Pamilya Sunggahid, Pamilya Portelias, o ngadnong inyong tanan din ha. Mang gabi ingat to sa taga Ormoc City. Sister Honey Rose, mayong gabi alang kanimo. Hello.
20: Yes, hello. Mayong gabi usab kanimo, Brother Jerry. O sa gihapon sa atong mga minahal nga tigpaminaw.
19: Daghang salamat, may galang kingsunan. Sa gihapon makauban ta karon, Sister Honey Rose from Ormoc City. Ani atay daghang pinding Sir Hani gipaning lanta sa ato dini nga matigpaminaw na adini na labya na nga mga tampo nga naningil na nga nawa daw nato matagay pagtagan nalimta na pug unsa to iyahangi padala mi galam king suunan ato ra ni karon paminawan ha kawasin pa mo follow up to karon na amay iyahangi pada dini sa ato usab nga mga interaction. May gabi din nga ito kang Kimuaniza. Alang kaninyong tanan din ha sa ato nga magtigpaminaw. Good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabayam. Happy midweek. Praise God. Dalaygon ang Diyos. Mauni may galam king sunan, daghang kayong mahibulong. Maingon itong happy midweek karon nga sa daytime Martes. Dili biya ni Sister Honey, dili ni siya matod pa common ha sa mga Seventh-day Adventist family, Sister Honey. Kini nga oras karon dili ni mao ang ilang giilang nga midweek ha, kay daytime kaganina Martes ang sagad yun mag midweek sila, daytime Miyerkules, pagkagabi mao midweek ha. Sister Honey, mao ba na imuhang na panid-an? Hello, Sister Honey.
20: Yes, Brother Jerry. Kinakaagi magkita o mga ginatawag nga midweek prayers.
19: Yeah,
20: so,
19: yeah.
20: Muna siya nga. Usually, sa atong calendar, good na Wednesday at night time. So, muna siya. Pero kung atong basihan ang biblical context when we speak about sa ginatawag nga pagbantay sa panahon o adlaw o oras, so, ang pagbantay nato is from sunset to sunset, daily from morning or bisan to the until the next morning.
19: Actually,
20: so,
19: mga ginastir hani sa kuan sa Bible reckoning kong magisgota sa creation sa paglalang ba sa kalibutan. Di man nato na mahibawaan.
20: Yes.
19: Pero actually, pagsugod pa po dron sa midweek, dili kay matapos na po dayon karong orasa o karong gabi una. Kay na may mga naghimog prayer meeting nga pagsugod yun sa matod pa kanang midweek sa makaron. O nanay nag-prayer meeting. O mapod sa buntag, naapoy mag-prayer meeting. O niya sa udto, na mag-prayer meeting. Pero kanang gabi eh, okay ra siguro na Sister Honey, tawag ko na nag-prayer meeting kung ugma na mas gabi eh, kaya di naman na part sa midweek. Ha? Di naman na part sa midweek, kaya natulog naman na siya og Thursday evening.
20: Yes, Brad.
19: Okay, so salamat kayo ining ato igsuon, ha, Kim Honiza, nga siya gini ang kanunay muhatang nato rin pahinumdum. Usay gani, di na ako ni kayo matagad nga midweek na ba'y tinood, no? Okay, so mangutan ang ato makiigsuon ang tigpaminaw, nga unsa mo po din ang midweek? What is, unsa may importansya ana? Unsa may naaana? Unsa may panalitan is that is scriptural? Mura bias tigali po Sister Honey o mataga po nato ng attention, no? Okay, salamat kayo sab lang karon sa atong panag-uban ngadto kang Vivian Junas. Thank you for watching ngadto kang Vivian. May God bless you alang ninyong tanan karon. May na may galam king sunan ha, daghan ta ita karon og sumpayan nga mga ginaisgutan nato sa nang labay nato nga panag-uban. Naay naningil Sister Honey atong gisgutan nga may tungod adto bang ang tanan nga mga yutanong suporta pagaputlon, all earthly supports will be cut off.
20: Okay.
19: Oy, daningil man ni Sir Honey Muramag na asiyay gibati bang kabalaka og di ta makahibalo og galit lang na why signal, what type preparation mahimo? O unya
0: Adto ra nang niagi pa nga mga gabi iserhani unya kagabi eh naputay wala mahuman kabahin ining paghinulsol. Okay, pulos man gud ni mga interaction ato na lang ning gitagaan jug at pagtagad bisan pag naunta tay gihan ay daan ba nga nindot kay pod nga mga topics in connection sa kanang Christ centered jud kanang sa kang Kristo ba. Kay kini ra bang mga pagtulon-an sirhani nga predestination. Si Kristo biya gyud ang pinakaunang gipili. Ang term nga predestination, siya unang gipili, siya unang gitawag yun. O unya sa naan na si Kristo, namili po siya, na po iya ang gipredestined. O ina na ba, dapat masabdan po na, di kayo na-focus lang sa sinugdanan, nga wapay kalibutan, nga napili na tang tanandaan, o bisan pas naanay kalibutan, si Kristo nagsigi pa nagpamili. O, di ba, Sir Honey, mao maguna. Kanang predestination atong subayon ta na siya kana bang gimbotan na sa Dios daan, giilan na sa Dios daan, unya giplanuhan na sa Dios daan kay dewa manggod ang predestination nagtumbok lang nato sa tao. Naghisgot ang punag sa mga mahitabo sa kalibutan na anadaay yang ihanay nga mauning mahitabo sa ulahing mga adlaw bisan si Satanas gipredestined na siya nga laglagon yun na siya o nahibalo man gani siya na nga gamay na lang kayo iyang panahon nga malaglag na gid siya kay kining kalibutan na doon na may tagal ini o mauna nga yun na in general no ang predestination dili na nato kuan matod pa mahimong maargyo kay scriptural na pero dipindis pagpasabot. Kinahanglan nga mapasabot ato pag-ayo kay naiuban magdasa na lang po nga ay bisa unsaon atong simba o di gyud ta maluwas kay ang Dios may magbuot awa gyud ta ini. Nga na po yuban ay nga daw maday magya plus lapas lapas ko total ang Dios po na ibalo sa tumoy maluwas kaluyan ra ko na mayon ana nga huna-huna. Awala gina. O sige ha, mga huna-huna na nga may kalabtanan na sa atong pag-alagan. Bueno, atong hisgotan ni Karuster Hani, ni ay ato laging ipaabot ini nga mga tampo. Ato aning taga ag pagtagad kay na maron nag-atong, nag-atong ro, nag-atang ba? O mabana nag-atang sakto nag-atang, nag-atong. Kana bang naaron naminaw ang ato nga mga nagpaabot pod in town. O may tungod atong all earthly supports cut off og ang paghinulsol kagabi ito. Pero wala naman pati siya follow-up ato kay base nakasabot siya sa atong pagkanta bitaw nga. Kay nangutahan naman ko, pag humana kong kanta nga naputol, nangutahan na yung kundi sa ato, direng engineer, direng yung tinuod, unsa insakto ba to? Unsa insakto to kay amo nang ginakanta o kanang panahon mag-prosesyon, labi nagpanahon si Mana Santa, o tinuod magyod na. Nga kana di ay sala bitaw nga ato nang hinulsulan insakto yun na kanang kanta sa to mga kingsuonang Romano Katoliko nga madibuted sila kayo oy insakto yun na kanang dili na mag-usab kami o ang sala gidumtan insakto yun na pirte kababasa gi kana Bible is prophecy is scriptural gina. Okay, so karon magsugod tag hisgot aning mga atong hisgutaan karon Sir Hani magpahigayon sa tag atong binuksang pag-ampo mag-ampo ta. Among amahan nga langit nun, o nasa tanan maayong gabi e kanimo o Dios. Diha lamang kanimo among ginapahinungod ang among mga pag-ampo, tungod kay ikaw ang among magbubuot sa tanan ng mga bahin sa among pagkinabuhi, o ikaw sab ang tagiyas tanang butang. Ikaw ang maghatag namog mga kamatuuran, pinagis yung bala ang mapulong, nga angay namong ikinabuhi, labi na karong mga panahona. Salamat kayo nga dinhi sibihan sa K5 News FM nga sibihan gipanag-iya ni Dr. Ramil oy ikaw nagpanalangin og magpanalangin sa tanang katawhan nga nagapaminaw ini nga sibihan. Panalangin ni sa kadagaya pa si Dr. Ramil sa iyahang tibok pamilya, mga ginikanan, mga gisuon, asawa, mga kabataan og tanang empleyado ini nga sibihan sa tibok Pilipinas. Dalaygon ka o Dios sa walay pagkulang kanamo. Salamat sa iyong pagtubag sa among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, atong hisgotan. Asa toy atong unahong hisgot ha? Kay na atoy mga gipaabot mga tampo. Kining hisgotan nato nga ang tanan nga mga yutanong suporta o tabang pagaputlon kana. Kana siya mga propesiya kana. Nga atong mabasa dinhi sa basahon nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Oh, dunay panahon nga di nagyod ang mga katawhan mabuhi kon magsalig permi og ayuda. Maunay tuyo ani nga angay na tong sabton. Kay putlon maning ayuda. Ni ayuda tabang ba suporta sa makaron sa dunay mga nagkalisod sa ilahang panginabuhi. Pamuyo. Numero uno ana nga nagplano ana ang kagamhanan gyud sa kalibutan. Og duna po'y mga kasimbahanan nga duna po'y sila'y mga matud pa gipahigayon ana nga mga matang sa mga paagi o si term ana. Duna po'y mga nagpaagi mga singalan ni murag departamento ba og sa kuan pa na stirhani sa Seventh Day Adventist pa na ay departamento nga ang ila po na nangitanaw nga magkatabang po dili lang sa pagwali sa mga maayong balita sa pulong sa Dios, makatabang sa mga nagmasakiton o unya makatabang sa daghang mga matabangan o labi na gyud anang mga naas sa mga katalagman, astrahidya. Minumdom ba ka si Sister Honey o nakaagi ba ka ni Sister Honey o kaniadto wa kumasayod og existing ba na karon ang Seventh Day Adventist dunay usa ka programa nga kada tuig na stirhani bisan sa estudyante pa ko naagyon mi ana gitagaan gimita ng estudyante bisan ganig mga dili mga SDA nga nag-eskwela sa eskwelahan sa SDA gitagaan gyud gani igapog apil na sila kanang gitawag solicitor's card na ay panahon nga na ay bulan ana nga magsolicit na
20: Harvest and gathering.
0: Yes. O, murag naman po na si Propi Sister Honey, di ba? Murag na po na parte diha nga gibasihan ana. O, harvest and gathering. Mga estudyante, bisag mga elementary grades, o nga high school, college, ngadto sa tanan yun, mga members sa church. Naagyo na, pero di ko nasayod karong existing pa ba na, kay taon-taon naman tang wala tayo service yun. Pero, ang katuyuan ana, para makatabang ngadto sa mga dunay mga angayang tabangan kanang mga na labinag na ay mga flood control kanibang singan ani kining mga kalamidad na ay mga kaimtang yun ana o na ay namatyan ay nagbalatian na manggani Sister Honey mga churches nga dunay sila gipasigayon nga kanabitaw ang Sister Honey kanang mangduaw sila mga hospitals mangduaw sila og mga bilangguan nga maghatag sila didto og mga gospel message unya maghatag pod sila unsa pa ilang ikatabang sa mga nanginahanglan din ha nay mga unana Sister Honey
20: welfare ministry
0: ayo welfare ministry oh welfare murag sa unang gitawag man nag welfare no Seventh-day Adventist welfare
20: murag Dorcas
0: oh sa church ana nay department ana nga murag ilang gingan lang laging Dorcas. Kana mo kus Dorcas, di ba? Biblical man na si Dorcas,
20: yes.
0: No? Maone. Kadali lang, Sir Honey, ni Araw. Basahon saan ako ni Bekay. Ni Ara dere, akong na-locate niya mag-ipadalaman. Brad, about sa naulahing ulan nga i-outpour sa mga katauhan sa Ginoo nga aron makalabang sa great time of trouble. Og nga maupod ang mulaud cry unsa may pamaagi nga makadawat sa naulahing ulan tinagsaba o bay pundok wala manggod ni ninyo gitubag nga pangutana sirani paninglan unta aning tabaw ala sige ato ning tagag pagtagan mura di man ni mahuan karong bulan tingali akong paminaw kay kuan man gud ni Sister Honey murag tuyoon kay ni siya nga to topic alang sa dili kayo nakapamilyar sa mga balasahon Spirit of Prophecy dili kay sila ani makasabot unsa ning naulahing ulan unsa ning great time of trouble hinon biblical magyapo ni unsa ning loud cry o ani mga inaani ba pero sa mga Seventh-day Adventist family sinati na kay sila ani abi namang gani siguro pwede mo kami mutubag at tumukig sa unang nas linya bi lakin sa tong naminaw diha pwede mo nga makahatag og tubag katoy hatag ning cell number ani aron pwede ra po ning istorya mo tawagan og unsa man galing okay so ato sa ning tagagamay pagtagad Sir Honey kay Daliket lang gad kayo. Pila lang ka mga, saan lang mga minuto. Sa minuto, daka minuto. Unsay may kasulti ni Mr. Hanin. Ang muta naman ni about sa raling ulan nga ibubo sa katawan si Ginoo aron makalabang sa dako nga panahon sa kasamok. O mausab daw ni Mulaud Cry. Ang pangutana diri, unsay pamaagi nga makadawat sa naulahing ulan. Tinagsaba o by pundok. Nya naningil kay wa man gani daw nato ni gitubag ya putana. Alay ko tubag ni Sir Honey bi ato ning bahino ning mga kuan. O sige.
20: Okay, actually right now ako ginaskan akong notes no. Kay natay quotation nga mabasa magigsuunan. Nga kaning pagbuo sa ulahing ulan madawat ni siya panahon sa mga camp meeting, sa home churches, sa mga naginatawag nga balaan nga panagkatigyom. Pero wala pud ko nabasa makaigsuna kinahanglan nga per group gyud ang pagbubo. Sa ing ana lang ang mga situation kay atong hinumduman nga salvation is individual. So dili ta pwede mga kampanya makaigsuunan para makadawat jud ta. Kay nga naman dili man nato mapugos ang uban no kung mahimo bang tapos kay individual man ang salvation. Pero na po tayo mabasa mga kaigsuunan, before na ko na siya isulti, ang testimonies nagaingon, nga kadtong walay mga pagtahod, no? Walay pagtagad sa pagbantay sa mga kasuguan sa Dios. Dili gayud makasabot sa mensahe, sa una, sa ikaduha, o ikatulong nga mga manulunda. So, naa po may ginatawag nga ikaupat nga manulunda mga kaigsuunan. Ga-represent ni siya, no? Gihapon sa pagbubo sa Holy Spirit. Kay musuporta ni siya sa loud crowd para na yung loud cry. Ang problema mga kaigsuan, kay ang third angel's message ang iyahang isuportahan ani para na yung loud crowd. Kung dili ta magkinabuhi o magmensahe sa ikatulong manulunda ang mensahe. Dili ta makadawat ani. So how much more kung wala tay pagtagad sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. So muna siya nga sa ikapat kasugo ang adlaw ipapahulay. By the way brother Jer, medyo ga feedback. So kung dili ta makahibalo sa pag insaktong pagbantay sa kasuguan sa Dios bisan pa sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Lisod ka nato ang pagsabot sa tulo ka mensahe sa ikatulo sa tulo ka mensahe sa mga manulunda so unsa pa sa pagwali ni ini ug makita nga dili gayud gitang takos nga mudawat sa Holy Spirit. So mo na siya makaigsuon ako makasulti brother Jerry.
0: Okay, salamat kay kani Mr. Honey. Actually kining ato igsuon nang utana ini mura dani sa background about sa mga expert prophecy nga mga inani mga events no. Kay kuan man na magid siya ay masabtan magid nimo ni iyang gisulti murag di man ni halos madunggan gan ini mo nay magwali ani sa mga simbahan nga kanang Laodicea bitaw jud kayo wala ni isa sa Laodicea naa ginis mga reformador pero ato lang taga ag reference tingali kay di man kay makuha nato ni sa pipila ka minutos nga pagpasabot kining naulahing ulan alang sa ato igsuon nagapadala ini kining naulahing ulan popariho ra ni sa nahaunang ulan. Ang nahaunang ulan nahitabo na na pinaagi sa balaang espiritu nga mikunsad sa mga pinili nga mga katawhan sa Dios kansang tumong nga nagpili ang Dios kanila para gamiton sila sa buluhaton sa kaluwasan. Unang una sa mga apostoles nadawat ilang unang ulan og mautoy si Leo nila alang sa ilang buluhaton. Okay, ilista ang referensa o niya basaha diha. Acts of the Apostles nga balasahon sa page 30 paragraph 2. Gingon diha nga ang Holy Spirit mauto ang si Leo. Kato nadawat nila sa Pentecost, mauto ang si Leo sa ilang trabaho. So, ang paralel ana sa gibuhat sa apostoles may tabo po na sa ulahing mga adlaw nga aplikado na na dinhi sa mga katawhan usab nga mga reformador ni ining kaulahi ang mga adlaw. Muning itawag din ng Lateran o Lateran. Ato usab ning mabasa nga kining Lateran, daghan mabasa ani. Sa Biblia lang ha, ako ihatang niyong reference sa Biblia. Joel Kapitulo 2, versikulo 23 o 28. Ilakto na na, pwede imong ganirog basa. Pero gaisgot ya og unang ulan o ulahing ulan. Nasa Joel Kapitulo 2, versikulo 23 o 24. O niya, kining naulahing ulan, bisang pag-unang ulan, ipapangayo gyud siya pinagis pag-ampo. Mao nang gibuhat sa mga apostoles, niabot nila ni kaila ng giampo. O, kay di man po sila pwede nga ipalakaw sila sa pagmantala, magwali na sila, humana sila gitagag, minsahe on sa iwali, hangtod nga makadawat sa sila daan o gahom sa balang espiritu, ayha sila ipalakaw. O, dili sama karon nga, aman lakaw naman ni karon bisagwa pa ibalang espiritu, naalay swildo, dritso na dayog lakaw. Yun na ana. Pero, ang mga apostoles, ihunani, yun, biblical man siya. Pero ang pangutana ato lang targeton nga about sa naulahing ulan nga ibubo sa katawhan sa Dios aron makalabang sa great time of trouble. Okay, ang tubag ani tinuod ni naa ni sa libro Early Writings sa English ang page ini 85 sa Cebuan nga sinulat nga Early Writings pahina 101. Oh, naay di mabasa ginato na dinhi ha nga Lateran gives power to the loud cry of the third angel's message and to prepare the saints to stand at the time of trouble. Okay, ha? Mao ni ang imuhang timanan. Early Writings na 85. Now, kaning loud cry, ha? Gitawag ni kusog nga singgit sa minsahi sa pasidaan si Katulong Manulunda. Kaning nakasulat sa Pinadayag 14, versikulo 9, ha? Ato gining basahon. Kaning gisultis Pinadayag 14 bersikulo 9 nagisgot ni sa pasidaan si Katulong Manulunda. Ako sang basahon ha, kay gamay na kayo atong panahon. Og misunod ang laing Manulunda ang ikatulo nga nag-ingon sa makusog nga tingog. Ang tingog si Katulong Manulunda dili hinay, loud. At sa English ni basahon nimo, and the third angel followed them saying with a loud voice. Kusog niya ang iyang tingog. Unsa man ni ang iyang tingog nga kusog. Kon adunay musimbas mananap nga mapintag sa iyang larawan o pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot, maone ang pasidaan. Ipasinggit gini nga di gini pugong-pugongan, bahala o lutos, bahala patyon. Ang mga apostoles na nga matay gyud silang tanan. Wa gyud nilay na biling buhi, wa po'y namatay na lang sakit. Tungod gyud sa pagwali silang ipangpatay. So karon ato na yung isgutan, ang importante di rin ay pangutana, Sir Honey.
20: Yes, sir.
0: Unsa may pamaagi nga makadawat sa naulahing ulan. Tinagsa ba ni? By pundok ba ni? Alright. Katong gihatang ni Sister Honey na reference, mabasa na sa Testimonies to Ministers nga libro, ha, alang sa nangutana, TM, Testimonies to Ministers and Gospel Workers sa page 508. Giingon din ha, nga the convocation of the church as in camp meetings or the assemblies of home church or in any occasion where there is personal labor for souls is God's given opportunity for giving the early and the latter rain of the Holy Spirit. So, katiguman yun eh. Pero wala man nagipasantop unsa man ang camp meeting. Mauni karon daghanak ang camp meeting nga gihimo sa daghang reformador wa ginitabo nga dunay na ulan gibubo. Mauni karon ang angayan po ning tagag pagtagad Sister Honey kasi tinuod lang nahitabo na gyud ni nga by pundok ni pero wala miingon nga tibok kalibutan gyud magpundok pila ra man kabuk nga apostoles may nga nakadawat sa panahon sa Pentecost. Duosi ra man to sila kabuok ang gisaaran nga og gahom unya gitagaag komisyon ayha sila nang lakaw. Unya ang ilang gibuhat ipabuhat sab sa atong panahon karon na nasa volume 5 sa Testimonies page 158 nga paralel kana siya dunay giingon ni Ellen G. White ha, nga we should pray as earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the day of Pentecost. If they needed it at that time, we need it more today. Without Spirit and power of God, it will be in vain that we labor to present the truth. Take note, Testimonies for the Church, Volume 5, 158 ka na, nga reference, nga kita mag-ampo ta, nga matinguhaon, maingon sa mga disipulo, nga nag-ampo sila sa pagbubo sa balang Espiritu. alang sa ilang panahon, kon kini daw gikinahanglan man kanila, mas labaw gikinahanglan karon sa atong panahon. Early rain sa ila, Pentecost, apan karon loud cry ni, latter rain. Pagtapos na ni Sbuluhaton, unya na ay gi-require. Doon na usay ni gi-require, ha, ako ning basahon, gamay na lang. 1 minute na lang ta. Naingon si Sister Elinja White, not one of us will ever receive the seal of God while our character have one spot or stain upon them. It is left with us to remedy the defects of characters to cleanse our soul temple in every defilement. Then, the latter rain will fall as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Volume 5, Testimonies 213 and 14. Padayunon tani may galam king sunan alang sa atong soon nagpadain nga tampo. Ugma sa ato din nga pagpadayon ha, alang po sa Osaka ato panintagag pagtagad po unta ning uban pero unta igong panahon. Ayaw mo biya may galam king sunan sa atong tulumanong natakal unya din sa ato din nga panag-uban sa gihapon. Dini na lamang sa ato igalang nga panag-uban, wala tayo igong time, ato lang ipaabot ato nga pasalamat sa tanang naminaw, labi na sa nagpadala sa ilang nga tampo. Sa ngalan lamang sa ato din yung station manager sa gihapon, dini sa K5 News FM Dumaguete, ngadto kang K5, Sir Bernie Cabosao. O sa ngalan sa atong CEO and President Duke Ramil Oy, o sa atong engineer on duty, Picas Lawak Higala sa ato Master Control, Engineer K5, Bill Andrew Racuma. Dalay ko na Diyos sa Tipapwesa sa K5 News FM Philippines. Kini lamang inyong mga higalang king sunan ning atong tulumanon, ug inyong tulumanon. Brother Jerry Gabaya Ayuban akong kauban, Sister Honey Rose, Dr. Liro from Ormoc City. Magkanayon na lamang nga kanatong tanan, ang Diyos magbindisyon pa kanato sa kadagaya, pinagi si iyahang mga balaan mapulong. Mayong gabi sa makausapa ng kanatong tanan, og magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Ikaw gyud among gituohan og walay lain nga naghatag namog kaalam kahibalo nga makasulti mi sa imong balaang pulong. Salamat sa imong lamdag. Salamat sa pagpanalangin nimo sa tanang mga naminaw og maminaw ining maong sibihan sa K5 News FM. Panalangin ni sila o Dios matag adlaw matag karunog unya nga di sila makulangan sa gikinlas kinabuhi labi na sa kinabuhing dayon ng imong gisaad sa adlaw sa pagpadayag ni Ginoong Hesus. Panangini usab o Diyos labaw sa tanan. Ang tanan usab nga mga kaigsuunan namo labi na ay mga balatian in taon sa ilang kalawasan. Ayuha sila o Diyos aron sila makapangalagad kanimo. O sa gihapon palangin ka sa dugang pa alang sa panimalahin Dok Ramil, tanang empleyado ining sibihan sa K5 News FM, tanang katauhan nga nagtuok kang Ginoong Hesus hinaut unta. Pagbalik ni Ginoong Hesus ang tanan, makauban sa iyong ginarian. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa among mga paghangyo. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.

0: Higalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi ni ning atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na ito.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

sa mga ka-K5. I-airy na po ulit tayo gabi-gabi mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Good evening! Maupang gabi ha itong natanay na magandang gabi po sa ating lahat. Ayan kung saan man po abot ang K5 News FM Tacloban 103.1. Mga ka-K5, kumusta ang Tuesday natin? Ang Martes natin?

laban sa buhay, diba? Dahil nga, ayan, wala tayong choice, diba? Padayon, kahit ano ang nangyayari, laban lang mga K-Fab. Ang importante, hindi po tayo nakakalimot magdasal. Dahil kahit ano ang mangyari mga K-Fab, masaya, malungkot, o lalong-lalo na kung may mga pagsubok mga K-Fab, malalong pasad mo yan. Amen! Shout out sa lahat ng ating mga K-Fab, no, na excited na dahil nga next week, ayan, balita ko nga next week, ay pasukan na, lalong-lalo na sa mga sa mga public schools, sa mga K-5, diba? Yung mga K-5 natin na busy-busy mag-brigada, diba? Yung mga parents na talagang tumutulong para maglinis ng mga silid aralan, ng mga eskwelahan, at sa lahat ng mga guru natin na masisipag. Mabuhay kayo mga K-5!

bubble. Ingat po pa uwi mga ka-K-Prime sa lahat ng ating mga manong drivers na laging kasama natin. Ayan, buong araw, mula umaga hanggang gabi. Maraming maraming salamat mga ka-K-5. Nakapag-dinner na po ba kayo? Ayan, ano ang iusura mga ka-K-5? Ano po

mga ka-K-5 natin na huwag masyadong magbabada sa init ng araw dahil masasabi po talaga natin na hindi normal, di ba, yung init ng yung weather, ng panahon, mga ka-K-5. Pero at least, magpasalamat tayo, blessings din yan na kahit paano ay umuulan na. Kaya titingnan din natin ang ulat ng panahon mamaya, mga ka-K-5. Of course, gabi-gabi, nagbibigay po si Maring Lili ng recap ng mga balita na maaaring hindi nyo po naabutan mula umaga hanggang hapon na sa ating mga programa. And syempre dito sa Marites on Air, makikichika kayo hindi lamang diba, sa mga balita na nangyayari sa ating pamahalaan, sa ating bansa, maging sa ibang bansa, mga ka-K-5. Ang mga current events and of course, pati rin ang showbiz balita. Ano ba ang latest sa aking mga kumare at kumpare? Ayan, sino ba ang mga may mga bagong hiwalayan bang naganap, mga ka-K-5? At sino ang mga bagong namuong relasyon? And of course, mamaya din, mga ka-K-5, pag-uusapan natin yung mga tips ni Mare kung paano ba tayo mas magiging healthy at mas magiging maganda. Alam niyo yan, girls. Gusto natin forever young na kahit stress tayo, na kahit marami tayong problema, ayaw natin na, alam mo yun, masyadong halata or talagang kitang-kita sa ating mga mukha ang lagay, mga ka-K-5. Purita na nga, pagod na nga, stress na nga, marami ng problema, ka-Gardover Zaza pa. Yes. And starting then next week, mga ka-K-5, no, mamahalin nyo pa ang ating programa dahil dito sa Marites on Air, pag-uusapan din natin, makikichika at Marites din tayo sa ating mga guest na mga attorney. Ayan, may mga makakasama po tayong mga lawyers kung saan pwede nyo pong tanungin at tayo po ay matututo, no, kung ano ba yung mga dapat nating gawin in case, for example, may nang bubuli sa'yo online, may nang utang sa'yo na tinakbuhan ka, mga ka-K-5. O di naman kaya, ay nako, may nalaman kang may ka-chuking-chuking ang iyong partner online. Nako, maraming mga pwede pag-usapan, mga ka-K-5, no? Iba't ibang pwede nating sitwasyon or problema, di ba, na mapagkukuhanan po natin ng aral, mga ka-K-5. Lalo-lalo na doon sa mga ka-K-5 natin na maaaring nahihiya, di ba, humingi ng tulong or hindi alam kung saan pupunta at kanino hihingi ng saklolo, mga ka-K-5. At marami pang

staycation at ano ba yung mga pwede natin gawin na mga ka-K5 pag gusto nating magbakasyon. All that and more mga ka-K5, dito lang yan sa Marites On Air. And for the meantime mga ka-K5, ibibigay ko muna sa inyo ang first batch ng ating mga balita. Ayan, i-recap muna natin ang ating mga balita mga ka-K5. Inuurong sa Huwebes ang pagbasa ng sakdal kina Senator Jingo Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bunuan at ibang akusado sa kasong graft. Hiniling rin ni Estrada na huwag na siyang pusasan at pagdamitin ng pangpreso tulad daw ng nangyari kanina. Dahil nga mga ka-K5, diba, nakita natin na ito ay nakadamit na, no, ng pang PDL at nakaposas siya mga ka-K5. At para naman sa ibang balita, Alan Peter Cayetano, resign. Ito ang naging panawagan ng Senate Minority sa kanilang Senate President. Kasunod iyan ng ikalawang araw na hindi na naman pagsipot sa sesyon ng 11 senador ng mayorya. Kaya naman ayon sa minorya, malinaw anilang pagpapabaya sa tungkulin ang ginawa ni Cayetano. Yes naman mga ka-K5. Naku, again, hindi na naman nakakaganda. At hindi pwede na pag nagtatantrumos tayo or pag tayo ay, alam mo yun, may mga sama ng loob. Ito nga ang hindi maganda mga ka-K5, no? Dahil sa Senado ay tila nagiging personal na at nakakalimutan na ng ating mga senador, di ba, ang kanilang sinumpaan at ang kanilang trabaho. Regardless kung nasaktan kayo dahil nadakip na si Senator Jingoy Estrada, aba, kailangan nyo magpatuloy, magtrabaho mga ka-K5. At tama na po ang drama-rama sa hapon. Ayan, siguro no mga ka-K5, talagang hindi na nakakatuwa, and I would say talagang nakakalito na rin, di ba? Hindi mo na alam kung sino ang paniniwalaan mo, sino ang nagsasabi ng totoo. At talagang marami pa tayong aabangan na mga pasabog sa mga susunod na araw. For sure, may mga inire-ready na naman itong script mga ka-K5. Imagine nyo yun, last week lang ba yun? Nung may pinalabas si Senator Aimee Marcos na parang anuinin. Di ba? Ito ba talaga dapat ang mangyayari? Di ba? Sa Senado? Na parang nakakaloka ng mga ka-K5, no? Inaaksayan nila, I would say, no? Yung oras at yung mga panahon na kung saan ay dapat pagtuunan po nila ng mas mahalagang bagay na dapat sana ay tinatalakay ng mga mambabatas. Itong ating mga senador, di ba? At magtrabaho na po tayo. Di ba? Tama na na ikaw kay Team Blue, Team Red, Team Green, or kung saan man kayo mga ka-K5. Ang bottom line lang dyan, dapat magtrabaho na kayo at

Lalo na ngayon na exposed na ang mga kabataan na sa social media, so hindi sila nagiging magandang ehemplo, mga K-Fam. Ay, nako naman talaga. Kumukulat na naman ang buhok ko. Baka ano pang masabi ko? Again, mga K-Fam, resign na Alan Peter Cayetano. Yan ang paniwagan ng Senate Minority sa kanilang Senate President. Samantala, hinihingkayat naman ni Senator J.V. Ejercito ang mayorya na ibalik ang dignidad ng Senado matapos hindi ulit matuloy ang sesyon ngayong araw, June 2, 2026. Ayon kay Senator Ejercito, constitutional duty ng mga senador ang pagdalo sa seksyon. Kaya naman, bagsak na bagsak ang Senado at ang institusyon natin kung ilarawan ni Senator J.V. Ejercito. Samantala, mga ka-K5, Senate President Alan Peter Cayetano, ayan, sinabi na kung hindi ka lang Tulfo at yung kapatid mo na si Erwin, isusumbong ko na kayo kay Tulfo. Naka, mga ka-K5, anong ibig sabihin nito? Tulfo? Ipapa-Tulfo? You know what? Itong mga nakarang araw, no, talagang nag-a-appear sa feed ko yung kung paano i-handle, no, ng mga sa Tulfo na ano ito sa kanyang programa, no, kung paano ipahiya, 'di ba, ang kanilang mga bisita, at nakakaloka dahil hindi lamang itong mga yung mga ordinaryong tao, 'di ba? And nakakalungkot lang na iimbitahan ka sa isang programa para kutsain, ipahiya, no, at i-judge, mga ka-KFM, na hindi dapat ganito yung tamang pag-handle or tamang pagtatanong, diba? Bilang isang journalist din, mga ka-K5, meron ka naman pwedeng itanong, diba? Meron ka naman pwedeng sabihin na hindi naman nang babasto sa mga ka-K5. Nakakalungkot, diba? Na parang hindi... ako naman talaga maring Louie ang mga komento, pero sa true lang talaga na sana hindi ganyan, no, sa isang programa hindi natin yan parang wini-welcome or hindi natin dapat tinotolerate na mamahiya at mapahiya, mga ka-K5, regardless kung sino pa yung panuuhin mo, mga ka-K5, isang ordinaryong mamamayan or kung sino man yan na may mga posisyon sa gobyerno. Ayan, balikan nga natin, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ito ay kasunod ng panawagan ng Minority Bloc na inihiyag ni Senator Erwin Tulfo na dapat nang magbitiw bilang Senate President si Cayetano. Ayan na nga, mga ka-K5, laglagan na to! Ayan, ano pa kayang mga susunod na mangyayari sa Senado, mga ka-K5?

siguraduhin na samahan po ako hanggang alas 9 ng gabi. Wala nga alas, mga ka-K-Fab, dahil ang programang ito... programang ito ay hatid po sa inyo, of course, ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center products sa mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na kung saan mga ka-KFM marami na po ang natulungan. May mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay nagpapasalamat at talagang gumaling sa produktong ito, mga ka-KFM. Ayan, sa lahat ng mga coffee lover dyan, kung gusto niyo na ipinaglalaban mo kayo ay naghahanap ng tamang-tamang timpla, tamang-tamang sarap, ito po talaga ang paboritong kape ng bayan, DDX Coffee Mix, na kapag kape ka na, na-detox ka pa. At kung naghahanap ka naman ng pangmalakasan na vitamin C, mga ka-K5, mighty C mo na yan. Sigurado alagaan at protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng bubo, sipon at lagnat. At sa mga ka-K5 natin na may high blood pressure o di naman kaya ay diabetic o may diabetes, nako mga K5, ito po ang isa sa mga sakit na ayaw natin na magkaroon tayo. Dahil nga, marami ang mga komplikasyon na pwedeng maidulot ito sa ating katawan pag nagkaroon ka ng sakit na ito, mga K5. Worry no more, dahil may solusyon na, may sagot na sa iyong problema. Mag-DTX 500 na, mga K5, ang malakas pang kontra high blood at diabetes. May bonus pa dahil ilalayo kayo ito sa nakamamatay na sakit ni cancer. At kung kayo naman ay may allergies at medyo makakalimutin na at gustong ma-enhance ang inyong memory, mga ka-K5, ay Clinica D3 Bio muna yan, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. My next song, mga ka-K5, is a song by Taeyang titled Eyes, Nose, and Lips. Alas 7:33 na natin oras sa Bugo sa Pilipinas. Maupay ng gabi ha ato na mga ka-K5.

hey! Eto na nga mga ka-K5, aarangkada na tayo sa Marites On Air. Chikahan na naman tayo mga ka-K5. Ano ba ang latest sa showbiz? Yung mga kumari at kumari ko mga ka-K5. Eto. Nako, alam niyo ba mga ka-K5 na si Julia at si Coco Martin ay mas tumatag ang kanilang pagsasama. Although, aminin natin, di ba dati? Marami mga ka-K5 ang tila, alam mo yung parang hindi believe or hindi sold out sa kanilang dalawa. At marami ang nag-question, marami ang nagsabi na maaaring maghiwalay pa ang dalawa dahil hanggang ngayon, hindi pa rin pinapakasalan ni Coco si Julia Montes. Pero, wag ka mga ka-K5. Recently lang no, sa mga interviews nila, makikita mo talaga na napakalaki ng respeto ni Coco Martin at ang laki na rin ng immature ni Julia and talagang reyna ng reyna, 'di ba, si Julia sa kanilang tahanan. At finally, hindi na nila itinago ang kanilang relasyon dahil matagal-tagal din mga ka-K-Fem, no? Bagong makita na talagang together sila or talagang nag-appear sila sa public na sweet. Diba? Dahil simula yan nung magkaanak sila ni Coco ay tila parang pakiramdam ng publiko ay itinatago rin ni Coco at Julia ang kanilang relasyon. Anyway, ako ay super happy for Jules and supportado siya no, ni Coco sa kanyang career, lalong-lalo na at siya ay nagbalik na ngayon sa showbiz, mga ka-K-Fire. At eto naman para sa ibang balita, Andrea Torres, mga ka-K-Fire, na kung mas naging sexy at mas lalong gumanda. Sa mga hindi nakakaalam or nakakakilala, si Andrea Torres po ay isa sa mga ex-girlfriend ni Derrick Ramsey. Ayan, bago ikinasal si Derrick kay Ellen Adarna, siya po yung pinaka huling naging kasintahan. And nakakatuwa lang kasi sabi ni Andrea, hindi niya daw kailangan ng karelasyon para maging masaya dahil buo na siya sa kanyang sarili. Dapat ganun tayo, girls. Ayun, grabe, pak na pak. Siguro talaga nakakaganda, no, minsan, kahit wala kang jowa. Kasi wala kang stress, eh. Wala kang ganong iisip. At Alex, Gonzaga, mga ka-K-Fem, nakita naman ang kanyang bahay. Itinour, di ba? Ang kanya, itinour niya ang kanyang, ang ating mga ka-K-Fem, sa kanyang tahanan. Kung saan makikita ang kanyang baby bump, malaki na ang kanyang tiyan. At good news din ito, mga ka-K-Fem, dahil finally, magkakaroon na sila ng anak ng kanyang asawa na si Mikey, mga ka-K-Fem. Nakatatlong miscarriage na si Alex, pero sabi niya nga, pagdarasal lamang at tiwala sa Diyos, mga ka-K-Fem, and finally, magkakaroon na sila ng anak. Kaya, sa mga ka-K-Fem natin, hanggang ngayon ay naghihintay pa rin na makabuo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, mga ka-K-Fem. Walang ibang formula, walang ibang sikreto, kundi ang pagdarasal at pagtitiwala kay Lord. Amen! Amen! Oh yes, yan na muna ang ating chika sa oras na ito, mga ka-K-Fem. Ako po ay magbabalik mamaya para sa mas siksik at mas marami pang chika. Ayan ang ang chika na yan ay hatid po of course sa inyo ng Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Products. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy na marami nang natulungan. Marami na po ang hiyang at may mga testimonies tayo na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. Kung kayo ay may high blood pressure o hindi naman kayo ay diabetic, kung may diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo mga K5. At ang Clinica D3 Bio naman para ito sa mga K5 natin na may allergies at kailangan ma-enhance ang kanilang memory, yung mga makakalimutin na tulad ko, mga ka-K5. Ganun talaga siguro, no, mga ka-K5, ang tumatanda na. Parang minsan marami na tayong nakakalimutan. At kung kayo naman ay naghahanap ng pamalakasan na vitamin C, yung pinaglalaban kayo araw-araw, yung paprotektahan at aalagaan kayo, sana all. Mighty C mo na yan, mga ka-K5, the alkaline vitamin C, yung mag-aalaga sa'yo at magpaprotekta araw-araw. At kung kayo naman ay coffee lover, DTX Coffee Mix mo na yan. At kapag kapit ka na, na-detox ka pa. Again, available lahat ng aring products sa Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Center located yan sa downtown area. Tapat lang po ng Bose John and Bose Coffee. Mga K5, samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Ay, by the way, next week din, maliban sa marami tayong magiging bisita, meron din tayong mga regalo. Meron tayong mga palaro para sa inyo, mga
mga ka-K5, kaya abangan. Alas 8:01 na, 8:01 on the clock. Here's Daddy Yankee with the song Dura. Good evening.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA-approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang inyong isa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Kaya sa mga hindi pa nakapag-follow, likes mga kaibigan, pa-follow and likes naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Sa mga kabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117, at magandang pakikinig sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa araw na ito, ating pag-uusapan itong flavonoid. Isa sa dahilan na naging super antioxidant ang DTX 500 dahil sa taglay nito na flavonoids. Isa kasi ito na antioxidant na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 na D-sugar, sugarcane extract o ang mapait na bahagi ng tubo, na umabot sa 1.3 million ang antioxidant units nung sinukat ito. Flavonoids ang tawag sa grupo ng mga plant metabolites na nagbibigay ng health benefits sa pamamagitan ng signaling pathways at antioxidant effect. Ito din ay polyphenolic molecules na may taglay na 15 carbon atoms na makukuha sa balat ng tubo. Kaya kung titingnan natin ang tubo, 10 months itong nakababad sa init ng araw bago ma-harvest. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi ito nasisira sa pamamagitan ng UV rays o sobrang init ng araw? Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito sa kanyang balat. at nang sinuri ng ating mga eksperto, ang balat ng tubo ay nagtataglay pala ng napakataas na antioxidant na phenolic compounds at flavonoids na tumutulong harangan ang sikat ng araw para hindi masira ang tubo. Kaya ang Klinika di Alternativo Medicina, in-extract ito at naging main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule, isang super antioxidant capsule na wala pang nakakapantay nito na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
2: Ang super antioxidant na flavonoids ang pumoprotekta sa tubo upang hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. At kapag ang DTX 500 Herbal Capsule, mainom mo ang super antioxidant na flavonoid na makukuha nito ay magiging transferred antioxidant na nagbibigay ng napakaraming benepisyo. At ang good news, dahil 14 pesos lang ang SRP nito at matatamasa mo na ang napakaraming benepisyo nito sa katawan. Maiiwasan ang stroke, maiiwasan ang sakit sa puso, diabetes at ang deadliest kind of skin cancer, ang melanoma. Pinoprotektahan nito ang atay, kidneys, gaganda ang tulog, maiiwasan ang arthritis at marami pang ibang benepisyo sa kalusugan. Kaya kung gusto mong maiwasan ang makaramdaman at humaba pa ang buhay, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Mag-invest na sa kalusugan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX 500, irregular na regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
2: At kung kape naman ang iyong nakaugaliang inumin sa umaga at gabi, mag-DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na pumoprotekta sa mga selula. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw. Mabili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
6: DTX Makes Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke at ang original, ang FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili. Siguraduhin puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado at ang original na DTX 500 Herbal Capsule ay naka-box, naka-blaster at naka-capsule. Hindi po naka-bote at hindi din po naka-softgel. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Hindi lang bastang sangkap para sa resistensya, kundi isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Ngunit hindi lahat ng anyo ng vitamin C ay nasisipsip ng katawan ng pantay-pantay. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C na may espesyal na kakayanan na mas madaling maabsorb ng ating katawan. Kaya't mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa ibang proseso ng katawan. Kaya naman sa pagpili ng mga vitamin C, siguruhing piliin ang Mighty C Alkaline Vitamin C para masiguradong maximum na benepisyo at proteksyon ang ating makukuha. At alam nyo ba mga kaibigan na kung saan ang iron galing sa gulay na ating kinakain? Kapag kulang tayo sa vitamin C ay hindi ito madaling maabsorb. Kaya kung meron kang anemia, sobrang labdaw ang dugo, kumain ng prutas at gulay at uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C para mas madaling maabsorb at magamit ang iron sa ating katawan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na malabo na ang paningin dahil matagal nang may sugar imbalance at diabetes, mag-Alkaline Vitamin C Mighty C. Kasi ito yung tumutulong upang protektahan ang mga maliliit na ugat sa mga mata. At lalong-lalo na kung nakita nyong nangingitim na ang mga paa dahil meron kang diabetes, ibig sabihin, unti-unti nang nasisira ang mga maliliit na ugat sa lower extremities. Mas kailangan mo ng alkaline na vitamin C, Mighty C. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C. Tumutulong palakasin ang ating katawan at maiwasan ang acidity. Hindi lang nagpapalakas ng resistensya, nagpapalakas pa ng ating mga buto. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, samahan sa Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
7: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
8: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
8: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120.

0: matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Mm. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
1: At sa Panginoon.
0: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
3: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500!
4: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
2: DTX 500.
4: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
5: DTX 500 herbal capsule, makaibigan, ang panglaban sa mga nakakamatay na mga karamdaman. At sa magpatuloy sa ating programa, makaibigan, trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang pag-iwas lang sa sobrang alat ay nakakatulong na para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure? Kapag sobra kasi sa asin ang ating katawan, lalong-lalo na sa ating bloodstream, humihila ito ng tubig pabalik sa bloodstream. At according sa pag-aaral, more water sa bloodstream, nagbibigay ito ng more pressure. Kaya mas mainam, bawasan na ang pagkain sa mga pagkain na may taglay na maraming asin. At alam nyo ba na marami sa ating mga binibili na mga pagkain ay may nakatagong mataas na sodium content? At ito ang mga listahan na common source of dietary sodium. Nangunguna dito ang bread and rolls, lalong-lalo na ang poultry, meat dishes, especially itong mga processed meat and red meat. Nako, may nakatagong mataas na sodium na kapag lagi natin itong kinakain ay isa sa dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Lalong-lalo na ang cheeseburgers at iba pang sandwich, luncheon meat, pizza, pasta dishes, cheese, mga chips and junk foods, at lalong-lalo na ang French fries na common na kinakain lalong-lalo na sa mga kabataan. According to Dietary Approach to Stop Hypertension, itong DASH, advice, makaibigan, na kumain ka ng prutas at gulay at kumain ng low-fat dairy products. Isa itong diet na nirerekomenda ng mga eksperto, isang diet na good source of antioxidant para maiwasan ang pagtaas ng kolesterol. Nakita kasi sa pag-aaral na ang oxidation of LDL or bad cholesterol, ito pala ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara ang daanan ng dugo at isa sa dahilan bakit tumaas ang blood pressure dahil sa pagtaas ng kolesterol. Kaya kailangan natin ng antioxidant para maiwasan ang oxidation ng bad cholesterol para hindi ito bumara sa mga

0: Kaya ina-advise ng mga eksperto na kumain ng prutas at gulay dahil dyan natin makukuha ang mataas na antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa pamamagitan ng Clinica di Alternativo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan ng mga Pilipino ay ang cardiovascular disease. Lalong-lalo na itong mga problema dahil makaibigan sa pagkakaroon ng problema sa mga ugat. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay kailangan nating inumin araw-araw. Ito kasi ay may 1.3 million units ng oxygen radical absorbance capacity o ORAC scale na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat, pagkasira ng puso dahil tumutulong itong hindi ma-oxidize ang cholesterol o bad cholesterol para hindi magiging bara. At ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa flavonoids at pinoli compounds, tumutulong itong protektahan ang ating mga selula para hindi masira dahil sa free radicals. Kaya kung gusto mong mas malakas ang atay, maprotektahan ang mga ugat, maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at stroke, mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500! Manala na ba ang gunubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500!
3: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, detox ka pa, mabili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: DTX Coffee Mix, mga kaibigan, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, ay naku, ihi na nang ihi sa gabi. Dahil po makaibigan, ang over-caffeine consumption without antioxidant ay pwede itong magdadala ng prostate problem, lalong-lalo na sa kalalakihan. Kaya mas mainam kung ihi nang ihi ka na sa gabi at napakahilig mong magkape. Palitan na ang kape sa antioxidant coffee dahil kapag ang antioxidant ay nandyan sa kape mo, maiiwasan pa ang maraming mga problema, lalong-lalo na ang prostate problem sa mga kalalakihan na prone ito kapag nag-edad ka na ng 40 pataas. Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinoprotektahan din ito ang mga selula at tinutulungan ang ating katawan labanan ang free radicals. Clinica DTX Coffee Mix, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. May taglay pa ito na napakataas na fiber galing sa chia seeds at psyllium husk. Kaya kapag nakainom ka nito, ang una mong mararamdaman ay gaganda ang bowel movements. Mawawala ang hangin sa tiyan dahil yan sa psyllium husk at chia seeds. Kaya dito ka na sa kape ko, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. At lalong-lalo na sa mga merong maintenance, no? Halos lahat naman ng maintenance, iniinom after meal. Inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal para sigurado talaga ang magandang epekto. Lalo na pagsabayan mo pa ng Mighty C Alkaline Vitamin C, 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before meal. Ating text line number ha, 0919-002-8117. At magandang panunood at pakikinig sa lahat na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Galing po kay 681, Doc, during menstruation, lagi pong sumasakit ang aking didi. At grabe po ang pain during menstruation. Ano kaya, Doc, ang dahilan at ano po dapat kong iwasan? At ano tama pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule? Uy, pag ganito na problem, mga kaibigan, itong dysmenorrhea, itong pagkakaroon ng hormonal imbalance, dapat nating tandaan sa mga kababaihan ha, na kapag nagkakaroon ng pain during menstruation, ibig sabihin, meron pong problema. Ibig sabihin, makaibigan, may problema po either sa matres, makaibigan, or nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, iwas muna sa mga processed foods, no? Iwas po muna sa mga pulang karne. At mas mainam, makaibigan, inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Lalong-lalo na ang mga kababaihan na may pananakit during menstruation. Prone sa pagkakaroon ng problema sa matres at lalong-lalo na kapag hindi ito makorek agad, posibleng magkakaroon ng bukol sa didi. Kaya mas mainam inuman ng Superior Antioxidant Combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po peke ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para sigurado. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-box, naka-blaster, naka-capsule, hindi po nakabuti at naka-soft gel. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkizar, na laging nagpapaalala. Ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. Kaya mas magandang protektado tayo araw-araw. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman, dito ka na sa Antioxidant at Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
5: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabana sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
8: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Puso!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mahit puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: Martang Alicia Isabella, nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako ng take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribayo, kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga, pagkahapon pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam, kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribayo lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga, kaya subukan nyo na rin.
7: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasa na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man. Nationwide.
12: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Superman. Superman.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag, nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicine, ang gumagawa sa legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas na laging nagpapaalala, huwag kalimutan protektahan ang mga selula, protektahan ang tissues at buong katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng specific live advice sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na magandang pakikinig sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa, at lalong-lalo na sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong i-like and follow para po updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, ating pag-uusapan ngayon itong healthy aging. Actually, makaibigan, no, kung teenager ka at nagmamadali kang mag-mature para makapagtrabaho at makukuha mo ang gusto mo, kapag tumungtong ka na sa 40 na edad, dito na magsisimula ang midlife crisis. Dito na magsisimula ang goal kung paano mapahaba ang buhay. Especially kung meron kang magandang career, sufficient ang finances mo, at maraming property, at meron kang anak na paghahandaan ang kanilang future. Ano ba ang mga pamamaraan para mapahaba ang buhay ayon sa pag-aaral? Sa akin, mga kaibigan, simple lang ang mga pamamaraan. Para hindi mabilis tumanda, pinaka-importante sa lahat ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Noong unang panahon, makaibigan, sobrang haba ang kanilang buhay. Malakas pa ang mga nagkakaedad ng 100 years old kahit wala pa silang mga supplements noong unang panahon. Pero makaibigan, sila po ay napakahilig kumain ng prutas at gulay. At yan ang kanilang sekreto, makaibigan. The same ang maibibigay ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ito kasi ay may pinakamataas na antioxidant galing sa prutas at gulay. At syempre, dahil mas intense ang radiation at pollution na siyang pinanggagalingan ng free radicals, pinoprotektahan ng DTX 500 at Mighty C ang mga selula para hindi masira at nililinis ang mga toxins.
1: DTX 500! Mananalaman ang gulubot sa iyong mukha, madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant, mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
0: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500! Bibili sa mga DTX 500, Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, panakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C.
4: The age-old diet of fruits and vegetables is now well-studied concept in healthy aging. Napakarami na ang mga research ang nagpapatunay sa beneficial effect ng plant-derived bioactive compound. At ang mga pinaka-best studied nutritional approach ang nagpapahaba ng buhay ay ang antioxidant supplements. Kaya napakaswerte po natin dahil available na ang super antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kasi according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, nung sinukat ito ng mga scientists, ang mapait na bahagi ng tubo na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan para mas mapahaba ang buhay.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
5: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: Dalawa sa mga widely accepted age-defying diets ay ang IF o Intermittent Fasting at ang Modulation of Micronutrients Content Used in Ketogenic Diet. Madali lang naman ang intermittent fasting since pag-skip lang naman ng meal ang dapat gagawin. Ketogenic diet, on the other hand, ang paggamit sa stored fats at proteins as source of energy. Actually, nakakatulong naman ito pero hindi sa lahat ng tao. At kung pagpapahaba ng buhay ang pag-uusapan, wala talagang makakatalo sa potential benefits ng prutas at gulay. Nuts, especially pag-shift into vegetarian diet at araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sumakabayan po natin dyan nung tumungtong sa edad na 40. Doon na po nararamdaman ang pagtaas ng blood pressure. Lalo na sa mga kababaihan na nakakaramdam na ng sobrang init sa katawan at parang laging nangangati at pinapawisan. At lalong-lalo na, doon na lumalabas ang mga karamdaman. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at mighty sina araw-araw.
0: Ang nagustuhan ko sa kombinasyon na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay ang kanilang synergistic effect. Kino-convert kasi ng Mighty C ang oxidized glutathione into active form at ang DTX 500 naman ang nagpro-provide ng pinakamataas na transferred antioxidants galing sa mapait na bahagi ng tubo na pumoprotekta sa mga selula. Kaya paramihin at palakasin ang innate antioxidants at immersive reinforcement ng 1.3 million units ng antioxidants. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
2: DTX 500, lagi ka bang wow, gutom at lagi naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Mag-DTX 500 ka, may ampalaya extra na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag-DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Actually, makaibigan, ang pagtanda ay hindi maiiwasan. Universal at biological phenomenon ito na nakakaapekto sa lahat ng multicellular organism, gaya ng tao, animals at mga tanim. Dahil sa accumulation sa molecular damage ang nagre-resulta sa aging dahil tumatanda ang mga selula, tissues at organs. At ito na humihina ang bodily functions kasama ang resistance sa mga karamdaman. Kaya ang pinakamagandang solusyon para mapabagal ang pagtanda ay ang antioxidant. Isa sa dahilan kung bakit mas mahaba ang edad ng mga tao noong unang panahon dahil sapat ang kanilang antioxidant dahil sa araw-araw na pagkain ng gulay at prutas. At ang antioxidant na kailangan ng ating katawan para protektahan ang mga selula, nilagay na sa kapsula para kahit hindi man lagi makakain ng gulay at prutas, masusuplayan mo pa rin ang mga ng pinakamataas na antioxidant ang katawan. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong pigilan ang pagkasira ng mga selula na siyang dahilan ng mabilis na pagtanda at mga karamdaman.
0: Lagi bang nakakaligtaan ang pagkain ng prutas at gulay? Dahil mahal at laging nagmamadali. Kaya sa instant at process na pagkain na lang, laging sumasandal, lalo na kapag mahilig ka pa sa matamis. Ang mga ito ang dahilan sa pagtaas ng oxidative stress na delikado sa kalusugan. Kaya protektahan ang katawan dahil ito ang ating puhunan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng 1.3 million units ng antioxidants na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals galing sa maling pagkain at lifestyle. Protektahan ang mga selula. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
2: DTX 500.
6: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: At kung kape naman ang nakahiligan mo, dito ka na sa kape na nagpapalakas ng katawan. Dito ka na sa kape na naglilinis ng mga toxins. Dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant that every higop mo pagising sa umaga nasusuplayan mo na ng antioxidant ang iyong katawan. At ang kagandahan, may taglay pa ito na psyllium husk at chia seeds na nagtatanggal ng dumi sa katawan. Kaya ito na ang kape ang inumin mo, DTX Coffee Mix. Dahil hindi lang ito naglilinis ng katawan, nagbibigay pa ng antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga cells and tissues. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagdetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
7: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
8: Nanamaga po yung kilikili ko po, Dok. Tapos kumikirit po yung dibdib ko. Na nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako. Kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng 3 pad ng DTX 500. Maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay. At kaya tinuloy-tuloy ko po yung pag-take ko po ng DTX 500 dahil doon po gumaan yung pakiramdam ko.
9: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
2: 500. DTX 500.
9: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500.
11: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
12: At sa Panginoon.
11: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
13: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500!
14: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo.

0: 500. Nawala po yung aking high blood. Ngayon, maganda na pakiramdam ko. At tuloy-tuloy pa rin ang aking pag-inom ngayon ng DTX 500.
1: So, ibig sabihin, sir, before, mataas ang blood pressure mo at meron ka ng maintenance. Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
0: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya, sinubukan ko ang DTX 500.
1: So, nung sinubukan mo ang DTX 500 herbal capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
0: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya, nakapagtrabaho na ako ng maayos.
2: DTX 500.
3: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para maiwasan po nating mapeke, iwasan po ang online na nakabote, nakasoft gel mga kaibigan na DTX 500 dahil peke po yan. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para po makasigurado. At ang ating original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-box, naka-blaster at may tatak na Clinica DTX Herbal Capsule. At sa mga kabayan po ha, na gusto sumali pa sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Yan po ang tamang pag-inom mga kaibigan ha. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung may nakasabay naman ng mga synthetic na iniinom po ninyo, lagyan nyo lang ng pagitan ng isang oras para maramdaman talaga ang napakagandang epekto. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Tuloy tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid pa rin sa atin sa mga produkto na legit, epektibo at FDA approved na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina. Gaya po ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang kumbinasyon na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Lalong-lalo na ang ating antioxidant coffee, ang ating detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na ha, sa mga kabayan po natin dyan ha, na naghahanap po ng sabon na nagpapakinis ng mga balat. At ang kagandahan, hindi lang kikintab ang balat, babango pa dahil meron itong taglay na antibacterial properties na tinatanggal ang mga dahilan ng pangangamoy ng atin pong mga singit-singit at katawan. Clinica DTX Herbal Soap. At kung pananakit naman ang katawan, haplasan yan ng DTX Herbal Oil. Nakabayan ha, na gusto pang sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sa pagpatuloy po mga kaibigan sa ating programa, Live Advice po muna tayo.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Galing po kay 682. Doc, ano po ba ang the best gagawin kapag lagi bloated ang tiyan? Kunti lang kinakain ko, Doc, puno na lagi ang tiyan. Ano ang dapat ko gawin? Okay, pag ganito na problema mga kaibigan, mga suking tagapakinig, yan yung problema na kung saan mahina po ang gastro

0: intestinal function. Mahina po ang peristalsis function. Ito yung problema, makaibigan, na kapag kumain, ay nako, isang kutsara lang, busog na kaagad. Kasi marami po ang hangin sa tiyan. Pang ganito na problema, iwasan muna ang mga instant na pagkain. Iwasan muna ang mga dairy products at lalong-lalo na ang pagkain ng tinapay. Dahil po ang white bread, makaibigan, especially, no, ang white bread ay wala po yung fiber. Na kung saan yan ang dahilan na nagtatanggal po o nag-i-stay po yan ng matagal sa tiyan, na yun po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gassy stomach. Kaya pag ganito na problem, every morning pagising mo, uminom ka ng lukewarm water, lalo na pag ang mainit na tubig na iinumin mo, lalagyan mo ng Clinica DTX Coffee Mix. Ako po, makaibigan, labas talaga yung hangin. Iuutot mo talaga yung hangin at ipapalabas yung mga nakaimbak na mga toxin, makaibigan, dyan sa iyong tiyan kung bakit lagi pong bloated. Subukan nyo po, makaibigan, mga suking tagapakinig, ha, ang ating Clinica DTX Coffee Mix every morning sa mga laging bloated at laging may hangin ang tiyan. Pero kung ang dahilan, makaibigan, kung meron po kayong ulcer problem o problema sa gastrointestinal area, sabayan talaga DTX 500 at Mighty C, lalo na kung ang cause is acidity, dahil po ang alkaline na vitamin C, makaibigan, nagtatanggal ito ng acid sa gastrointestinal area. Pinaparami naman ng DTX 500 herbal capsule ang mga good bacteria sa tiyan para magkaroon tayo ng healthy digestion. Yung pinaka-best combination, DTX 500 herbal capsule, Mighty C alkaline vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix. Galing po kay 782 Doc, ano po the best gawin kapag mataas ang blood sugar? Sa family po namin, mataas talaga sugar. Namamana po ba ang diabetes, Doc? Ano po dapat gawin? Oh yes, makaibigan, ang diabetes, actually, makaibigan, isa ito sa lifestyle disease, no? Ang diabetes. So namamana po ang lifestyle, namamana po ang diet. At yan ang dahilan kung bakit ang mga magulang na may diabetes, possible din na magka-diabetes ang anak. Kaya po sa mga matagal nang may sugar imbalance, may diabetes, oy, dapat talaga unahin ang pagkain. Iwasan ang mapuputi, gaya na po ng puting bigas, puting asukal at puting tinapay. Yang tatlong yan, kapag maiwasan mo, nako, napakaraming benepisyo yan, makaibigan, at napakabilis mag-normalize ang blood sugar. Lalong-lalo na kung sasabayan mo pa ang pag-inom ng pipino at saka ampalaya juice. Kunin mo lang yung katas, makaibigan, no? Tapos inumin mo isang baso sa umaga, isang baso sa gabi. Kaya nga po, makaibigan, ang ampalaya extract, sinama talaga yan sa DTX 500. Dahil ang polypeptide properties na makukuha po sa ampalaya ay isang napakabisang supplement, no, o herbal medicine para manormalize ang blood sugar. Kasi po, makaibigan, tinutulungan niya kasi na mabalance ang asukal sa katawan. Kaya nga po ang polypeptide, tinatawag ito ng mga eksperto, makaibigan, na insulin-like o P-like insulin substance na tinutulungang ipanormalize ang asukal sa katawan. Nandyan po yan sa DTX 500 Herbal Capsule. O, mas maayin na, makaibigan, ha? Sabayan po sa pag-inom ng DTX 500, 1 capsule 3 times a day. Pagkatapos, makaibigan, ang bigas mo, palitan mo na talaga ng red rice or brown rice. At imbis na tinapay ang kainin, o, punta ka sa hilaw na saging na nilaga, punta ka sa kamote, kamoting baging, kasi mga complex carbohydrates po yan na kailangan sa mga kabayan natin na may sugar imbalance para ma-delay ang conversion ng sugar at ng carbohydrates into glucose. Yan po, makaibigan, ha, kaya sabayan po ng DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ay yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcizar, na laging nagpapaalala na alagaan po natin ang ating katawan dahil ito po ang ating puhunan. Protektahan ang mga selula, protektahan ang mga tissues at lalong lalap palakasin ang resistensya. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500. Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500, Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: media na. Anato na oras sa K5 News FM ta Global alas 4:30 na ngan oras durot naman na ato nito na DTX Kelfemex na kapag gabi ka na, na detox ka pa.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasapagkakas.

0: Good morning, Sinirangan, Visayas. Good morning, Sulariton, Tacloban. 100 pa man ka K5 nga lugar. Hito ng Region 8. Ano bugos nga Pilipinas o bugos sa kalibutan nga naabot. Iton aton taramdan na Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Welcome, welcome. Iton aton taramdan na maguro po kita tanik kanya ng alas 4 media itong kulop ko top na ronian. Iton alas 6. Good morning, pagka mata na, pukaw na ka K5. Ngan pagkapi na, ito na itong DTX Cafe Mix. Nakapagkapi ka na, na-detox ka pa.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: And of course, good morning gapon ya K5 merita ton mga tigpamatay o nanguna ha merkado publiko itong Tacloban. Ang mga aga pa nga nag-display nananawagin mga customer. Labi naton mga asahan ano na, nakikita ko gudi ni ano pag mag-display or magatikang iton paninda. Ito na sa nga vendor tapos sa may ada pinakauna nga mapalit ya K5. Iton na iton cash na iya makukuha nga bayad ikang iton na pumalit ha. Iya ito bagay ginmamasyaw. Mara ka mo ginmamasyaw ka K5. Bagay ginpapanawag ito niya haging kakampay niya ito na gamit ito niya kwarta. Ito mga areas ha, or open areas tingin tiya gintutongdan ito niya tindahan. Tapos iya ito igin danay papahid niya ito niya lawas. Well, baga sinisiring pagtikang ko nito. Hiton swerte or boy nasa hiton iya pagpaninda hiton nga adlaw. And ano pa man ito ka K5, I just hope ano nga paborang kita hiton adlaw. Yan ang adlaw ka K5. Nga tanan nga aton baga pagbuhaton, nga aton mga desisyon, nga tanan nga aton mga trabahon. In baga maging smooth la ka K5 nga paborable hiton atong kakayahan. Good morning iton mga ka K5 naton bisan man nga diin nga parte ito ng merkado publiko itong Tacloban. Ang mga Dorolan ka K5 nga mga sections, ang mga aga pa nga nagbubudyong itong pandesal, itong mga puto-puto. Oo, di dahil merkado publiko ang mga kakanin, ano? At the same time man aton mga nagtitinda since itong merkado publiko itong Tacloban o kung nagtuman itong ka K5 itong mga talipapa yan na ng adlaw. Oo, good morning ka K5. And of course, pati taton mga patas nga nagpapakabuhi yan na nga di kakalsadahan. Bisan aga pa ka K5 or baga nangungunat pala pero kailangan kumayod aga pa. Kaya ada ko no itong boy na. Damor nga adamot imo na bubuhat. Damor nga baga nagtitika kagadya na up ka K5. Iton oportunidad haimo. Oo, ang mga patas nga nagpapakabuhi at ang mga nagmamaniho, mga driver, mga pahinante, iton truck, mga konduktor, iton bus, mga driver ka K5, iton jeep, multi-cab, motorcycle, o kung bisan pedicab ka K5, basta labi na iton mga nananarabaw, iton marangal, di rin naglilisbot ka K5, bada kayo mabuhay kayo. Ayan ha. And of course, aton mga nagpaka-shifting duties naton, iton aton mga security guards, pribado mar pang publiko nga mga establishmento, mga opisina, mga tindahan. Kung kamo naka-duty lagi hapon nga na or baga naghuhulat-hulat iyo ka-shift, adakay good morning. Pagkapi na itong DTX ko, Femex sa K5 at the same time, adakon ikaw in nakaradyo, nababatan kita. Makusog ka K5, nababatan kita ito nga nga di, or nga di, akanginan. Hadayal nga 103.1 K5 News of Femta Club, Samtang. Of course, naka-live streaming gapon kita K5 nga dito na aton official social media accounts and YouTube channel nga official Facebook page niya K5 News of Femta Club on Digital. Pwede lang ako magpahamdan ito yung mga mensahe, mga pa-shoutouts. Aton itong pagbabasahon ay gana mismo. Oo, atin mga early birds nga dito na aton mga pa-shoutout, mga pabati yan ang aga. Good morning, K5 Jaime, adi nagkakape na kami. Hindi TX, Coffee Mix, nakapagkape ka na. Nakapi ka ka pa. Dida, oo. Pa-shoutout naman nga di, CLN Hotel. Salamat, K5 Jaime, and God bless you always. Tikang kan, K5 Matiyo Libria, Bantula. And good morning ka-aton nga tanan. Mga balitang K5 sa umaga. Tikang kanya K5 Baldemar Camposano. Balitang sigurado. Good morning, Gapon. Ka K5 Sir Jaime at ikang kanya K5 Ruth Grand Umpad sa Bandal. Good morning, Gapon. Complete na ako na adlaw kay nababatian ko na kamo. Ikang kanya K5 Marilyn Lausin. Thank you so much, K5 Marilyn. Ani ba iton baga kompleto ang araw ko nung nakita kita. Pero kang K5 Marlin kompleto na ti adlaw kay nabaan nababat na ni at K5. Good morning, Sir Jaime. K5 shoutout naman kan Mikay nga parag tinapay didaha kaibaan pati na ito niya mga suki labi na kan Sir Jun Didi Haberesuan da mga salamat itong pagbasa tikan niya K5 Ruel Ariza. Ayan ha. Oh, just keep your comments coming, mga pa-shoutouts, mga greetings, or mga nag-birthday, yan ang adlaw. Kadiyon talugod niya K5. Ito mga nag-birthday, yan ang adlaw. Papa, ini na tatagantaan ay rahiton, iwaga, yan ang oras. Ira ini kaadlawan, salit ira ini baga karapatan or katungod nga mag-enjoy kay K5.

0: Ayan, happy upper birthday ka K5, kay Justin Agabe. Oy, management student din sa University of the Philippines, Tacloban. Hello, Justin. Happy birthday, sugad man. Happy birthday, gapon, kay Ate Arlina Pinsotas. Ayan, Antinabanan, Marabot, Samar. And of course, uyan, makarit ini nga debater, ha, Leyte Colleges, Amilaro Mito Department of Criminal Justice. Happy birthday, kay Jacob Balios Relativo. Hello, Jacob. Happy birthday to you. And happy birthday gapon kan Kathy Algado. Sugad man kan John Sassing and kan Zyriel Kirolfa. Mga kasangkayang kuliwat inhirangad to ha Cebu City. Happy birthday. Nagdudurungan ti yung mga birthday. O na remember ko la. Ang last time manaka do bagay ta Cebu. Baga busog kitahin mga sugad hininga adlaw. Itutuloy na nga na birthday. And happy birthday gapon kan Jacobs Escoto Buguka. Ang kaluwayan marabot sa Marm. Samtang kakulo pa, belated happy birthday kan anaton kasagabay amigya kan Ate Sharon Eviti Karangge. Hello Ate Sharon, belated happy birthday. Sugad man kan Kuya Oyo or kan Mano Oyo Pedrosa. Oh, baga nakato niya Germany. Oh, nag-travel yan niya birthday. And of course, happy birthday gapon, belated kan Uriel Centino. Oh, Hansinta Pauls. Oo, sugad man natin ka JCI nga Sir Reden Akurate. Hello, sir. Oo, Sir Red, happy birthday. And belated happy birthday gapon ka na Teacher Maria Magnolia Salazar Han Osmeña Marabot Samar. Bueno, K5, an aton oras, alas 4.42 na. Kumusta na gyapon? Ito na aton mga K5 yan na. Nagkakamata na ba? Pag-stretching anay. Oo, okay. Kung hika K5 ay mila, ito mga sugadae, yung adir kailangan inin magtrabaho dahil niton aga. And kaya, magunod at pagbubuhaton, mag-i-stretching anay kita. Sugadini ka sayo. Ito na atong kaadlawan, ha? But anyways, oy, congratulations ngayon ka K5, ano? Iton aton mga kasangkayan, mga kapamilya, mga kakilala na nanmasar, ano? Nanmasar para iton gumawas ng resulta iton 2026. Mayo 2026 nga Certified Public Accountant sa Licensure Examination o Konsipale. Special congratulations to my very dear friend kan April Ann Andrada. Anos man niya marabot sa Mark. Congratulations April for passing the Sipale. Yan. Asaring hiya din ako niya mangingilala. Balita. Balita. I guess pero may itong isisaring ano, this is just the start of our journey. Well, para ako somehow it's true ano. Pero tinuod ito nga nasaring liwat na malayo pa pero malayo na. Ang problema ni ka K5 in a serious note, nasod Pilipinas, iton issue talaga, iton panarabahuan. Ano? Kay kadiano ka K5, iton sa nga tao magtatalingua, makauman iton pag-eskwela, makasurvive, makagraduara. Iton sa nga maupay nga kurso nga gino-offer man ta, nga diha nasod Pilipinas. Pero kung baga makalisensya na, makagraduar na iton nga kurso, ang gobyerno, masisaring ba naton, diri andam, panhatag, ito no, mga oportunidad panarabawuan para hininga mga kabataan or mga nanggraduan. Ano? Kasi, usa ito nga butang, damo itong sayang nga mga skilled island and licensed individual. Nga, waray masyado na nga ngagtuan. In literal sense, waray nadadaupan, waray madagmit nga napapasahan for a regular job. Tungod kay kulang kita itong oportunidad. O kung may adam ang oportunidad ka K5, ba, daliwat itong sayop nga sistema, itong hiring process. Ano? Or kung di man ka K5, kulang good itong pagpatronize itong usang kurso or usang profession in a economic setting and itong demographic setting. Oo, signunta na lang ka K5 in mga profession nga diri usuhin nga lugar. Oo, so amo itong kasagaran nagkakalakat, napa Sudan, napa Manila, or worse is napa ibang bansa. Tungod kay nga to mas makikilala, mas ma-appreciate nga na mas makakarawat itong era profession nga lisensya nga gina humanan inakabot ya K5 nga na makakabulig para itong durudag ko nga mga oportunidad. So sana usay ni ka K5 itong naging pupukusan good labi ano itong aton gobyerno diri kay itong mga no show na dito na sinado ka K5. Oo, na-remember ko nala kagabi. Okay, pag mamatata pala, mga alas 7 or alas 8, mga suga dito. Kinagawas nga ni Kiteta atong duty ala una or alas 2. Mga alas 3, matix, nakaturong na Kiteta. Oo, so 3 to 7, itong atong baga time span, itong pagkakaturog kung panaga kita. O tapos mga 10 to 1 liwat or 10 to 2 or 10 to 3. Itong second batch or second session itong pag kinaturo ni K5. But anyways, ano ka K5? Nakita ko lugod ang damo ka K5 ng mga nadidelay ng mga deliberasyon dapat ang mga diskusyon na dapat nag-discuss nga diya Senado. Sugad nala ito na pag-confirm ka K5 ito na ang pagiging natural di ka natural born Filipino but pag-divert into a Filipino citizen itong usang foreigner ano na nahanuna pa ngayon nga mga simana or even bulan naging prepara nganya na nagkada na itong foreigner para mag-witness mismo nga i-acknowledge siya itong Senado kumbaga pagpapaboran na iya ito niya pa application para Filipino citizen pero ka K5 pakyas hapira kaadlaw hanggilala o man nga session pakyas nga makaugso itong iya application para maging Filipino citizen naibaro ang ko Marcos at ito niya apelido ano disappointed gyapon yung tao ini nga foreigner kay kundiril ako nag-inaragway nga di itong aton Senado sana baga Pinoy na hiya oo ito yung citizenship may adag yapon ka K5 ang mga aadi ito na ito uniform personnel ng mga kailangan magkuha ito ng ranggo ma-promote ka K5 mga potential or up for promotion tungod kay labing yung kikinahanglan nila kay itong iba ma-retire na ito na pangidaron itong iba maabot na itong deadline within this week ka ano? So unfortunately ka K5 inino bangin maama human itong week or bangin magpaka birthday ini nga deadline na itong era mga edad diri na era ma-promote sayang ano sayang ka K5 ito nga mga oportunidad in fact hansyahan pala ini nga nag-iinaragway nga diha Senado ka K5 ano ini na may adag yapong grupo itong mga farmers or mga magsasaka tikang ha Bagyo adto kada to nag-open letter nga daha Facebook nga an mga crops an mga deliberation or pagpupulong unta meeting unta nga pagbubuhaton iton iba nga senador labi na ini senator Kiko Pangilinan is na-cancel tungod kay nagkakasaramok nga daha Senado I mean it's a domino effect ano kun baga tumumbay ito no usang pader tanan lapid oo unfortunately ito nagkakalalapid at itong mga naasala itong pag move ito na adha igbaw naasala ka K5 itong sakto nga panarabaw ito na adha igbaw or itong sakto nga paghiwas hindi na adha halabaw kaya kunwari nila paghiwas puro labaga pinulit ka ka K5 in tawon and musing pa and good thing nga magpakabruhi itong apektado labi ka K5 tawon man so niyan ano ko haon tado ka K5 sometimes hato naman ka K5 mga balita lokal oy particular ito naton mga spot reports ano kulay ng pag-asa balitang K5 sa umaga diyan kita K5 iton aton mga balita lokal tungod ka K5 iton tiri makatarawa ka K5 nga joke lalaki ka K5 nga diha late ada kay ginteg bus madaw agad dire maupay liwat dayon nga desisyon ano tungod itong entremes ka K ha Eastern Summer ngayon tungod itong dire makalilipay nga entremes tano digin buno ito no sang 19 anyos nga lalaki dito akin na pundan Eastern Summer samtang minor de edad nga namamatron launta patay Han Pusilon Haulo. Dito naman na oras Eastern Summer. Stay na iton aton na Juan ka K5 and aton starring. Samtang nga syudad naman itong Tacloban ka K5. Boy, may ada ng dalawat baga kaso iton pan-snatch. Cellphone ito sa nga accountant Ginrabnot. Ito no sa nga construction worker nga nakamotor. Didi hasyudad itong Tacloban. Samtang parag-uma naman ginkalitan pagbuno habong kuga. Samtang natangka hininom hatarang nan samar. Bida ka K5 ka magpakarimadi maini nga maaton mga balita. Oo. Amin ito. Samtang iton ato naman. Produkto petrolyo haranin ha presyo. Og saan na krisis dorot naman iton rollback. O napansin ko ni ka K5. Kung baga magpapadayon la bisan nala makausa nga pag rollback or oo usa. Tapos at least 10 pesos iton pag rollback iton atong presyon lang. Mabalik kita iton atong normal na nga tag 60 or 50. Plus nga kalaang presyo iton aton gasolina, diesel ng kerosene. Nakita ko yan na or kakulop kay nag-roll back Martes natag 73 pesos na lang no? Natanan nga mga klase in natag 70 plus na lang. So kumbaga mag-roll back pa makausab isang 10 pesos or 10 to 15 pesos. Ada kay ada nakita itong magmumula hintag 60 or diri na mas 60 ka K5 nga mga presyo. Somehow masisaring nato nakabalik na kita hiton aton dating original nga nakasanayan nga presyo. And hopefully kung baga may price hike ayaw galiwat pag inura-ura. Ang problema ni ka K5 magpabatingan nga may price hike diri pa na Martes, diri pa na implementar itong mga kompanya nag-hike na. I-confirm pa nga ni ka K5 ito na pag-hike ito na aton mga presyo na duro-doble. Hindi kay malis, but in ka K5 nga baga burot ang buruha ton, ha? Oo, so, rusa kita itong pagbabantay nga i-reklamo ka K5. Ito na nga i-reklamo. Samtang, alikita aton balita national naman, yan ang adlaw. Oy, Congressman, meow, meow. Si Congressman Kiko Barzaga, nakapera na niya, nakatulong, nakaupat. Nakatulong, naka K5. Nga, di rin na lang niya, naging suspended, kundi expulsion. Oo, gimpakuan na ko niya, gimpatalsik nga diha Kongreso. Pero kagabi, sige niya live, sige niya video, enjoy pa niya, nga nagsisinarit, nga tutuig ka si Kongresista. Baga makaarawod, God, ano ito, kundi ako ito na gin-expul, ano? Kung baga unexpulsion na nga dahi mo makarawad ka dito baga atak na una-unaan kung ako ito kikugwarsaga sana lamunin na lang ako ng lupa. Eh, ben ka na mo pagod niyo ito nga mga kuan nga mga kongresista tapos ginurusahan ka nga pag hinikapatal si kun gintanggal na ko mo kongresista ini Kiko Barzaga kakulop nga adlaw Martes sa New Dos tungod kay nakakagubangan nakakasamukla nito nga iabatasan nito na sa kubiton kamara ang hinika K5 kung baga mapatudan mapamatudan manggod ya K5 nga nagsisinamukla in hiya kung maghinika attempt hiya pagdalagan otro for the next election magaya ideklara niya ini nga no wisance candidate ya K5. Kaya mo man itong first definition ito, nuisance candidate, nakakasamukla itong pinilian. So dapat, it mga suga din nga mga kongresista, kung nakakasamok, pinili ay pala, gintatanggal na. Kaya we don't know itong tadha na ka K5, bisay nakakasamok, nakakagdaog man liwata. So ayaw na natong pagpaabta sunod, nga magdadaog iniotro. Balita ka K5, ang sering liwat ni Kiko Barzaga. Kundi rin ako niya kongresista, nagplano na lang yan nga mag-artista. Kaya may ada na inibaga may idolo, hakangina, television. Makuri ko, no? Kung nasering na inihi Senator Jinggo Estrada, ay bong rebelya daan to, nagyakan, or Jinggo Estrada. Nga itong mga artista ko, no? Nagiging senador. Oo, pero ka K5, iton artista nga nagiging senador liwat na pre-preso. Nasa ni Jinggo Estrada kay na preso manggudana ini Robin Padilla before nag-senador. Ang mga artista yan nga nagboboro balik-balik lahi ito na plunder cases. ibong rebelya ka K5 ngan hi Jingo Estrada nagkikinapreso-preso gyapon. Ada kay amo pay na lain amo tinutuod nga living testimony ini hi Senator Lito Lapid nga less talk less mistake. Gising na. But... dakot benepisyo ka K5 iton dire niya pagaya kanyakan kay dihi nagsasayo. Kita kadugay na nga senador ni Senator Lito Lapid wala daw ano ka preso. Kani man niya baga sige ton paginaringab ngab. Okay nga sa K5 amo iton. Ito na sitwasyon nga to ha national samtang iba pa naman nga aton balita national ka K5. Kakulap ka K5, Senator Jingo Estrada nakaposas o mabot liwat nga to ha Second Division itong Sandigan Bayan. Oo, tapos nagurupo, nagkirita ni Ranira ex DPWA Secretary Manuel Bunoan kay umatubang gyapon ni Ra para hiton era arraignment. Oo, well of course, bisan ini kay K5 era mga akusado pala hiton plunder case nga naserbian hiton warrant of arrest. May nakita due process nga pagsusundon on this matter. Balit, amo ito, anikaduha ka K5 nga plunder case ni Senator Jingo Estrada. Ini na found not guilty in hiya or nakatalinggawas in hiya ka K5 nga kaso. So of course dire na ni bago ka K5 nga kaso kan Jingo Estrada basta sufficiente la ka K5 iton mga ebidensya ka of course gintatalingwa siguro gyapon ini ya nga mapamatud-an nga dire hiya guilty iton iya katulong nga kaso itong plunder. Samtang balita national gyapon iton minority black iton senado nananawagan nangunguro og hiray ni ka K5 nga ikaw Senate President Alan Peter Cayetano resign. Baba pag-resign na liwat ka K5. Oh, napansin ko la ano ini na mga mainstream media national waray ra masyado na interview nga ba nga majority black bisa naman la ini senator Alan Peter Cayetano usually na na-interview ni Rat Erwin Tulfo, Hewin Gatchalian, Risa Ontiveros, Bing Lacson, amo na permi na babatayan itong mga interviews. Inihi ang minority black itong baga makusog yan ha. Social media si Senator Alan Peter Cayetano through Facebook Live dito nagpipinan isplok inihiya hindi san ano ka K5 ngayon na masyado nakapersonal puro na ikamo minority ikamo mga sugadini ikamo puro nila ini ka K5 baga pabatak-batak waray na niray ni panarabaho salit ito na hinabo ka K5 na waray pagsipot itong majority black dito itong Lunes ada kay ginsundan ini itong panawagan itong bugos nga grupo itong minority nga pag-resign na ikaw Senate President Alan Cayetano kay masyado ka na hindi ka makaarawod masyado ka nang nakakahiya kuno. Huwag kang mahiya ka. Dito ka K5, itong mga sitwasyon niya ito. Samtang, amo ini iton baton liwat ni Senator Alan Peter Cayetano. Baga di rin ako nuliwat kasi inaayon at mga pamatasan itong minorya. Salit pa man, nga tanan nga mga sayog, ginbabata ka. Nga di itong minority. Lagi daw, ba daw. Ano daw la itong era ni magiging kabutangan itong era sarabot makakisarabot pa pa ba ni Rantuhay? Oo, ano ba itong maging karaygan itong era panarabaho liwat sa K5? Maka panarabaho pa bayaran ni Tuhay? Anyway, sa alas 4:59 haton balita international naman ceasefire ng Iran ngayon Amerika posible maundang habot nga itong padayon nga pag-atake itong Israel ngayon naman hal Lebanon madaw. Good morning, Anay, ka K5, hi, me. Kape, Anay, kita, mentras, waray pa, customer, pa, shoutout, Ana, Kadakathy, Edra, Jinjin, Jinky, Gaga, salamat, sabi ka kanya, K5, Lon Loigo, and shoutout po dyan sa Leyte, Barangay Badjang, Haro Leyte, from Dasmariñas, Cavite, Hair Refresh Vlogs, And mayong buntag na K5M, shoutout naman and watching and listening from our glass sa Kalubian Leyte, K5 Edmond Tabira. Impunto alas 5 na K5, standby lapag. Balik natin, kuhaon natin mga detalhe tatong mga balita, yan ang adlaw, mga report ka K5 at atong kasagabay, ganito na ato na luto results. Ganito atong balita ng K5 sa umaga, kumustahan. Standby la, mabalik kita, katali mo nitong pipira ng mga pahibaro.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
5: Para sa malinis na dugo,
3: DGX-500!
5: Para sa marusog na tayo,
3: DGX-500!
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX-500!
5: Ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo,
5: DGX-500!
3: Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
5: Xtem Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtem. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga meg, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
11: Gising na!

0: Alas 5, Tres Naga K5. Balik kita ito na itong talamblan. Balitan K5 sa umaga. Oo, kaman yung pagkape ka K5. Ayan ang oras. Pwede ka magtikang na itong iyong mga panarabaho. Pero, baga-suggest ka K5. Ay, may pagtikang ito yung mga trabaho. Mga katilingban, yan ang adlaw. Tagiluwat si sufficient ng enerhiya. Itong iyong panlawas. Para baga madinaugong kita. Ito na itong mga gimbubuhat. Pag-take ka K5, itong Mighty C. Daal ka lang vitamin C nga nakakahatag ato ng kusog, protection yan, enerhiya nga sadag naton gamiton itong aton mga trabahoon, yan ang adlaw. Salit niya K5, batasan na itong pag Mighty C, adlaw. Bueno nga dikita na K5, ito na aton mga police reports para yan ang aga. Oo nga dikita naman ha, Eastern Summer ang sinisering naton nga diri tanan nga joke makatarawa. Nato ka K5 ba kinapundan sa Mar usang nga tanod nga nag-intremis pero di ko no makatarawa. Oo, ada kayo itong 19 anyos nga lalaki gimbuno ini nga tanod. So, grabe itong kasamdanan usang nga 33 anyos nga barangay tanod mao man ini pagpamumunon habong kog haulhan usang ulitawo samtang nakikonek ha free wifi hasa ko beton covered court sa barangay Santo Niño kinapundan ni Sir Samar bandalas 9:50 kagabi. Ginkilala iton ginkilala ang kinapundan municipal police station ang biktima kan alias Danny samtang voluntaryo naman yung sumurenderan mga otoridad ang suspect nga ginkilala naman ng alias Jojo 19 anyos ngan bago pa lang ay inya graduar ini ha, senior high school. So ba itong testimonya itong mga nagpakasaksi o nagpakakita ka K5 itong insidente magsapit lang ang nalingkod itong duha han maobserbaran han biktim mga ginihiniraman suspect an iya ikinatawo ba daw ada kay nag-intremis ini ka K5 nga iya sapita. Oo, hintag alog nga pulong. Huwag mong hawakan yan, baka mapanis. Ta. Ala kay waray man ini ka K5, mahinga tawa. Ini nga aton suspect. Pagtalikod itong biktima, tignan na lagi hapon nga tumog daw itong suspect. Humulbot, himpisaw, tikang ito niya may hawak. Waray wantas nga gimpan mumunoan na sabi nga tanod. Dayo naman nga gindalagan ang hausa nga barangay kagawad o ito nga barangay kagawad ang biktima kinapundan community hospital o sag referral St. Jude Hospital para mas seryoso o para itong mas seryoso nga pagpapaupay. Samtang at naliwat ang kustudya itong kapulisan ang suspect o po ito niya pisang giging gamit itong krimen. Ayaw kasi pagjo-joke. Huwag mo kasing hawakan. Ay, bagbuot ko nga hawakan. Di matimo. Balitaw. Samtang, kadugangan pa naman natin nga balita, police report. Yan ang aga. Patay naman. Itong 17 anyos nga ulit abuhay. Mauman ini nga pagpusilon ha ulo. Samtang namamatro na tayo nga barangay kadian. O kung kadian. Ha oras Eastern Samara. Banda alas 10:20 itong kagabihon. Dito ito naglabay nga adlaw. Ginkilala itong biktima kan alias Germs usang out of school youth tika nga barangay Iwayan samtang padayon pa nga ginaadman an intensyon han kumalagiw nga suspekta. Subay ito initial nga investigasyon nakabatin makusog nga pagbuto ang mga residente ug sa matad-an ang biktima nga nakulub na hasimentado nga dalan ito nasabi nga barangay nakuha or kahuna ito mao nga mga residente nga humugla ito na biktima pero naobserbaran ini nga nagkakariguna haniya kalugaringon dugo salit dayon ini nga gimpaybaro ito mga pusyalis sa barangay nga amo naman ito bumuliga nga matultulhan amay ang iya anaka bisan pa nga gindalagan han iya pamilya nga mga lokal nga opisyal ang biktima tikad tuwa oras district hospital han maobserbaran nga nahangus pa na deklara gyapon inintawon nga dead on arrival han attending a physician. Samtang nga rin naman nasyon itong takloban, oy ikmat kita para hininga balita ha, kay baga na-exister na liwan. Inimpan na snatch. Na biktima ay hin-snatching hin-cellphone ang usang 25 years old nga accountant samtang nagbabakta sa ligid itong dalan. Barangay 74 Lower Nulatula, Tacloban City. Direto naglabay nga Hunyo 1. Ging kilala itong biktima kan alias Ellen. Samtang dayo naman nga nadakop, pinaagi itong hot pursuit operation ito sa alias Well. 34 anyos sa construction worker. Basar itong investigasyon, ginggagamit ang biktima ang iya cellphone samtang nagbabaktas. Hantig da nga daupan niya ang suspetsyado nga nakasakay hinitong nga motorsiklo. Ngan dali-dali nga ginrab not ang gadget ngan kumalagiw tika to barangay Tigbaw nga dalan. Tungod itong malaksing aksyon itong biktima nga makuha an, or nga makuha itong plaka nga nitsura itong motorsiklo dayon nga naglunsar hina operasyon ang kapulisan nga ginabarikadahan ang suspeka samtang naagi ang kadalanan itong Maharlika Highway. Nabawi tingang suspetsyado itong ginkawat ng cellphone nga naadto na prisuhan niya na upo dito niya motorsiklo para itong kaangayan nga disposisyon. Madagi, five baganan, di ka din nauso ano, pero bumalik ka. Ining kaso itong pan-snatch siya. Oo, na-remember ko nala itong Mayo gihapon ato. Baga may aja ko no, nagyakan nga, naging biktima gihapon nila. Itong pan-hold up. It nga madaop lang ko no, imo, kung labi na naglalakat-lakat ka nga dito na pera nga mga magmingaw, nga masirom-sirom nga lugar dito ng syurid itong Tacloban. Nadaop, nga baga nakikigistory agad anay, nga naaro. In kwarta or hita or ginaaro ito yung cellphone. Ada madiri nga niya K5, baga tututupang ka, kuno itong kutsilyo, baga diri, maupay ano. Salit na hibaroad doon itong natong kapulisan, era gin-intensify ito era pagro-roving. Kada gabi, baga yan, nawaray naman kung kita inibabati. Yan. Anyway, siya K5, samtang nga ato naman, balita, o iba naman nga mga balita, yan na nga adlaw. Oo, oy nga dikit itong report ni K5 Kevin Susana kay Congressman Richard Gomez diri na uyon hapagtanggal ka na ang Cavite Congressman Kiko Barzaga Kongreso. Sige, samtang ginkukuha natin itong linya ni K5 Kevin Susana, manggo nakita natin gapon. Actually, yan alak ha. May ada speech ini ano ni Congressman Richard Gomez ang kabahin itong pagtanggala ka na Kiko Barzaga. Sige daw, timbrihin na lang kita ka K5, kung baga ready na ka K5 Kevin. Banggood, usag yapon niya ito nakita na gumawas na ini ha Kongreso kagab ihi Congressman or former Congressman Kiko Barzaga kumadto ka K5 ini ito no sa nga fast food chain. Kumaong ka K5 ito spaghetti and fried chicken. Tapos nakipagsuro selfie itong mga kurungan iba nga mga customer ito nga fast food chain. Wagan waray-waray good la ano niya ka K5 or sadyang amo good itong iya character or defense mechanism para ito na iya imahe nga bangin na iya lugmok nga maatubang or iya may gin reaction ka K5 kabahin itong pag-expose na iya. But anyways, kadiyon ta K5 itong detalye hining report ni ka K5 Kevin na Susana ka K5 Kevin stand by
1: K5 News FM live report
0: ka K5 Kevin AK5 mo.
2: Okay nga aga, ka-K5 Jaime.
0: Good morning.
2: Naging dako yan ang iristoryahon ini pagtanggala kan Cavite Congressman Kiko Barzaga, ikang dida House of Representatives. Yeah. Nabugod man ang butos, oh, mga 256 ng mga kongresista nag-arabo yun.
0: Oo, nganwari na mag-bite yan, nganwari abo yun ano?
2: Mga walo laada siguro, walo. Nganwari niyo, abo yun. Kung gusto ko damo yung mga reaksyon hini, tungod man gud inihan mga igin post ng mga pahayag ni Congressman Barzaga dito sa social media kay actually damula usahan mga iya pahayag han siyahan pala nga iya pag come out pag pinahayag sa social media nga crocodile farm iton lower house nga gin pupugaran hin mga buaya kamatoran tinuod gud ban liwat ito.
0: Amo god, agriga ba kiton?
2: Pero damo liwat iton na ano tawag hini inin naululan kay to be fair damo liwat it dire ito dida mga buaya.
0: Yan, oo.
2: Salit whether buaya or dire nga tanan ito naululan. So nagkaurosa ito nga tanan nga mga nagkaululan na da kaira. Labot lang, hampir na kabeses ka suspended ha iya. Amo natin mga kore hini kan Kiko Barzaga. Kay diri nagihiro titi ang mga pahayag. Makuri man liwat kung pababay ang lahiya. Pero iba ang naging opinion ni late 4th District Congressman Richard Gomez.
0: Mm-hmm.
2: So malakan, Congressman Richard Gomez, dapat diri hikita ng mga kongresista it maglawlukbakan barsaga haya pwesto.
0: Mm-hmm.
2: Dapat it mga botante itiya distrito. Wala tunta it sunod ng eleksyon kung ira lagi hapon iboboto si barsaga.
0: Mm-hmm.
2: Dapat ang mga botante dito niya distrito amo it magdedesisyon. May mm-hmm. dapunto si Congressman Goma.
0: Correct.
2: Nga dapat it magdedesisyon it mga botante dito ha Dasmariñas City. Pero may daliwat na susubay itong pamalaka itong kongreso nga may ada katungod itong kongreso nga tanggalon. Itira membro nga nagpipinasaway.
0: Yan.
2: So nga duha may puntos. Pero pamatian ta kay Five Jaime ang naging pahayag ni Congressman Richard Gomez mahitungod handiri niya pag-uyon nga tanggalon ni Congressman Barsaga Apuesto.
0: Mm-hmm.
3: Madam Speaker, doon kanina kinanta ni Congressman Erice, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayo lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Yan sabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan, di ba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons.
2: Okay, kay Five Jaime, malaman ang pahayag ni Congressman Richard Gomez. Of course, magkakaiba-iba pang opinion nito. May dito maabo yun haiya. May dalawat diri maabo yun haiya kay Five Jaime. Nihingan to kitahan kanta nga, sino ang tunay na baliw?
0: Ging kanta nga yan ato ni Congressman Erice Anay. O, tinodad to nga sering ni Congressman na Gomez nga paminsan-minsan kanya-kanya tayo na nagiging baliw para sa isang bagay. Waray-waray karagkuan kung ano timtrip itong pagiging baliw. Pero sakto niya sering nga elected in itong mga taga Cavite. So dapat taga Cavite at magbubuot nala kundi na nira papabaliko na pwesto. Baga na aboy na kadto nga side.
2: Estado ka kay Five Jaime, iton kahimtang iton aton lower house, may na circus. Man, mas grabe liwat it circus dito ha, Senado.
0: Senate flex itong tawag liwat nga di.
2: Nagpapakita la ini nga sugad-sugad nga di na nato naintindihan it direksyon iton aton mga magbabalaod. Anyway, ka kay Five Jaime, okay. Ang aton latest update nga nakuha, may tumo din nga controversy han pagtanggala kan Cavite Congressman Kiko Barsaga.
0: Mm-hmm.
2: Amo tara naton latest update ikang diri ha News Center ini ka K5 Kevin Chosana parang kampyon nga balita Serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report! Gising
0: na, maraming salamat ya K5 Kevin Susana para ang imo report. Yan na nga aga. Hindi kita ka K5 daton mga report. Hindi ka nga kasaga. Haton mga kasaga.

0: kids. Nagpapasalamat naman hi Samar National School Principal Ram Bernate ha mga donor tungod iton era padayon nga suporta ha edukasyon ngan pagsuporta ha digital learning. Sumalakan Bernate, ang donasyon nagpaparigon han computer laboratory ngan makakabulig ha pagpauswag han digital skills han mga estudyante. Samtang formal naman nga ginlunsar ang Brigada Eskwela 2026 and School Division of Catbalogan City direhiton Hunyo 2 kakulop nga adlaw ha Catbalogan 3 Central Elementary School kundiin nagpapakita inihito na pagburubligay han eskwelahan mga kag-anak lokal nga gobyerno nga iba pa nga mga stakeholders agud maandam ang eskwelahan para hiton pag-abre han klase. Ini nga notisya, duro tayo ang DJX Coffee Mix sa kapag kapi ka na, na-detox ka pa in higa K5 Imirabulin. Parang kampiyon nga balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
1: Gising na. Maraming salamat ya K5 Imirabulin para ang imo report. Alas 5:20 na ka K5. Kanina makita taton orhi ano nga report din atong kasagabay. Ha, Eastern Samar naman kita. Kay ito no Eastern Samar Provincial Hospital na katalaan nga igagi ha major renovation. Para itong detalye gahatag ato ni K5 Jerwin Del Calyar. K5 Jerwin, stand by.
2: K5 News FM live report.
1: K5 Jerwin, K5 mo.
3: Nakatalaan ni agi ha major renovation ang Eastern Samar Provincial Hospital diin nagkakantidad 500 milyones ka pesos ang ito gin-propose nga fund allocation diin nakatalaan batonon han nasabi nga renovation ang fire safety han nasabi nga hospital ng pag-improve pa han serbisyo panlawas han nasabi nga probinsya. Ini ang gitagan doon han gobernador han sinarangan Samar durante han gindumarahin nga meeting ha tinaglawas han BFP Borongan City Fire Station sumalahan BFP nakitaan hini nga may ada mga issue ha safety nga kinahanglan dayon mabaton ana sabi nga gi-propose nga proyekto ing gilalauman nga maghahatag hin mas moderno nga pasilidad ngan mas pinaupay nga serbisyo panlawas samtang naghahatag hin safety nga lugar ha mga pasyente ngan mga staff hiton na sabi nga hospital. Ini nga notisya endure tayo han DTX 500 and makusog nga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes ini ka K5 Jerwin Asidra Del Calyar na kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na siya ng takloban yan nabugos ka sinarangan Bisayas K5 News FM.
1: Gising na. Maraming salamat ya K5 Jerwin Del Calyar para ang imo report. Oy, mga payton ha. Sabi na ko na pupulsan ito ng sanga pasilidad. Importante itong renovation gyapon. Pero kung na dir na pupulsan ay nag-renovate, tapabayi ito, i-consider nila ito nga failure nga plano. So gan nala ito na ito nakita ng agenda nga diha. So na itong takloban itong legislative. Na ada ni Rapondo na liwat nga paggagamiton para renovation at mga park. Bisnganit nga Abokay Park ka K5 na dodonot nala waray mapupulsin maupay. Tapos nagre-renovate. Oh, there must be a problem kung kaya ano tawo di rin nakada. Here itong lugar mismo itong sayop. Ano? Oo. So dapat suwad nga nga di rin napupulsan nga mga lugar, nga mga pasilidad. Ayaw na. Sayang lang itong pondo itong gobyerno. Pero kung suga din yung hospital, labi nga aging kikinahanglan ito. Kailangan ito i-renovate. Ha? Alas 5:22 na ka K5 para mga naghihinulat nga dahil itong aton mga luto results. Yan ang adlaw. Adi na ka K5. Bangin ikaw na itong nagdaog para itong aton mga papremyo na itong aton loto results. Unahon natin ya K5. Itong aton Ultra Loto 658. Uy, 75 million pesos na ito na winning prize. Para aton Ultra Loto ka K5 658. Ang resulta 39, 36, 12, 41, 4, 20. Otro nato na Ultra Lotto 658, 39, 36, 12, 41, 4, mgan 20. Nasa rin itong PCSO, waray nagdaog ang 75 million ka K5. Hato naman Super Lotto 649, mga may ada premyo nga 25 million pesos. Ang resulta ka K5, 36, 27, 5, 14, 48. Otrohon natin ha. Super Lotto 649, 36, 27, 5, 14, 40, ngan 8. Nasa rin ka K5 TCSO, waray gihapon nagdaog ang 25 million pesos. Nga di kita, ito Lotto 642. Yes! Nga may ada winning

0: price niya 11.3 million pesos. And mga resulta ka K5, Hansik 42, 18, 16, 37, 13, 35, 23. Otro naton ha, wawara yun ta. Itong Lotto 642 result. 18, 16, 37, 13, 35, ngan 23. Nasing naman itong PCSO, ang Lotto 642, waray nagdaog han 11.3 million nga prize. Bueno ka K5, mali kita at aton swertres. Kakulop itong kulop alas 2 nga bola. An aton 3D Lotto, an aton resulta 375. 375 para ito na alas 2 itong kulop nga bula kakulop. Samtang pag alas 5 naman kakulop ang 3D Lotto, an aton resulta 872. 872. Nganan aton 3D Lotto kagabi alas 9 nga bula ka K5. 426 42 size. Congratulations, hanbaga nagdaog yan na, bisan naman lang rin kita itong 3D Lotto. Pero aadi na liwat, may danato nagpapamaintain ha iyo nga mga hearing para itong aton 3D Lotto ka K5. Hala, paglista na nga na ka K5, ito na itong hearing yan ng adlaw. 167-600-021. Throw natin ha. 167-600-021. Sige. Hala ka K5, largado kita. Alas 5.26 na ka K5. Noro niyan. Ika-kaupo natin datun mga kaupo niya mga sister station ano para ito naton balitan K5 sa umaga. Kumustahan, kaya ba naton magbreak ka K5? Hindi na, diretso na. Oo, sige. Samtang nga di kita ito naton mga balitan national naman. Okay. Samtang nga aton balita national naman ka K5. Mga senador hiton minority block. Adakay na na nawagan ini hiton kan senator president akan senate president sa Cayetano nga magresign na. Otro mang good nga waray umabot nga mga senador han mayorya ha ikaduha unta nga sesyon. Han yana nga semana Martes kakulop ining adlaw hunyo dosa. Matungo din eh, ginaghatan minority ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magresign na kumo leader itong Senado. Tumala naman itong pahayag itong minority o kung solid block 11. May tira tawag yan na tira grupo. Nga itong diri pag-atendera sesyon ni Cayetano in pagpapakita, in pag-abando na hini. Ang iya responsibilidad kumo Senate President nga pakatalapas itong balaod nga ginsusundan ng ira institusyon. Dugang panira nakasurat ha rule number 14 ka K5 ang section 41 ito na Senate rules nga pwede igugsod ang sesyon mao man ini igonsulta mga leader ngan mayorya ngan minorya. Pero waray sugad nga natabo itong duha ka adlaw nga waray nadayon itong sesyon na Senado. Salit king question gihapon ini ni Senator Risa Ontiveros ang pahayag ni Cayetano nga magin mahilom ang Senado habot nga hampag aristo ka kulob kan Senator Jinggo Estrada hasulod itong Senado. Para itong nas kan Senadora Ontiveros diri angay magin mahilom itong Senado tungod kay hira an boses san ordinaryo nga mga Pilipino. Baton naman ni Cayetano pinaagi itong Facebook Live nga diri na bag-o ang paghangyo ito na iya itong resignation como Senate President tungod kay tikang pa itong Pebrero yan ang atuig ginggamit ang anay mayorya ang mga kaso naging kakatubang ang era mga anay miyembro base magpabilin haira itong Senate leadership. Oh, kumita gyapin itong live kagab ini kuan ini makayita ano ano baga iton iya god igin papahunog nga giniinatake god hira. Oh, hakaloyo ka K5 nga may mga legal grounds nga SP diri lagi pwede SP bawal lagi i-cancel inwaray mga proper coordination. Ada kayo itong pagbaton lahin eh. Masyado kita naging populitika. Amo ko naging barayaan tiyahan na hirahan dati nga majority. Kaya puro ko na itong era pag hinikakuha itong posisyon. Para akong bagawari man sugad nga statement itong minority nga gimbubuhat ni Ra ini ka K5 para makuha ni Ra otro itong mayorya or itong Senate Presidency position. Though pagadamula nga mga personal nga mga conflict na ito nagkakaabot hini nga aton mga senador, pero what's new kumbaga ano hini nga ira mga kabutangan nga ito nasaring na nga nito ibang nga mga komentaryo nga da Facebook ano man kuno na kuno inihi Senator Alan Peter Cayetano senador o kon vlogger o instead nga di ha mainstream media magpapakian na mag-explicar magklaklaro baga naga nini live vlogod man kuno inya Facebook Dorda mo itong iya pag live kontra itong pag baton ng pagiguro sa pag-istorya ito tiyay kasi mga senador ha? Anyway, sa K5 alas 5, imedia natin, bre na lakon. Okay na nga, dahiton aton balitang K5, kumustahan. Kinikita na natin ang taton ibang mga sister station. Ada na ito na via Zoom, ano? Oo. So, matin, bre na lakon. But before that, ka K5, good morning, Ana. Ka K5, hi, me. Oh, thank you so much. Itong pagbasa, tikang Hagoto Mila Bulaluhan. And good morning, Sir Jaime and Sir Oximer at Tiger. Ikang kanya K5 Minerva Bianes Soto. Oh, good morning, yes, Sir Jaime. Mga K5, shoutout naman kan Mikay nga parag tinapay. Labi na kan na Sir June na Dereso. Oh, dahil mga salamat itong pagbasa at ikang kanya K5 Roel Ariza. Ngayon ah. Alright, the K5 alas 5.31 na diri lagi hapka K5 Robert Dino. Sige lang, kaya adi pa manhin mga nagpapansara sa hapon. Good morning hapon, dyan ka K5 Oscar Lacanaria. Oo, nakikitaya yan na ka K5. And dyan ka K5 Darwisa Rocabo. Ka K5 Sugad Man, kan ka K5 Gerardo Vertulfo. And kan ka K5 Ruth Grant Umpad sa Bandala. Bueno, ka K5, kariyon nato itong aton mga kabugtuan o mga sister station, tayong durulayan ng mga istasyon itong K5 Music Fan Philippines para itong balit ng K5 sa umaga. Kumustahan?
1: Mga ka K5, ito na, balitang K5 kumustahan sa umaga ngayong araw na ito ng Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Magkakatunog ah. Punta muna natin, signal check tayo dyan sa ating pong mga sister stations. Unahin na natin ang K5, Tacloban. Kumusta ang signal namin dyan, sir?
0: Yes, K5 Palawan, K5 News 7 Philippines, you're coming loud and clear. Poging-pogi, sir, na blue polo. Ay, polo ba yan? Long sleeve. Good morning.
1: Secret. Samantala, salamat K5 Tacloban. Punta naman natin, syempre magkakulay sila ng panloob, kulay pula. Mariga-riga ayah. Si K5 Conrad De Los Reyes, mula naman dyan sa K5 News FM Santiago sa Isabela, i-K5 mo.
2: K5 News FM 100.1 Santiago City.
1: Oh. Walang audio.
0: Nakamute ata sila.
1: Si K5 Conrad. Oh. Sige.
3: Sa SM, okay na ba?
1: Okay yes.
3: Thank you very much. maraming salamat SM. You're coming 5x5 same with Tacloban. Back to you.
1: Maraming salamat K5 Conrad De Los Reyes. Samantala from K5 Santiago. Diretso tayo sa K5. Cagayan de Oro. Ito yung pinakamalupit sa lahat ng malupit. Idol natin, K5 Martin Rapano at K5 mo.
2: K5 6 FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
4: Dito sa Cagayan de Oro, K5, John P., walang problema ang signal. Loud and clear, 5x5, back to you.
1: Yun! Maraming salamat yung mga ka-K5 natin. Mula sa ating pong mga sister station sa kanilang mga lalawigan, talagang nilalamig pa yung signal ng internet namin dito, pero okay lang. kaninang umaga pa to. Ah, puntahan na natin agad, mga kakaipab, dahil alas 5.34 na, diretso tayo sa kampiyon ng mga balita. Atin sa atin ng K5 News FM Tacloban, K5 Mo!
0: Yes, mga kak-K5 at K5 News FM Philippines, I hope 5x5 ang signal natin. Parang nagkakatingaw din tayo. But anyways, ito, masasabi ko kak-K5, no, hindi lahat ng biro ay nakakatawa. Ito ang nangyari sa isang tanod matapos siyang magbiro nang hindi nakakatawa kaya pinagsasaksaka. Malubhang nasugatan ng isang 33 years old na barangay tanod matapos siyang saksakin sa likod ng isang binata habang nakikikonnect sila sa libreng wifi sa loob ng covered court sa barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samar, bandang alas 9 ng gabi noong nakaraang Hunyo 2. Kinilala ng Kinapundan Municipal Police Station ang biktima na si alias Danny, habang kusang loob namang sumuko sa mga trailer ang kinilalang suspect na si alias Jojo, 19 anyos at magkagraduate lang ng senior high school. Ayon sa salaysay ng mga nakasaksi, magkalapit na nakaupo ang dalawa nang mapansin ng biktima na hinahawakan ng suspect ang kanyang ari. Oh, hawak niya pala ang bit, mga ka-K5. Nakialam ang biktima at nagsabi na huwag mong hawakan, baka mapanis. Hindi natuwa ang suspect. Pagkatapos tumalikod ang biktima, biglang umanong tumayo ang suspect. Bumulot ng patalim na nasa kanyang bewang at biglang sinaksak ang tanod ng ilang beses. Agad namang dinala ng isang barangay kagawad ang biktima sa Kinapunan Community Hospital at inilipat ito sa St. Jude Hospital para sa mas masusing atensyon medikal. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect kasama ang patalima na ginamit sa insidente. Yan ang pinag-uusapan na balita mula naman dito sa Tacloban City. Back to you, KK5 Palawan.
1: KK5 Bahaymi, pag sinabi bang biro, dapat nakakatawa?
0: Depende. Yun sinasabi na jokes are half meant.
1: Meron bang biro? Paano pag horror o patakot o nakakaiyak? Biro pa ba na matatawag yun?
0: Kaya siguro yung iba yung reaction. Ang problema, agad na naksak ka.
1: Naku. Mainit ang mga ulo. Anyway, maraming salamat, K5 Jaime Grabador, mula dyan sa K5 News FM Tacloban. Samantala, puntahan natin naman yung mga balita. At dyan naman daw sa sa Santiago Isabela, punta tayo diyan sa K5. Unahin natin si K5 Conrad, kasi yung isang lalaki sa Nueva Vizcaya, ito, hinuli matapos barilin, nako, at mapatay yung isang aso. Nakaraan lang nag-viral yung riding in tandem na binalikan yung aso at binarili. Ito diyan sa Nueva Vizcaya, alamin natin yung kampiyon na balita diyan sa paghuli sa isang individual matapos niyang barilin at mapatay ang isang aso, mga ka-K5. K5 Conrad de los Reyes para sa kampiyon na balita, K5 Mo!
2: K5 News FM 100.1 Santiago City.
3: Knock before you enter, o di kaya magpaalam ka bago ka pumasok. Parang ganito yung system na nangyari sa asong binaril at napatay ng isang lalaki dito sa may barangay, bahagi ito ng bayan ng Jadi, Nueva Vizcaya, sa may barangay Bugnay. Pumasok daw kasi yung aso sa loob ng kanyang farm, at nang pumasok ito na walang paalam, abay nangagat ng mga alaga niyang kambing. Sa inis, yun, sa inis nung may-ari, abay kinuha nito yung kanyang air gun na baril. At pagkatapos itong makuha yung baril, ay hinanap niya yung aso. At nung makita niya yung aso sa isang compound, doon mismo sa na may-ari nung nabanggit na aso, ano? Abay kanya itong inasinta at binaril. At pagkatapos nga nitong mabaril yung aso, mga ka-K5, ito ay umalis na. Hindi niya alam yung asong kanyang binaril ay napatay. Nakita naman yung ginawa nitong suspect na pamamaril, at agad nagsumbong yung may-ari sa pulis. At pagkatapos niyan, yung pulis kasama yung may-ari, at isinama rin yung asong napatay nitong suspect na taga-barangay Bugnay, abay dito wala na siyang nagawa kundi sumama, sinama na siya, magiging kanyang ergan na binaril at siya ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 8485, yung tinatawag nilang Animal Welfare Act na inamyandahan ng Republic Act 10631. So yan yung isang nagtetrending na naman na balita dito sa buong Lambak ng Cagayan, itong ginawang pamamaril ng isang lalaki na tatago natin sa pangalang Jose na taga Barangay Bugnay, Jadin, Nueva Vizcaya. Siya ngayon ay sasampahan na ng nabanggit na kaso ngayong araw na ito. So balik sa inyo mga ka-K5. Yan ang ating trending na balita dito sa Santiago City K5 News FM Santiago.
1: Yung mga aso, maliit o malak na banggit ba dyan sa report K5 Conrad? Kasi ergan eh.
3: Sana kita natin ang larawan na medyo malaki na rin ito K5 SM.
1: Baka, ibig sabihin yung ergan nakakapatay din pala ng malalaking hayop, ano?
3: Makapag tinamaan sa ulo siguro. Para baka, ito, sinugod yung airgun na ginamit niya parang ano eh parang
1: di bomba o di oxygen
3: hindi parang talagang ano eh talagang sa, kita natin yung baril eh, na airgun eh parang oxygen ata to
1: di o kaya siguro malakas kasi yung ginagamit naming panghunting ng mga ibon noon hindi bomba eh kasi siyempre pag tagubat ka wala namang oxygen pag naubusan ka ng gamit at mabigat magbitbit kaya dibomba yung ginagawa naming panghahunting sa mga ibon noon. Anyway, maraming salamat sa kampiyon na balita K5 Conrad De Los Reyes mula dyan sa K5 News FM Santiago Isabela. Puntahan naman natin ang kampiyon ng mga balita mula sa Cagayan de Oro. Naku po, 4.8 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa isinagawang buy-bust operation. Parang napapadalas ah, yung mga operation at panghuhuli ng sa mga illegal na droga dyan sa Cagayan de Oro. Ang kampiyon na balita ihatid sa atin ni K5 Martin Rapano. K5 mo!
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
4: Ito ang pinakamalaking accomplishment ngayong taon sa aming mga kapulisan dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga ka-K5. 4.8 million pesos ang halaga ng shabu ang nakumpiska sa isinagawang joint buy-bust operation. Isang high-value target individual ang naresto sa isinagawang joint buy-bust operation ng mga otoridad sa Zone 7, Barangay Bugo, dito po sa aming lungsod sa Cagayan de Oro City. Kagabi ito nangyari, kinilala ang suspect na si alias Dandan, 48 years old. May asawa pero walang trabaho. Residente sa nasabing lugar. Ang kanyang asawa ay retired police sa mga ka-K5. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit o PDEA Region 10, RPD EU 10, Team 1, ang operasyon katuwang ang CUCPO o Cagayan de Oro City Police Office, Regional Intelligence Division Region 10, PDIG SU 10, Police Station No. 6, RIU at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nakumpiska mula sa suspect ang iba't ibang sachet na hinilalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 600 grams at may tinatayang standard drug price na 4,800,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang isang weighing scale, Nokia cellphone, pouch, eco bag, mga lalagyan ng mga hinilalang illegal na droga at mark money na ginamit ng buy-bust operation, 1,000 peso bill ang ginamit mga ka-K5. Batay sa nakuha naming impormasyon mula sa Barangay Kapitan na si Kapitan Spencer Kailing, humingi umano ng Barangay Protection Order ang asawa at mga anak ng suspect. Ito ay matapos magbanta ang suspect na papatayin niya ang sarili niyang pamilya. Sa kasalukuyan, mga kakipag, nasa kustodiya na ng Maharlika Custodial Facility ang suspect habang isinailalim sa eksaminasyon ng RFU 10 ang mga nakumpisang hinilalang illegal na droga. Yan lang po mga K5 ang viral namin na balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, sir. Back to you, KK5, JP.
1: Maraming salamat, Kapitan Martin Rapano, dyan sa Cagayan de Oro. Dito sa amin, medyo hindi maganda yung panahon nitong mga nakalipas na araw. Dahil dito sa ang lalawigan ng Palawan, tuwing lumalabas yung bagyo sa teritoryo ng Pilipinas, dyan naman kami nakakaranas ng masamang panahon. Kaya sa munisipyo ng El Nido, noong mga nakalipas na araw ay pansamantalang ipinagbawal yung paglalayag ng mga bangka. Pero kahapon, meron ng memorandum order yung Philippine Coast Guard na kung saan ay lifted na yung pong naunang kanilang kautusan na bawal maglayag doon sa El Nido. Kaya yung mga turista na pumupunta sa El Nido ngayon ay enjoy na sila dahil tuloy-tuloy na yung gagawin nilang island hopping, mga kakaypay. Samantala, dito naman sa mga munisipyo sa south, sa southern part ng Palawan, sa bayan ng Soprano Española, magkalapit lang ito, Soprano Española at bayan ng Brooks Point, mayroon namang order ang Philippine Coast Guard itong nakalipas na araw na dahil nga sa sama ng panahong nararanasan at paglaki ng mga alon sa mga karagatan ay pansamantala munang pinagbabawalan yung pong mga bangkang mangisda o pangisda, lalo na yung mga maliliit na mga bangkang pangisda na maglayag sa mga karagatang sakop ng bayan ng Espanyola at ng Brooks Point. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito ay para mas masiguro yung kaligtasan ng mga mangingisda o yung mga mamamalakaya, kung tawagin, sa kanilang gagawing paglaot sa mga karagatan ng Espanyola at Brooks Point, Palawan. Pero umaasa, yung mga lalo na yung mga maliliit na mga mangingisda na ngayong araw sana ay ma-lift na rin yung pong memorandum order na yan dahil medyo gumaganda na rin daw yung panahon doon sa kanilang mga lugar. Yan lang yung ilan sa mga pinag-uusapan at viral na mga usapin dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, mga KK5.
5: Balitang KK5 sa umaga.
1: At ano sa tingin nyo? Ano sa picker-picker nyo? Magkakakorum na kaya mamaya? Isa yan din yan sa mga inaabangan ng mga KK5 natin dito sa Palawan, Puerto Princesa, mga KK5 eh.
3: Masaya nga sa mababa at mataas na kapulungan ngayon. Diba sa mababang kapulungan, sinipa na si Nyaw-Myaw. Senado, abay malalaman natin kung duwag ba o matapang si Speaker si Senate President mamaya.
1: Nako. Ang panawagan, 'di ba? Resign. Senate President resign.
0: Isa sa mga napapansin ko kay Senate President, mas marami siyang time maliban sa Senado. Hindi siya nagpapa-interview sa mainstream media kundi live na lang siya sa Facebook niya.
1: Kaya nga gusto niya isali, baguhin yung rules. Actually, si Senador Marco Leta naman ang nagpanukala noon na isali sa kanilang sesyon yung mga senador kahit wala, hindi physically present doon sa Senado. Kaya siguro ganun, pinapractice niya. At kasi siyempre, pag nagbablog siya, wala magtatanong, siya na lang. Siya sabihin niya na lang, kumbaga, doon na siya nagpiprivilege speech sa social media na kung saan ay inuulan nga ng mga batikos ng hindi lang ng mga senador. Actually, pati yung sa pag-iikot natin at pakikipagkwentuhan natin dito, sa amin dito sa Puerto Princesa, mas marami yung nagninegatibo na dating humahanga kay Senador Alan Peter Cayetano. Pero ngayon mukhang sabi nila bakit ganon? Dapat pala yung bill na kung saan ay pinagbabawal na yung para bang ikukulong ka, i-hostage ka sa loob ng ospital pag ikaw na-admit. Dapat nasa final, third and final reading na, sabi ni Senator Mig Subiria. Pero dahil hindi sinipot ng majority block, walang session sila. Diba? Ngayon, last na session na yata nila ito bago magbe-break na sila. Sayang naman yung mga batas, kaya medyo napupulaan at inuulan ng mga negatibong komento si Senate President Alan Peter Cayetano ng ilang mga kakipaib namin dito sa Puerto Princesa. Muna yan?
4: Makin na mga kakipaib, no? Puro medyo nalilito na ang mga tao. Puro mga matatalino yung majority black, may rason. Yung minority, may mga rason din. I don't know sino talaga ang ano ba basta mga tao dito nanlilito na. But in fairness, K5JP, in fairness to the SP Senate President Alan Peter Cayetano, dahil siguro sa nangyayari, no? Yan ang dahilan na hindi nakurum yung session, yung pag-aresto kay Jinggoy Estrada during that time, mga ka-K5. Siguro sa problema ng issue dyan sa loob ng Senado, K5GP. And then secondly, siguro rason na ito ng mga minority black para lang makagawa ng issue against the majority K5GP. I don't know, ha? Yan ang pananaw ko.
1: Bago tayo magkaroon ng problema din. Mag-paalam na muna tayo. Bukas na muna. Kita-kita tayo mga ka-K5. Unahan mo na.
3: Thank you, thank you.
1: Tacloban.
0: Alright. Maraming salamat mga ka-K5, K5 News FM Philippines. Maupay nga aga mula dito sa K5 News FM Tacloban.
1: Siyempre, K5 Conrad de los Reyes mula dyan sa K5 Santiago. Premier and Sir.
3: Thank you very big, SM. See you tomorrow. Good morning.
1: At syempre kay Kapitan Martin Rapanot dyan sa Cagayan de Oro.
4: Wala po rito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Kay K5 Martin Rapanot nagsasabing, Mayong Buntag, Kalatong Taran.
1: At yan na po mga ka-K5 ang kalipunan ng ating balitang K5 kumustahan sa umaga mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ako naman K5 John Paul Dacoco, hanggang bukas. Bye-bye.

0: Alright, yung K5, bamaton aton mga sister stations. Sige na K5 News FM Santiago, K5 News FM Palawan. Ngayon K5 News FM, makagayan, di ora para aton balitang K5, kumustahan. Bueno, alas 5:51 na ka K5, bantayin, masunod na itong aton DTX 700 Morning Newscast. Para naton mga balita, yan ang adlaw, itong LMWD ng Prime Water, ha? Pag-iimbitaron ko, no? Ito na sangguni ang panglalawigan itong Leyte. Agod nga masayo din mga problema kasumpay itong era servisyo. Samtang ka K5, itong enrollment naman, gintikangan. Or kadugangan nga pag-abri ito na brigada or brigada eskwela 2026. Pagtikang ngayon na brigada ano eskwela, nga dahan Lunes. Tikang na ngayon gap dayon ito enrollment. Sige niyan, masasayo kita hininuro niyan. Tikang itong report at mga kasagabay samtang tungo dito na diri makatarawa nga intrimis. Ano kay itong tanod dito akin na po ng Eastern Samar. Ginbuno, itong 19 anyos nga lalaki. Oh, badaw. Samtang 1.72 billion na pesos nga tulay abiliran. Ginproponer nga pagtukuron para ito na mas maupay nga koneksyon ng biliran nga na probinsya itong Leyte. Tanan ito ka K5, ibabatian nyo rin yan. Ngayon kadugangan pa nga mga balita lokal. Ngayon na balita nasyonal. Ngayon iba pa ka K5. Awading nga ani ka K5, Rowella. Kala ko wala na. Anyways, parang aton na karaygan, itong mayiging panahon yan ng adlaw, May, June 3, 2026, adi ka K5, Ruel Montesa para itong report. Ya K5, Ruel, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5, Ruel, K5 mo.
2: Maupay nga ka, sir. Ngan sugad mo na natin mga K5 na nagkikita na aton Facebook Live. Ngan nan mamati hanira mga radio. Adi na itong lagway, na itong panahon, para yan ang adlawhan na Miyerkules. Ika-tulukad adlawhan Hunyo, 2026. At itong minayo yung minahal nga provision Leyte, padayong kita mga kabat, inusahay madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtariting at paglalugdog, mahitungod han sinisiring nga local thunderstorm. Tapos so, nga na duha ka oras sa naman ang buhay ng local thunderstorm kung makita mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa yung thunderstorm advisory. Ngayon ko na niyo barangay, bungto or syudad, mga alakbatan ni nga local thunderstorm, pwede tumakadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon na pagkidlat, ngan mananabulay ito sa kubino sa nga na duha ka oras. Basang liwatan pinakabago nga satellite animation ang pag-asa, ang waray ta nakikita nga mahirimo nga LPA o sino Baguio di dahiton gawas ngan sakop iton Philippine Area of Responsibility yan ang adlaw. Ito na adala apadayon niya gindodominar ang Northern Luzon, Central Luzon nga nakaluran nga dapit iton Southern Luzon han weather system nga Southwest Monsoon o rangin abagat ngan waray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ato dapit.
0: Alright, Sir Rubel Montes, maraming salamat para mo with update yan ng aga, sir. Good morning.
2: Damong salamat, kan maupay nga aga, Leyte. Gising na,
0: bayan ko. Alas 5:54 na K5, tungod yung kakabla sa kitang oras ng panahon. Sigurong talaan na K5 at itong pag-urupol, ito natong taramdan, balitang K5 sa umaga. Kapag natong engineering department, K5 Milton Mating, K5 Robert Gershano. At naman ka K5 Hammer Gabador, parang kampiyon niya balita. Servisyo publiko ang kaliawan at syudad ng Tacloban yung nabugo sa Sinarangan ng Bisayas sa K5 News FM. Balitang K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lamdan. Mag D3 Bio ka na. Sanggana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquiza, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na kaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto, wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
4: D3 Bio, sangkara sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
5: Istokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na at ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain at naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
4: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alquiza. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Aton oras sa K5 News FM Tacloban, alas 6:01 na ang oras. Durot naman na aton sa K5, itong DTX 500, ang makonsunga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes.
6: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mga ka-K5, adi na ang magpaso ng mga notisya hatun mga laray, uluhan. Now naton balita lokal, LMWD ng Prime Water imbitaron iton SP Leyte. Agud magsayo din mga problema kasumpay iton era serbisyo.
2: Pulkom, matungodhan political nga post sa social media.
1: Ato naman balita nasyonal, mga senador ha minorya, ginaghat ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign na.
2: Samtang Congressman Kiko Barzanga gintanggal na kumo miyembrohan kamara matungodhan iya batasan.
1: Balita international naman, ceasefire ton Iran ngan Amerika, posible maundang abot nga hanpadayon nga pag-atake ton Israel ha Lebanon.
2: Samtang alkalde ha Estados Unidos nga ginaresto matungodhan iya pag-espiya para han China, ginamin aniya ginbuhat nga krimena.
1: Ato naman balita negosyo, pagtukod itong pasilidad ang pagbubutangan itong supply hanlana Pilipinas, ginpinalisar na.
2: Ato naman na balitang wow, Mr. For Hire, Mrs. ginpapabitihan aniya ba na hin 34,000 pesos kada bulan.
1: Samtang aton balita sports, kay Soto ng Quintana Meloria Brown, diri magmumulay ang Gilas Pilipinas sa sunod nga round ang FIBA Asia World Cup qualifier.
2: Ngan hato naman na balita entertainment, Janice de Belen, naging prangka kanina de Belen, kasumpayhan kontrobersiya hini, nganhan content creator nga Heroes Martana.
1: Maupeng aga Pilipinas, maupeng aga Eastern Visayas. Ini ang DTX Varied Morning Newscast. Yan ang adlaw itong Miyerkules, Hunyo 3, 2026.
2: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka K5 Jaime Gavador.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian yan, makikitaan kami din mga parte itong kalibutan. Ipinaagi ito na itong YouTube channel, TikTok, and Facebook page. K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
1: Unaw natin yung K5 beton balita lokal, LMWD ng Prime Water imbitaron na han sagun ang paglungsod o kung panlalawigan han Leyte. Agud magsayo ng mga problema kasumpay itong era serbisyo. Para itong detalye ka K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
3: Nagpadangat yung privilege sa speech si Leyte First District Board Member Atty. Bulingling Repusar durante ni ka-43 ng regular sesyon. Hansang rin ang panlalawigan ng Leyte, kakulupin ni Adlaw. Inain may kalabutan, hanpadayon ng mga reklamuhan mga konsumidor kontra servisyuhan Prime Water. Haya pahayag, igimpabot ni Repusar ang mga araba ng kabarakan ng mga residente may tungod hantong kalidad ng kakulangan ng supply ng tubig ang mga lugar haya nasasakupan. Igimpadangat gihapon ini ni Board Member Raisa Villasin ha kapareho gihapon nga problema tikang mga konsumidor naman haya nasasakupan ng distrito. May tungod hini, nagmugna ang sangunang palalawigan na hinresolusyon nga mag-imbitar ang mga opisyalan Leyte Metropolitan Water District ng Prime Water nga matubang provincial board agud maghatag hin-explikasyon may kalabutan ang mga isyu nga ginre-reklamohan publiko. Sumalakan Repusar nga ang nasabing apitan in matatagan hinigayon base mabatian ang panig at mga apiktadong ahinsya matagan hin kaangayan nga solusyon ang mga problema nga naging kakatubanghan mga konsumidor ngan makahimo ang provincial board in mga legislative measures nga makakabulig pagpauswag ang serbisyo ng tubig para katauhan. Para ang DTX 500 Morning Newscast, inihika K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos ng Sinirang Visayas, K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, matungodan in trimis sa tanod ginbunuhan o sa nga 19 anyos nga lalaki ha kinapundan Eastern Samara. Ka K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo.
4: Grabe ang kasamdanhan o sa nga 33 anyos nga barangay Tanod, mahuman ini nga panmumunon habungkog, han o sa nga ulitawo samtang nakikonek ha free wifi, ha sakuban covered court, ha barangay Santo Niño kinapundan Eastern Samar, banda alas 9.50 han gabi, dila ito naglabay nga adlaw. Ginkilalahan kinapundan Municipal Police Station ang biktima, kan alias Dani, samtang voluntaryo naman nga sumurender ha mga otoridad, ang suspect nga ginkilala kan alias Jujo, 19 anyos, ngan bag-ulang nga graduar han senior high school. Subay ha testimonya han mga nakakita, magsapit nga nalingkod ang duha, han maobserbaran han biktima nga ginhihiram, han suspect an iya ikinatawo. Nag-intermes pa ang nasabi nga biktima, nga igindidiri niya ang ginbubuhat han suspect. Pagtalikod han biktima, tigda na lagi hapon nga tumukdaw ang suspect, humulbot hin pisaw, tikang ha iya hawak, ngan waray wantas nga ginpanmumuno ang tanod. Dayo naman nga gindalagan han usang nga barangay kagawad ang biktima ha kinapundan community hospital o sa i-refer ha St. Jude Hospital para han maseryoso nga pagpaupaya. Samtang aadto na ha kustodiyahan kapulisan ang suspek upod ang pisaw nga gingamit ha krimen. Para han DTX 500 Morning Newscast, inihi ka K5 Carlo Arisgado. Para han kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasunan ang takloban ng bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Padugang ang panamanato nga balita lokal, 1.72 billion ka pesos nga tulay abiliran. Game proponer nga pagtukuron para iton mas maupay nga koneksyon ang probinsyan biliran ngan Leyte. Para ito detalye ka K5 Jen Pilinyo, IK5 mo.
5: Propoponer ang 1.72 bilyon ka pesos nga proyekto para hapagtuko din usap pangatulay nga magkokonektar habiliran ngan Leyte. Sumalakan District Engineer Irwin Antonio ang Department of Public Works and Highways Biliran District Engineering Office ang pagtuko din nga tulay in ginlalauman nga maaagianhin mga sarakyan nga may kabugaton nga maabot ha 30 ka tonelada. Magtitikang naman ha Asian Development Bank ang pondo nga gagamiton hapagtuko din ni pinaagihan Overseas Development Assistance. Igpapailarong pa ini nga gindudusong nga proyekto ha mahugot nga pag RAM, so ganitong feasibility assessment, evaluation nitong magiging ruta, geotechnical investigation, and right-of-way requirement. Samtang, siring naman ni Antonio, na igpe-preserva lagi hapon nira ang haro 50 anyos na nga Biliran Bridge, labi na ka-importante ning infrastruktura hapangilalaan ngan kasaysayan ng era probinsya. Hapag kaya na, harani na mahuman ang rehabilitasyon ng Biliran Bridge na nag-uusahan nga tulay nga nagkokonektar ha Biliran ngan Leyte. Para ha DTX 500 Morning Newscast, inika K5, Jean Pilinyo, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliaw. Awan hasudad ng Tacloban na nabugos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: Kadungangan pa nga balita lokal, enrollment, gintikangan, kadungan pag-abri, Han Brigada Eskwela 2026. Kakifib Kim Soriano, IK5 mo.
6: Kadungan pag-abri, Han Brigada Eskwela 2026, gintikangan na gihapon ang enrollment para school year 2026-2027. Sumalakan Jasmine Calcita, tagapagyakan, Han DepEd Regional Office 8, magpapadayon iton ira pangarawat hin mga enrollees, mintras abri pa iton ira system, pero ginaaghat hini ang mga kaganak ngan kabataan nga timprano magpa-enroll agud diri makalangan hapagtikang hiton klase.
7: While ongoing ito natin Brigada Eskwela, ongoing gihapon ito naton enrollment kaya naton inexpectan o pagkabot hiton na opening of classes kaya hiton June 8, regular classes na ito niya. That will be the opening block para hiton aton pagtikang hiton first term hiton aton ka ng school calendar po.
6: Samtang dirahan Hunyo una naman naging dumarahan DepEd and Regional Brigada Eskwela kick-off hati ng Bakan, Calbayog City. Kadungan hiniya, padayon nga ginaaghatan DepEd ang mga kag-anak, stakeholders ngan partners nga makiusa hangin bubuhat nga Brigada Eskwela 2026. Para ang DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5 Kim Soriano. Para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siya dadang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Apagpanayon pa naman aton mga balita lokal, iginmando ni Biliran Governor Rogelio Espina, pinaagi ito ng Executive Order No. 24, ang pagbalik ang probinsyal nga panggibrunuhan sugad man itong mga bungtwini. Haregular nga 5 kaadlaw nga panarabahuan kada semana, dito itong Lunes, Hunyo 1. Ginuhuman ini nga direktiba uncompressed 4-day work week schedule para ipatuman di dayton Marso or di nga naging patuman di dayton Marso 8-2026 na parte itong pitad ang pagtitipid ng enerhiya itong gobyerno. Bisan pa nakabulig ang napagpahaligot itong schedule apag iban itong konsumang kuryente na obserbaran hanperang ang mga opisyal ang nagiging limitado ng access ng publiko ha mga servisyo nga nagkakaada itong mga abiriya apag isumpayan itong mga partner agencies nga ada itong 5 kaadlaw it servisyo. Gintagan itong doon ni Governor Espina nga ini nga pagbalik ka normal nga Lunes nga itong Biyernes nga trabaho in may papaytasan ang workflow efficiency nga naging sisiguro itong maopay nga padayon nga servisyo publiko. Halo yuhini, ginmanduan gihapon itong tanan nga ahensya itong gobyerno nga ipadayon ang pagpapatuman itong mga critical or practical nga paagi itong pagtitipid han enerhiya.
2: Katapusan nga balita lokal, otro nga nagpahimatngon ang National Police Commission o NAPOLCOM kapulisan kontra ang pagbulig a partisan political activities sa social media mahuman igbuyagyaga ang mamot 20 nga kapulisan sa Eastern Visayas ang giniimbestigaran niya na. Sumalakan NAPOLCOM Regional Director Attorney Risty Sibay, may da monitoring team ang buhatan nga nakatutok ang mga account han kapulisan agud siguraduhon nga magpapabilin hira nga politically neutral o waray ginpapaniga na subayhan balaod. Kadamaan ha mga giniimbestigaran inaada ha mga hamubo pa nga ranggo sugod ang police corporal ngan upat ha mga kaso hindi ingindara na ha central office sa NAPOLCOM para han pinal nga desisyon. Pwede matubang ha mga administratibo nga sirot sugod ang suspensyon o dayon nga pagkatanggal sa serbisyo ang mga police kung mapapamatud-an nga nakatalapas sa samtang ginsiguro naman han ahensya nga igpapaagi niha angay nga proseso o due process. Haluyuhan mga politikal nga tensyon nga natatabo yan ah. Ginklaro ni Police Regional Office 8 Information Officer Lieutenant Colonel Analiza Armeza nga magpapabilin nga mahimyang ang bugos nga sinirangan Visayas nga nuway nakikita nga bisan ano nga destabilization activities ha rehiyon.
1: Alaton mga balita lokal, indurot naman natin yung K5 itong DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na-detox ka pa. Lago sa magandang K5 Baton Balita Regional, alas 6:13 na oras sa K5 News FM Tacloban. 77 anyos nga lolo patay. Mahuman masunog itong iya kalugaringon balay, ha Valencia Negros Occident and Negros Oriental. Para itong detalye ka K5 Rova Divero, i-K5 mo.
8: Isang 76 na taong gulang na lolo ang namatay matapos masunog ang kanyang bahay sa Purok 7, Barangay Hawa, Valencia, Negros Oriental noong Martes na madaling araw, Hunyo 2. Kinilala ng Bureau of Fire Protection Valencia ang biktima bilang si Primitivo Abelion, isang binata at tubong bayan ng lugar. Ayon sa ulat ng BFP Valencia, natuklasan nilang namatay ang biktima mula sunog na tumubok din sa kanyang bahay. Sa isang panayam kay Barangay Hawa Captain Virgilio Vincoy, ang biktima ay aktibo sa komunidad at walang anumang problema sa kanyang kalusugan. Kamakailan lang din ay naibenta niya ang isang piraso ng lupa na tinatay ang nagkakahalaga ng 2 million pesos. Iniimbestigahan pa rin ng BFP ang sanhi ng sunog at kung may naganap ang foul play sa insidente habang hindi pa ito nalalabas ng karagdagang detalye sa lawak na pisalang dulot ng sunog. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Katapusan nga balita regional, kontatong linya, han K5 News FM Palawan. Crisis sa Ustisya habungtuhan Rizal Palawan, tutuldukan han lokal na pangobyernuhan. Ka-K5 Ray Almudal, i-K5 mo.
9: Target ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan na wakasan ang kakulagan sa access sa ustisya sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng paglulunsad ng Provincial Legal Extension Services Program. Personal na tinungo ng Provincial Legal Office ang munisipyo ng Rizal, Palawan upang tugunan ang lumalalang pangangailangan ng mga mamamayan sa legal na saklolo at kaalaman sa batas, naging pagurahing beneficiaryo ng operasyon ng mga residente, lokal opisyal at mga miyembro ng lupong tagapamayapa mula naman sa 11 barangay sa naturang bayan. Binigyang diin sa 2 araw na aktibidad ang pagbibigay ng libreng konsultasyon at edukasyon ukol sa mga masiselang usapin sa batas, kabilang dito ang mga kasong sakop ng katarugang pambarangay, Republic Act 9262 ang Anti-Vowsy Act, Republic Act 11596 o Prohibition of Child Marriage at Anti-Trafficking in Person at Safe Spaces Act upang palakasin ang proteksyon ng mga vulnerable sector sa lipunan. Batay sa ulat ng PLO, bulto ng mga idinulog na suliranin ng mga residente ay may kaugnayan sa agawan at usapin sa lupa, sigalot sa antas ng barangay, mga depektong birth certificate, kasal at iba pang mabibigat na usaping legal na matagal nang nagpapahirap sa mga lokal na mamamayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Aratong mga balita regional, indurot naman natin sa K5 itong Klinika D3 Bio. Alas 6:17 na ka K5 para itong balita national. Otro nga wari umabot nga mga senador hana majority ha ikaduha untang sesyon ni Rayana ng semana kakulupin nga adlaw Hunyo 2. Matungo din eh, ginaghati ton minorya si Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign na kumuli direto ng Senado. Tumalay ton pahayag itong minorya o Unsolid Block 11 nga itong diri pag-atender sa sesyon ni Cayetano in pagpapakita, hin pag-abandonahin eh. Haniya responsibilidad ko mo Senate President nga pagtalapas itong balaon nga ginsusundan hanira institusyon. Dugang panira, nakasurat ha Rule number 14, Section 41 itong Rules of the Senate nga pwede gugsod ang sesyon mahuman iniigkonsulta itong mga leader itong mayorya nga minorya. Pero waray sugad nga natabuhan duha kaadlaw nga waray na dayon nga sesyon na Senado. Ginquestion gyapon ni Senator Risa Ontiveros ang pahayag ni Cayetano nga maging mahilom ang Senado habot nga ang pagka-aresto kakulob kan Senator Jinggoy Estrada sa kubiton Senado. Para itong senadora, diri angay nga maging mahilom itong Senado tungod kay hira ang boses itong ordinaryo nga mga Pilipino. Baton naman ni Cayetano pinaagi itong Facebook Live nga diri na bago ang paghangyuha iya itong resignation como Senate President. Tungod kay tikang pa itong Pebrero yun nga tuig, gingagamit ang anay mayorya ang mga kaso nga ginaatubang ang iramang anay miyembro base magpabili nitong era Senate leadership.
2: Katapusan nga balita nasyonal, gintanggal na kumu kongresista si Kiko Barzaga kakulop matungod han nakakaguba nga nakakasamok kabatasan hinihis sa Kubhan Kamara. Epektibo ang expulsion na kontra kan Barzaga mahuman umuyon ang 265 nga mga magbaralaod ha rekomendasyon han House Ethics nga tanggalon nahiya ha House of Representatives. 14 naman ang kumontra hini nga rekomendasyon samtang 8 ang nag-abstain.

0: siya parahan mga misaya ngan posible pahiya sumulod ha industrihan showbiz sa mahuman ma-expel.
1: Aratong mga balita national, indurot naman natin sa K5 o kung or balita international, indurot natin itong DTX 500 ang makusunga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes.
2: Balita international. International.
1: Para itong balita international, naghulga itong kampo itong Iran na posible maundang itong ceasefire ni Rangan itong Amerika kung magpapadayo itong pag-atake itong Israel sa Lebanon. Tumala itong usang Iranian State News Agency sa hatas nima. Ginundang na itong Tehran ang pagigistorya niya Estados Unidos. Maumanigmando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu haira militar ng igpadayo itong pagsakop ni sa Lebanon. Pero sumalakan US President Donald Trump, waray pa nagsumataiya na sususpenderon na hana Iran ang pagkikigistorya ni Raha US. Samtang waray pa kompirmasyon naman itong mga opisyalis itong Iran kung tinuod ba nga iguundang na nira itong ceasefire. Nahidabi itong Lebanon na gyera tungkol itong pag-atake itong grupo nga Hezbollah ha Israel mauman maglunsar in pag-atake itong US Israel kontra itong Iran nga kaalyado naman han mao nga grupo.
0: Katapusan nga balita internasyonal, ginamin na mismo hananay alkalde han Arcadia, California nga Aileen Wang nga naging espiya hiyahan China samtang nagsiserbi kumo alkalde. Sumalakan Federal Bureau of Investigator, ginamin na ni anay Arcadia Mayor Aileen Wang nga pasikreto hiya nga nagtrabaho para interes han China. Subay ha naging pahayag mismo ni Wang, nagtatrabaho ya kaupunan usang nga Yao Ning Mike San, hailarom han direktiba ngan control han People's Republic of China akon PRC, kundiin lakip ha iragin buhat nga propaganda o kon an propaganda nga nasuporta ha PRC. Ginanak hi Wang ha Sichuan, China, ngan bumalhin na hiya Estados Unidos, kundiin nagtikang ana hiya kumo magturotdo ngan community leader. Samtang nagpahimat ko naman ni FBI Counterintelligence and Espionage Division Assistant Director Roman Rozavsky ngan kun hinuman ang magprobar impluwensyahan ang era demokrasya para gobyernohan ibang nasod in masisirutan.
1: Aratong mga balita international, idurot naman natin sa K5 itong Mighty C, the alkaline vitamin C. Nakakahatag ato yung kusog ang protection na kinala nato na kada adlaw. Salit sa K5, pag Mighty C na, adlaw-adlaw. Para naman sa K5 aton balita negosyo, ginpipinalisar na ang kinahanglan ng mga dokumento. Ngan pangandaman pa rito ang ginplaplano ng National Oil Stockpiling o nga programa hiton gobyerno. Sumala ka Department of Energy kung DOA Secretary Sharon Garina, gimbaba na ba na nga maabot 5 billion pesos ang pondo nga pagkikinahanglanon para itong pagtuko dini para maakomodar itong 500,000 nga da 1 million kabariles itong lana. Panuyo ini nga madugangan pa itong supply itong lana kumo reserba. Labi na yan nga nakapailarom itong Pilipinas a State of National Energy Emergency. Dikang pa itong bulan ng Marso yan nga tuig matungod itong gyera ha Middle East. Pupunduhan ngan pagdudumaraon ini Han Maharlika Investment Corporation o MIC agod diri nga manginahanglan na hinapondo tika nga General Appropriations Act o kung gaa samtang susuportahan naman ini itong Philippine National Oil Company o kung PNOC. At aton balita negosyo, indurot naman na aton itong DTX Premium Coffee.
2: Balitang Wow!
0: Samtang hato naman, balitang wow, ka K5, ano itong imo kaya eksakripisyo kabalyuhin sa lapi? Hanasod Thailand, o sa nga mister ang ginihimo nga pakabuhi o negosyohan iya misis, din iya inigin papapritahan hin 30,000 baht o 47,000 pesos kada bulan. Amoy ni ka K5 ang ginsisiring nga paldo. Nakapanbabayi ka na, nakakwarta ka pa. Waray tumugot ang mister hakaruya gani ang misis nga igbalyuhiyahin sa lapi. Ang mag-asawa in may usang anak nga nagtikang hakonseptuhan babayi nga parentahan aniya ba nga pulisa han masakpan ini niya nga may kabit nga na permi na uli hindis orasan gabi. Nagpatapon ang mister nga diri na hiya maotro pero bumulos ang babayi nga naghimuhin husband rental agreement. Tutugutan niya nga maglungon ang duha pero masukot hiya hin kinadabulan nga renta. Ang husband rental contract indir gintatahod hanasod Thailand diin subay habalaod ana naman nga klase hin cheating.

0: Valuin sa lapi in makukonsiderar nga void o waray bisa. Karig Sidngon, waray habulan misis kung diri tumuman ang kabit haniragin kasabutan nga kontrata.
1: Ano itong balita kakaiba? Indurot naman ato nga K5 itong na DTX sa Liniment Oil.
2: Balita, sports.
1: Alas 6:25 na K5 para itong balita pagpaugnat kusog. Yan na nga oras sa kay Soto ngan Quintina Melora Brown. Diri magmumula ay Gilas Pilipinas sa sunod nga round han FIBA Asia World Cup Qualifier. Para itong detalye kay K5 Kevin Susana, K5 mo.
3: Ngani kita han balita para han Gilas Pilipinas sugad-sugad nga permanente god may kontrobersiya. Permanente la may problema itong lineup han Gilas Pilipinas. Tulo nga mga players nga katatapuran unta ni Team Cohn para han Gilas ang diri makakagmulay para han sunod nga FIBA Asia World Cup qualifier sunod nga bulan. Sumalahan report Hirakay Soto, Quintin Melora Brown ngan Calvin Oftana in diri abilable para han sunod nga bulan nga FIBA Asia World Cup qualifier. Sumala kan Team Cohn hi QMB o Quintin Melora Brown in nagkamayada hin operasyon haiya likod dito ha Japan han una nga semana salit diri pa makaka-recover samtang hi Kai Soto in ma-attender han NBA Summer League salit diri liwat pwede magmulay para han Gilas Pilipinas sunod nga bulan. Kay sumalakan kon iya gin susuportahan an hingyap ni Kai Soto nga makagmulay dito ha NBA samtang hi Calvin Oftana in may adaliwat engineer nga ginkukonsiderar nga diri makakagmulay hamasunod nga bulan. Hapag kaya na naglalaom gihapon hi Team Cohn nga may ada ibang players ga iya kukuhaon. Iga-anunsyo niya sunod nga semana ang 12 nga mga players nga makikigpanta kontra han Australia nga New Zealand sunod nga bulan para han pagpadayon han FIBA Asia World Cup qualifiers. Sports update durot han Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Siosana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasyudad ang takloban, ngan bugos, kasinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Anaton balita, pagpaugnat itong kusog, indurot naman natin ka K5, itong extend food supplement for men. Sigurado good ko lang ito second round pag naka-extend food supplement for men ka.
2: Balitang Entertainment.
0: Alas 6:27 na para ato na Balita Entertainment. Janice de Belen naging prangka kan Ina de Belen kasumpayan kontrobersiya hini nganhan content creator nga Heros Martana. Arito chika ni ka K5 Maring Louie. I-K5 mo.
4: Dahil nga umaksyon ang aktres ng nanay ng Janice de Belen, han magkaadahin kontrobersiya ni anak ng aktres ng Ina de Belen ng content creator ng Ross Martin. Sumalakan Janice, gintawagan niya ni anak han mabaruan niya ang kontrobersyal na komento hini. Waray niya ginkarang oras ng ginsumatan niya kung ano ang sayop hini. Mahumanad tuging pabayanan niya hi Ina nga mag-reflect han natabo. Nagtikang ang kontrobersiya han bumaton hi Ina ha komento no sa nga netizen ha iyaladawan na pagan ka look-alike niya, Heros Mar. Baton naman ni Ina na diri hiya nga maikonekta ha content creator nga diri man ini niya kilala. Umabot naman ini kan Heros Mar ang naging komento ng aktres nga nagsiring hiya nga diri lawat niya kilala, hi Ina, bisan pa man kung aktres ini. Para ha showbiz and news, ako'y K5 Maring Louie para ha kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngang kaliawan ng syudadang takloban ngan bugos nga sarayang Visayas. K5 News FM.
0: Mga K5, ang Balita Entertainment, induro tayo han DTX sa Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: Kaka-K5, baton oras, nga alas 6:29. Iyo pa rin nabatihan ang katukiban ng DTX Varied Morning Newscast. Yan ang adlaw itong Miyerkules, Hunyo 3, 2026.
0: Ako'y kaka-K5, Carol Medino.
1: Ako naman kaka-K5, Jaime Gavador, parang kampiyon niya balita serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawan na siyudad na Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
8: Aha. Nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
9: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
8: Oy.
9: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
8: Mm-hmm.
9: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
8: Wow.
9: Muagi ni siya sa imuhang blood-brain barrier.
8: Mm-hmm.
9: Monang ma-energize ang imuhang brain. Unya, kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
8: Mm-hmm.
9: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
8: Oh, kana.
9: Siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. Pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
8: probiotics
9: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
8: Wow.
9: Unya, kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
8: Oh.
9: Aron malikayan ang anxiety,
8: depression.
9: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
8: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Doc. I-research magod ninyo.
9: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ra na sa BCO.
8: Correct.
9: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
6: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man, Dok Ramil.
9: Hmm?
8: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
9: Correct.
8: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara kadlaw, mawala na imong hilanat.
9: Ina kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
8: Yes, kay man ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong
9: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
8: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
9: correct,
8: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
9: Mo'nay nakalindot ana, Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung nakaditribayo ka.
8: Kana, kung nagditribayo ka, ha?
9: Nya, try nyo. Gawas na, nindot po gamiton pang topical ning ditribayo.
8: Correct.
9: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas, na. Pwede jud kayo butangan og ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplement.
8: Gusto. So magditribayo na ha. Wa na tay igong oras Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
11: Ditribayo. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
12: ditribayo.
11: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6:35 na oras ginpadangat tayuhon DTX 500!
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
14: For all, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Poro Melos Pablos.

0: 2026 sa ninyo ka K5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningi kinadaga nga programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag ko nga mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas, Dinya Sunan ng Tacloban, Trato, mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaagi ito na itong official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba kamo mga K5? Sige na baga pag-remedyo o mga di pag-remedyo pala? Ano niyo ginandam nga remedyuhon niya ng adlaw? Kung baga nag-remedyo na kamo hirahin, ano niyo baga igin ka-remedyo? Kung baga di pag-remedyo pala, hino ito niyo plano nga baga ka-remedyo? Ngan kung sige na remedyo, hino ito niyo baga igin kikina-remedyo? Yan ang mga tak na mga K5. Ikaw K5 Edward, naka-remedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kaliyo nanay naton mga K5, itong magiging kartan, itong panahon niya ng adlaw, por luminos, ano ka mo magkalakat tayo mga panimalay, ngayon man ito niyo mga destinasyon. Por luminos, magamay na ka mo na ibabaroan, nga magiging kartan, itong panahon niya ng adlaw, para makaandam, makabantay ka mo mga K5, ha? Kaliyo naton, itong pinaka-latest na weather forecast, itong pag-asa, para yan ng adlaw, itong na Miyerkules, nasa ring din itong habagat, o kung southwest monsoon, apiktad with northern Luzon, central Luzon, ngayon itong western section. Ito na Southern Luzon, mga kakipay. Mahitungod hini, ito Metro Manila, Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro, ngan Palawan, magkakaderahin na patsarang nga pagtarahitingan paguran niya ng adlaw. Mahitungod itong Southwest Monsoon, samtang itong Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ibang aparte at Ilocos Region, ibang aparte at Central Luzon, ngan ibang aparte at Calabar Zone, and ibang aparte Hiton Memaropa, magkakaderen na madampog nga kalangitan, may patsara nga pagtarahitingan paguran, bahitungod gihapon itong southwest monsoon o kung habagat samtang, iton ibang aparte itong aton nasod localized thunderstorm at makakapekto ng weather system. Opod na itong mga K5, ginisinirangan Visayas, Provincia Leyte, nga aton bugos nga Region 8 mga K5. Aton mabiyahin liwat ang kadagatan niya ng adlaw, mabiyahin ang mga inter-islands nga mga destination. Anato mga mangiris na manaragat dito ang forecast. Ito na coastal water condition. Magiging mabalud ba ka K-Pop Edward yan ang adlaw? Waray maiging napalusad nga gale warning itong pag-asa. Nasiring didi itong Visayas yan ang adlaw. Makaka-experience kitang islay to moderate. Nga kartada itong ato na kalalaudan pinakataas nga balud. Nasiring itong pag-asa por luminos bangin na mga 1.8 meters la. Oo. Pabor para itong mabiyay kadagatan niya ng adlaw. Samtang itong atong temperatura, medyo nagtitikahabubot na itong temperatura mga ka-K5, okay? Yan ang adlaw, magkaka-experience sa kitang 32 and 33 degrees Celsius nga temperatura. But itong heat index, pwede pa umabuti ng 40 degrees Celsius mga ka-K5. Ining kamapasubang nga pwede abaton itong atong lawas. Ang pinakabubo nga temperatura na i-record liwat kanina, alas 6 yan ang aga mga ka-K5. 25 degrees Celsius. Anaton adlaw sumidlit, nagpakita yan ang adlaw, nagpakita di diha Tacloban. Alas 5.26 kanina, matutunod liwat ini alas 6.23. Hapit itong kagabihon niyan, mga K5. Diha Tacloban, doon nagpakita taring araw, may na mga puro-puro nga mga dampog nga atong magkikita, hakalarakan, kalangitan, okay? Ito na itong temperatura, yan ang mga oras, adha 29 degrees Celsius. Itong kalidad at hangin ngayon ginihinang gabi yan na ginagawas. Labi na itong mga mag-exercise, human pala pag-exercise. Sige itong inhale ngan exhale ay kamukabaraka kaya itong air quality yan ng mga takna ngan yan ang adlaw fair mga kakivay. Pero itong cloud cover, ha? Itong cloud cover adha mga 80% yan ang adlaw. And kitaon na ito dito itong baga chance ni patsara nga pagdarahitingan paguran yan ang aga. Tumtumalas Jess, may da mga 50-50 nga chance and patsarang pakalas nga pagtarahitingan paguran. But niyan, hiton kakurul po, mga alas 3 nga dahil hiton mga alas 5. Niyan nga kulob, may da 50-50 nga chance and patsarang nga pagtarahitingan paguran. So, amo ito mga kakifad. Hiton magiging kartan, hiton panahon, yan ang adlaw, din hita Tacloban. Ha Leyte, ha Region 8, ha Bugos nga Pilipinas. Generally, mga kakifad. Magkakada kita in fair weather condition yan ang adlaw. Ito ang Miyerkules, June 3, 2026!
1: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga kagipay, mala 6:41 na oras nga gin padangat tayuhan na Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Tacloban Brands, nga nakatalaan din nga magdumara itong ira libre nga check-up. Wow! Magkakadiran libre nga check-up, tinikangan niya na nga June 8 nga daha, June 15. Alas 8 aga, tubtub alas 4:30 itong kulup, ng pagka June 16, tubtub laliwa tira alas 12 itong udto mga kakipay. Ha? Oh, libre nga check-up ito na Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Brands. Nga pwede nga po niyo dito mapalit in indikalidad ng mga produktong herbal. Sugad ang DTX 500 na pinaka-superior niya source and antioxidant. And ang Mighty CD Alkaline Vitamin C and ang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa mga kakifive. Kakifive Edward, kinagremedyo ka naman. Ano ni maging remedyo? Yan ang aga! Well, nagtuon kitahin vunay mga kakipay, hard-boiled egg. And siyempre, kaman naton pag kaon handuhan nga bunay, nagkapian ay kitahan na DTX sa coffee mix. Ato nagkagkapi ka na na detox ka pa mga kakipay, may da pinugang dahon at ampalaya, may ada di sugar cane. Ngan may na chia seeds nga makakabulig paglimpyo ito na atong digestive system mga kakifive. Ang kape nga nagkagkape ka na, na-detox ka pa. Yan! Naglalaw mag nga kamo, nagpaka-remedyo, naghihapon niya ng adlaw. Duhal lang at tinuon nga bunay. Ano yung remedyo? Oo, ako nito na prohibahan na hin na piranaka-adlaw nga madigon inin bunay nga pinanmamahaw mga kakifive. And niyan liwat nga udto, naka-design na iton fresh lumpia. Vegetable lumpia. Tikang harinas sa food stop mga kakipay, di na kalahair makakapalitinin. Marasa, masustansya mga kakipay nga Chinese fresh lumpia. Yan, naka-design na ito mga kakipay. Ito na ito nindi mga kaobdanan na kakipay, maaram na herakun hangit para litan hini. Na ayon na kining akon kinakaon kay may da utan, may dinikdik nga mani, may da bunay, may da tofu, okay? May da pasayan, mga kakipay. Oo, itong imo 80 pesos ba ini? Ito 80 pesos or 85 pesos? Equivalent na yan o sa kamil, mga kakipay. Oo, nakadesign na ito. Kay may da kasalin liwat nga bunay, kay tulo na gintoon, mga kakipay. Duhala na nakaon. So, o sa liwatin nga bunay niya, pag rememeryendahon ko ini. Naglalawag ako mga kakipay, nga kamon, nagpaka-remedyo na. Nga, unta itong ayo rin medyo maghataking kaupayan ito na iyo lawas, ha? Nga, para itong manginginhang lang pahin, ekstrang lakas, ekstrang akusog yan ang adlaw, labi na ang pirmibaga pa, kusog nga trabaho si ring pa, ha? Proba rin niyo ang pag-take and extend food supplement for men, kukulangon ito sa ka-round. Kung ikaw inaka-extend food supplement for men, mga kakipay, ha? Available gihapon nini nga mga produkto hangatanan nga mga branches itong Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nationwide. Available gihapon nini mga parmasya nga butika mga kakifive ini nga mga dekalidad nga mga produkto itong Klinika di Alternativo Medicina. Paspas it oras alas 6:45 na, nagkamata na ba, nagprepara na ba kamo itong iyo remedyohon yan nga aga? Dere manggod nga tanan nga mga bitamina nga minerals na kukuha naton dinat at gin remedyo, okay? Sanglit aminit pulos aminit gamit hinin mga herbal food supplement. Labi na kun mga hinimuan han Klinika di Alternativo Medicina mga kakifive. Dere kita maglangan kadto kita itong mga balita yan ang adlaw. Ano ba ini mga importante nga mga balita kakifive Edward nga magi-interest kami kay may nakalabutan ha amon ini nga mga panhitabo. Well, siyahan nga mga balita nga karuya ko ipangbit na iyo, gintanggal na hapagiging miyembro itong House of Representatives, Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga, mga kakifay. Mahitungod itong magawi hining bata nga bagawad para ako na diri man kay political kita, no? But para ako, baga nasubrahan na liwat itong baga gimmick hining ni Barzaga. Nga nakakadaot na hiton na imahe, daan na daot mga kakipay, madudugangan pa. Oo, daan na daot inin kangaranan inin ato mga magbabalaod ha kongreso mga ka-K5 katapos may dapasugan inin nga klasihin miyembro hiton na Kamara de Representantes nga baga di gata na ni seryoso hining ay trabaho mga ka-K5. So kahuman masuspindi makaduha ka beses in tag 60 ka dias ipinagihan na naging desisyon ng Ethics Committee. Iyan naging paboran na gudhan maog hapon nga committee ba ang rekomendasyon nga ma-expel na hiya House of Representative. Sering ni Congressman Anay, Congressman Kiko Barzagang, magpapadayon daw itong iya pagbantahin ng mga nahinada mo itong atong gobyerno. Magpapadayon itong iya advocacy nga maprotektaran inin mga hayop upod na labin inin mga misay, mga gagipay. And kumbaga may da kuno chance sa pwede gihapon hiya maging artista mga ka-K5. Ngan maging leading man, bisan daw lima nga iya mga ikakapartner mga ka-K5. Ba, may problema ko din eh, Kiko Barzaga mga ka-K5. Ah, sobra 200 gayod, mahapit 250 nga mga magbabalao na House of Representatives ang pumabor nga tanggalon hiya mga ka-K5 ha pwesto. Porbida inin mga kalidad inin aton mga opisyal yan na mga ka-K5. Nakasiring nila ako nga porbida mga ka-K5. But you know, inin nga rason kung kaano nga may dikitahin nga klasihin mga leader yan na it is a result of a collective kuamba. Inin collective effort. Matatawag ba natin ito nga collective effort? Itong mga butanti ba? Oo, okay. Kita good in a democracy, inin kita itagpipili itong leader nga magririnda haaton. So kung itong aton gin babasihan, it pagpili in kwarta, gahom hit kwarta, kadakongan kolor itong kwarta, kapopular la. Okay, kwarta, popularity, and may tungod ba hinin pag-manipulate liwat haaton, labi na hinin mas pobre haaton, nga gintitinagan la, pero hinin ayuda mga ka-K5. Kahuna nira nga ito inform na of public service but ang tinuod hiton giniinuwat lang kita hining mga politiko. Politics, a patronage, clientism, ngan iba pa. Opod na dida iton pamayagpag hinin mga political dynasty nga hiranat may control, hinin harus nga tanan nga mga posisyon labi na lokal. Baga nawawarayan na choice inin mga Pilipino, hiton ira baga pagpipilion kada pag-aabot it eleksyon. Amo dat usang rason kung kaya nung nagkakasaramo kinin aton na gobyerno yan ng mga ka-K5. It is a collective result, iton collective nga effort naton nga tanan, hinin pagpili iton aton mga leader. Ay, naku, gimpapapag-resign ni Alan Peter Cayetano como Senate President, iton minority black mga ka-K5. Darahan duhan na kaadlaw nga waray pag-atinder han mayorya han na sisyon ha Senado tikang lang maaresto hi Senator Jinggoy Estrada. Duhan na kaadlaw nga waray man ngani formal nga abiso or magsunod hinin prosedimento hinin na Senado para di rihira magdumara hininga ira plenary session. Niyan, makaupod natin ni Judge Carlos Argiles para paghingadayan ini. Ano ba diferensya hito nagsisisyon ka mo katapos nag-walk out in minority block? Ano ba diferensya hiton? Ngan hiton majority block nga waray good mag-attender hiton na sisyon. Ha in good iton may adahin ni mga baratonon mga ka-K5. Waray na pulos ini nga aton Senado as an institution mga ka-K5. Again, mabalik kitan ako gin istorya kanina nga ito kung kaya ano nga may dikita sugad hini nga problema yan ngan kung kaya ano nga may dikita sugad nga klasihin mga miyembro iton House of Representatives or Senado mahitungod kay amo ito an aton or iyo ginpili. Resulta ito han sistema hinim pamulitika naton niya na dinhi ha Pilipinas. Sana ako lumingko ko din yung akong programa. Nagbibinasa ako hinin statement at tigahan mga pamilya, han mga naging senador anay before the martial law. nga iragod nasusubuhi ra hiton klase hiton liderato nga maida kita yana labi na senado mga gagaybay. Kumbaga ikukumpara mo han mga naging senador hadto nga mga panahon mga gagaybay. Nagpagawa si Rahim ni statement hiton era kadismaya ngan pagkasubo. Hining ang mga latest development yan ang mga kakipay, labi na Senado hinin Pilipinas. Kay kuna ito na ada na lang mga kuna, you know, mahitungod kay naging popular na media, naging sa social media because of the popularity binutusan. Okay? Mamay ka lang ito. Pipira lang ang miyembro at mga senador. Senado 24 la. Aada pa yung mga magburog to nga wari mga pulos nga mga senador yan ang mga kakipay. Amo taksine si Ring Pirming ayaw pagreklamo kung itong mga naibubutang pwesto in kamuon nagpili itong. Ketuyo man la iyo. Siguro ini nga natatabo magiging eye-opener rini para aton nga tanan nga mas ma-edukar pa maging mature pa inin mga Pilipino ano dinhet ire standard bang exit set hit pagpili hiton mga leader. Nanamdam ka mo ang istoryaho na Senado parte ang pag-walk out han 11 nga mga senador kay ginpipirit gayud ang majority nga mga senador habag pangulo ni Alan Peter Cayetano como Senate President nga baguhunan era Senate rules kay para adton waray diri physically present ha mga sesyonera pwede magpartisipar ngan pwede bumotos, di ba? Nanamdam ka mo hini nga nag-walk out ang mga minority senators kay it seems that ginre-railroad ba ginpapaspasan baka hirain damo ang numero. Mas duroda mo hira, waray natagin higayon ang minority nga makagpahayag hanira mga botsignon, hiningapitad nga tugutan ang mga senador nga diri maka-attender for whatever reason, hiningaira mga sisyon, ipinaagila hinin virtual nga mga pamaagi, either Zoom, either Viber, either Google Meet, or Messenger mga kakipad. Di ba ko sa itong mga rason kung kaya nga nag-walk out lately ang mga miyembro ng Senado? But you know, di rin ito din, hindi nga mga pamamag-attender hinin sesyon, nga di rin na napakantuha session hall, di rin dito Senado, baga nananabo or mananabo. Kaya bisan nga niyasang gunian panlalawigan hinin late mga kakipay. Baga ginhimo nala ito ni Ranga, you know, ang pandemic, naintindihan natin na ito, may tungodhan mga health protocols. Inin naging kuan na, naging trend and naging way of life na damo nga tao pati ang mga pribado nga mga tao nga mag-irestorya ipinaagihan na makabago nga teknolohiya durot ang internet. Amo ito nga may da Zoom, may da Google Meet, na Messenger. Di na budoy hasang gunian panlalawi ganitong late. Nakakausa lang ang hirap pagsisisyon kada simana. May da mga miyembro hini nga di rin na na-attender hinin irasisyon. Igin papaagi la di ha virtual nga sistema mga kakipay. Na ano na ba inihira? Na magkinandida to pamangka mo nga di ka mo nagpapak-attender hinin sisyon doon yung physical nga mga lawas? Sa bagay, kaya baga nabawaraya naliwad kita choice hinin pagpili hinin at mga leader di da probinsya itong late kay hira na, for example, itong Governor Petilia, hiyan man itong kingmaker na din na probinsyan late, hiyan na lang nag-set it play ba nga ikaw, yung amot mga kandidato, humang ka naman ka mayor, board member ka naman, ikaw ay laanay, tatagang ka lang posisyon, didi. Waray na, amin ito sa nga disadvantage, hinin mga liderato nga gindudumara, hinin mga political dynasty nga maihan na panahon nga aada pwesto mga gakipay nakaugat na good sering pa well entrenched na itong era sistema itong pamulitika. Sige daw kareg naton nga baga ipahibaro inihit at mga manmarate kay baga nagko-concentrate lang at mga istorya nga dihal national inin local nga mga panhitabo baga diri naton natataganhin priority. Siguro sa rin ko pa naglabay ng mga episode hining atong programa. It's about time nga aton ini mapanginano naman inin mga nainana mo din yung lokal nag-iinarag na aton mga lokal nga mga opisyal. So kada regular session, itong sanggunian panlalawigan, itong latest, sanggunian panglungsod di Tacloban, nataga na natin ang importansya din hing istorya iyo. Para may barukit ako nagiinaragno itong aton mga miyembro itong sanggunian, itong opisyal itong probinsya, itong aton mga opisyal itong syudad, mga bungto, din niya sinirangan Visayas mga kakipaib, kay kung ano nga mga leader may nakita dito nasyonal, ditarayo gihapon nga din niya local, amo gihapon. Kay siyempre, puro damo naman itong mga haros naman nga tanan, nga mga dagko nga posisyon din ni aton rehiyon, ginkakaptan naman hin mga political dynasties. Katapos, itkwarta, amot da ako hinduro nga role hinin kada pag-ieleksyon. Okay, mo bigad malinin mga senador, kaya di rin na nahatag hinin kwarta, pero hinin mga congressman, pati itong party list, na nahatag naghihapon hinin kwarta mga kakipay para kabutusan. Baga sige daw, baga siring pa aton daw ini, baga panginanoon ini mga nahinanabo din yung lokal mga kakipay. Oo, labot lahat mga panhitabuhan nasyonal mga kakipay. Mas apiki kita din niya hiniaira, kay adlaw-adlaw aton inira po yung kakirita unlike it mga senador. For example, kung may da 1.19 trillion yan nga tuig nga ikakadto nga pundo ha mga barangay bungto syudad ngan probinsya, aba, kinahanglan nga Panginoon gihapon naton kung tipaw na nung agin mamanage sini nga pundo hiton aton lokal nga mga panggobyernuhan mga kakipay. Sige, makasabot na kamo din hinin na hinanabo, nagiinanot iyo konsihal, nagiinanot iyo vice mayor, nagiinanot iyo mayor, iton iyo gobernador, mga congressmen down to the barangay level, labi na kay ti arabot na nin eleksyon mga kakipay. Iton sangguni ang kabataan ngan barangay eleksyon. Dida hiton November 2, yan ang atoig 2026. So ayon na kamo paghingyap mga opisyal na barangay, both elected and appointed officials, nga ining balaod nun nga mag-extend nito niyo term nga mag-resultat ka postpone hinin eleksyon na barangay. Kay oho, di nga dito nagkakaurusay rahasinado mga kakipan. Kay dapat may the legislation nga mag-extend nito niyo term nga magresulta at kapospon it election it barangay, and in the absence of any law nga paghihimuon to nato mga magbabalaod ha kongreso, anay una nga balaod nga nag-set it election niya nga November 2, amo iton masusunod mga gagipad. Kay anhadi may dahito panawagan nga i-postpone laan yan election it barangay para makatipid kinod gobyerno, kay magastos kita something like 14 billion pag dumarat barangay election, kay para ko na maka-minus at gobyerno, ngantong pundo magamit ang mga social intervention program para mga diri maduruhan ba't mga tauhan epektohan gear ng Middle East nga nagresulta han gulping ha pagkataas ang presyo han petroleum products nga naging resulta liwat ang pagkataas ang presyo mga paplitun ngan mga serbisyo. So, since sinahinay naman nga nagno-normalize it sitwasyon dito sa Middle East, as a matter of fact, kakulop, hataa, dako ang ginrollbackan na presyon na petroleum products, so pagkawa rin na rason nga magpatatamakan nga masaring nga ig-postpone naman natin eleksyon kaya adi may krisis sa kalibutan. Ako karuyag ko na nga mag-eleksyon na barangay. Kaya ako'y nagtutuo mga kakipay nga dapat it magsiservisyo ang barangay diri kay tutudlokon la or papahalawigon la itong term. Ipinagit kapritsot mga magbabalaod ha kongreso nga waray mandate or mandato tekang hiton mga tao mga kakipay. Sige mga kakipay. Ano pati ba nga mga balita igpapatawag iton LMWD ngan Prime Water iton sanggunian panlalawigan iton Leyte para mag-explicar iton kahimtang hinin pagtagatubig dinhi ha aton. Kaya ano nga ipapatawag mo na provincial government or sanggunian panlalawigan iton Leyte. Kay labot lang in Tacloban, may dapito nga mga bungto nga sakop iton franchise iton LMWD ngan Prime Water Partnership. Sakto lang ini kay may dakitan niyan LMWD at your service. Bago abon naton ni GM Nuno Cornejo, magiki-update kita itong mga development kay it seems that mga promising ang mga naging pahayag ni Lucio Co. It bago na yan nga nagtatag-iha itong prime water, kahuman ibaligya ni mga kakipay, mga bilyar, kahuman nira pag ginatasi inin mga water district abogos ng Pilipinas. Higit baligya man nira, nagsiring Lucio Co nga papaningkamutan nira nga paupayon inyong servisyo at pagtagat tubig. Adakay, magpapabili nito niya nga promise unless otherwise makita naton itong magiging resulta niya masunod nga mga panahon. Oo, niyan, maglaklaro kita hindi nga mga istoryahon mga kakifay para ito niyo kasayura, na? Nganya na kinakabalik naman ni kakifay Kevin Susana, kaniyon naton, Larry Piñalosa. Itong chika ni Kakipaib Kevin, yan. May na nakita chika yan ng mga Kakipaib. Kinakabalik naman hi Kakipaib Kevin. Okay. Ano't iyagin hatog ba? No, kaysa iyo pa ini. Nagmatalat ako Kakipaib Kevin, alas dos pasado, mga alas 2:45. Binarubaliskad nila ako nakigdaan mga Kakipaib nga nagkakarumpot. Ha? Kay matugnaw ang nakigdaan. Kay daan na matugnaw dito uma, naka-aircon pa, matugnaw good. Hi, Hitchis Escudero, nagseselos sa mga ex ni Heart Evangelista. Ito! Ay, naku, Hitchis Escudero, nagseselos kahuno ko mapripriso ng mga kakipaib. Hitchis Escudero nagseselo sa mga ex ni Heart Evangelista. Reno ba yung mga ex ni Heart Evangelista, mga kakifayb, nga nagseselos daw hi Anay Senate President Hitchis Escudero. Samtang, adin istoryahon, hindi mamatay-matay ining istorya, mga kakifayb, ha? Bia Alonso iginsumpa haniya ex-BF sanglit na palpak ang pagpakasal. Aba daw nga haw, Bia Alonso kuno iginsumpa haihan iya mga ex-boyfriend sanglit na palpak ang pagpakasal kan Vincent Co, mga kakipay. Bagi daw, ngayon. Natuod ba ka mo yun mga sumpa, mga kakipay? Ha? Natuod ba ka mo yun mga sumpa? Atas siya mulak ngan Jacob ang nagtitikakusog ang relasyon. Ay, naku ka K5 Kevin, ha? Atas siya mulak ng Jacob ang nagtitikakusog daw ang relasyon. Ay, Ginoo, mga ka K5. Hello, anay kang J-Trax. Mabing aga ka K5 Edward. Yan ang June 4, magtitikang na ang Blue Ribbon Investigation para mabaruan naton kung hino iton mastermind. Baga, nag-aaringasa naman si Rafi Tulfo, yana hasinado. Excited gihapon ako. Ma-Marcos alay ito, matawo ni Marcos, masuo ka iya, imbestigaran, ipapreso gihapon ko may rason. May basihan. Amugyap nga di haluyo. Mga supporter, itong mga Duterte, kon may da rason para herain kasuhan nga may da patatamakan para herain magkapripriso, pamrisuha gihapon. Di ba we are for an honest and good government? So amo nito niya na, we are talking about accountability. E problema hini, kung yan na kay pinangasuhan inin aadiha majority ng mga senador, political prosecution. Ang hadi nga mahinay ang dalagan ng mga investigasyon, masiring liwat mahinay ini nga presidente. Kay oho, waray ginihimo, mahinay ito gindodumarang nga investigasyon. Hain ba kita niya lulugar yan ang kabutangan, mga kakipay? You know, it politika aada na iton. Sering ko pa yung naglabay nga adlaw, okay? Politika iton nga tanan, kahit nadadabi mga politiko. Ang aadahir halarangan hiton politika. Itpaggamit hiton gahom para hiton ira pamulitika, dir hiton harayo, okay? And dir iton kalilikian kay politika ini. But it question, may da babasihan para hira imbestigahan? May basihan ba hira para hira kasuhan? Kung baga ipailarom na hirahinin pamag-gulping investigasyon, katapos may file na itong kaso, pag-inistoryahan na korte, kung may da mapamatunan, pamrisuhon. Okay, kung di riliwat mapamatunan, ano kayo pagprisuhat? Iba ito nga rason liwat kung baga magsaring na itong korte nga ini waray salakay, waray makapamatuod ang prosecution. Dik nga ho itong maoyon kay bakay diri kaalyado or kaalyado, diri papatuman kung ano ito naging desisyon itong korte. Remember, we are a government of laws and not of men. Let the law takes its course. Regardless kung maka Duterte ito, supporter ni Duterte, supporter ni Marcos, or independent, it question itong dida, may kamatuuran ba ito nga mga aligasyon? May mga ebidensya ba? Sufficiente ba? Kay politika, normal na itong mga kakipaib, okay? Pati paggamit it gahom hining administrasyon para idoon itira mga pangontra politika. Nananabo na ito niya na mga gakipay. Karauton naton ito. Pero, amo init pero, may kamatuuran ba? Nangawat ka ba? Nangurakot ka ba? Nagbursa ka ba yung kwarta ng gobyerno? Ginamit mo ba ang imo poder, ang imo gahom para, you know, paburan itim kalugaringon, okay? Bato na liwat mga kakipay. It politika ay pagsayo pa. Kayo dit malilikyan politika iningatanan mga kakipay. Diba Francis, Eden Urbano, Bilya Makayan, diba? Hey Gilbert Litrodo, good morning kakipay. Edward, pwede pakisangpit. Nagmamangulo hitdog impound. Dini haamon ha norte, tikang ha Grindel, ngan Guadalupe kay nabukod hit motor, damo na natumba didi ha Guadalupe, phase 3, ha Grindale, ha phase 1, damo hinduro it ayam nga layaw. Salamat ang pagbasa. Purbida kay mga, kung ito, ito in resulta yung mga irresponsible nga mga pet owners. Helito Abarondo, good morning. Hey Francis, ginbaligya kan Lucio, may bahin pa ba ang crime kay diri pa man tapos ang era kontrata, wise good kun may ada pa. Anong buot sigun mo? Waray na ito. Pag ginbaligya naman kan da Lucio ko, ini nga prime water, pikahan mga villar. So, ginbaligya nira, diri la itong mga assets, pati it liabilities, okay? Mga utang, mga kabaraydan, itong prime water, opon ito nga gimpalit, itong bago nga tag-iya. Ngan upon ito nga era pagtutumanon ang mga kontrata nga may adahira ha mga water district habugos nga Pilipinas. Upon din ang niya nga gimpalit, dirila ang assets pati ang mga liabilities ngan han mga deliverables. Sugad itong hiya. Hilary Piñalosa, good morning Sir Edward. Dapat magmata na kita, piliun natin ito may political will ngan may sincere commitment to serve the public welfare ang kadamaan. Okay? An Marasbaras National High School padayon pan enrollment grade 7 nga dahaten. Okay, libot ining MCGwe ha. Kun an kan stone in 6 months 10,000 per day sweldo baga okay laha iraya na senators nga mag absent in 2 days or so. What daw? Jismil kada bulan o kada adlaw it sweldo hit mga senador kina 300,000 man. Adakan ira pala ni sweldo. At mga allowances nira nga inin dirigin liquidate na himulirin certification mga gakipay mga era ginastos in the exercise of their official functions and duties. Sir Edward, kung buhi pa yan na Miriam Santiago, bangin na natalakan na hira, bangin mareklamo na liwat ni Robin Padilla. Don't shout me. Don't shout me. Advocate Hinmisay maupay pa may dapakaso from NBI Cyber Libel Hikiko waray lat haiya bisan ano kay Nepo Baby. Hi, good morning Sangkay watching from Caloocan City. Adakangin ha Caloocan Belia Lariosa. Ha? Hey, Rupert Apari. Uy, pa ni Rupert. Good morning, Rupert. Hello. Hey, Linlin Alforque. Maoping aga ka kay Professor Edward Sanyagan. Shout out po. Hey, Jeffrey Bansuela. Good morning. Oras sa Bugos nga Pilipinas, mga ka K-5. Alas 7:11 na, standby. Babalikan natin rin ang ating programa, Foro de los Pueblos, the People's Forum with ka K-5 Kevin Siosana. Kamalang pipirang ang mga pimero.
1: K-5. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanbago nga schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
5: D3 Bio. Michelle ng San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi, pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
6: D3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
10: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
11: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX. Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Eye Care Drops. Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala naging nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
19: Puro de los pueblos!
0: Oras mga K5, alas 7:17 na. Balik kita nga ito na programa Puro de los Pueblos. The People's Forum. Kadiyo naton na Chica La Portion with K5 by Kevin Siosana. Ang nagbabalik nga K5 by Kevin Siosana, tigang hani pirakadlaw ng coverage sa palarong pambansa. Dito ha prosperidad Agusan del Sur. Amutak lugar nga karuyag makadto Jacquelo Berdida Obera nga na Pasco Castro Verde nga na Jekoy Suyom. Okay? Aminit lugar nga karuyag kumbaga mahingadtuan Agusan del Sur. Baga naging kuan ako ba? Naging curious ako darahan ira garbosong pag-host han palarong pambansa 2026 mga K-5. Oo, karuyag kumakadto ini nga lugar hamasunod nga mga panahon. Oo, kay na napagtanto ko mga K-5 ano nga. Saan kita kumadtuan ay mga kay na susukot lukod kita paggawas ng Pilipinas. Pag-awari pagod natin ma-explore good Philippine Archipelago. Naging kukonsiderahin ng mga foreign tourist mga K-5 nga usang paraiso inin Pilipinas.
19: Puro de los Pueblos.
0: Tinoo dito, oo, paraiso, pero damo ito mga politiko ng mga satanas. Ay, naku mga kaki-five, oo, damo ito mga, anay, kay i-adjustani natin aircon kay, ibabalik na luwat natin niyan. Oo, hey Mark Anthony Figueres, good morning sir, shout out, Barangay Atipulo, Harulete, okay? Hiya Jacquelo Berdida Obera, mo aga Sir Edward. Hiya Ma'am Zenny Wenceslao. Morning Sir Edward.

0: Una chica la porción with KK5 Kevin Susana.
1: Aani na ang mga macho nga ang mga machika ang mga lagaon pero guwapohon pogi na yummy pa waray may makontra ha kay chika la.
0: Good morning, KK5, Kevin! Kumusta doon mo, adlaw? Hiton na Miyerkules, KK5, Kevin.
2: Ah, nagtitikang pala. Ipakitin maaram ko na ano magiging konklusyon niya ng adlaw hiton Miyerkules.
0: Mm-mm.
2: Yung natunta nga maging maroopay.
0: Recovered ka na?
2: Oh, diri pa.
0: Diri pa.
2: Diri pa.
0: O nga yan.
2: Dako pa't recover ron. Sige, pitak, pakakalugar-lugar na idlipay pa.
0: Nare-recharge ka man kumbaga nagaka-clip.
2: Oo, nakakakuha ang gihapon.
0: Kay ako, it mga 5 minutes basta ako pinipiro. 5 minutes lang ang piyong bawi ko dayon. May dalot iba nga power nap gudit ira. Nagsasarit kwarto, nagpaparong hitsuga, nakarumput. Ito, kakipipip.
2: Aba daw, paupay ko masusugad.
0: Badyaw. Ini pagkaturog ha aton nga mga pangidaron nga kakipip Kevin, nagawas ka baga luxury na hiya. Okay? Luxury, nga kundi kita nakakakompleto, eksakto ka oras inyong pangaturog, medyo may epekto itong at lawas, itong aton mode, and itong aton level, itong energy.
2: Oo.
0: Balito ka, Kevin.
2: Kinahanglan, good, kinahanglan. O nga, na-realize ko, kinahanglan good nga magmamalakaturog kung may panahon.
0: Mm-mm. Pero hadto, ano, gibi pinakaturog man kita to ng mga labi na kung kaman paniningod to, may dahan to lamba anak na.
2: Ba, may da, sakto gud.
0: O, pangaturog ka mo. Kay para kuno ka mo man hagtaas. Pare man lagi hapon ka kipem kipem.
2: Wow, may aamog hapon ito. Aamog hapon itong siring hakon.
0: Iyan na, karuyag mo kumaturog. Di ka na nangangaturog. Ano mo ba yan ka kipem kipem?
2: Kung nangangaturog ka man, waray panahon.
0: Amo na. Nagiinob ka pa ba yan, nagkakipit?
2: Oo.
0: Ano't pag-aagsob nga giniinob?
2: O waray, nagsasarang takinob.
0: O sarang lang.
2: Waray katuhayan.
0: O nga.
2: Talagsala. Talagsala nga may istorya nga tuhay.
0: O nga yan.
2: Korogan sarang.
0: Wow.
2: Salit, di ka kahinomdom na pagkakaaga kung ano, good. Pero maaram ako nga, nag-inob ako. Aros kada gabi, mag-iinob pa kita. Waray la kuhan, waray la ano ini. Waray la di good natutuhay nga inob. Talagsala.
0: Kaya mo, pikat baga pagkakabos na sa rin I dream of you.
2: Ah, magyakit na to. May itong iba. Mo po itong iba. Kay lagid-gid ito ni Rainup.
0: Lagid-gid?
2: Oh, kung good. Kompleto ba?
0: Kompleto.
2: Pero ako di, re, masarang permi. Ini yan ang eksinaan eh.
0: Okay.
2: Katimin baga guteng istorya doon ha Manila. Ibanet bado, ibanet setting,
0: okay,
2: katuhayan.
0: Ibanet imbaga karampang.
2: O iba na, o, okay. Di natutuhay. Pero very rare nga mag-iinop ako nga may dagod istorya, pero may dana.
0: May dana.
2: Oh, may dana.
0: Okay. Hala, sige, ano aton niya na?
2: Ama, nagtitikarisyola. Parang nakatuhayan ini nga Pilipinas.
0: Balit. Ano na ba ining at mga politiko kagipip-gipip? Pero, sarin ko kanina, in resulta itong aton collective mga pamaagi, hindi pagpili itong mga leader. Kay kung ano ito, kung renot leader nga itong mga gimpili, ngan kung kay ano nga nasusugad kita, may tungod ito. Kay demokrasya man kita, kita mat napili gayon itong aton mga leader, okay? So kung gipapaboran nato ang mga artista, mga popular, may kwarta, mga guwapuhon, tigangin mga pamilya, hindi mga political dynasty, kaya wari ka naging pipilian. So, tapos baga pag-uwaton ka nga, baga gintagantagan ka, baga tupad, gintagantagan ka din na AX, or ano nga mga panhatag ng gobyerno nga, inin pangawil man lang butos. Baga natuod ka na dayon ka Kipip Kevin, igin bubutos na nimo.
2: Makore, kore, kabutangan yan. Buto na anho nato nini nga makasalbar kita. Sering paman ka kolop ni Kuan ni Karin Davila, kay may managtutuok ka mga senador. Ayaw ka mo pag pinantuok kita yung mga binuhatan. Bilagod ka mo nagtutuok kita.
0: Pati Camille Villan, naging emotional samtang nga ginaaresto.
2: Jinggoy?
0: Jinggoy. Di ka ba ma... Sayod ka ba kumbaga tinuod or diri tinuod? Sayod ka ba tinuod nga istorya hining akusasyon kontra iya nga nagngaroy ang kickback worth 500 million. Inubaan na ito ginpanginano sa ano ka baga nagtuok?
2: Nanunuok.

0: Radilugod ko lang yung gintutuokan it iyo iging kukuri nga mga
1: Pilipino.
0: Pilipino.
1: Iton mga na hospital nga waray
0: waray hospital,
1: waray tarambal, on may da makuri nga kabutangan. It waray pinan nga ngaon.
0: Tutuokan lugod he jinggoy. Kaya ako masering pagad ako nga may da ko reservation konsyahan pala nga kahidabi ni Jinggoy.
1: Okay.
0: Pero ikatulo na.
1: Oo.
0: Masaring ko na ako, tinuod ko, gamay niya ginbibinuhat, nga ano mali, kaya makatulo na.
1: Mm-hmm. Nag, ang mga kabataan had to, kay 25, in the span of 25 years sa iya political career mm-hmm. kay Kevin Kevin, nakatuloy akasuhin plander.
0: Kada dekada. Grand slam na.
1: So, bisa nagka-dismiss, ang mm-hmm. ibang mga kaso.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya mga makakapangabugado ang mag-upay ini, ngan siyempre, dara kay adera gobyerno, nit malilikyan nga may mga connection, may mga impluensya, nga pwede gapit niya rin magamit. Ano? But may punto ka. Kung baga nakatulog ka na, ngan permi pang aligasyon in corruption, ba, iba na ito nga istorya. Do, ako, gintatagang gagapon niya permi, hiton na in benefit of the doubt and itong due process, okay? And the presumption of innocent unless otherwise maproibahan niya. Pero siring panimo kay Pep Kevin, nakatulo na. Hi Ramon Revilla, nakaduha na gihap. Ikaduha na niya ni Ramon Revilla.
0: Kay siring ko, lucrative man na dahil pagiging artista. Ay ano nga, nasulod na politika. May dagodi na nagkakakukuha.
1: Oh!
0: Kay mga sikat man on tehera nga mga artista.
1: Oo. Pero kung sugan hiningan baga nagtitikalaos ka na, Lito Lapid, Robin Padilla, Bong Revilla,
0: Jinggoy.
1: Jinggoy, nga gutiain na mga offer, okay? And siyempre, it pag-artista, dipindi man itong kasikatan ka kay Pep Kevin, diri man gayod dayuday nga panahon sikat ka. So, may da ka talent fee, siguro talent fee mo, may da ka royalty, may da ka bangin mga endorsement tinin mga produkto. But waray katsugad lo tinin nga gahumit pagiging senador. Honorable, okay? Mamay ka la, it era sweldo na 300,000 kada bulan. Mamay ka la, nagastos kita kada senadorin mga average, on the average, mga 90 to 100 million kada tuig.
0: Mamay ito, ka la. Ito nga 300,000 era sweldo.
1: Waray.
0: Sinsilyo lay tayo, di ba insakto tira panginahanglan?
1: Waray ito ka kipip kibin. Kibislan mga sarakyan nga dara ni Jinggoy, ang nagdara iya, nga to ha kamkrami, teka nga sinado, mga Lexus doy. Ba daw ka mga mahal nga klasin mga sarakyan?
0: So, makuri itong 3 habisan pa daw 1 million it sweldo ito
1: kada bulan.
0: Dirit ma-insakto.
1: Balito. May dagun itong didano. Mm-hmm. Itpagbinalik-balik hini nga mga politiko. Marupay, labi na ang mga artista, alam ang pagminos, ang pagiging artista kontra ang pagiging politiko.
0: May pangkabibido ito, kung kaya anong maging bibinutusan hin utro-utro, ano ba na i-contribute ni Jinggoy? Bidaha Senate. Ano ba niya mga nagkabubuhat na makakasaring kita nga itiya kasing-kasing nga dahil ton
1: mga pobre.
0: Mga pobre.
1: Nga dahil mga Pilipino.
0: Wow, mo direct pakiana ito. Yung kadadamuhin mga kandidato nga mga tul-tul. Gininurutruit nga Jinggoy nga daha Senado.
1: I hope ini nga mga panhitabuyan na kakipip Kevin makapabagohin in standard bang exit at mga butante pag abutin in eleksyon. Kay uhuruson lang in 2028. I hope ini nga tanan nga mga iskandalo nga nagdadabi hiton aton mga leader maging leksyon hiton aton mga pumipili. Okay, haaton nga mga pumipili. Nga ipaharatas iharatas ang gadman naton tanan standard nga pag-intindi eksakto nga pagpili itong mga leader nga magririnda aton. Kaya demokrasya kita kakipip-kipip.
0: Takay, papano kita makakapahitasin standard kakipip Edward? Di ba kakulup, aminado ang DepEd?
1: Oh.
0: 87% itong grade 11, iginhihikom makuri pagbasa.
1: Balita.
0: Pagbasa pala ito, hawaray pa ito pag-intindi.
1: At asay pa pag, kundingan makabasa, asay pa pag-intindi, kundingan nakakabasa.
0: Amo ito dito.
1: Morbida kakipip-kipip.
0: So, yan ha, ito, matawala ito, it mga magbabalaod, it mga politiko, magtitinawala ito, itong
1: mga nahisabutan,
0: hit DepEd.
1: Oh.
0: Masaring ito, it mga politiko, nga mga gahaman, tagumpay. Nagmalinang puson kita hanaton ungara nga iton nga kabataan mga botante ito unina urhi di nagpapakabasa di nagpapakaintindi daro damo it aton mauuwat. Tagumpay tayo.
1: Tama nga kay Pep Kevin.
0: Wala iton iba.
1: Ay, oh, kaya kung di ka nakakabasa, asa pa't pag-intindi? Ito yung binasa. Kaya nga nakakabasa.
0: Ah, babali. Tiginihim ako. Imagine, 80. Siguro, ma direct mabibido kung masaring ang mga
1: 30%.
0: Naging kukuri pagbasa.
1: Kaya di rin man lang ito pinagit pang magtutdo or sistema itong panutdoan. Kundi, may mga factor maghihapon ito mga kag-anak, kapasibaya.
0: Pasibang lang. Pero, offset di dahil kapobrehan. Number one, gudit kapobrehan. Nga, diri mo, siyempre, kung kulang kay nutrisyon, may mga problema din ito balay, waray pinangangaon, apektado ito kinaad pag-aram ni mo. Nga, masaring nalit ito mga politiko nga gahaman, tagumpay! Tagantagan talerem burgol.
1: Burgol! Naabot kang bulgor.
0: Oh, bulgor.
1: Ganhan yellow corn.
0: Yellow corn.
1: Ganhan iningatas.
0: Duro ganda.
1: Naging lon-lon-lon natin hantong nga panahon.
0: Oh, duro ganda. Not
1: pag... triban. Baga, bis na kita tigang ang mga baga tayong nga mga lugar, kagay Pep Kevin, hanat baga pang eskwila, baga di ganang kita nagkukuri yung pagkapagbasa.
0: Ay, pagbasa. Di rin yung paghinambog. Waray pa kita pagpapaka-elementary. Nagpapakabasa na kita.
1: Anong problema? Waray man lagod ato internet ano? Waray. Bis nga ni pagtigang ta radyo hadto kay Pep Kevin. Ha? Oh, waray pa cellphone, waray pa computer. Ha? Makinilya.
0: Ikaw man,
1: nagta-type ka man han.
0: Oh, news.
1: News dito na ato siya naging trabahoan nga makinilya.
0: Kinilya, oh.
1: Tapos ang TV, may TV, waray pa cable. Waray pa cable. Nanonong niwa ko hadto nga may dakita
0: parabolic disc.
1: Parabolic disc para diretso satellite rat signal nga ginbubutong-butong naton nga Kipep Kevin.
0: Para
1: dito ang bintana. Porbida no.
0: Imbis lugod yan na nga masarosa yun itong pagbasa kay ada na nga tanan it iginahatag na nga tanan.
1: Porbida, nagkakaada na nga information overload.
0: Oo. Imbis nga magmamasaro sa'yo nit pagbasa kay nakakabati kayin maupay man luwas nga tanan, iging kukuri lugod pagbasa kay iton, iging kakalipay la ito mga politiko nga mga gahaman. Inuupayan la ito nga ton kabutangan yan. Kay madadamo iton ira mga uruwaton.
1: Sanglit, madali mauwatin yung mga fake news. Asa yung giniinatandiran, yung mga fake news, labi na yung mga information nga manipulated, tika kinin mga trolls, kay Kevin Kevin. Amo lugod baga... Naintindihan. Makuri pa naman barion itong ira pag-inchindi kay Pep Kevin. Kay...
0: Labi na kung ito babat kaya naugup ito ira idol. Hindi ko rin mababari.
1: Okay, kay Pep Kevin. Nga di anay kita itong atong chikala. Yan ang aga. Kay na miss good in itong atong mga manmarati kay Pep Kevin.
0: Hanna din to ako akuan. Agosan Dilsor.
1: Okay.
0: Waray ko lang ka forward. Nga di mismo ha ako na ako nabasahan. Parte kan chika. Kan Senate President Alan Peter Cayetano.
1: O nga yan.
0: Waray ko di kasave nga itong iya asawa, hi Mayor Lani Cayetano, or Congresswoman na dito yan, at naging pateros. Timprano man nga nabiyodo hi Anay Senador Rene Cayetano.
1: Okay.
0: Uyab ito ni Senador Rene Cayetano.
1: O nga yan.
0: At 16 years old hi Lani amo ang sering hanakon na basa.
1: Pobida nga haw nga chika.
0: So, namatay, Rene Cayetano, buwa lak, drama-drama la kono ito nga mag-asawa, hira. Nag-asawa gan, hira, pero drama-drama la.
1: Ngan hino?
0: Ngan hi Alan Peter, ngan hi Lani Cayetano.
1: O ngayon. So, drama la ini era pag-asawa?
0: Kahit itinood ko no ito, kuan gihap, pareha sira ngan hi Jinggay.
1: Nagtitika grabe ni nga chika kay Pep Kevin.
0: Waray ko lang kasay. Waray, amo...
1: Din matutika nga emo chika.
0: May ko nabasahan di. Di waray ko lang kasay. Waray ko lang kasay. Actually, kuhan na akon abogado ang nagsurat.
1: Nga yan.
0: So, pamati ko. Di rin na hadlok. Iagod pinangaranan ng mga detalye. Akin pipinan mailing na yan. Waray ko nakabibil ni.
1: Bangin na takedown na
0: ito nga. Kay nagsiring hiya, Sid nga ako, Alan Peter, nga buwaon ako, kihai ako, kay may ko paigbubuyag-yag.
1: Ngayon?
0: Iyagod gayon ayat.
1: Badaw. Kaman hini nga mga bruhaha, oh. Dida sinado.
0: O, iyagod gayon buyag yag ikaw, Alan Peter, bakla ka. Drama-drama la ito ni mo nga mag-asawa ka mo, nga hilani kayitano. Uyab itohan imo amay, 16 years old pala, may da anak ngan may ada kabugto hiton imo asawa. Aad to habulakan.
1: May da kabugto hitim asawa. Tapos may anak ni Rene.
0: May anak kay Rene kayitano ngan hilani. Siyempre, magtuturing na ngabugto yan ni Alan Peter.
1: Ano man ito kung may anak ni Ra?
0: Kaya amot din it.
1: Ito, may anak ba Rahilani ngan hi Alan Peter?
0: Direk maaram kun may da. Parang waray na pa-publish. May permanente lihara nga duhay mag-upod kung may nira mga picture.
1: Okay.
0: Ambot lang ako kung nag-asayop ako. So,
1: purbida nga si kakakipin.
0: Oo, kay abogado nagsurat. Iagod gin ayat hi Alan Peter, kihae ako, kay may da ko pa igdudugang.
1: Ngayon, bodong. Sayo din ni abogado. Sayo din nga bugado. Ang mga
0: nipono ito, ngore ka mo pagkasabot ng hit mo bugto.
1: Lino
0: Cayetano.
1: Ginti mo luwad nga general manager at PTB4. Yan na. Gintudlok kay Lino Cayetano. Di ba film director ini?
0: Film director
1: ini. Gintudlok liwad nga mga general manager at PTB4. Kanang government station ini.
0: Tapos iya pa rin inutro. Waray, utro na liwad ko no, Adi. Di ka pa nga nakakaliquidit han 11 billion nga Southeast Asian Games nga pundo.
1: 11 billion. My goodness.
0: Ang 2019, panahon ni Ane Presidente Duterte, nag-host man kita ang 2019 Southeast Asian Games. Amo taging ngaranan niyan Mr. Caldero. Kaya naghimuhin cool drone nga worth 10 million.
1: Purbi.
0: Ito nga pinalalaga ko na nagkitikang itong
1: murumlay.
0: Tubtub yan na, ito ng 11 billion nga gasto sa PhilSOC, Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, waray pito ka liquidit.
1: Porbida.
0: Hinon chairman, Alan Peter Cayetano.
1: Porbida. Pero kung nagnaluhod, nag-aampo, nagkwanihin mga verses sa Biblia, mas ring kagod nga mananong na tao. Kaya nagpapa-pray over pa hinin mga pastor.
0: Tama.
1: Banong itong nga emoji ka, day. Kung ang good ito niya, I mean, kahindik-hindik ko dito nga, haw. Sa, you know, had doon panahon, inihirap Peter Cayetano, inihipiya Cayetano, is a byproduct han kasikatan ni Rene Cayetano nga naging sikat had to kay nakadaradyo DZMM.
0: Kumpanyero.
1: Kumpanyero ay kumpanyera. Okay? Had to nga panahon. So, produkto gihapon at to ni Rene Cayetano
0: han media nga nasikat hiya.
1: Nga naging sikat hiya, nga naging senador hiya. But pero bintaha at to ni Rene Cayetano kontra hinihirang
0: iya mga anak.
1: Iya mga anak. So, mahitong na ito nga popularity ni han iya tatay, nagpakasakay ini hirira Alan Peter nga hipiya Cayetano. Just like ang mga hibunggo nga ni
0: Bato.
1: At the height ng popularity han Presidente Duterte, han iya presidency, nagpakasakay ini. By accident, naging senador. Okay? Kaya nakita niya ng opportunity nga, badaw ka popular dito natin agaron, pangandidato lugod kita.
0: Pares man ito kan Jinggoy, nakasakay kan
1: iya tatay.
0: Parehas gihap kan Kiko Pangilinan, popularity ni
1: Sharon.
0: Bisan hibam Aquino, tungod han pamilya Aquino.
1: Okay.
0: Actually, haros gataran ni Tirahi, Lito Lapid, tungod han niya popularity, Bong Revilla, damo-damo ni Tira ng pagkasakay. So, masaring kita nga tanong, okay, papreas man la, ikumparar taliwat it era binubuhat.
1: Okay.
0: Ikumparar taliwat kung nanihi dabi bahira nga tanan, yung mga korupsyon, nagkakakihaan, adit hira magkakadiro diferensya.
1: At mga Villar, same with Villar.
0: Villar.
1: Kaya tatay naging
0: senador,
1: naging House Speaker, naging Senate President. See? So, dara ang mga Villar, magbugto pa. Mamay ka lang ito kakipay.
0: Paras ba ito magbugto nga Tulfo? Hindi na ang malitira. Social media nagsikat, hamidya. Tungkol pag pinanbusit mga kapitan. Nanhiton may kalaguyo. Asya malitira liwat na
1: ako. Dila sumikat.
0: Asya malitira na ako.
1: Ang pag-exploit ang mga problema ang ibang tao. nga kun ira pagmaldisyonon an mga meron in taon gulpi. Oh. So ang taon ng mga namamati ka nagkikita bilib gud ako ini kay nailub gud. Siguro mag-upay gud ini nga mga magiging senador kun aton ini senado. Naisip lat ni Reto ini nga aton popularity kay ano nga diri naton ini ma-translate hin pagiging senador. It's sixty na hini kun adto na.
0: Adto na.
1: Kay kakulup nga ni dinan statement ni Erwin Tulfo, di ba hiyan baga naging spokesperson ng unsi nga mga senador, haniya panawagan nga mag-resign. Mm. Ikaw, Alan Peter Cayetano, nag-cite hiya dito hin mga provision hiton era mga patakaran din na senado. May ginbabasa, nakadahan halata nga nakadahan inindi, di ba spontaneous ba? Okay? Nakadahan na atubangan niya in usang laptop na nagtitinamod hiya nga baga, karagun niya ipagawas nga baga spontaneous. Ano? But para aton nga nagkikita nga may da background ni bagasugan hini kay inihira mga news reader ini, okay, mga diri kadam-an it ira mga material alam man pag minus sa ira, but kay system man ini nato nano nga inin scripted, babasahon mo, presentar ka dida, okay, camera etc, amenity ha, may teleprompter etc, baka naka teleprompter ka kulop hi Erwin Tulfo while hiya inagahatag itong statement kay Kevin.
0: Ay, makorea na pag ano ini. Wag sa rin kunhan it genuine.
1: Oo. Agi ka kitab Kevin, gino itong emoji ka nga nauna.
0: Ah, mabalito. Agi, pipiran, bibil ngong kupa.
1: Bil nga daw.
0: Kung makuha ko pa.
1: Sige. For the time being, nga di kita't mga artista.
0: Ala, sige.
1: Siyahan!
0: Oo.
1: First topic.
0: Oo, oh, nga
1: oras, kita. Mga kakipam, an oras! Alas 7:42 na.
0: Ala, unahon tayo ni. Ba daw? Nakuhaan nga magtupad.
1: Ito.
0: Nga naatakbay. Ba daw?
1: Naagbay.
0: Naagbay.
1: Naagbay.
0: Didin usang reception hin kasal, hiatas siya mulak.
1: Ito.
0: Anak ini ni paring agangan hi Charlene.
1: Amo ini, amo ini.
0: Oh.
1: Oh, bakit mag-iba na matnawong ito nga naagbay niya, na?
0: Ayaw. Magkaakbay hausa nga reception hin kasal hi Atasha Mulak ug an nalilink ha iya nga negosyante nga non-showbiz guy nga hi Jacob Ang.
1: Okay.
0: An anak ini ni Mr. Ramon Ang.
1: Badaw liwat nga mga
0: kita. Okay, ito
1: pa. Amunit mag-upay nga mga ikakauyab mo, anak ni Ramon Ang, hiton San Miguel Corporation. Ngan hilusyo ko, hiton Pure Gold, SNR.
0: Pusipya ko, kung baga... kung...
1: Simple beauty ni Atasya, no? Padi?
0: Kung baga magkakadayo ni Hira, may dapuruhan nga kulang hin controversy kung kuhaon ni Atasya ngan ni Jacob an style ni Raaga Mulak ka ni Charlene Gonzalez.
1: Okay.
0: Waray good mga intriga. Hi aga nagpadayon pag pelikula, may daniya mga leading ladies, pero waray mga kuan, waray mga sabit.
1: Okay.
0: So,
1: bangin maupay lang magtago.
0: Posible to.
1: Posible.
0: Maupay magtago, maupay mag-ilobi Charlene. Or bangin liwat ti Charlene in nalingkin iba pero era na pats up. Or waray good problema.
1: Ito, kakipay Kevin.
0: Kay may daman mga exception di dahiton showbiz industry nga mag-asawa.
1: Nga nag-ihaman.
0: Nga nag-ihang. Ano waray good ka link. Okay. Waray bisyo ka ginhimo nga.
1: Mga Christopher De Leon, Sandy Andolong.
0: Ano na may natabo nga naling pero hiranaan mag-upod.
1: Hirana?
0: Waray na.
1: Okay.
0: Bisan kung baga may da nag... Araw aligid, may nagkaka-interest. Kay may kunabasahan nga na, siring, ayaw ko nun niyo pagsayo pa itong third party. Kay kung imo dayon ginblablak itong third party, waray matatabo.
1: Okay.
0: Katuyo man lako nung nga imo gintinaganin atensyon itong nga tao nga na malasulod ha imo kinabuhi, nga may ada ka naman partner.
1: Amo na.
0: Oo.
1: Okay. So diri sala, han third party.
0: Diri sala.
1: Sala, hanin partner.
0: Oo.
1: Kay kung nadiri good hiya, di good iton.
0: Oh, makapira...
1: Kung nasige,
0: oh,
1: amo dat problema.
0: Makapira manit pag siring nga, ayaw na.
1: Kay may dako na.
0: May dako nga partner.
1: Oo. Oh.
0: Magpinadayon ka pa nga ni pagminisid sa akon, iblablak ta ikaw. Sin okay. Nga nala ako nga bastos ako. Okay. Di tapos ang istorya.
1: Mao pa itong istorya nga ho ka Kipay Kevin. Oh, pero
0: kung,
1: klaro ito.
0: Kung magsaring.
1: Pero gin-entertain mo.
0: Ginta, pagkakaan niya. Magsaring. Iba. Beauty ka talaga, he. Tapos mabarong kain, hehehe, ata.
1: Masing ba daw?
0: Oo, oh, asan ito
1: nila? Nag-reply?
0: Oo. Oh, matikang na ito nila. So, hey, naman ang sala ito. Ikaw nga nag-entertain. Di rin ang third party.
1: Oo mo ito nila ka Kipay Kevin.
0: Kaya dapat, kung nadiri ka, diri da yun. Pasya.
1: Ay, pagtagi, hin-hin. Ay, pagtagi, baga panigamnan, nga nasigi ka gihapon.
0: Oh.
1: Okay? Diri sayo pan third party, sayo pan second party.
0: Oh. Nga baga naghatag kung taloy hin lugar.
1: Kung dapat, diri ka na ma-reply.
0: Oh.
1: O mag-reply ka makausa.
0: Makausa.
1: Unto pidayon. Unto. Nga.
0: Ayaw.
1: Ayaw. Thank you for your, ano, but this is the last time nga ma-reply ako mo, etc. Pero kung ikaw mismo ang nag-reply, pirmi ka na na-reply, naghatag ka na yung
0: motibo.
1: Diri salahan third party, salahan second party. Klaro.
0: Simple lang itong istorya. Anyway, balik kita nga di.
1: Balik.
0: Oh. Anyway, ini Jacob, anak ni Ramon Ang.
1: Purbida.
0: Chief Executive Officer ng Chairman itong SMC.
1: San Miguel
0: Corporation.
1: Diri la ini baya itong San Miguel paghimot service itong negosyo ini ha. Itong mga tubong era ito. Airport hirat nakakapot itong pagdumara itong Ninoy Aquino International Airport. Itong mga kakalsadahan dito ha itong mga expressway ka Kipay Kevin. Tekad to north itong Pilipinas. May dito rin da usa ka portion nga San Miguel Group. Nga niton na grupo ni Manny Pangilinan nito smart ngan PLDT. Poor bida ka Kipay Kevin. Diversified na ito
0: damo
1: yung business
0: damo,
1: interest.
0: Damo, damo,
1: damo na. Okay.
0: Ini nga litrato ni Nira Atesya nga Jacob.
1: Okay.
0: Kita good nga very closer. Hay na to ka K5 ko an. Milton. Kay ada kami yung kasal tapos aagbayan ka timupod nga lalaki. Kay kung friend la ito, di ka mapo akbay.
1: Correct.
0: Eh, makuang ka pa nga ni, kumbaga, maapartar ka.
1: Os, baga nagawas ka naman, baga boundary.
0: Boundary. Oh.
1: Pero, pag agbayihay mo,
0: na-smile ka
1: na-smile ka, oh, tapos God. Waray ka reaksyon, anong mo't sigurin ito ka Kipay Kevin?
0: Aha. Sinisiring although, actually, sinisiring again ng mga hard lunch.
1: Hard lunch.
0: Oh, pagpasabot na ini nga kami na.
1: Okay. Kaya in public, igin papakita na niya publiko.
0: Oh, okay. Waray la ver, waray la klaro ba nga caption.
1: Okay.
0: Pero kay action speaks louder than ko.
1: Pero ano yung pag-agbay, baga di di man baga sandigan ng lingkuran. Dapat, di din baga abaga.
0: Audon nun pa.
1: Para good makasiring, amo na good ka Kipay Kevin.
0: March 31 inig post di din Sunday.
1: Okay. Oh, March 31?
0: Oo. Oh, oh. Anag post ni...
1: March 31, May 31.
0: Ah, May 31.
1: Kaya yun, Hinduro at March. Oh, kung March pa ito, damo na natabuhi ito, tub-tubya na.
0: Labi na. Oo. Oh. Kuan nga yan ini. Kuha ini han reception, hanging kasal hi Carmela ang bugto ni Jacob.
1: Wow.
0: Oh, guy.
1: Kumadto ka na nga nito nga baga mga kasal. Family affair. Pamilya. Kaadto ka ka Kipay Kevin. May din ito bot signal.
0: Asya. Okay. Tapos ma-atakbay pa. Kung pagbabasaran, ini nga litrato.
1: It mo pa yun ito. Pag-agbay nga. Tapos it ginagbayan. Baga dumirin sa mga bagaan ulo ko man, di ba ha? Hanaagbay ba? Ha? Kipay Kevin?
0: Si Carmela ang aman puto nga anak nga babae ni Ramon Ang.
1: Okay.
0: Nasiring dide, diri pa ko ni klaro kung lapos pa pagiging magsangkay iton ugnayan ni Atasya nga ni Jacob.
1: Okay.
0: Kaya ang 2025, nagsiring lahi Ramon Ang. Nga hinatasya is a very nice lady.
1: Wow.
0: Ano
1: marami mong correct net worth ni Ramon Ang, nga tatay niya. $3.4 billion. Or mga 210 billion pesos.
0: Okay.
1: Net worth iton. Waray, gawas na ang mga obligasyon, responsibilidad, mga utang. $3.4 billion at net worth ni Ramon Ang.
0: Ini Jacob, kuan ini special assistant ni Ramon Ang.
1: Ba.
0: Tapos siya ini iton Director ng Chief Planning Officer Han Velocita Motors.
1: Oh, okay.
0: Na official importer ng dealer ng distributor hit Ferrari din sa Pilipinas.
1: Purbida ka, Kevin.
0: Makaklilisang ini. Kuan ganin. Insured ganin di atas siya mulak. Ngan siyempre atas siya mulak in her own way. Kudamot mga endorsement niya yan. Milyonaryo na ini nga bata.
1: Milyonaryo
0: na gihapon. Oo, may mga show. Milyonaryo na gihapon ini nga bata.
1: Sano dali kita magiging milyonaryo at mga endorsement ka, Kevin.
0: Salit, sering ni ka K5 Julius, inikono hi Jacob ang nagiininom hi San Miguel beer.
1: Oh, okay.
0: Oh, ang sarap ng pulutan ni Atasia.
1: Gino ka kita Kevin kapag pagiinom niya at baga glug baga kasi ang sumsuman niya harok. Kakipem Kevin, pakisana ito.
0: Gidaw.
1: Kakipem Kevin.
0: Kaupay la.
1: Swerte gihapon ni ha ata siya. Kon magdayon magkadayon hirahin eh.
0: O ngan kung makakakuha iton style ni Aga Mulak hi Atasia, swerte gihapon hi kuan. Hi Jacob Ang.
1: Jacob Ang.
0: Kaya tikang iya, bisan kung showbiz couple, showbiz family hira, waray mga controversies.
1: Waray mga controversies.
0: Waray mga controversies. Yuhuy.
1: Sige.
0: Good luck.
1: Next item!
0: Sige. Ngayon naman kita, hira, naato naman natikangan kanina ang karan mga politiko nga chika.
1: Politiko.
0: Kay damit nagtatahap yan na nga sekreto lang ang nagsisinilos ko ng ikawan, Cheese Escudero. Kay hadiri pa lang.
1: Diri pa hiya secure. Nga,
0: kan heart evangelista. Kan
1: heart evangelista. Senador abogado, senador, tigang improminente nga political family, Sorsogon, naging Senate President. Yan na good man, bangin na mapriso kaya po nini kakita Kevin.
0: Kaya mo ko na nagpaka-line up. Kati makanjing goy baga hi Joel Villanueva, Cheese Escudero, Marcoleta, baga amo ko no ito. Nagpaka-line up.
1: Salinahan lo kira pagkanto sinado nga maibanan hira.
0: Oh, takay
1: 11-11 na lang ito niya na.
0: Takay plunder, non-bailable.
1: Ba daw?
0: Mapre-preso ka, mapetisyon ka na lang nga maloyan ebidensya ako.
1: Oo, amo na.
0: Mapiansa ako. Tugotek niyo makagpiansa. Takay, adto ka na, nahipaslak.
1: Ini nga picture, sige daw.
0: Ikaw ang tawag hini kan Jesus Cordero, boy kilay. Kaya nagpipinaayad gyapon ko nun kiray.
1: O nga yan.
0: Oo, dana nga aging tatahapon lewat ini nga member ito.
1: Oo, nagkikotahan to, akaloyon.
0: Amo, anong, akaloyon. Kaya palagas lang ako.
1: Kakipan Milton, baga i-repair daw yan.
0: May gyap ko nun tahap.
1: O nga yan.
0: Nga member ko Pradia.
1: O nga yan. Nagtitikada mo na yun nga magiging miyembro ko pre.
0: Kay Permi, kung nagpipinaayos it kilay.
1: Balita. Oh. Ano, naging patato niya itong nga yakiray kay Permi?
0: Amo, ada.
1: Madamo niya. Madamo niya nga miyembro ko pre. Mamay, inagawas ko na ito kung baka nagkakaedad na.
0: Amo.
1: Upaya, good lang at aton diri magkagawas.
0: Makurin. Oh, ito.
1: Ito.
0: Oh, oh.
1: Pabor ako ito nga picture kay Kevin Kevin.
0: Dire nga, maadaw. Dire nga at Kapradia. Kuhan nga ito, Knights of Columbus.
1: Columbus of the Night. Oh. Okay, kay Kevin Kevin. Poor be the good man.
0: Kaya nagkita man ko rin na natin.
1: Nagtikada mo ni... Pati atas siya mula, kala na.
0: Mga pag-umangkon, mga pag-umangkon.
1: Mo, purbida, Kevin, Kevin.
0: Kada December, naarot ni Red pamaskuhan na ako.
1: Okay, ginoon. Sige, madayon.
0: Nagkagawas manggun ang mga litrato ng video
1: nga
0: nagkamayadahin banding hira heart evangelista. Nga nan iya anay ex nga longtime friend nga ni John Prats.
1: Bano?
0: Salit ini nga mga images nag-spark in mga reaksyon tikang han mga netizens.
1: So kan ini, amin nga picture yan na.
0: Ito. Nagbanding in hira, nagkauya ba ni hiran una?
1: O nga yan.
0: Nagka-close ini actually kasi nga ni hiran mag-aasawa na ni John Prats. Although John Prochianan, malipayon ni hindi dito't tinuod ng asawa.
1: Okay, may asawa na. Wala yung rason para magselo siya kan John Prats. Kaya may din naman asawa ngayon kay Kepeb Kevin.
0: Salit, pero na kuan niya na ako no, nga nagiging uncomfortable he Chis Escudero hiton mga naging ex ni Heart Evangelista.
1: Kakita kaliwat hito yan nga era picture oho. O hindi nga nagkikita niyo ha aton page.
0: Kay nag-dinner hi Heart ngan hi John Prats nga hira lang nga duha.
1: Okay. Amo ini nga picture?
0: Oo, nangao no.
1: Badong.
0: Siyempre, mari ako no ba ada. Sige, kita ang ko daw didi kunin baga. Kay nasisinan ako ng mga naging ex. Sige daw, kita ang ko didi ha. Kiyan mga naging ex ni Kuan, ni Heart Evangelista. Bas maupay na siguro di dahit mo. Heart Evangelista dating history. kay para bilngon ko na dirita at paton pa ng last na topic.
1: Okay, sige.
0: Kay may dagyapi nagkaliling ka iyan. Sis, tungod ko no hito, nga pakigkita, nga pakigkaon ni Heart Evangelista kan John Prats. Pati naan mga ex ni Kuan, ni Heart Evangelista, ginbibinantayan na yan na ni Chis Escudero.
1: Badaw.
0: Okay, that in taon kay na nasasagipo ini hi Chis Escudero pag pinanmaton niya iti mga naglululun inya na nga mga kakuan haiya. Ha? Nga mga kaso.
1: Pasto, aada ka pa Heart nga nagpipinako ang kapahakon nga arida mo takbaratunon.
0: Oo, damo takbaratunon.
1: John Prats.
0: Oh, hino pa.
1: Di ka ngayon ang gimmick years nira. Iya first love ini.
0: Oo, oh, tinood.
1: Badaw kay Maihan, 1999 to 2004. Mm. Jericho Rosales.
0: Ay, tinood ato.
1: Ito. Mm. As one of her most intense romances.
0: Correct.
1: Okay. Kikin-describe nga ni Heart Evangelista ni Jericho as her greatest love. So, they were together for 3 years until their painful and highly publicized split. Mm. In 2008. Mamay kala. John Lloyd Cruz.
0: John Lloyd Cruz.
1: May narasun liwat yung KPM Kevin niya. Magselos good man. Kita kahini nga mga kartada.
0: It makor.
1: Kaya kung kita lahin nga mga previews, wala kita problema.
0: Hino pa. May da pa.
1: John Lloyd Cruz. Following her breakup with Jericho, Heart had a very brief low-profile romantic relationship with the actor. Which she later confirmed in media interviews.
0: Mama. Inkompirmar.
1: Ini ni Daniel Matsunaga.
0: Oh, kwan ini.
1: Brazilian-Japanese model.
0: Nanhingan hito Pilipinas.
1: So. Nagkabulag hira in 2012 due to cultural differences and long-distance challenges. Amo ini. Oh, tapos, san uya mga dakan Chis Escudero? May rason. Hitchis nga magselos. Kumbaga, amo ini nga mga personalidad ang naging ex ni but may nababahiga yung nagkakabalik at mga mag-ex ka kay
0: Fabio. Oh, mo. May itong mga istorya. May mga istorya.
1: Bisan di rin mga artista.
0: Oo, bisan di rin mga artista. Okay. Ordinary yung kinabuhi. May dito, tinuod dito.
1: Okay.
0: Amo ada nga mga nagpipinanliparo na layan ni Tiyat Boy Kilay. Amo ganito. Amo ganito problema ito.
1: Ex of Heart Evangelista, Jericho Rosales, nasing Hibingas Cordero. But daw, Daniel Matsunaga, John Prats, Sid Lucero, IND, nalink ko nagihapon. Ginilipat-lipat la ini hi Senator Chis. Mapriso nga ni Chis, may dagudda yun masalo.
0: Amo
1: na ni Dennis Bautista.
0: Amo na nga insecure.
1: Ba daw? Okay. Kung mapriso ngayon hiya, agay daw kakipay Kevin. Tawaray. Makurit sugod hini nga yung mga partner.
0: Amo.
1: Kaya doon mga misay nga maharaw hini. Sigil.
0: Nagpakaabang na.
1: Ang mga maharaw nga misay. Purbido. Agi ka kipay Kevin. Agi daw, amo siguro yung isang rason. Labi na kung mapriso hiya, nag-iisip pa na yung agi daw, kapriso ko hini. Tatudas. Alam man, permiya at to. May danira conjugal visit. Hi. Hini. Heart Evangelista. Taka malakat ha abroad.
0: Makata Paris.
1: Okay, no? Kakipay Kevin. May rason para magselos.
0: Bangin, ibanet upod hini pagkanto Paris. Agoy. Ta. Maray. Ambot hini.
1: Sige. Next, kay alas 7.59 na.
0: Ala, last kita. Oh,
1: last na.
0: Oo. Damo-damo ang actually yan ni Papa Usa. Kung oh. Kay ano, nga pirmi man nauubol. Itplano nga pagpakasal ni Bea Alonso. Lagi na lang siyang sawi sa larangan ng pag-ibig. Kaya ano daw wala ano. Waray kadayon ang irakasal unta ngan ni Dominic Roque.
1: Okay.
0: Yan na, naubol na liwat ang pagpakasal han May 16 han billionaire businessman nga hi Vincent ko. Pirmi nila nagkaka